0: namatay pantay mga katropa nga proteksyon gikan sa atong balaod. So sa may nahitabo karon mga higala, tanawara unsa ni kangamangtas sila, nagpa-play victim pa. Nga kuno sila gibuli mga higala sa defense kay si bully ana. Biskan ang yanong tao, bisan ang yanong tao, makapangutana, human mo ng hinambog. Nga kumpleto mo, hitsas mo sa ebidensya, hawak niyo ang bit, karon inyong idrap. Without giving an opportunity to the defense, may gala nga, madepensahan pod, or the vice president herself, mga igsoon, nga madepensahan ng iyang kaugalingon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unang makaingon ko, mga igala, sadya. No, og naghudyaka mga igsoon, gining mga trolls karon, gining mga supporter ni Bibing Anuman, baga katropa. Ipit si BP Sara dire. Yani ang ato mga higala nga kuan dire ba no sa mga senador. Unya mo butar mo, mo konbikto mo ana. Base sa inyong nadungog ato nakalabay nga mga articles of impeachment duha ka buo. Nga humana ninyo giusik-usikan og tag 25 million matag adlaw diha. Unya karon di na makatubag mga higala. Kay ang rason ko no aron ta madali mga kaigsoon. Hoy alas 8:04 na makabayad na ko ani magcommercial sa tabaga tropa balik ta. Sa tabag balik kauban na to mga katropa ang atong tandem katropa ang Brix Flores. Oras pa ay oras na para mo timpla natang Santon Gold Coffee Mix. Alas 8:04.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod. Ang among priority, mao ang paghatag kaninyo og reliable o dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jack!

0: us. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Santone Plus Coffee Mix.
2: Ano sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
3: Santone Plus Coffee Mix, Santone Plus Gold na basiyo.
2: Ay, nakapalit yung gaso.
3: Oo,
2: nakapalit yung. Nagiday, o, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
3: Dito sa baba.
2: I-check yun mo, ano itatak ng Yestrel?
3: Oh, Yestrel na ba yun?
2: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santone Plus Coffee Mix o Santone Plus Gold.
3: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
2: Sukat, nakainom ka o Santone Plus Coffee Mix.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
5: Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo.
6: Ito'y libreng kining anti-rabies vaccine, no? Alang sa ato mga binuhing kahayupan, mga higala, no? Ato mga binuhing iro-iring, mga katropa, hatod ganin nyo sa atong city vet, no? Dari sa Dakbayan sa Davao, o Imrosab, mga higala, sa Philippine Statistics Authority, katong mga nag-kuanog ID diha. Katong magpa-ID, o pa-picture, mga higala, sa ilag kining national ID, mga kaigsuunan. Doon nasad tayo, kining magpamembro sa PhilHealth, na po'y orientation ng PhilHealth, ana. Doon tayo libreng gupit, libreng massage, libreng lugaw, libreng kape, mga katropa. And of course, doon ay mga promo ang Y2H mga kaigsuunan. No, ang Santone Gold, mapalit nyo na sa 1,000 anang panahuna pod. No, anang panahuna, o sa klinik, mga kaigsuunan. Dilis, butika ha. Diha ragyod, mga igala sa itong karaban. Again, sa may Agdaw. Ako na kuyas Kapitan Estorpe, katropa, shout out diha. Oh, mas mayatag magkita ta dito katropang Mir Ramada, no? Karong Domingo pohon alas 7 sa buntag ngadto sa alauna sa hapon, no? Dili ta abtan og alas 5 alauna lang tataman kay basig na imo gamit, mo na imo gamit ba? No, sa kini mga igalang ilahang barangay covered court mga kaigsuunan. So ito lang laruhon ha sa may barangay San Juan, Agdaw mga kaigsuunan. Alas 8:13 na, agatak na, bagay gala sa itong pagbanag-uban-uban o giningura sa itong ganin yung may gala sa Santone Plus Herbal Capsule. Yan akong partner, ready na ka niya, partner? Tell me when you're ready, kay para diretso na ito, paka-paka na itong tirada. Si Alan Versi, good morning, katropang Arnel, watching from Biliran, Leyte. Leonardo Abera, mayong buntag, Danilo Floresta. O, mayong buntag, o si, Mario Baldo, no? Good morning. Greet na ako ang grupo sa mga driver, Dres Prosperidad, Agusan del Sur, mao ang pistoda, no? Amping tapirmi sa pagbiyahe, padayon lang sa pagsunod sa balaod, sa trapiko, aning pagsigi sa kasa, gasolina po lagi, no? Sa Cebu, manin si Mir Ramada, di ay? Alright. Alas 8:14 na. Good morning, Katropang Bricks.
7: Good morning, boys and girls.
8: Good morning, Katropang Arnel. Good morning sa tanan nato nga mga katropang nga naminaw sa tibuok Mindanao, ilabi na sa tibuok nasod sa Pilipinas. Sa mga naglantaw karon sa tuang Facebook live streaming broadcast, mayong morning ka natong tanan og welcome sa tuang panaguban sa programang Bullseye.
6: Bullseye. Oy, may buntag din sa tuang mga mag-uuma diha. Ha? Good morning sa tuang mga kuan diha. Gusto mo mga igala og Team Gas og ani mga higalang bugat, no? Gamitin ninyo ang mga higalang Latim Gas G Full Year Fertilizer bagakeg. So, mapalit na sa mga agribet, ha? O si Kwanday, may buntag po ni Hilda Lusada diya sa may Mawab. Oh. Okay, dinita katrobang press, paminaw na to, ne? Kining pag-drop karon sa prosecution sa tulo. Tulo gigi-drop nila katrobang press.
8: Wag alang-alang. Abin ako, katrobang ano, isa lang.
6: Isa lang.
8: Katong, di ba?
6: Bribery.
8: Ang ilang ginapauna o padungog sa mga tao, i-drop nila itong bribery article sa bribery, no?
6: Ikatulong article sa article sa impeachment.
8: Pero karon tulo na gid ka article sa upat ka mga articles nung ilahang gipasangil batok nga to sa vice-presidente.
6: Pero katong duha, no, katong confidential fund o katong grave threat, katropang BRICS. Human na to nila, presentar na sila mga ebidensya, mga witness kunuhay po, mga alamag.
8: Grave threats na sila'y presenta dito.
6: Diba, pinakauna nga.
8: Ang grave threats, may pinakauna.
6: Pinakauna nga witness po, katong expert ko nga nag-seminar o dua kasimana. No?
8: Nakuan siya, expert siya nga kuan, kinibang investigator.
6: No, investigator.
8: Tapos dua kasimana lang siya nagkuan.
6: Nag-seminar.
8: Seminar. Wala gito niya giskwilahan rapod gani. Seminar agyo.
6: Seminar ato.
8: Doon na siya para sa proyba na nga nagka-seminar siya, doon na siya certificate of attendance.
6: Kanya, si katong si Lutok gani, si Lutok. Oh, di ba? Oh, sa grave threat niya bonto si Lutok.
8: Si Attorney Lutok.
6: Oh, nga nahimo ng...
8: di ba, lina siya. Nahimo na siyang director dito sa
6: Region 7 daw.
8: Oh, sa Visayas. Kaya, kung na ito, kining Cebuano man na ito.
6: Sikat na si kisa kayo si Ligutan. Oh, di mo mamuntong ang mga
8: si Ligutan bahin man to sa kining kuano katong grabe wala lang po sila naghatag hustisya ni Ligutan nga naglaway-laway na gani intawon to katong na gani to na si Pun sa iyang sige research katong pang Arnel.
6: Lagi paminaw na to si
8: tapos gidrap lang nila ang tulo ka mga artikulo.
6: Ang nakapait ani kay walay unsa pa pagtubag ni karon sa Facebook naman na daw patubagon ang defense. Kada kong surambaw
8: ani. Ano karon si Attorney Season, Attorney Sheila Season, nagpabati sa iyang kahiubos.
6: Lagi.
8: Ang dili ni pwede nga gipasangil lang nagpasangil mo human mo pabuto pasagda na lang dayon.
6: Oh, mura bagi kulata ka pakpak nya wag human ayan na lang sukol para madali lang atong kaso.
8: Ay na pwede din na kamo bangon kay para mo human na.
6: Pasigilan. Si paminaw na to si Luistro.
9: XFM Katropa.
10: Presiding Officer, the Honorable Senator Judges.
6: Ulay nuwan naman ko daw. Uy. Oh?
10: Four articles of impeachment were filed against the respondent vice president. Today, the prosecution respectfully manifests that it will no longer pursue three of them.
6: Three.
10: It will stand on one. And that is Article 2 on unexplained wealth.
6: Pwede ba na siya katrobang BRICS magpa kuanta ba mag kining ato siguro pagutanon si attorney dito
8: all in one article.
6: Pwede ba na siya nga sa sugod kumbinsido kay tanga kusog atong kaso niya basaka na tag kaso pagkahuman mo yung tanga katong uban na mong pamasangil wa na to kanina lang usa mong ipadayon.
8: Pero human do na man sila rason na katrobang Arnel daw nga kuana kuno usik na ang oras sa para aning pag-discuss ani.
6: Dapat na sa una na anticipate na.
8: Gina-anticipate na nila nga muabot ni 2025 2027.
6: O dapat ikanto pa lang sa una, gidrap na to nila. Isa na lang gi-focus na dinadali ta.
8: Di na human, di kay kini ginatrabaho ra guna nila kanang upat ka mga articles ka tong pangarnil sa para sa kasayuran sa uban. Wala lang ni na duso diha karon sa Senado ugwa ni siya hisguti dito sa House of the Representative.
6: Pilagot sila.
8: Iskutan ni Kao, ni Kaltas, ni pila ka adlaw.
6: Pilagot sila. Oh. Di ba pilagot sila gabutar, ana? Happy 300 ba to?
8: Gipanghambog pa nila nga. Gipanghambog pa nila. Pasiata pa nilang tudo nga. Almost all of the membership sa kuan, sa House of the Representative, may boto pabor sa impeachment batok nga to sa Vice Presidente.
6: Sa tanan articles.
8: Sa tanan nga articles. And yet, pag-abot ni Senado, sila na po'y may surrender, may hural.
6: So, sa may implikasyon ni Ana, ba?
8: Sa bagay, ito ang inalantaw, katropang Arnel, kung doon na ba yung mga binipisyo, kinsa ba yung nakadawat o binipisyo, ani? Kanabitaw mga tao nga makadawat o posibleng binipisyo ba? Binipisyo sa Senado, gumikan kay dili na magtuon, magtimbang-timbang ang mga senador. Sa tulo ka mga gipang-drop, no, gipang-basura, nga mga impeachment articles.
6: Pero somehow, na-impluensya na ilang utok, katropang Arnel.
8: Ikaduha, si Vice President Sara Duterte gumikan kay nag-less ang iyang pressure. Pero ang negatibo nini karon nga resulta ang kadtong mga aligasyon nga ilang gipahid ngadto sa Vice President hindi na to siya matubag.
6: Hindi na matubag.
8: Hindi na matubag.
6: Oh. Human na
8: napresenta naman nila dito sa Senado.
6: Human na.
8: Gingon nila dito nga si Vice President Sara Duterte dunay kining ginatawag nga unexplained wealth, mga
6: kana, no. Kana murag matubag pa na. Matubag pa na.
8: Si confidential fund ko, no?
6: Kana.
8: Nga giwaldas lang ko, no? 11 days.
6: 11 days.
8: Oh.
6: What happened to Merry Crispiatos?
8: Si Merry Crispiatos, nahingan lang na linan, hantod gani, abot na dito sa katawanan. Kasi si...
6: Suniso...
8: Suniso Belat.
6: Oh, Belat.
8: Oh.
6: So, ano ba na ito si Suniso?
8: Yabag sa kanabitaw ko, nanabitaw ka ng nanay presentation nga nadungog ang publiko. May kalambigitan na nilang ipanghambog na taong bayan ko no ang gasugo nila para na kiniipasaka nga ito sa Senado. Para sa trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Katropang Bricks, nasa linya si Attorney Ryan Rick Bisnar, ato ang legal counsel no sa Y2H Broadcasting. Atong pangutan-on kay naghatag magud ni og dakong kalibog karon. Unsa may mahitabo? Aning gidrap naman nila tong tulo, nya human naman sila naka-present ebidensya o mga witnesses. No, dili ba ni unfair ngadto sa bahin ngadto sa defense nga mura sila nabulaga pud sila katrabang Rex. Okay. Ato na baton sa linya, nasa linya karon si Attorney Ryan Rick Bisnar. Attorney, mayong buntag.
11: Yes, Katropang Arnel, may buntag, Katropang Bricks, may buntag sa atong mga sukintig paminaw, sa atong programang Bulsay, may buntag kaninyong tanan.
6: Yes, Attorney, di namin magalangan, no, direta karon sa mga pangutana. Una sa tanan, unsa may implikasyon ni ini Attorney? Human lagi nga na balita ni kagahapon nga gidrop sa prosecution pertaining to the impeachment nga to sa Vice Presidente. Nga human, Attorney, nga ilahang gi, naabot na sa 38 days ang trial, nakapresent sila witnesses, mga ebidensya, quote and quote, no? And then all of a sudden gidrop nila ang nasangpit nga articles of impeachment. Unas na naman sa legal implication ni any attorney.
11: No, yes, Katro Pangarnil, na shock ang tanan na no, despite na kung gasto na ilahang gigawas na.
6: Mm-hmm.
11: Tapos of a sudden, ilang iatras ang kaso. So the legal implication, pero legal taka Katro Pangarnil, wala na gitay conviction na ginastoryahan dira no since mga gitrito siya og motion tapos giaksyonan na so dili murag di na daw kinahanglan mo presenta ang depensa kaya sigurado wala na may conviction dito.
6: Yes.
11: Ang problema magud diri Katropang Arnel pag impeachment mo gadatong istoryahan so generis na siya na kaso no quasi legal quasi political mugawas lang siya kung sa quasi dito sa political aspect sa impeachment trial nato tanaw mugawas siya og bias no may humble opinion kaya despite the fact na gipresent imo na publicly no ay mga allegation nakapresent na mug testigo naguba na ang pangalan sa isa ka tawo tapos all of a sudden di niyo tagaan og panahon ang isa ka tawo mo depensa mo presenta pod sa iyahang side no politically na dili tinuod tong mga allegation na sa iyaha. No? Pero on the legal aspect, Katropang Arnel, wala na gito. Tagak na gito. Wala na tayo conviction may tabo. At kato lang, makita na to na ang bias on the part na dili nila mapakita, mapresenta ang ilahang side na dili tinuod tong mga allegation dito sa ilaha. Kay pwede mo na tanaw sa tao na na ay ebidensya, kulang lang. No? Katong part mga sa depensa, dili titunood ang ilahang gipang sultik, bato kaya VP Sara. Mga na ang problema karon.
6: Mm-hmm.
11: Ang isa pa laging concern ako ni Katropang Arnel, kay murag gitanggal na itong sub judice rule. No?
6: Mm-hmm.
11: O kaya nakapait karon.
6: No.
11: Murag pwede ang na. Problema mga daling ang sub judice mga nato sa tanggadagan ng kaso, dili na siya pwede istoryahan. No?
6: Mm-hmm.
11: Unsay dagan, unsay mahitabo. Ang problema gitanggal lang sub judice rule murag magbangi na gining gawas karon kay pwede na isgutan sa gawas no isa pa kabahaya sa part sa depensa na sila gag order no kay gipasakaan man pud og kaso si BP Sara sa regular court nato no murag dito ata sa grave threat no so on the part sa depensa di sila kasulti kay gag order ang regular court mapasok kay pud sila sa sub judice pero sa part dito sa PICAS, makastorya sila dito sa impeachment, kaya gitanggal ang sub judice rule, no? Willis Katropang Arnel, na despite na di na siya makonvicto atong tulo ka articles, kay gidrop na lagi nila, pero sa political aspect, daot na gid ang pangalan pagyud na ni BP Sara. Kato lang kay di niya madepensaan, di niya mapakita pa sa katawhan kung unsa ang side sa depensa.
6: Okay. Daghang salamat niya na attorney. Akong follow-up question is that tama na kining impeachment is quasi judicial and quasi political, but sa kaso ni Sara Duterte versus House of Representatives, ang Supreme Court pud nagkanayon nga kini pud highly legal no kining kining impeachment. Sa ato pa nga kung sa tong mga katungod nga gi-afford sa o gi-accord sa constitution nga to sa usa ka tawo, kinahanglan pud nga masunod yan ang bahina. Now, on the part of due process, di ba na to matawag o makonstru ba nga paglapas ay ang katungod pud sa on the side of the vice president, given the fact nga na amantay legal maxim or dumano natay prinsipyos balaod nga nagkanayon nga aude alteram partem or hear the other side nga murag man di man gid na may chance kay gidrap naman attorney.
11: Yes, Katropang Arnel. On the legal aspect, Katropang Arnel, mahimo na mo siya gumutin academic, no? Murag ang depensa, dili na gid siya kinanglan, not necessary na ka mo present og depensa, kay giatras na ang kaso batok sa imuha, no? So, katong ginatawag na itong due process, dili na bukito siya mo set in karon, unless man lang, wala ni nag-draft, tapos di ka pa depensa, di ka pa tingugo, nakanaklaro yung violation sa ato ang due process, yun na siya, no? Pero, kung dito kita mo iguan ni Katropang Arnel, dito sa political aspect, dito gid kayo. Kaya kung sa legal lang daan, talaga necessary na siya. May mo siyang muta ng academic sa defensa, kaya wala na purpose ay mabag-depensa, kaya wala na kasugi pa sa kabato ka ni mo. Maragingan na ang gawas ni Katropang Arnel.
6: So, kumbaga, tama ito yung ni Luis Tronga, dagat pa man mag-avenue, apil na di ang social media, pwede sila dito kumbaga mo depensa sa ilang musulti or muyagyag sa side no ni BP Sara.
11: Kana lagi ka Katropang Arnel, kaya inaalagi sila gag order pod no, dito sa regular court na to, no, na musulod ya pa na to ang sub-judice rule dito. No? Ang problema ko, di mo nila katawanan lagi ni ato ang mga impeachment, labi na rin itong impeachment trial ka to, pangatay, lalo man kag sa social media na mo ipa yagyag dira ang imuhang depensa, no? Ang ilaha dito, sakto ang lugar, ang forum kung asa sila ni present, yung all of a sudden, pag umay nilang present, tayo nun, di nila mo niya ipadayon. Marang ang tumong ato ka to, pangarnel, ipagkita lang nila sa katawahan na mauning gihimo mo niya mga ligasyon na dakog possibility na gihimo ni niya, all of a sudden, dili na sila padipinsaon kay giatras nila ang kaso. No? Dito. Dito gito musulod niya political person pagbaya ni si VP Sara. No? Na pa sila gigamit dito na katong impeachment ni dating Chief Justice Corona. No? One nilagay na una po lagi na si Chief Justice Corona is appointee, political appointee si Chief Justice Corona. Pero si BP Sara, gibutuhan sa katawhan. Nagyan na siya disparity daan ka Tropang Arnel.
6: Alright, sige. Salamat kay Attorney. At Katropang Briggs, na kayo mga pangutana kang Attorney.
8: Ano kayo may pangutana karon Attorney, no? Since nga gi-drop ang tulo ka mga articles sa impeachment articles no para kay Vice President Sara Duterte, mamay mo ba kining gamiton karon nga mga ebidensya sa withdrawn article sa aron suportahan ang kinibang ginatawag na Article 2 nga mao na lang nagpabilin karon.
11: Pwede ka Tropang Briggs as long as substantial siya no. Ingato ya relevant siya basta katong tanaw naman dira ka Tropang Briggs kung relevant ba siya or oga ikaduha dira admissible ba siya no. As long as dili pinaagi sa illegal ang mga ebidensya na gamito nila o nakuha nila, pwede gamitong ka Tropang Briggs.
8: All right. Now, may naaba ni epekto sa pagtangtang sa kinibang ginatawag kato ganina na isguta matong sub-judice rule, no? May naaba ni siya or unsay epekto ni karon attorney no sa pagtangtang ning sub-judice rule kung gituguta na ang publiko o mga partido sa paghisgot sa withdrawn articles, unsa may limitasyon ani pwede ka nga ipkapatuman attorney?
11: Murag free murag tama gitong ginaingon nila Katropang Briggs, magawas giniga free for all Katropang Briggs, no? Murag ang kaning mga media-media o nagpa-media-media, mao na po ni murag impeachment court karon Katropang Briggs. Murag mao gini mahitabo karon mapasabot sa katawhan dapig sa ilang gustong dapigan, no? O gaming ganyo sa katawhan nung kinsa ilang gusto dapat natuan.
8: Now, lastly, attorney, mamahimo ba kining iapila sa Supreme Court kining unang gihimo karon sa kuan sa prosecution?
11: Ang katong pag-withdraw ka Tropang Briggs kung mao tay mong punto?
8: Oh, kung do na may withdrawal ani karon o kining maingon na to withdrawal or mayunta
6: pag-drop.
8: Pag-drop nila, pwede ba ning doon na ba'y posibilidad nga himuan kini og kinibang appeal no dito sa Supreme Court?
11: Katungod man na sa isa ka prosecution na katropang Briggs, kung i-drop nila ang kaso, tanaw nila, masing sa regular court na to, kung tanaw nila na dili ginamo mapamatud ano ang guilt sa isa ka tao, katungod na nila i-drop katropang Briggs, di po nato na i-appeal. Kung kita depensa, no, dapat gano'y ikalipay na lang nato na kung gi-drop na siya, ang problema lang lagi, kaya human na sila og presenta. No, sa ato adring sa proseso nato katropang Briggs, i-compare na ako sa regular courts na to, ha? Ano dahil ginatawag po na ka na humag-present ang prosecution kung criminal at na kaso, pwede ka dili mo present ang depensa. Kung tanaw ni mo hinay ang iyahang ebidensya sa prosecution, pwede na siya ni mo ipadismiss. Binaagi sa ginatawag na itong demur to evidence. No? Di na ka mo presenta sa imong side, madismiss na siya ang kaso po. Kaya na wala na nila gidrop. Much more na lang kung idrop nila katropang Briggs, kaya na siya maraga katungod nila, maglisod gitag apilara na katropang Briggs.
8: So, naana karon sa mga tao ang mayunta, may bula karon ang mga tao nga moingon nga kay gi-withdraw nila karon ang tulo ka mga artikulo, wa detoy mga ebidensya nga klaro.
11: Yes, pa. Kana gid ka tropang Briggs, no, murag ang punto ani ka tropang Briggs, ipakita nila sa tao na ing ani ang posibilidad na gihimo ni VP Sara, mao to ang ilang punto siguro. Ang isa po sa mga katawhan kung nitanawa to, way klaro gyud ang ilang kaso na gipasaka kay sila mismo nagaligalig og pasaka, sila ra pod mismo pag-abot sa unahan ang ni atras.
6: Mm-hmm. Okay. Okay. Attorney, lastly, last na lang yun ni. Mention nimo nga posible ni nga moy nang mahitabo no ang tanaw sa mga tao nga wa gyud sila igong ebidensya vis-a-vis ni atong ilang first or the other three articles or labi na tong duha nga ilahanag yung ginakapresenta na sila. Would it affect kini hypothetical lang, no? Would it affect the manner of judgment sa atong mga senator judges?
11: Yes, katropang Arnel, no? Maka-apekto gyud siya, katropang Arnel. Hopefully na lang atong mga senator judges mo stand as a senator judge, you know, without bias, no? Without bias. Kaya kung tanaw na to, kung once gidrop mo gud imong kaso, then mga evidence ito wala na formally offered, dili magud nila i-consider sa pag render og judgment ana nila katropang Arnel, no? So nga nabilin karon mo focus sila dira, nga na lang pod ang ilang i-consider. Pero kung basihan nato ang nahitabo mangod katropang Arnel, especially sa ilang mga witnesses, kung nagkaguliyang ang tubag sa ilang mga testigo dito, unsay mga lihok, mga tubag sa ilang mga testigo, unsang klase mga ebidensya ilang gipresenta, kana makonsider gyapon. It will affect gyapon sa nagpabili na kaning isa ka articles na lang.
6: Alright.
11: Article.
6: Alright, sige. So with that note, salamat kayo, Attorney Ryan Rick Bisnar. Sir, sa imuhang panahon, gigahin ka na mo diri sa programang Bullseye sa XFM Katropa Davao, XFM Katropa Tagum. Thank you, sir, og maayong buntag.
11: Yes, may buntag, no? Panyerong Arnelo, katropang Briggs. May buntag sa tumasuntik paminaw.
6: Igo pa ko. Igo pa ko na, katropang Briggs.
8: Salamat, attorney.
6: Pero formal kayo ito kung extra. Igo gihapon ko sa wide name.
8: Dunay question po bitaw gihapon di akaroon na katropang Arnelo.
6: Ako sang basahon kadali, katropang Briggs.
8: Sige daw.
6: Napoy gi-comment si attorney Emmanuel Mahipos. Diri sa ato ang programa. Ingon siya nga. Saya nung panglantaw pads, nagpasaka og impeachment gamit ang pamaagin aging joinder of causes of action. Apil ang amenda o gimugna diha sa impeachment court ang obligasyon sa prosecution. Ang pagdrop sa prosecution sa ubang causes of action sa impeachment mo resulta sa wala ebidensya sa naisgutang causes of action sa impeachment which the impeachment court may consider in the final disposition of the case. Ang nahitabo karon nga nag-engage na lang ang magkalabang partido nga maglaban na lang sa social media to approximate public influence on the issue subject to sub judice principle. Pero ilan namang pati ang sub judice principle katropang Briggs, no, murag pero ipit diri ang prosecution sa masama gipasabot ni attorney Bisnar. Ipit diri ang defense kay tuwa mo kutoy kaso katropang Briggs gud sa QC RTC gud, no? Sa grave threat nga kuana, sa grave threat nga article na wala labot sa confidential fund.
8: Kato sa Quezon City nga
6: sige tambong si BP Sara sa arraignment, wa may manunga.
8: Oh, unyag dili mo tambong Sara Duterte,
6: puti naghanap.
8: Puti naghanap kay mo komentaryo.
6: Sila po'y mutunga og di mo tambong. Oh, sige.
8: Doon ay mga nagpabilin karon nga kuano, kinibang question mark diha karon sa maong artikulo ba nga gi drop, gihulog, gi giwagtang no sa prosecution. Kaya doon na may mga ebidensya nga napresentar na unsa ang kinipagsiguro karon sa korte nga dili kini magpabilin nga wala matubag sa depensa. Unsa man ni Katropang Arnel? Kaya wa man gini na tubag. Doon na may kahigayunan nga ang depensa nga patingugon, patubagon atong mga nabitin magitaan ni pod. Nabitin social, pod ang depensa ni.
6: Social media na lang lagi.
8: Social media na lang. Unya, di pa ha? Ang depensa sa sakto nga pamaagi proseso di akaroon sa korte, muhimo magini silang cross-examination para mapangutan na po nila paunsa nila nagader ang kini mga informations, paunsa nila nagader ang ilang mga evidence, ngailang gibit-bit, gidala nila di akaroon sa impeachment court.
6: Tama ba ni Katropang Briggs, no? Kung sa regular court kini, dako ni nga bintaha ni mo nga sa defense, kay wala good kay tubagon. No, wala good kay tubagon. Kung sa regular court, niya kami man ang regular court, di man na isalida. Kini kay gisalida.
8: Gisalida man.
6: Isalida man, ipila na nika.
8: Ipakita naman sa mga tao nga si Sara Duterte, doon ay confidential fan, gamaone, gigasto lang, giwaldas lang. 11 days period.
6: Mga nga si Sara Duterte, nagimuhimog mga pangan, nga mga suni-suberat.
8: Wala ginaniya na tubag Katropang Arnel, kay gireserve sa depensa ato madungog nga dito na sa proper rebuttal sila magtubag na.
6: No, nagnangandam ng hunat, nangugat, og nangandam pag-ayo ang depensa. Kipakuratan sila.
8: Ingon ka Katropang Arnel nga, wa siguro katuog ning depensa sa sigig pangitag pamaagi pag research unsay pinaka the best nga defense nila para sa kaso nga ilang gihawiran. Karon kalit lang katiurok. Sa nakita na to tinuod gid nga unfair no alang anto sa depensa Katropang Arnel nga ingon ani karon ang gihimo sa prosecution.
6: Okay, so commercial sa mandot ha. Ginisinyas naman dito sa Pikas. Alas 8:37 sa tubag balik may gala dugangan pa nato ni magaisgutanan kay kumbaga minaro ba kung sa ato mga katropa nga kuano sa atong term murag minaro ni tirada sa prosecution mga kaigsuonan. Og makonstru na to mga wagyan pamalitikara yun mga kaigsuonan no ang ilahang impeachment o ang mga articles nga ilang gipasaka gawas na aning usa nga ila kunuhay gipabilin. Alas 8:37 na
12: XFM. Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level?
9: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus user atong paminawon.
15: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
16: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Mga katropa, exciting dito!
1: Atun usab namo karinyo ang libreng kape o libreng lugaw. Ug dunay dulaan sa mga bata ug uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy dinhi sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong katropa Caravan 2026. Hatod karinyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Serbisyong katropa Caravan.
2: Serbisyong katropa Caravan
1: 2026.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinderiya nga ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad.
5: Exciting!
6: Bullseye!
1: Oras may galado natin 42 minutos na pasado alas 8 buntag. Balik sa itong pagbanag-uban-uban katrobang bricks.
7: Igan sa dito sa ding i-acknowledge no, ang ito mga viewers, mga nag-comment diri karon sa ito ang Facebook live streaming broadcast diri sa Tagum. Si Ping Ping, oh, Tantiado Montesilio. Good morning, sir. Good morning, kundi mo, ma'am.
1: Good morning.
7: Si Angelina Lara, hurot na ang balde sa Chinatown, Uyanggurin.
1: Ah, wala na diyan na bilin. Saan mo na ito magpalit, na makapalit, pataan ikaw.
7: Mantinin lang sa tagkuan. Napabay, mga bagol. Di ha, tapukon siguro na ito ng mga bagol karon. Magamit pa siguro na.
1: Para makabarato mo, ha? Wala kini, dili ni yaga-yaga. Para makabarato mo, palit mo anang ka ng mga gisudlang margarin.
7: Kana
1: mga dagkong balde ba, nga gisudlang margarin. Kamu na hinlo.
7: Taga na ba kayo ng mantika? Matikaon ko na siya.
1: Matikaon mo na. Kamu na hindi na. O kaha ka ng mga blue gani nga...
7: Gisublag oil?
1: Gisublag oil. Mga fish oil. Baho-baho lang pero... Hinluanin mo nagtarong. Magamit sa na siya.
7: Para at least makatabang ta sa kuan, no? Makatabang ta sa kampanyas presidente. Kaya di ta mo tabang ani. Kansawan ta ni ano? Ni Attorney Claire Castro.
1: Ako, kanang buhata na. Muna akong kinabuhay is barakatan sa unang katrobang bricks.
7: Kaya mga manigo mong tubig.
1: Manigo mong tubig. Kaya man may tubig in town. Dito sa Prok 13 in town.
7: Pag mag-ulan, daghang tubig. Pag way ulan, way tubig kayo.
1: Way tubig, wala. So daghang akong drum dito, tulog ka buo ko niya. Napagoy ko'y tab.
7: So at least doon na ibinipisari si President Bongbong Marcos sa kampanya niya.
1: Mo gani nga, mayon sila nga, murag ilang gipasiata ba nga sila nagkauna ng idea. Sus, ginuog ko, kapoy na lang kong puyo atong among lugar sa una. Gibaligya na lang ako itong amuang balay dito kay para, kay wala lagi tubig.
7: Giseryoso. Giseryoso na mag-idain nila. Abi na kung komedya na ito ni President Bongbong Marcos sa Katropang Arnel.
1: Suko naman noon siyang tiklir.
7: Tinood gina. Ito nga, papalitong taga ng balde.
1: Tinood, ay. Nagani si, sa ito, dawato na Katropang Bricks Bay. Dea.
7: OCD 11 Director, suportado ko no ang pamahayag ni PBBM labot sa pagpamalit og balde. Batok sa El Nino.
1: Ganahan ko nagtanong na, nakita ko picture ana niya pero di man suporta ako nakita mo daga yaga man to Katropang Bricks. Pero sige lang.
7: Ato kin check karon si Katropang Marvin Ibano. Katropang Marvin Ibano, good morning. Please come in.
8: XFM report.
9: Yes, sa Katropang Arnel ug Katropang Bricks nagpahayag sa iyang suporta si Office of the Civil Defense kun OCD 11 General Director Ednar Dayang Hirang ngadto sa nahimong pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglan mamalit og mga balde ang mga Pilipino isip pagpangandam sa grabing epekto sa El Nino. Nasabtan matud pa ni ini nga daw katawanan kung paminawon ang maong abiso sa pangulo apan isip regional director sa OCD nasabtan matud pa niya kini sanglit pag-abot sa panahon nga mag-distribute og tubig ang lokal nga panggamhanan sa mga balay-balay kinahanglanon matud pagayod ang mga balde o container nga masaluran. Bisan daw katawanan apan may dakong kalabutan ug mahinungdanon gayud kini sa practical gayud nga panghitabo. Diin gipasabot usab ni Dayang Hirang nga nagpadayon na ang epekto sa severe El Nino. Rason nga importante ang pagsalud og tubig ulan isip kabahin usab sa preparasyon sa hulaw. Mahinungduman nga tul sa usa ka press conference dili pa lamang dugay gitambagan ni Presidente Marcos Jr. ang publiko nga mupalit og mag-andam og mga balde aron tibgumon ang tubig ulan isip pagpangandam kini sa gipaabot nga epekto sa super El Nino ug sa posibleng kanihit sa tubig kansang talambagon ni ani kini og klase-klaseng reaksyon og kritisismo. Mo kana tong impormasyon na hipos gikan sa OCD 11 na Alex Rico San Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ibano, XFM News.
8: XFM Report.
7: Kato mga taga naman kayo ning
1: kato mga taga Digos gahapon nakatigom baka sige gabaha man to sa Digos gahapon. Prasada katropang.
7: Mentor mayon tatu gikabo nila tong tubig nga nagawas-awas katropang Arnel.
6: Pwede, pwede, pwede.
7: Uban nga malugar ba in town karon grabe ga baha dito sa Nepal na napoy baha daw kuno dito. Pero si Ma'am Nancy Camilo Portasa o Partusa, good morning Bulsay, naglanog-lanog kuno dito karon yang speaker sa kakawan.
1: Oy.
7: Asa ka ning kakawan na nila dapita no?
1: May kuan man si Ma'am.
7: Lamira ba ng kakaw katropang Arnel?
1: Ma'am Nancy murag sawata.
7: Ah, sa sawata ni siya. Sawata ko kakawan, kakawan magina sawata.
1: Kakawan man ang sawata.
7: Sa sawata, Davao del Norte.
1: Davao del Norte.
7: San Isidro man kani adto giutro na pugo sa sawata
1: na pud. Sawata kani adto na San Isidro karon gibalik na pud og sawata. Mamboy ko angod, mamogo ilado good pod katrobang Bricks kay namang koy San Isidro sa Davao Oriental pod.
7: Oh,
1: dili pa sa Manikling ba, Manikling area.
7: Pa San Isidro unha sa Lupon no? Unha sa Lupon.
1: Sa Lupon.
7: Karon gibalik sa sawata.
1: Batak oh, sawata na gina sa sawata.
7: So, agiana na muna sauna padulong sa kuan, padulong dito sa lahat kay mag-agi man na sa sawata ang mga jeep sa kaniadto para mga pasahero sa sawata mahapit na lang po diha.
1: Oh, sige paminaw na to ang defense.
7: Be, paminaw na to si Attorney Sheila Sison.
8: XFM Katropa.
1: Oh, wala pa di ay, no? Ingon si Gerardo Flores, nanumbag pero di magpabaos. Maski unsa pa ilang bagbang daot kang Sara, tas man gihapon iyang ratings. Oh, lagi. Pero ang problema diha, ang mga senador man nga mo judge. Mukonbikto, kompleto na ba sila?
7: Usay ba yan, Katropang Arnel, musulod sa kong isip ba? Kinimang argumento bang kuan bitaw? Kana bitaw ang epekto ni sa mga survey nga gipakita karon nga samtang positive 50% si Vice President Sara Duterte sa mga survey, nag-negative ang presidente na to, 11 na negative 11.
1: Basig ilan na ning gidrop katropang Bricks, kaya anyway, wak man maka-apekto sa rating sa vice-presidente.
7: Oh, kanang, iyon siya nga, Mr. President, grabe ng bombardment na itong gihimo sa vice-presidente. Misaka man inoon ang iyahang rating.
1: Ikaw naman ay nalubong.
7: Misukarat naman gani inoon ka, napakay utang sa Pilipino.
1: Oo, oh, utangan kag 11.
7: Utang, napila na siya ng negative katropang Arnel, wapagay ito sa kabayan na itong negative. Negative 9 ba to o negative 20?
1: O sa amo apaso na nga manarbaho sa abakahan, Udi.
7: Oh, overdrop.
1: Pagpisar sa among lanot. Pagpisar sa among lanot. Pagbaad doon na Moscow.

0: is the messaging that the prosecution seems to want to impart before the public and before this honorable court. It is unbelievable. And to be honest, it is unacceptable. Platform for the respondent. Does the prosecution really want the respondent na puta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain ang vice presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay, tutulungan ang taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going on here.
1: Sumoto iya ha, Katrumang Brits. Sumpay na lang itong gagawin niya. Kang Senador Alan Peter Caetano, Katrumang Gab. Humanin niyo gikulata, gidaot ang pangalan, niya karon moingon ramog, dito lang
2: kaspesyo. Gibukbuk ninyo todo niya, tapos karon na mukalit lang mo, moingon mo karon nga, we need to save time.
1: Time niya, asa man itong inyong ipanghinambog, gani ato nga hawak ninyo ang bit.
2: Grabe pa ninyong keki ay ato.
1: Hawak ko ang bit. Niya, malakas na ang kaso, di ba moingon ni Juan Luis Rosauna, kompleto na ang ebidensya. Tibaw muna. Karon inyo na daing itagak ng inyong mga pamasangin.
2: Tapos hawak na nila ang bit.
1: So again, no, kung sa regular court, sumala sa agi, pasabot sa tuwa sa itong legal counsel, kung sa regular court, okay man eh. No, kay advantage ni sa kining defense, kay wala kay tubagon. Wa may conviction mahitabo, kay wa may allegation. Wala may allegation. Pero ang bangunta, kinimanggod is impeachment. Mga katropa, no? Sui generis, quasi-political, and, well, di atas political, gin maigo karon kay, mo man yung, mo, bito ng ilang pinakatumong, nga human sa hearing, mag-presscon pa. Nga aron nga di na sila karon mga maipid katropang bres, gitanggal na lang yun ang sub-judici, tiyo.
2: Kada kong. Sa kahinungdan, anino, itanggal nila kay,
1: basig iipit si,
2: mga gahig ulo, kay, kining ang, number one nga bailitor ani kini mang sikuan si attorney kini mang
1: Si Ridon. Si Ridon. Na hataga na gani stern warning ni sa kuan ba. Basig ila na po ning giipit si kuan karon katropang Brexit si Cheese. No? Tong nakalabay maayo ba yang dagan niya si Senador Cheese Escudero pang kasabaan maganya tong kuan. Ya gani gikasabaan to si ara nga sila ridon gi pang-isyuhan nag stern warning ay lagi mo si gigyaw-yaw. No, amang mupreskon pa man gyud. Oh, nya kay kuyaw ba kay ning administrasyon karon. Pastilan Ginoo ko, pastilan. Okay na.
2: Kung mapagulaw statement ka pabor sa administrasyon, why problema?
1: Why problema?
2: Pero gani mapagula gani statement ang kato mga kontra sa administrasyon, kurti na ko a problema.
1: Bisag mahimo lang patas ka to. For example, mubarog si Senador Cheese as patas, fair and square, as a Senate presiding officer, which is dapat nga buhato niya. Pag siyempre, pag mupatas ka trabang breaks, maipit man ang prosecution kay, ay, sindi maipit na nga, na mga,
2: gusto nila, paboran ang prosecution, no?
1: Yes.
2: Ingno nila nga, gipabalhin ka na mo diri sa majority para nga mupabor ka sa mo niya. Karon dito, hino ka mupabor sa depensa.
1: Ipito nila. Oh. Actually, huwag man siya gipaboran. Dapat, huwag man siya
2: paboran. Dapat. Ipit,
1: huwag man siya dapat paboran. Kaya dapat, tunga yun siya. Kaya judge ko siya. Siya ko'y presiding officer. Pero ang tanaw speakers nga, gusto kang mahinog na ning among gitanugan diri. Malinga na ba, no? Grabe ka, kuyaw kayo. Mga katropa, si paminaw na to si Senador Alan Peter Caetano. Kini, nag-atubang po ni Daghang Kayong, kung ay gigibirahan po ning lakson.
3: XFM Katropa.
4: It was the choice of the prosecution. You could have started with the ill-gotten wealth and stopped there. But you chose to spend 38 days. So, kumbaga sa suntukan, sinuntok nyo na yung defense, then sasabihin nyo, to save time, wag na kayong gumante. And then sasabihin yung platform ang gagamitin.
1: So, mota pasabot niya Katropang Briggs, dapat nagsugod na lang unta mo dito sa unexplained wealth. Mga bakakon din sila kaysa una grabe ba nilang pamugos nga grabe gid among ebidensya kusog kayo niya karon.
2: Sobrang lakas na sa ang mga ebidensya nga ilang gihawira.
1: Malakas na malakas.
2: Oh, sobrang lakas. Pag-abot diri karon sa kuan ba sa ire, gikalit lang

0: sila kati urok katropang Arnel. Gibiyaan. Mani nakalisod ya karon-karon. Ato ginalanta mangu diri karon no. Sa article sa under sa 1987 nga constitution kuno ang rules of procedure on impeachment trials of the Senate may the prosecution withdraw 3 articles of impeachment after presenting witnesses and evidence while the defense is no longer required or permitted to present rebuttal evidence on those withdrawn articles. Now ay usa na sa pangutana kung kinibang mga procedure nakalapas ba ni sa respondent's right to due process? Aw, maingon na to katubang alin, murag lapas yun, no? sobra pa. Tiyaw man ang ipasangin lang ka dito sa kinibang open court, tapos sa kinibang covered by almost all of the media personnel.
1: Oh, salida eh.
0: Oh, salida na sa napelikula na. Tapos sa di ni mo patubagon ang imong giakusahan.
1: Unya basta kang pagyunanan atong first tana to first 10 days sa impeachment.
0: So fundamentally, di wala fair dire.
1: Wala
0: fair, wala patas nga to nakita din karon. So gusto na yung mga komento nila karon ni Attorney Season og mga legal nga mga observations ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kay mga abogado pud gyud ni.
1: Kay og ingana man lang di ay tama ang ingon ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagsugod na lang unta mo dito sa unexplained wealth. Ngano nagsugod man mo dito sa grave threat? Dito man nagsugod. Niya gisigundahan ninyo confidential fund. Pagkaroon na ana mo sa unexplained wealth, ngayon na mo i-drop, di ba? Padungog itong niyagi. I-drop na mo ang number 3, ang bribery. Di na mo, kanon, no?
0: Ipresenta.
1: Pero sa una, grabe na ninyong banat, ana. Dito sa inyong mini trial sa inyong Committee on Injustice. Di ba? Niya karoon, mga higala, wala na, di na may manghilab. Human naman.
0: Porti nilang pangatarungan katropang Arnel nga wala lagi mini trial nga gihimo. Unsa man dito lagi panghimo dito mini trial nga do na may witnesses nga ilang gipresenta dito.
1: Ang pinakadako nga challenge ani karon naa sa Senator Judges. Katropang Briggs kay sa ing ani nga kamada mga katropa ato nakita nga paniguraduhon gyud nila nga makonvicto ang Vice Presidente o si Vice President Sara mga katropa kay naghisgot naman sila karon di nakadagan. Naapil naman na sa ilang isgutanan sa pagkakaroon. Now, ang atong panawagan karon is on the Senator Judges, no? Makaya ba sa inyong konsensya? Dili ba ni at least man lang makakast og doubt sa inyong pagtanaw even aning isa ka article nga nakapabilin karon, no? Nga tanaw ni mo ang credibility karon sa prosecution the way ang ilang mga pamasangil ilang gi-brought up mga kaigsuunan, no, nga susugod perting pangusog nila and then karon all of a sudden ilang i-drop mga kaigsuunan, no, nga sa explanation kanina sa ato ang legal counsel katropag Briggs nga murag mugawas ba, no, nga di nila kayang pamatud-an ang ilang pamasangil. Di nila kayang pamatud-an nan.
0: So ang mato na ito nakita ni karong katropang Arnel, no? Isa wake up call ni siya alangan to sa uban nga mga senator judges sa Senado. Gumikan kay unsa pa may inyong barugan diha karon nga mutuo mo nga guot ang mga ebidensya nga gipresenta sa prosecution. Human nga ang tulo ka mga articles of impeachment ilan na withdraw gumikan kay sa unsang rason? Kulang ang mga testigo. Luya ang mga testigo.
1: Natin pa mahayag si Kuan ba? Senator Joel Villanueva ba to? Si Katsalian. Nga medyo wag yun siya kauyon ani katropang Briggs. Pangitaon ako itong pamahayag si Padayon ni Sadiha.
0: Now, muna ka rin nga ito nakita din ni Karun. Kay base sa mga reports sa netong Oktubre, no, unsay mahimo ani pangutana na Karun, unsay mahimo ani Karun sa itong impeachment court. Kini, naglambigit na ni sa mga senador nga gilalisan og todo ang gantong threshold vote gikan sa 16 to 14. Gilalisan ni Tudo ha, gigastuhan ni 25 million a day nga gastos gobyerno para lang nga madungog ang kagustuhan sa prosecution. Now natong October 13 kagapon, no? Ang Senate Impeachment Court midawat sa pag-withdraw sa tulo ka mga articles. Pero wala ko noon inagpa nahunahunaan nga sa tibok impeachment trial ang Article 2 bahin sa unexplained wealth ang magpadayon. Now, si presiding officer Chis Escudero niiningon ni siya nga mamahimong mangayo o reconsideration ang usa ka senator judge. So, sabay bot pasabot ani nga i-reconsider sa emotion ni sa usa ka senator judge nga kuan kana bang aprobado or disaproba ka ang kinibang gimotion sa prosecution.
1: Gab, baliw ko gab na ipamahayag si Senador Joel Villanueva di ay naadya gab. Kaya importante sad kayo na mga kaigsonan. Kaya naana, ang panawagan is naana sa ilahan ni karon sa mga Senator Judges. Kung ingani ang dagan no sa prosecution nga grabe ka mga isog kani adto. Nya karon mo ingon rag kuan nandit appears nga di nila kayang pamatud-an ang ilang pasangil pero human na ang danyos. No, human na. Gikulatan na nila pag-ayo.
0: Kumbaga kan sa pinulungan ba nga kinakumo na kay pinulungan, the damage has been done.
1: Oh, the damage human na gyud. No, nya karon mo ingon sila nga ayan na mog sokol. Tipos na mo diha diri na mo.
0: Tabali na nang bunog si mong dagway.
1: Okay. Paminaw na to, Senador Joel Villanueva. Bantay ka ni Senador Joel Villanueva. Kaya basig ikaw na po'y maipit, ani. Sige.
2: XFM Katropa.
3: That 90% of the ruling of the chair, I would agree and support. But I also have to say, 5%, I have strong reservations. At kasama na po dyan yung sa Rule 18. Hindi po ako naniniwala o mataas po yung aking reservation na binibigyan ng opportunity yung respondent to speak freely doon sa tatlong articles na inabandon because I believe she also deserves to be heard here in this court kahit na inabandon na Mr. President. That's my personal opinion and I would submit to the wisdom of the court, the majority, and of course, the defense to speak with their with the respondent, with the vice president, and what she desires to do. Another 5%, Mr. President, I have to put on record. I actually don't agree, and I will give my comments through writing. Yesterday, Mr. President, I made mention in this very rostrum that finally, I see something that makes a lot of sense when we talk about this impeachment proceedings, especially when I heard about the extensive presentation of Attorney Cabrera. And I would say, for the first time, Mr. President, naging very interesting ang impeachment trial. Kaya hindi rin ho ako nabibigla na i-withdraw yung tatlong article, but it is also right to give ample time for the respondent to talk about it here in this court, Mr. President. Mahalaga na pagkatapos po siyang paratangan, left and right, mabigyan din po siya ng pagkakataong ipagtanggol yung kanyang sarili kahit na winidraw itong mga articles of impeachment na ito, itong tatlo na ito, Mr. President. And last but not the least, I just want to put on record, sabi ho ng matatanda sa amin sa Bulacan, ang naglalakad ng matulin kung matinik ay malalim. So I'm just reminding everyone of that. Thank you, Mr. President.
1: Pero we are also reminding you, Senator Joel Villanueva, nga basig mahinog ang nahilaw. Basig mahinog ang nahilaw, katrobang break.
0: Senator Chis Escudero, basig nahinog na po ang nahilaw.
1: Agi, tinuon na, di ba? Kaya kikipanghulga naman ni sila sa una, karon.
0: Kaya ito pa ni.
1: Asa man ta nakadungog ana hinog.
0: Marito nang ingon katubang Arnel ba nga only ang tinor ang husto o ang correct lamang karon nga ko ano, mga opinion is diha ra gyud sa kuan sa administrasyon.
1: Ingon si Judilyn Recomora nga may puntos ka Villanueva bigyan ng jacket yan dili. May punto ka Villanueva bigyan ng hinog yan.
4: Mata.
1: Lagi. Ba tama sa itong iyaha katropang
0: Brickson. Ano man ang namalihin na sila si Mark Villar, Senator Mark Villar, namalihin na sila gumikan kay medyo ipit sila.
1: Ipit.
0: Oh, giipit kay sila gatodo. Kaya wala sila ginapugos. Ay, asa man na sila mubalhin katropang wala na sila giuraw. Oh, si Senator Cesar Escudero, ipasangin lang pa kanila nga purti daw niya nga agungong ane kay naghila ko noon nga nangagpasaylo.
1: Lagi? Kuyo kay ning administrasyon karon yun.
0: Karon na si Senator Villanueva. Grabe pong kuan ani nga gi kampanyahan na ni siya, nagsumbong na ni siya ngadto kang siyang amigo nga si Alan Peter Cayetano nga grabe ginadusan gisag tudo kadto pang Arnel. Balin daw dito sa majority kay tagaan siya og pabor, dili ipadayon ang kaso batok nga to sa iya.
1: So at least karon na sila'y unta, pero di natamulao man yung mga tulpo kay... Kaya nagyod na mga katropa paingon. Siya alas 9:05 na, sa tubag balik mga katropa, dugang pa mga katikaran, isgutanan, dirigyapon sa tubag para kumaduban sa tulumanong bullseye. Alas 9:05.
2: XFM.
4: XFM.
2: Best in news and music. Katropa mo, nationwide.
5: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Jackpot!

0: FM. Mga katrupa, exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape. Daghan man og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: No, last man, mas maayo pa ipadayon ang impeachment pero dili para kay BP Sara kun dili para kay BBM. Mas grabe ebidensya plus ang mga gamit og cokes. Badi ay no. No? Ebenezer si Chico. Mm. Good morning, Sir Arnel. Og sa ako lang huna-huna, si BP Sara, 100% yun ni sa impeachment kung dili lang subornohan ang Supreme Court. Kay, pero kung matingal, wala na tayo mahimo, ilatanan na balaod. No? Dominador Tagal, may buntag, kaninyong duha, formal, normal man na yod nga magsalod ta og balde para ulan. Taga Trenton eh. Alas 9:13 na agatak na asbuntag mga katropa eh magkalimot niya ha no karong Domingo pohon pitsa 18 bulan sa Oktubre baga kita-kita ta mga katropa di sa may barangay sa may San Juan Agdaw no mga kaigsoonan di sa barangay ni Kapitan Storpe no alang sa ato ang serbisyong katropa Caravan 2026 no. Doon natay mga ihatod kaninyo nga mga nagunang mga serbisyo sama sa libreng medical check-up, mga kaigsuunan. Doon na po tay, agi kanini may gala sa Southern Philippines Medical Center o gikan sa City Health Office. Doon natay libreng mga igala nga bakuna sa mga kahayupan sa Iring Ugiro o gikan may gala sa City Veterinary's Office. Doon na sad ta mga higala ay libreng gupit, libreng massage, gikan may gala sa 11 RCDG. No? Salamat. Og doon na punta mga higalay kining repair no sa mga daot nga mga appliances ninyo diha. Cellphone, electric pan, television, ala tong washing machine kay dako na man kaayo. Ana lang mga madali-dalig ka repair mga katropa hatod ganinyo kana sa TESDA. Pero sab na mga higala aga Philippine Statistics Authority alang sa inyong national ID no. Og ang Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth 11 no alang sa mga magpamyembro mga higala o dunay mga angay nga dunay mga concern no sa ilaha mga higala mga records o guban pa pertaining mga higala sa ilaha kining PhilHealth membership mga kaigsoonan no. Og dunay libreng lugaw, dunay libreng mga higalang kape ni ana unya mapalit pa gyud ninyo kani pinaka the best. Mapalit ninyo mga igala sa barato nga presyo. Aga kini mga igala mga produkto sa ES to Health sama niining ang Santon Plus Gold capsule. No mapalit ninyo mga igala 1000 lang ang ang box. No nga ana mga igala. Pwede diha sa Caravan yes, ma'am. Rilin Navarro. Ah, pwede diha sa Caravan sa mandapit unsa may pasabot nimo mo tambong ka. Welcome ka, ma'am. No, mayong buntag diha. Hinaro Sarabia Jr. mayong buntag. Oh, ay mo kalimot ha, karon ka ng pizza 18, Domingo na alas 7 sa buntag, ngadto na sa alauna sa hapon sa may San Juan Agdaw, mga katropa da sa Ilaga Covered Court at bang sa barangay hall mismo. Mga kaigsuuna, no? Alas 7 sa buntag, ngadto na sa alauna sa hapon. Yes, katropa ang Bricks.
1: Di na punta sa kuan karon sa uban na itong mga isigutanan nung mananaman itong gikulatan ya, tapos sa nilagubo na
0: gili pabaslon
1: gili pabaslon
0: no? Gikulata
1: barog aton tayo yung paluapon si kuan no si nanay katropang Arnel
0: wala ito tumakuan gahapon
1: si bako? Nanay Maria si Puente kung
0: na-admit ba to?
1: Oh sige daw saliog daw ko aning
0: katropang gab mangutana ta mangumusta ta
1: malo naman kasakpanan na no para nga mapangutana na to ba unsay status karon ni kuan ni Daniel? Kay nagastuhan gid ba in town to kuan no gikan sa to ang mga tigpaminaw katong pang Arnel.
0: Yes.
1: Oh nya ato pang kumustahon kung nakuha na ba gyud na admit na ba dito sa Southern Philippines Medical Center. Kay basin kong ang Southern Philippines Medical Center pag moingon nga admit na kinahanglan na pud nga sila gi mo kuan no mo ipailalom na po nila og kanang CT scan. No man magdubli na hinoon ang mahitabo karon. So mas
0: mali na kay na kuan naman to na CT scan naman to sa DMSF to si Daniel ang kuan na nato is kung ila pa kang ipa-admit kay para hingpit siyang maulian ka trupang Bricks. No? Sige. Samtang gapaabot ang nanay, isunod pwede naton isunod gab kining ang prosecution karon mireklamo kay ginabuli kuno sila sa lead counsel.
1: Gibuli?
0: Gibuli daw sila.
1: Sila gibuli o sila nang bully?
0: Sila ang gibuli daw.
1: Usay ning kining mga statement karon sa prosecution no murag kuan ba nang
0: Nagpabiktim naman noon sila karon.
1: Sila naman hinon ng nagpabiktima sila karon ba? Feeling victims ni sila karon.
0: Feeling victim sila karon tanawa. Ato ning paminahon karon ta taon no. Pwede ba nimo mauna ni katrobang gab samtang iplastar pa nimo sa nanay? Kaning ko ana. Okay na si Attorney Lorna Kapunan gibuli daw siya katrobang Bricks. Liban mo na sige daw.
2: XFM Katropa.
3: I'd like to say na parang ano, because in my years of practice, I know what bullying is. I am defender of those who are victims of bullying. And that's exactly what the head defense prosecutor always does to us. She bullies us. She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process, words like there is no fairness and justice here.
0: Gusto nila nga reaction dahil katrobang Bricks sa prosecution ka nang malipay?
1: Basi may gusto nila. May gusto nila ba nga magkatawa ang mga taga-defense kay kini, dahil gipresenta ang prosecution. Ano ba, no? Naitigpakpak sa ila. Na sila ay cheerers. Mani gusto nila.
0: Muuyon lang sa ila.
1: Kaysa nadungog na ko katrupang Arnel, murag kini si Atty. Kapunan, mo isigig nga pang bully eh. Di ba? Nagreklamo pa ganito si Atty. Dapat ni sila ilalis ni Atty. Fernandez before.
0: Naana siya linya si nanay. Unya na ni si nanay Lorna Kapunan. Unahon siya na to si nanay Maria.
1: Nanay Lorna?
0: Nanay Lorna. Una na to si nanay Maria Sipuentes Katropang Bricks. Naana sa linya. Nanay, mayong buntag.
4: Buntag ka niyo niya, sir.
0: Yes, kumusta naman, nanay?
4: Kahapon, sir. Ang kuan, itong sa adag, sultan, hindi nga sa doktor na kuan, hindi na daw dili ma-admit, pero katunyang resita, nag-resita sa mo, akong di dala dito sa military, 11,000 kapinto, sir, ang mag-gasto ato.
0: Pwede na daw dili ma-admit.
4: Oo. Nasa resita, pero kailangan nga, muris daw sa 3 months or 6 months. Kailangan, puno sa mga trabaho, ang mga trabaho lang, tatawin niya karo, manghugas sa plato. Within 3 months or
0: 6 months. So di siya magkapanginabuhi?
4: Gani sir, makakagulan nga na ako ron kay gahapon dito ko kang mayor, nakita kong tabang. Nagtagalan ko papel, nagipasa dito sa may matina, gani sir? Pag-apot na ako dito kay hindi naman sila nga kanang kuan daw. Bugay pa daw niya sa madawat man, 2 or 3 months pa bago ma-release. Nakakagulan siya, panginabiyaw sa akong anak na pangailangan niya ba?
1: Unsa may kuan recommendation sa City Hall? Manang.
4: Katong pa barangay clearance, mga custom medical certification, matihatin na ato karon dito sa Matina.
1: Tapos human ana unsa may mahitabo, hatagan siya og assistance unsa ba?
4: Kuan daw financial, pero ato pa daw sa 2 ka bulan o 3.
1: So, unsa nga office ang maghatag sa iyo og financial assistance, ang DSWD o ang local government?
4: Opo, kabalo sir, basta ang instruction daw ako sa CCDO nga, balik din og ma'am, kanya mga requirements.
1: CCDO. CCDO. No, City Social Services sa office.
4: Sa Matina,
1: So, siguro posible nga mag-submit mo diha karon og mga dokumento para mamahimong legal ang ilang release. Kibalo po ba yaka karon na manang, no, nga gamayng bikil anang City Hall karon dakong balitok, no? Kaya mabikil na siya karon sa national government, balitok, gina sila tanan diha.
0: Pero, Nay, mangutan ako ba, nga no daw nga dili naman i-admit? Unsa man di ay nakita sa doktor sa iyang CT scan?
4: Ano itong doktor nga, kuan, kanang, nakotay ka ng katungkina, gamyan ganito nga ugat sa utok.
0: Oo.
4: Napano ito nagkalat-kalat na dugo. Nga, pwede na daw ito dito papurahan. Makuha na basta, makompleto lang ang tambal.
0: Makompleto lang ang tambal nga.
4: Kuan.
0: Ang pangutana ron, ang katong tambal gagresita, nakapalit ba mo?
4: Siguro lang mo itong pagkita. Gahapon sa akong banat. May nalang kapalit ko. Napulog ka buo. Kung ipalit gahapon para natin matumar.
1: Pila man ka, pila man katambal manang ang girisita sa doktor?
4: Amon to 180 kabuok.
0: 180 kabuok?
4: Oh, within 3 months man siya ata na sir kay humanog kay pigis, pabalik ko naman po dito ko follow pick up.
0: Kuan kining tagpila may ginatumar sa isa ka adlaw.
4: Duha, unya ang isa tag 66 plus.
0: Tagpila po ang isa anang 180 kabuok nay.
4: 66.
0: 66. Unya ka to?
4: Oh, isa.
0: Ang isa duha ka tambal ang ginainom niya.
4: Oh, dadakin ng doktor.
0: Sige, so naapa may napulo ka adlaw no?
4: Ano sa sir?
0: Nga inyong napalit pang napulo ka adlaw nga inyong napalit.
4: Dili, lima ra kay napulo ra mo napalit.
0: Duha man. So lima ra ka kuan. No, lima ka adlaw. Sugod karon.
4: Oh, pat na lang tigay. Patulman tigay. Nakatumari mo ito sa gabi eh.
0: Sa ato pa ani, pagka-Lunes, wala na.
4: Ang nagid siya, oo.
0: Sige, kay manawagan na sa ato ang mga katropa karon. Ang inyong bugas, napa mo'y bugas?
4: Napa mo'y bugas, sir.
0: Kay kana lang ato makuan ka, Daniel. No? Pangitaan na ito pamaagi nga maalalaya na ito sa... Ang sumanang tambala, wala daw nas murang gamot?
4: Wala man po ito. Pagkuhan sir, naka-experience, manggo ko ng murang gamot, sir. Pagmahal, di man kita manggit, sila wala. Basta mo lampas na lang mga 30 na panunig.
0: May lagi untang nanay, og election karon nanay, kay daghang magmanghatag.
4: Oo, lagi.
0: Resod kayo ni magpait na magawa election, kay ay, sa una na ay mga party list nga, mudupa na yun.
4: Maudid.
0: Karon, in taon, sos, labi na karong mga panahon na, ipit kita, sige lang. I-maintain lang ninyo nagpainom, kay maura mang yun ay kuan, maura mang yun ay tambal gi resita kang Daniel mo, na makatabang yun niya, na sumala sa doktor.
1: Ay, matugan nito ng mga party list, kay magpadol, karon party layo na.
0: Ang magpabilin na lang yun karon nga party list, kining agwanta party list na lang yun ang nagpabilin. Membro man taan ni tanan, kining agwanta man ta. bitaw nanay. Dugan namong pangutanan ni Katropang Bricks diri. Kumusta man tong investigasyon sa pulis?
4: Mabot lang sir. Oy, ingo man nga ari-ari lang diri. Karon adto na ko. Kumusta hon kun ako? Adto na kun ako kun sa ikulan. Makalakaw ko ron.
0: Sige lang, sulay daw kuno adto na. Kumusta to kay nagpa sig nagapakita na dito. Umbud mo kontak nako. Wa pud mo kontak diha ninyo ang katong nakabangga ni kuan Daniel. Wa gyud.
4: Wala sir. Oy.
0: Kinsa man gyud kaning tawhana ni no kadako sa damage kay iyang gi bilin aning tawo nga nang masahiro ra unya pila to unom ka bulan after 3 months check up na pod
4: dili every 30 days
0: after 30 days
4: mag check up na pod
0: sa SPMC na
4: sir
0: wala na bay bayad sa SPMC kung pa check up wala no
4: wala sir
0: wala hinoon sige lang so mag-contact na lang ka, no?
4: Ang ako lang problema ka sa'yo. Hindi na ako magpambak. Pagunto mo ng... Kanang balo sa'yo anak na sa'yo sa pangayog mangga. Ito ko na problema ka.
0: Sige, Nay. So, manawagan ta. Nga to sa itong mga naminaw, no? Bisa ginagmay lang. Ako mo angkon ko o kuan. Tawag nini mga... napulo ka adlaw. Oh, napulo ka adlaw nga tag 66 pila man na 660. No? Sige lang kay pagka-Lunes ipahatod na mo diha sa imuha na kay pang napulo. No, gikan sa akoa mismo. Si Katropang Bricks murag maipit man ni ron muhatag pud ni siya.
1: Pulo ka adlaw pud.
0: Napulo ka adlaw pud ang iha kang Katropang Bricks so 660 na ana kay kuan dire no kining
4: Dili sir ang napulo ka adlaw mag 20 man yata nakabuok.
0: At 20 kabuok?
4: Oh, kay ako gipalit napulo tag duha man libra ka adlaw.
0: Okay sige so napulo ka adlaw amo ani Katropang Bricks so 5-5 mi. Ana na lang 5-5. Ang importante nga di gina maundangan kay manay makapakuan niya no
1: makapaayo
0: niya
1: alibyo sa kuano
0: ayo jud niyo kundangin na nagpatumar nay pangitaan jud nato na kumaagi nay
4: Salamat kayo, Tep.
1: Kumusta man? O sa may epekto manang sa pag-inom niya og tambal? Doon na ba'y kuan? Doon na ba'y alibyo? Doon na ba'y changes? O sa ba?
4: Kuan man sa sir, kagabi pa mo po siya nagtumara. Karoon natulog pa man. Wala pa ng istorya. Pero gahapon, wala pa mo katumara. Pagreklamo niya nga. Nagbulol-bulol daw yung istorya.
0: Oo.
4: Mahiringan po ito na ako. Murag nausap ko din tingog ba?
0: Nausap po?
4: Nausap ko gamay lang po. Gamot lang kato. Unyag mata. Mukamutan o. Patulog pa man.
0: Ayaw ko ninyo tugti na nga. Mulakaw kay mga masahiro na po.
4: No, lagi said. Itagoga na mo ang iyong muto. No, kay makipangita.
0: Gani, no? Ayaw ko kay na masamutan na hinoon. Dako ng problema.
4: Nauganis po.
0: Sige na eh. Tagaan ka na mong panahon, natagaan ka na mong panahon, panawagan balik atong
1: nakabangga.
0: Nakabangga kay bisan man lang siguro saguto niya ng unom kabulan nga panginabuhi. Bisag kana na lang kana
1: tambal ba?
0: Oh, tambal. Ang tambal ang panginabuhi.
1: Tambal na lang.
0: Yes, ang tambal ang panginabuhi dapat saguto niya na. Sige na, go ahead na, panawagan tanay kanto sa kinsa maning tarpulano ning nakabangga ni Daniel kay basin nagbadutlan na ni kadugayan natong panawagan ba?
4: Sir, punten sa kaman, sir, kung ano, ma'am kaman, na nakabangga sa akong anak. Kung mahimo, ma'am, in town, ma'am, kaluig ko, isa sa financial na lang dyan ba, kay, sa paginagawa ng pangailangan, problema ko, asa ko manguha, kung, kuan ka mo, dala ka dito sa katropa, nag-bulls eye, kay, kung mahadlok ka, mutawag sa moa, o mudool, palaban na lang ka sila, sir. Para sila na lang magbalik ka pa sa mo, ah. Magpunit lang ka sila. Kasi sila may nag-stabang sa mo, ah. Dito lang kadol sila, sir. Kay, kita naging paita na ako. O kumulo, sir. Aloy ka o ma'am, kinsa ka man yung taon. Ika. Maloy ka sa kong sitwasyon ka ron, ma'am, sir. Kinsa ka man. Tabangan ko niyo mo siya. 3 or 6 months na tambay sa akong anak ba? Nawakal ka suporta sa akong anak. Yan na lang siguro, sir.
0: Sige, nanay. Senior citizen na ba, kanay?
4: Wala pa, sir.
0: Wala pa? Basta man po imong, unsa man po imong, adi po kagapanginabuhi, no? Kaya mag-atiman man ka sa iya.
4: Oo.
0: Ang iyang asawa, unsa man po yung trabaho?
4: Marap po sa wala. Atiman sa mga bata.
0: Atiman sa mga bata. Paitas, mm. Paitas kahimtang, no? Yang pamugas.
4: Mangani sir, pagulat yan yung mag-aakon. Nagbantol ko sa gobyerno. Nakon ako, wala ko. Dwarap ang kakilog ito sa tinol.
0: Wala gipon. Kaya gina-budget man po na, no? Kaya, sige yan. Nay, murag, munta, manghinaot ta. Nga, madutla ning, kuan, bahalag, di na lang siyang paila ninyo. Ari na lang mo, tuol na mo. Kaya itunol na mo sa inyo ang, kuan, ang tabang. Sa kung mo patim o ning tawhana ni salamat kayo nanay ug amping mos kanunay
4: sige daghan kay salamat sir sa tabang nako
0: way sa payanay no basta katong nga saad na mo ni katropang bricks nga pang napulo ka adlaw nga tambal ihatag na mo to karong Lunes puhon
4: salamat sir
0: sige nay
4: mo lang magabalik ni sir sa tayo
0: sige nay mayong buntag diha
4: salamat
0: okay.
2: XFM Katropa.
0: So,
1: imbahina mo ramo ka panghupaw tag dili oras sa Katropang Arnel no
0: kay
1: ang tinuod gyud nga dunay responsibilidad ani karon og liability ba no. Ang gantong nakabangga sa iya kay namo ko ni sa Daplin nga bahin kining
0: kining magpapadlong sa dalan ka Katropang Bricks.
1: Gapamasahero. Unya nganong gibanggaan niya?
0: Yo wala ba lang siya saro. Nakabalukan ni siya nga nakabangga ni siya no.
1: Kung ikabalakan na ni Katropang Arnel basin og nakalala natong panahon na kay og nakalala sa tinod lang dako kay nig traso eh. Kung mupay lang yung kaso sila si Manang pero problema kay dili na sila kumbinsido nga mo file o kaso.
0: Oo, kay unsa pa man po ila para sa ila unsa pa man po ilang
1: atuan na lang ani karon i-check nato sa pulis kung doon na ba'y...
0: Follow-upan siguro na to. Kita mo follow-up. No?
1: Doon na ba'y nakuha sila dito nga video para kung ano, para maklaro, mailhan na to kinsa ning tawhana ni kay kung di kisa mo abante din ni Karo, mapugos na huwag pagkita pa maagi katropang
0: nga makita siya.
1: Makita siya.
0: Mailhan siya. Nga makasuhan siya katropang
1: Makasuhan na giyot siya.
0: Kay kani no kung di man gyud na ma, di pa na matago na aman sa na makit-an ka kadugayan sir di mo tuog Charos na pulo ka tuig
1: kini nga aguanta partilis kar katropa Arnel di man gini mo mo di man makaya gini nga aguantahon yaning kini bang kini bang pagtago-tago aning tao nga nakahimok sa laod
0: sige lang kay mamabot man gyud panahon nga mainitan na sa siyang lungga katropa Arnel mo gawas gyapon na so, di man siya gustog panawagan di man siya gustog kanang hapsay nga panawagan gusto niya nga pagitaon siya sa balaod pangitaon ipapangita nato siya katropang Bricks ana na lang kung di siya mo
1: di siya mo gawas di siya mo tubag sa iyang responsibilidad sa iyang mga tulubagon ngadto sa tao nga iyang nasadaan aw mapugos kita sa pagpangita niya para mo guwa siya sa lungga
0: para
1: niya
0: mo, kung asa man siya nagtago atong pasuhan na iyang lungga kay para mo gawas siya
1: siya ro di siya mo di siya ka kuan di siya pagkaginhawa pa siya nang pasuhan lupig pa niya iya kuan ani kaninga putsukan
0: mura sa gipasngan diha. Ako number ha, ako number 09 91 537 8509. Kung kinsa man ka nga nakabangga kang Daniel Cepuentes diya sa May Matina. Niyatong September pa din nakatubang Bricks no?
1: September 27.
0: O kinsa man ka, ala, palihog kontakan ni akong number 09 91 537 8509. Ang hangyo ni nanay, bisag di na lang kamo paila nila. No, ang ang ilaha lang tabangan ni mo sila kay nanginabuhi ning tao wa gyud ni nagpabadlong in taon sa katilingban ay no wa gyud ni nagsamok-samok ni mo wa gyud ni nakaagrabyado ni mo karon imong imong unsa ba kay nakatulog ba ka or nahubog ka wa mi kabalo no mo mi kahibaw ana pero ang tinuod duna kay panginabuhi nga nabalda dunay duha ka anak no ang asawa way trabaho ang gidikanan ron mo ay nagsapupo in taon ya ang pinatoy tambal ka trabaho 11,000
1: ang tanan nga palitono no for, good for kuana siya good for 6 months
0: good for 6 months na ba to ang 11,000 3 months lang
1: 66 mo buto nang utan lagi ko ni
0: 180 no? Kabuok
1: 180 times 66 ta pa ha
0: dako gid ako trabang break sige daw i-total ko no na tag 66 ang usa mahal man ko nang mga pangutok man ko na di ba
1: 66 times
0: 180
1: 11,000
0: yun katapang bricks, no?
1: 880. So, 180 kabuok, tablitas.
0: Pang 3 months na na. Pang 3 months na na siya. Niya ang kuan paan eh, panginabuhi paan nila. Imuhan yung tubagon. Okay, yung dili. Makita, mangyapong ka. Mano ba gyapong ka? Mas mudako na nun yung tulubagon. mas mudako na nun. Oras pa, ito na tayo 35 minutos pasado alas 9 buntag. Balik ta, katropa, human lamang na ini. Kajot lang.
2: Oras habang garinyo sa Windsor.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: XFM.
5: XFM.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
8: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod na mo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
9: Serbisyong Katropa Caravan
0: 2026. Adi ang mga musunod ng mga serbisyo. Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Magpamiyembro sa PhilHealth, kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit o massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay sa mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o
10: og libreng lugaw ug dunay dulaan sa mga bata ug uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy dinhi sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG og Zeta P Omega. Serbisyong Katropa Caravan.
9: Serbisyong Katropa Caravan
10: 2026.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Oy pare, naunsa kog ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos. Bisag asa ra bin amabot imong kamot pare. Ya, masuko pa jud kag mobaliban. Exciting.
13: Exciting.

0: próxima catropa dura até 38 minutos, né? Passado às 9, bom tag. Bullseye! Balik mga katropa sa itong pagpanagubaduban sa tulumanong Bullseye, katropang Briggs.
1: Yes, katropang Arnel, ito ang bisita karong taon-taon, no? Si Police Staff Master Sergeant, tama ba, ma'am?
2: Senior Master
1: Sergeant Marjorie Siricon. Ito ang spokesperson ni sa PNP Maritime 11. Ito ang guest karong taon-taon. Doon ay sila mga programa nga ipahibalos kahanginan, ipahibalos publiko, basi makabinipisyo ang tanan pod.
0: Alright, so di na tayo maglangan na karon si ma'am, no, gikan sa Davao City Maritime Police Station, no, alang sa mga accomplishment, no, peace and security programs og labos tanan kining atong fishing vessel registration, katropang Briggs. Ma'am, welcome, no, sa programang Bullseye.
2: May buntag deha, mga katropa, katropang Briggs Flores and katropang Arnel Cortez.
0: Yes, ma'am.
2: Atong mga naminaw karong buntaga, mayong buntag. So, karon di ay ang amuan lang i-ano diri sa PNP Maritime Group sa Davao City Maritime Police Station. Amuan lang i-share sa inyo ha ang ang peace and order program. So, taga everyday yun ano na may patrolling, foot patrol sa mga ports diri sa Davao. Diri sa Davao City, diri sa Dabsam, Panakan, sa may US, diri sa Sa, sa Minipier, diri sa Sa Gihapon, o sa Tabuk po, dito sa Samal, sa may US port, kay mauman dyan yung pinaka-crucial, no, as PNP Maritime Police, mao po na amo ang jurisdiction, gara po ni, mao na mo ang AOR ba, so dira mi nagabantay jud kay last time gani nakadakop mi dira og pag-inspection namo sa bag, kadakop mi og individual na naidala na drugs.
0: No? So, okay,
2: mo nang crucial kayo siya ang among presence dira.
0: All right, kini atong isgutan man mo kalabot na sa pag-register sa mga fishing vessel, kumusta man ni karon?
2: Ongoing amo ang fishing vessel registration na katropang Arnel. Ang mga wala pa kay nahuman na mong gudamong caravan for the year.
0: Yes, ma'am.
2: 2026 kay as much as possible sa Davao ug sa Samal, among sakop ang gud Davao ug Samal. Gina-schedule nilag sayo kay ang fishing vessel registration together with City Agriculturist Office of Davao and Samal, kung sa Samal pod.
0: Okay.
2: Kauban po na mo ang Coast Guard, kaya naman na sila is EM, no, number, or serial number na sa bangka. Tapos, karon muadto na lang katong mga magparehistro o bangka o ka ng mga nagbuhat o bagong bangka. Kailangan dyan na nila i-register sa amua. 3 gross tonnage and below. Muadto sila sa among office sa Davao City Maritime Police Station, Panakan. Kaya ang uban, masaag manggod, katropang Arnel, muadto sa among headquarters.
0: Asa mapa-
2: so sa Santa Ana.
0: Oh, sa Santa Ana, Santa sila mapaingon. Oh.
2: Mapaingon, nunya ka ng gasto, sila ang pamasahi ba. O, kaya masaag sila. So, karon, ano na mo, na i-inform na mo sila usab, na ang Davao City Maritime Police Station, mao ang nag-rehistro o bangka, o ang among station located sa Davao City, sa Dabsam Wharf, Panakan, Davao City, sa sulod yun dito sa wharf.
0: Sa sulod yun sa wharf ang mga kuan, opisina. Ma'am, regarding aning registration, sa inyong monitoring karon, daghan pa ba, no, ang ato ang mga fishing vessel diri sa ato ang area, no, sa Davao Gulf, ang nagapangista nga wala ang ilang mga vessel,
1: walay rehistro?
2: Kandak og mga seaborne patrol operation pang Arnel, kadaghanan naman po jud kay naka-rehistro na, no, ang uban lang nalayuban ng kanang mabilin ilahang kanang registration ilang balay, pero ginarimay na mo sila na importante na
0: dalo na siya, ma'am, no,
2: mag-inspect manggud mi kauban ang kaw, laminate lang na nila kung mahadlok sila na mabasa.
0: Oh.
1: Pananglit, ma'am, og wala marehistro, no? Unsa may mga kuanan ni? Unsa may
0: bangon,
1: penalty, no? Sa nga madawat sa usa ka bangka owner?
2: Ang kuan magud according sa City Agriculturist Office, ang first offense is 500. Dako po siya, no? Ang registration fee lang nato is 100 pesos lang. Ang sunod na, second offense, 1,000. Third offense, 2,000. So, dako, sakit kasi sa bulsa. So, ang ako ang kuan lang ana i mag-register na lang mo 100
0: naman. 100 naman, no? Kaysa mamultahan o 500.
1: Ato lang ipanawagan sa mga bangka owner nga minus-minusin na ninyo palit inyong ilimnon makahubog kay mahal man na. 100 naman ay bayad sa pagparehistro sa inyong bangka. Irehistro na lang siguro ninyo, no?
0: Kung ma'am, kung pananglitan ma'am o katrobang Briggs na kuan lang ta ba, na maintriga lang ta ba kay kung sa dalan ang atong kapulisan naman tay HPG, no, Highway Patrol Group, mag-conduct na sila mga checkpoint o pagtanaw ang mga wipe yung mga rehistro, no, kayo ba na di ba deputize man po sa LTO, sa inyo ma'am, how do you conduct pagpatrol diya sa kadagatan?
2: Ang sa mo magwa di man parehas sa
0: hindi ba na parehas kay magbutang tag ko anda sa dala, no, so lain po
1: police checkpoint.
0: No, yun ginaunsa ninyo, no, curious lang mi.
2: Very no. Dust. Oh. Oh. Ano, no? Oh. Police checkpoint, please, very dust, wala may ningana sa traffic po dito sa kuan.
0: So ginaunsa
2: kadagatan ginabuhat na mo ana gina kuan ano pag namoy makitaan murag kuan gyapon ginapara gyapon.
0: Ginapara gyapon ninyo.
2: Pero ang amo ang style namo kun ay ginatawag na visit board search and seizure, no, BBSS. So amo anang ginakuan po doon sa on pagrampa, sa on pag kuan sa amo ang bangka pagposisyon na kung illegalista man sila di po sila kadagan di po kay layo
0: kasi di dayo makakuan.
2: Namay maneuvering na ginabuhat ana sir. So naay pwede may mo mas pinaka-safety yun na kilid or likod, no?
0: Oo. Oh.
2: Kung atubangan, bangga, magbanggaan na yun, dito pa hinoon.
0: Peligro pa hinoon.
2: Oo.
0: Ma'am, kuan karon, no, kaning kasagaran, di na nila iagis dala ng mga smuggled cigarettes. Oh, dito na
1: dagat,
0: dagat kadagatan na, no? Ipadagat na eh. Nayoban gikan diri panakan, maabot gani na dito pantukan ang uban, no? Naana ba boy appeal ba ni? Unas tanan, appeal ba ni sa inyohang ginahimo nga pagpatrolya or ma-appeal na ni siya? And so far, no, sa inyohang record karon, doon na nababoy na gusto yung unimo nga na ay na dakpan nga nagdalag droga, nabasad mga kontrabando, for example, kining mga sigarilyo nga smuggle.
2: Unfortunately, no?
0: Naagyon.
2: Unfortunately, naa. Just this year lang, mga June or July ba yun? Nakalibot lang ako sa date, sir.
0: Yes, ma'am.
2: Lami accomplishment together with the Navy, you know, NFEM, no? Forces of Eastern Mindanao. Bale, kami ang investigator ato. Pero ang primary dito dato is PRO 11 po. No? In coordination manguna siya. Dili manguna kuan na. Kami rapod, kay gamay rapod mi niya. Mo ang bangka. Di po makasugakod o ka ng grabe ka, ano na po, ka ng wave na good ka ay.
0: Dagko na kayo. No?
2: So, interagency to siya na operation. Na nami na kwantunga-tunga to sa Maydaba Oriental. To. Ongoing pa ang case ato. So, ang actually ito mga radakpan ng mga crew na akarun sa
0: So kani mag-send po digya message deterrence ngadto sa mga gustong mubuhat niya na nga dili lang, no, ang Philippine Maritime Police o dili lang pud ang Navy, dili lang pud ang uban nga mga isa, kun dili daghan nagtinabangay dunay interagency cooperation sa pagpugong pud ani nga kasi nagtuo sila ba nga safety nag sa dagat nila iagi ma'am, no,
2: mo gani kay mo lagi kay ang dagat manggood tuo sila safety ra kaayo kay vast manggod kayo, no, lapad
0: kayo. Yes, yes. Oh.
2: Makita na to, bili pareha sa dala na walay checkpoint with us. So, kumpiyansa ra po kayo ang uban niya. Mauju na ang pinaka-vulnerable jud na to, ato ang dagat kay archipelagic nation manggod
0: tayo. Yes.
2: Mo gani nang importante ang presensya sa PNP Maritime Group, sa Coast Guard, sa Navy, Marines, magtinabangay jud mi para masuta ug maaresto ng mga illegalista kay mauna jud ang pinaka best way nila to deliver the contraband goods, mga smuggled goods diri sa ato ang lugar through ano jud through the sea waters jud mo jud na ilang kuan.
1: Mm-hmm. Sa sigutanan ma'am diri karon nga kuan ma'am no kinibang smuggle. Unsay capability sa to ang Philippine Maritime
0: Police
1: mm-hmm. sa pag apprehend or pag conduct sa ilahang operation against sa mga illegalista?
2: As to the capability, sir, na kami sa among water asset, high speed tactical watercraft, pag-walk na siya. So, muna mong ginagamit sa ang regular patrolling no sa kalagatan. Aside pa ba na, ang pinaka sekreto manggod para madakpan na sila is ang intelligence gathering.
0: Okay.
2: Maudyo na nga, nang ginaingon na to na intelligence focus na operation. So kay dili mong gusto pwede magsayang-sayang o government resources na karon na mahal na king gasolina. Kaya nga mo ang high speed na drum na siya.
0: Apektado gyapon no.

0: mga sub, tawag ka na, mga kompresor.
1: Yeah, compressor, oh,
0: compressor,
1: sir.
0: Katong bagnet na apil to, apil ba to? Siya, katong,
1: active fishing gear, sir.
0: Active fishing gear, oo.
1: Oh. Mm. Mga active fishing gear, kaya makaguba mo guna sa itong corals. Mm. Kabalo man tatanan no, na ang corals kay balay na sa mga isda. Dira po lang sila nag-produce. So, kung maguba na yung balay, asa man na siyang puyo, di wa na kay isda diri sa to ang lugar, kay mamali, mag-migrate man.
0: Niya ka ng panahon sa close fishing season, nag-patrolya po mo, ana. Ay, yes, ubos yata no, naga-close fishing season matadres Davao Gulf. So, hindi ako sigurado kung unsa nga period, basta murag mo ubos yata. Apil mo ma'am, naga-patrolya mo ana.
1: Yes sir, ang close fishing season diri sa Davao is from June 1 to August 31.
0: Yeah, yeah. Oh.
1: Pagura jud siya nimbalik ang pangisda karon no sa September man no. Mag-isa pa ka bula, magduha pa ka bula nimbalik ang pagpangisda diri sa Davao City.
0: Alright, so ma'am, wala namin mga pangutana, ang imo na lang dugang no nga mga impormasyon pertaining sa inyong opisina ang Philippine Maritime Police diri sa tong dakbayan sa Davao. Go ahead, ma'am. Marjorie Siricon, ma'am.
1: Closing reminders lang no sa mga ano, tigpaminaw sa XFM. Kung naamoy mga nakita dira na mga suspicious activities o illegal activities, kanang mga namaligya dira o mga smuggled cigarettes, ayaw mo kahadlok na isumbong sa mua. Kaya para matabangan po din ninyo sa mga accomplishment. No? Buhato na sila accomplishment. Magtinabangay ta kay dili na mo ma-achieve ang amuang purpose or amuang function no as as police officers kung wala po'y tabang sa community. Dapat na po'y cooperation dyan sa community.
0: Alright. Sige, so with that note, ma'am, salamat kaayo sa panahon ngayong magigahin ka na mo diri sa XFM Katropa Davao niya. Dungog punta karon of course, kay connected man ta sa XFM Tagum, no, sa all over Davao del Norte. Ma'am, salamat kaayo ang maing buntag.
1: Salamat kay Katropa Hanal, maing buntag.
0: Yes po. Okay. Katropang Briggs, no?
2: Okay, so dungog na to karon ang ato ang, PNP Maritime Police sa Davao City. Reminder lang po sa tanan nga mga nag-aagi sa mga kadagatan nga medyo nagdala o mga kontrabando. Ay, nihimu kay...
0: Ay, mo kumpiyansa kay na yung mga nag-kwandehan.
2: Ang mga mata sa tao de arpot sa inyo padulong. Kung kaniya to, naka-ipsot mo, base sa sunod, di nagin mo ka-ipsot. Prisuhan lagi mo padulong. Wala naman tayo oras mga kaigsunan, Katropang Arnel, no? Sa ngalan na lamang sa kinatibuang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Alang usap sa nag-iusap Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa sa kahinan, Katropang Briggs Flores. Magbili nung sa kami buntag, dalagyo ng Diyos Davao. God bless Philippines!
0: Usay! Sa ngalan usap mga katropa, sa kinatibuang puwersa sa XFM Davao Region, XFM 89.1 Katropa Davao. O XFM 107.1 Katropa Tagum. Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Handog ugma pohon sa mang Tagnaw Gistasyon. Dengan salamat maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.

0: 9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, yung basta makainong nagani ko ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi ko kayo ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko, ugdili na yun ko kapuyin. Kay daghan na yung mga sustansya na makatabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kubahan. Kung hindi man yung sama sa ubang kape, daghan na yung mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Oo nga sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santone Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga-Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santone Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, XFM!

0: exciting!
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Good day, mga katropa. Welcome na usab nining atong programa The Secret of Health. Anya na sa inyong health consultant, si Jenny Druda. Inyong magkauban sa gihapon. Alang gayon sa paghatod kanyang informasyon, oh, nining pagkahimsog o pagkapiskay sa atuang lawas. Welcome ang tanan sa mangkakaroon ng lugar tungod kay live na usab ang atong programa. Dinis sa gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. No, busa mayong adlaw, welcome. O gahilabi na dinis sa 107.1 XFM Tagum. Live kita karon mga katropa mayong buntag. Kamusta Tagum Menyos? No, kamusta kamong tanan din ha? No? Inaot ang tanan, anak mo karon sa kahimsog. O kapis kay sa panglawas mga katropa samtang nagapaminaw nining atong programan The Secret of Health. Happy listening usab no sa mga taga Davao. No nga din amino karon sa 89.1 XFM. No live usab ang atong programa mga katropa sa mga taga Bukidnon, taga Jensan, taga San Frans. No nga din nagapaminaw karon og hilabi na dinis tibuok Davao del Norte. No Davao Oriental. Mayong adlaw, mayong buntagan ha kaninyo mga katropa. O baninaw sa bako ninyo nini atong bagong adlaw, bagong edisyon sa programa. Nga diin na maghahatag ka na to og solusyon. No, mahitungod gayon sa atong mga balatian. Makahatag ka na to paglaom. Hilabi na kung ikaw mismo aduna na ay balatian din ha. No, nini atong programa, atong ginahatagan o pagtagan. Nga diin bisan unsa pa man nga problema sa panglawas. Basta aduna na kay igong kaalam. Hilabi na sa pag-atiman ni ini. Possible gihapon na ikaw o ako magkaangkon o kaayuhan ng mga katropa. Busa, welcome ang tanan. O ba ninaw sa bako ninyo nining atong programa The Secret of Health at pinaagis pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. No, sa ato aga yung text line number na 0909-1762844. Usbon ko ha ato ang text line number 0909-1762844. No, og ato ka ng hatagan o pagtagad unya mga katropa ang inyong mga gipadala ng mga pangutan na human kayo na sa atuang health information. And syempre sa mga nagatanaw usab sa atuang Facebook Live, no, pwede usab kamo din na mo comment if you have a concern. No, pwede kamo pag-comment din na mga katropa sa atuang gayong comment section. No, i-search lamang sa inyong gayong Facebook apps ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo na karon live ang ato aga yung programan The Secret of Health. Siyempre ato po ng hatagan o pagtagan, no? Ato anang basahon unya mga katropa. Unya, no? Human gayud sa ato ang paghimuon nga health information. Siyempre dita malimot, ay kini ato ang programan The Secret of Health. Kini hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Og ato aga yung mga produkto, no? Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3. Ini ato ang ultimate trio mga katropa nga di na padayon ang paghatod kaninyo og kaayuhan. Kabaskog sa panglawas sa proteksyon na sa lawas, ilabi na nining atong panahon, no? Nga diin pabago-bago. No, palailahi ang panahon, unya kong dili igo nga ligon na imuhang lawas. Aw, taas kayong chance nga maigo jud ka mga katropa, no? Mo na kinahanglan na aduna tay gitawag na to ga protection. Hinagiban, no? Pangpalig-on na sa ato ang lawas og mao kini ato ang ultimate at rayo. Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Hilabi na ko banan nimo na og healthy og lamian nga kape. Santon Gold the Coffee Mix mga katropa. Santon Plus or Coffee Mix. Ay, labi na kayo kinibitaw mo kalitrag ulan pagkahapon. Hasta lami adyo dog inom og kape mga katropa. Pero panigurado po na nga din ang inyohang inumon kanang healthy nga kape. No, dili kay lami lang, healthy pa, no? Kani ato ang mga kape mga katropa. Labi na ito ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and the Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Na? Available ha sa nambutika nga doon sa inyong lugar. Kinikay na nga ito ang mga produkto. No, pwede ka mo din ha, pangitaan lamang ang tatak, Yes to Health, para panigurado gayod nga legit no kanang produkto ang imuhang giinom mga katropa. Gani kundol usab kamo sa atoang Yes to Health Clinic. Available usab ang atoang mga produkto. No, o gani naapod tayo gitawag nato nga mga promo this time. No, ang atoang promo i-grab ninyo kay talagsaon ra man kini. O gawata na side hantod kanus ani mga katropa. Busa sa mga hilabi na sa mga nagagamit sa atong produkto o nya dolra mo sa atong Yes to Health Clinic, bisita tungod kay adun na kita yung mga dagkong discount no sa mga produkto hilabi na sa ato agayong Sanchon Plus Gold and Sanchon Vitamin C no, hilabi na itong Sanchon Vitamin C buy one get one mga katropa no, talagsaon ra kayo na pwede ninyo na adtuon dayon ang Yes to Health Clinic na doola sa inyuhang lugar. Okay, and then syempre maka-avail usab kamo sa ato agayong raffle promo nga ipahigayon karong Disyembre. Ah, pwede pa ka bumuhabol ha, nagsugod kini ni adtong September 27 no. Og hangtod kini Disyembre usab mga katropa 18 no. So taas-taas pa ang panahon, pwede kamo gayod maka-apil nini ato ang raffle promo. Dali ramang kayo ang ato ang mechanics no tungod kay sa matag 500 nga kantidad sa imuha gayong ma-avail no nga ato ang mga produkto mga katropa sa ato ang mismo nga Yes to Health Clinic automatic aduna kay one ticket entry mga katropa. Huwag ato ang ibutang sa ato ang drop box no. Okay, syempre base di ay swerte usa ka sa mabunutan sa ato gayong paghahimuon nga grand raffle draw o karo gayong bulan sa Disyembre. So adto ilamang ha ang Yes to Health Clinic, makaapil na ka sa raffle through raffle promo, aduna pa jud kay big discount no sa ato agayong mga produkto mga katropa. Syempre ay kalimot. Aduna sab kita libre nga check up ug konsultasyon no. Adto na lang mo sa atong Yes to Health Clinic. Hala magpa-check up na lang pod no. Okay, libre man ni ato ang check up, libre man ni ato ang konsultasyon, libre pod ni ato ang health information, dietary guidelines, nutritional therapy, juicing therapy and TheraHertz therapy mga katropa. Pwede niyo nang ma-avail no sa ato agayong matag Yes to Health Clinic nationwide. Hilabi na kayo din mismo sa Davao region na mga katropa. And speaking of Yes to Health Clinic. No, karo gayong adlong Domingo ha. Akong ipahinumdum sa tanan hilabi na sa mga nagkapaminaw no. Labi na din na sa mga taga Davao tungod kay karong adlong Domingo pizza 18 mga katropa. No anniversary sa ato agayong XFM Davao. And syempre ang Yes to Health Clinic ang makiguban o makigduyog gayod no sa selebrasyon nining anibersaryo mga katropa. Abusa makita-kita ta sa mga taga Davao no dinha gayod sa barangay Agdao. No dinha ipahigayon gayod ang serbisyong katropa caravan and ang tibok team usab sa Yes to Health Clinic no Davao mga katropa makiguban nga na kaninyo. Ug ang pinaka good news ha tungod kay ato ang dalhon ang ato agayo mga raffle promo and bundle promo din ha gayod sa atong ipahigayon nga serbisyong katropa caravan. Kung di man mo makaadto gayod sa ato ang Yes to Health Clinic branch din sa Davao, pwede sab ka mo adto mismo mo bisita sa karong adlong Domingo na na ano? Pizza 18 mga katropa tungod kay ato amang dalhon ang ato ang drop box no para gayod maka-avail sa ato agayong raffle promo. Kung nga hilabi na sa ato ang mga bundle promo mga katropa. Ay kalimot ha. Magsugod tag alas 7 sa buntag no. Sumala pa sa atong station na manager Sir Arnel Cortez. Hangtod alauna rata sa hapon. Mao nang kinahanglan. Og mas maayo sayo-sayo jud wa para gayod dali mo ma urga mo iuna ma cater no hatagan no pagtagad. Hilabi na sa ato agayong mga produkto mga katropa. Og mao kana no ang pipila ka mga pahinumdom and syempre may tungod gayod sa ato ang mga hilabi na sa ato agayong mga avid client ng Yes to Health Clinic ang mga katropa. Pwede sa gihapon kamo mo ato ni anang ipahigayon nato nga serbisyong katropa caravan ha sa mga taga Davao. Pwede kamo mo attend ni anang mga katropa bisan pagikan na mo mismo sa Yes to Health Clinic. Welcome sa gihapon kamo mo attend gayod ni anang ato ang paghahimuon nga serbisyong katropa caravan. Isip nga celebration no? Sa anniversary sa XFM Davao mga katropa. Og alam sa pagpadayon nato programa mga katropa nagtanaw ko sa oras bitaw no sa tantang gastorya din ba si ko gasudong sa oras. No, kung pwede pala unta pugan, di ba dyan ba pugan, paspas man kayo. Pero sige lang, no, atong ipadayon na itong programa mga katropa. Bago tamo ato gayon sa pinakasentro nining atong programa, ang health information. Aniya ato sa paminawan, ang live testimony mga katropa. No, nga diin gikan kayo da sa ato ang pasyente. No, nga din dako ang kalipay sa diyang nisuway sa ato ang pagpanambal. No, adunay balatian na pila na kabulan nga gidala-dala o sa diyang nisuway sa ato ang pagpanambal sa Yes to Health Clinic. No, nakaangkon o kaayuhan by God's grace and help usab mga katropa. Atong paminawan si Sir Carlito. Ang usa gayud kaabi the client ng Yes to Health Clinic. Ato nga paminawan.
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawan.
3: Si Carlito sa Itari, Barangay sa NCCT. Prana kong Lurek Asi, pag-alipong lipong, anak ay kusog sa kundawa. Kung sa gamay na ganit kong kulitan, mabuhian na.
2: Zaton Plus Gold.
3: Sinuan na parang ganit, pagkakuan, tungkol na tayo kong babati sa kundawa. Nari kusog yung mga mga tao, nagkabawahan nga, nanay mo nagmabalatian sa ama na ko. Ang natin ang insaktong pagpanambal na ito. Makita yun na ito dahil ang review.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, itukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asin ba? Akong isulayan ang Zaton Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag itukar ang akong asin. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Zaton Plus Gold.
1: Balik kita mga katropa, no, nining atong programa The Secret of Health. Sa gyapon ninyo magkauban, your health consultant, CJ Nedruda, Sir Carlito. No, manindot kayo ng testimonya mga katropa, gani. No, bisan na tuod nga taon-taon na ni. Apan na sa gyapon na presko sa ato pang huna-una tungod kay grabe kamalipayon. Labi na ang asawa mismo ni Sir Carlito. No, induman pa na ako nga din, grabe yung kalipay. Tungod kay lagi, kiniman yung asawa, mawanggin ni Mautiman siyang bana. No, ug sa diha nakaangkon nagkayuhan iyahang bana mao nang dako jud taon kaayo ang iyahang kalipay. No, mao na mga katropa iyang giawhag ang tanan Sir Carlito, no, sa mga katropa nato dinhang adin adunay problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa. Bisita lamang ang Yes to Health Clinic, no, kung abot mong hatagan pagtagad ang inyong mga problema sa panglawas sa pinaagi sa herbal o natural. Welcome kamo ha, tungod kay adun na kita'y libre nga check-up konsultasyon, specific nga programa o specific nga kombinasyon sa mga herbal medicine and food supplement nga pwede gayod natong ipainom sa inyuha mga katropa during medication. And by God's grace, no, I'm pretty sure pwede gayod ka bumakaangkon o kayuhan ng mga katropa. At ito sa atong hamubo nga health information, no, tungod kay pila na lang po kaminuto ang nabilin ni atong programa. Atong paghatagan o pagtagad karon mga katropa, the other form or types of arthritis. Ato natunan may tungod kayo sa osteoarthritis mga katropa, no? So this time, ato asuntunan, kini na pong laing klase sa arthritis, kining gitawag na to gout. No, usab-usab kini ka common condition sa ato gayong mga katawhan karon. Daghan usab ang nag-antos ni ini mga katropa. Unsa man dai ning gout doc, no? Ang gout mga katropa, no, sa unsa kini nabuo sa ato ang lawas, normally we have a uric acid in our body. No, that is a normal process of purine. No, ang purine usa kana ka substance nga din ana usab sa atong lawas o ana usab kana sa mga pipila ka mga pagkaon mga katropa. And that purine, no, gubon na sa atong lawas and it will convert into waste product called the uric acid ang mga katropa. And then kini nga uric acid, no, matunaw ra pud unta na siya diha gayud sa ato ang dugo, no? And then muagi or mudagan paingon sa ato ang kidneys og ipagawas usab sa atong lawas pinaagis pag-ihi. Mao nay proseso na ining gitawag natog hugaw nga gitawag natog uric acid. Apan kung atong lawas sobra ang iyahang paghimo nining gitawag nato nga uric acid ug ang ato aga yung kidneys, no, gamay ra ang iyahang pagpagawas nini pinaagis pag-ihi, kining uric acid magpundo gayod dinha sa ato ang dugo ug mao ka nang kondisyon nga gitawag natog hyperuricemia, mga katropa. Overtime makanunayon kung kini magpadayon gayod, mga katropa, nga din nadaghan nabuo ang uric acid dinha sa imuhang dugo, mga katropa, magresulta kini og hait nga murag dagom nga mao gayoy mutusok, no, dinha gayod sa atong mga lutahan nga magresulta og grabe og tumang kasakit gayod, mga katropa. Mao na ni mga pipila ka mga simptomas kaning sudden intense pain, no, nga kalit grabe nga sakit, no, dinha gayod sa imuhang mga lutahan, sa tuhod, sa tiil, no, uban sa siko, no, unya ang uban pa jud mang hubag nga murag magpula-pula jud, mga katropa, very active. Mao na ang kondisyon gayon nining gitawag nato nga gout. Unsay mga hinungdan? Ang pinakahinungdan nining gitawag nato nga gout, mga katropa, kining kondisyon nga gitawag nato og hyperuricemia, no? Mao kini ang grabe gayon nga kadaghan na sa uric acid nga nagadagan gayon dinha sa imuhang dugo, mga katropa. Adunay mga medical and biological causes sumalapas sa atong mga eksperto. Number one is kidney inefficiency. Unsay pasabot niini? Sa taong adunay gitawag na itong gout, gani kung maadto mo og gastrohealth ta clinic, no, kung aduna mo'y gout, ang ato pong gina-check jud is the kidney condition. No, tungod kay sumala sa pagtuon, kini di ay nga gout, aduna siya dakong connection sa gitawag na itong kidney condition. Nasama na lamang ni ining kidney inefficiency. Sumala sa pagtuon sa ato bang eksperto, 90%, no, ni ining gitawag na itong gout cases, ang usa dai sa pinakahinungdan is kini di ay grabe, no, or dili lamang kini grabe nga pagtaas sa uric acid kundili ang kalihukan di ay sa imuhang kidney na himong palyado na. Unsay pasabot nga palyado? No, kay ang kidney normally mao maginitig sala sa mga hugaw, kauban na din ha kini gitawag nato nga uric acid. After nasala, iya pud ni dapat ipagawas pinaagis pag-ihi. Subot pasabot kung aduna kay gout sumala sa pagtuon, 90% the main issue is your kidney. That is why, no, sa mga katropa nato din ha nga din adunay kidney con adunay gout condition, please better to check your kidney condition, ha. Okay, basig palyado na inyuhang kidney, mao nang tingala mo di jud mo ubos ang inyuhang gitawag nga uric acid, no? Mao nay pinaka main issue sumala sa ato agay pagtuon sa mga eksperto. Ikaduha, no, kining uric acid overproduction. That is normal, labi na kung aduna gayong mga metabolic system problem or disorder, that is normal, mga katropa. Pangtulo, kining mga underlying health condition. Kung aduna gani kay sakit nga high blood, chronic kidney disease, diabetes, no, and the metabolic syndrome or obesity, mga katropa, kini nga mga sakit sumala sa pagtuon, mao ni ang makadisturbo usab sa kalihukan sa paglabay sa hugaw sa lawas, no, kauban na din ha ang uric acid. So therefore, if you have already this kind of condition or health problem, sumala sa pagtuon, mas taas ang peligro, mas taas ang tsansa nga din mabuo gayud nga na kanimo kining gitawag nato nga gout. Inana ang pagtuon, no, sa ato ang mga eksperto, dungagan pa jud og lifestyle and dietary triggers. Halimbawa, you have already high blood, you have already diabetes. Unya, duwagan pa jud sa imuhang mali nga estilo sa kinabuhi, mali nga pagpili sa mga pagkaon. Imuha pa jud kaunong kato mga high purine foods. Unsa man ning high purine foods, doc? No, ang mga high purine, mga katropa, kini mga pulang karne. Oh, kung hilig kag atay din ha, hilig kag karnis, baka, baboy, no? O, kana nga mga pagkaon ha, unya kumadto po kag mga seafoods, kining mga shellfish, no, mga sardines, no, mga tilapia bangus, grabe na kataas og purine, mga katropa. Kung kada nga pirin, magdagha na kayo din na sa imuang lawas, and the ang conversion, daghan po kayo og uric acid, no? So mo na mga katropa sa mga pagkaon. How about sa mga tao nga hilig mo inom? Ang paghilig og inom og ilimnon mga katropa, dili lamang makadaot sa inyong atay, makadaot usab kini sa inyong kidneys, especially makapagrabi kini kapataas sa uric acid. Gani ang pag-inom og alcohol, gitawag kini og double threat. Doble, no? Ang pagkadelikado gayud niini tungod kay maliban sa grabe siya makapataas og or taas kay siya purine ang mismong alcohol, aduna usab kini lactic acid, no? Kining gitawag na tug alcoholic drinks mga katropa, nga din gitun-an sa mga eksperto, this lactic acid kini di ay makapugong gayud sa imuhang kidneys nga iyang ilabay katong mga uric acid sa lawas. So mo nang tingala ka, no? Sigkag inom din ha. Dili lamang atay nagka-problema pati gayod ang imuhang kidney. Duwagan pa nato fructose and the sugary drinks. No, kung aduna kay gout, please, no? Ayaw na tawo mo sigig inom og mga sugary drinks and the sugary foods. Dok, healthy man ko ako gayon ng soft drinks, dito ra ko sa mga fruit juices. Pag matngon pod mo kay bisan pa mag mga fruit juices na kanabitaw na asa sa shea, ang uban naka-bottled apple orange juice kunuhay, pero perting tamisa, dili gihapon na mayo tungod kay hataas ka na og fructose mga katropa, no? Dehydration. Syempre kakulangan og tubig, one of the main issue nining gitawag ay nato nga gout condition, no? So pipila lamang kini ka mga hinungdan, no? Anong ang katawhan nato karon, aduna gayo gitawag nato nga gout condition. Ang pangutana, unsay angay natong buhaton, dok? No, kung mahitungod gayon nining gitawag nato nga gout. No, unsay pwede natong himuon para ma-manage, especially unsay angay natong buhaton para malikayan kini gayong gitawag nato nga gout ang mga katropa. Ugma atwa nang pagadayunon sa pagtuon, no? Busa ugma maguban-uban usab kita mga katropa, mao sa gyapong orasa. Syempre mao sa gyapong stasyon. Dinigayad sa programa nga The Secret of Health. Apan wa naman tayo igong oras, so ugma atwa nang ipadayon mga katropa, no? Bago ta maguman atwa sang hatagan o pagtagad, kinigayon na to ang texter from 431. Maayong buntag, dok. Nagapaminaw mi karon, no? Unsay maayo, dok, para mawala ang bugat sa tiyan, dok. Murag pirmi ko busog. Uy! Sa mga katropa na to, nga di na pirmi busog or pirmi bloated, no, nga pirmi paminaw nila, pirmi bugat ang ilahan dyan, no, kagasagaran it is digestive issues mga katropa, no? Ang imong sistema sa pantuno aduna gid nay problema, or mas maayo ipa-check pod mo ang inyo hagayong mga kidneys, no, ang inyong atay, no, kay kanabitong pagiging bloating o bloated mga katropa, daghan na siyag mga indications. Oh, daghan na nagpalikod ana nga mga possible conditions. So mas maayo magpa-check up yun. Hilabi na ha sa ato ang texter. Kung dugay-dugay na ni muning gisinati, I highly advise magpa CT scan or ultrasound. Whole abdomen ultrasound. Hilabi na kung ang imuhang pagiging bloated is inubanan o pain, and then ang iyong pagtulog di na pod maayo, mas maayo magpa ultrasound. Okay, basig ka na imuhang bloated, dili ra na simpleng busog, no? Basig duna jud kay problema na sa kidney, sa atay, or pipila pa ka mga gitawag nato nga internal organs di na gayod sa imuhang lawas. But for the meantime, no, pwede nimo himuon kini gayong warm water every 3 hours, no? Ang warm water every 3 hours mga katropa, the best yan, especially if you have digestive issues, no? Warm water every 3 hours, and then likay po ka sa mga oily fatty foods, and then white flour. Unsa man ning white flour, mga pagkaon nga hinimo sa puting harina, imuha sa anang likayan, especially sa atuang texter, kung ang iyahang bowel movement is not regular, buot pa sa buot mo, pagkawas sa kaghugaw, tagduha, tagtulo, kabeses, o sa kasimana, mas maayo, imuha sa ang likayan kini mga pagkaon nga hinimos puting harina. Tinapay, biscuit, sutanghon, bihon, spaghetti, mga pasta, imuha sa ang likayan. Okay? Unya, kunduro kag-clinic at to, tungod kaya doon na tayo pang-cleansing, no? No, nga din inumon nimo na siya before bedtime. Pag mata nimo subuntag, di ba kay mugawas jud ang hugaw sa imong lawas. Available na sa ato ang Yes to Health clinic na. And then ma'am or sir, pag ngito panginta pod ka og parmasya din sa imong lugar, labi na kun duldo layo ka sa atong Yes to Health clinic. Pangita ang Santon Plus Herbal Capsule. Uban ni og Santon Vitamin C, the best kay na sa mga katropa nato nga adunay mga digestive issues na. Himuon ninyo na mga katropa, inuman na sir or ma'am, and then if you have time, visit our Yes to Health clinic. Dagan salamat wa naman tayo igong oras. Dagan salamat sa mga nagpadala sila mga mensahe gani do na pay ni Habol apan na wa naman tayo igong oras ugma mga katropa ay magkabalaka tungod kay atong ipadayon natong programa The Secret of Health. Happy watching usab no. Sir Marlon Palomeras Malaya, good morning po. And Hinario Solas. Ayan no, sa mga nagatanaw sa atong Facebook Live mga katropa. Wa naman tayo igong oras gani anyong health consultant si Jane Druda. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maing adlaw tanan and God bless us all.

0: sing it, make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namin. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: wala ego kaloy ako nga gibunalan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Kay di ay ang among silingan nakit an sayang kulukadida. Mi oknol mi syagit mi ut nga ang yang kumare. Kage kamang di ay ni kumpare. Oy, mayong morning na tadala niya mga people, mga my friends, other friends, other bang alala ba isok sa tadala mga sukik di kada mayo. Siyempre welcome, welcome, welcome, welcome natin sa tong programang Bugnos, kamay Bugnos, mga tadala mga lang, mga malalap nga naminaw na doon. Salamat kini tadala, o kapuhay kay kalatong welcome sa programang Kung Ako Ikaw. Yes, o ka siyempre kaupanin nyo karoon malay lain ang inyong ubos ngay galas, kanginan yung katropa ang yung lingkod nga sige lang gamarong wala lang master in day tanini og syempre kaoban mo na ko ang bigatla sa La Pilipina ang mangunay og silingan ani ala ladies and gentlemen weighing 145 pounds itlog pa lang na ani ala Mareng Erica tadadang tadadang.
2: Good morning boys and girls. Boys and girls. Kamusta? Welcome ay fit ka ikaw karon ay.
0: Yeah, along eh. Grabe naman yan.
2: Sapon na si Maring Ganggang kaya daga na kuno sa glabo ng sabay.
0: Ako ba?
2: Ako na lang gipanguha yung mga bestida.
0: Ha? Huh?
2: Pay member beta sa PBB.
0: Hello, eh.
2: Okay, kung ano man to, ato naman, atras, wala naman girinyo sa sec tong ato ang Gabi Group of Company.
0: Wala na, kay Kwan, kanang ang Gabi Group of Company, na, ilang na ba matunan dito nga, katong isa na yun yung kabayot, impostor dito. Muna ito yung tigurot sa mga senior high.
2: Gani.
0: Muna ito yung tigurot sa mga mamaligyang maruya o ka na mamaligyang kutsi.
2: Siyempre, membro na karoon mga marahin sa ito ang PBB.
0: Sa PBB?
2: Ayun, pabayot-bayot.
0: Pabayot-bayot, Rami.
2: Siyempre, mga marahin, welcome sa ito ang panag-oban. Alas 10:44 na itong oras. Ako si Maring Inday Erika, daligwapa, dalimesta, sa panibay ko pa yung saan, tungkol kayo mangunang usilingan.
0: At siyempre, sama sa mong gingon, master editor ni as useless. Okay, so karoon mga katropa, din ang ginatuli matpugano, kaya naanaman kita yung mga masundaya, grun.
2: Pag-indoors, okay, ma.
0: Pagka siyempre, kaniyatang programa, gato'y ganito sa mayong kabubutod sa Tanini Wonder Tandok. Ang Tanini Wonder Tandok mo, kung napakan mo o ka na mga lang, mga mananap, sama sa kanang tangkig, kanang king cobra.
2: Mananap din ang tangkig?
0: Oo, mananap lang. Mapakan mo ka tangkig, tambasakan, mga utitod. Labi na yun, kanang mga banakon, kanang banang bakakon, nga usahay mo ulit sa kasimana, kausarang.
2: Muna yung pinakala.
0: Oo, kung mapakan kan mana emong kabalakan no adlan mo sa dalini wala tano kan lima ka bug bayad mo puli-puli sup-sup ana mo pinakan
2: kasagaran na mga banakon kay gagmay kag iya
0: kan kanan mga banakon no kay para ba yon kay patay kag limon
2: sa pag ikuha mo na sa kuan ni mo na duslitan ni mo nag butters ang aping di gina mo angkon nga ako bitaw
0: bisa pag pasipitan ni mo na og pasipitan ni mo nag puspuro lang ko mga kumagkuan na nila maring unya pag duslitan di gina mo angkon naman kanahanan na
2: papaakan og lambay ang iya kuan di gina mo angkon
0: bisa papaakan lang kaning agukoy ng kanang iyang tapay-tapay. Kaya mga pamitay nila.
2: Speaking of pamitay, tapay-tapay, kamusta according proud to represent my tapay-tapay today.
0: Be.
2: Gikan ni siya sa Ken's Barbershop, ako ang tapay-tapay.
0: Aba, ang Ken's Barbershop, no? Mudawat mo ng labada.
2: Nai-trending ron niya. Nai-trending ron niya. Lagom ko no kayong tapay.
0: Oy! Na gisay gusto mo mamutanaw sa mga kwan gusto mo tanaw part 2
2: ay kanang screenshot
0: nami ko
2: si Daria may kuan si Daria
0: nala ko si Daria mamisi si hoy Daria na ko kuan dito kang biloso katong kang gagin ni biloso na ko part 2 oh ay be
2: na kay mo sen po to si Daria ato na ito mo kay tapay nga dili masin kay kuan.
0: Kuan na pag-advertise. Naanay mga kuan, naanay mga sugal. Oh. Hindi mo sugal maging anna dari yun.
2: Wala gini mo, wala gini ka na mga sugal-sugal, wala gini mo anna.
0: Ang amo ani mo, sugal na gini paghigugma. Anna.
2: Sa pamandi ay.
0: Oo, sa pamandi ay.
3: Kaklariks, anna.
0: I want more. Sige,
2: Dobby. Doon ay, kuhaan, doon ay, kapasok lang po ng balita, mga mari. May, ano daw, may, may, ginapahigayon nga linti ng, kuhaan.
0: Ay, nangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang
2: ang ato ang kuan niya, ato ang IOA.
0: IOA.
3: Matud pa sa akong pagtutuki. Ani ata karon dinhi sa mong dapit og nakita og atong nasuta dinhi dapit. Nga nag-away ang duha ka mag-amigo. Tungod kay wani hatag og inamutay ang usa niya ka amigo. Salaktod pa ka istorya. Salaktod pa ka istorya. Kuripot ang iyang amigo wa ni istuman sa ilang sabot na kontre-kontre. Kak Clarix ana.
2: Mas na ko opsyon ako na yung balita ha kay Muraga.
0: Ah, importante. Ala, wala angol.
2: Alas 10:48 ang oras, mga marin. Kining oras, sa tunin ka na ito sa tuang ayaw tagi kwa adirikin kay malipat ta. Basit maka kita na yung makakuha na ano, kita yung makapiso. Hato ginanta mga igala sa Santan Plus Herbal Capsule. Arang nga mas bukosog ato ang resistance sa totoong lawas. Ligo na permanente ato ang immune system. Inam ta adu-adla mga maring ang Santan Plus Herbal Capsule. Napalit na sa mga parbasya butika ng dole mismo sa inyong mga lugar.
0: Yes!
2: Sabi mga maring, siyempre may ngunta o kapi. Dili ka na. Ang kapi nga makaanal ka nga, alam niya.
0: Kalam kayo, alang kapi mga. Dili makapadog up kag aslom.
2: Ito nga rin makaanal. Ah, apo po.
0: Apo po, di ka, alam niya, kadang-galing nga. Kanang kape gani nga, di ka makaingog, kuyoy, kuyoy, makaana ba? No?
2: Kanang kape nga, nag-inom niya, ma-feel mo, mura doon nga, taop.
0: Hoy, kanang kape gani nga, muraga nga, inim ni mo, kana muraga nagagilingkuran na, nga, batirol.
2: Gani, ingon si Colonel Bahan, nga, lamia ba niya yung kape, o yung sali niya yung kapehan niya, Santon Gold Kape Mix na ini?
0: Natural, natural.
2: Ligo na pala si Colonel Bahan nga, asa na bit, mapalit ni.
0: Oo, di ang nabig siya ganina.
2: Yan sa ganina, sab.
0: Siya nga, asa ni mapalit na yung, kuan, maririk ka nga, tanini, ako nga, dito sa parmasya nga dool sa inyong lugar, dito pwede sa layo, ayun dito sa layo, sa kaya mapakanya kag irong. Mapakal ka niya, Roro Bells.
2: Kaya mga marin, kay si Colonel Bahan, kay kuamagin siya ka ng kadlawan pa, gawa itulong, kay sigigit siya ga-operate sa Diristak Payan Stagong.
0: Yes.
2: Hindi maginam na kaya ng mga panuhot. Oh. Iaplasan na niya mga marin o Santon Herbal Oil.
0: Oo, oh, okay. Nangyayon, magin siya nga, epektibo gila kay Day. Gani, no? Grabe yung kaayo.
2: Salamat sa

0: Ernesto, patihila mo si Ernesto Adolfo. O kayang asawa, magpatihila mo daw si Cheche Adolfo.
1: Ikaw rin, Ernesto, madamay magpuntaan na, oy.
0: Bawa gani.
1: Ako na ba dungog-dungog, Ernesto, no? Kay kusagbud ka mo tila, Ernesto.
0: Papato nila, Ernesto? Uy, natasa kuan maring.
1: Asa man
0: ta? 5,000 live viewers ta. Oh my God, oh my God. Grabe naman yung ato ang live. Uy, di naman yung basta-basta. Mas dagat pa man yung live sa impeachment trial.
1: Oh my God.
0: Oh my God, oh my God.
1: Kanagamba rin ano nga mga nagtanaw ka naman yung mga oras, ha?
0: Oh, si Lilo Chavez, Ralph, si Ralph, ni? Itong,
1: si Ralph, ni, katamang hilo tayo.
0: Aba, si Ralph, nga, diata, uy, live diata na sa ako, ano? XFM 88.3, diata sa Cebu. Aba, live ta karon di ha.
1: Gawa sa Cebu, mga maring. Good morning, ubayan pa pamati sab sa mga taga probinsya sa Bukidnon.
0: All right, okay, syempre, magpapitin pa nilang probinsya dili sa may Agusa del Sur.
1: Ilan ni Rio
0: of the Rain.
1: Ag, syempre, magpapitin pa rin po nilang diri sa General Santos City.
0: Aba, ang nahadiyang ang kabats ni Kuan, lalamot di Lebanon, sila Lampil Kuwango, si Sir Sarsi Emmanuel o si Pepsi Paloma ay kabas nila. Walay lain ani ana tadadang tadadang
1: si
0: Evelyn Sabasae.
1: Go Evelyn.
0: Ang siyempre no banan dia saya mga instructors no nga di basta-basta. O ka siyempre ani apagod na magpabitin ba na yun sa pikas di ay
1: kinsama na
0: diya sa mga humano tas bukid nun
1: humano uy di
0: ang siyempre live mga tadini sa Davao City.
1: Hi, good morning. Kamusta mo diyan mga taga Shrine Hills, sa mga taga Davao, sa mga taga Matina Playa, sa mga taga sa pagdapit ng Davao, eh.
0: Saka diyan sa Barangay, diyan sa may San Juan. Barangay San Juan, makikita-kita tadi karong this coming, karong this coming Sunday. Kaya natin mga pasundag na may mga palipay, mga happiness, mga pa-premium, mga pa-prices.
1: Nakoy na, kuan dito, kuno ka mo, split kuno ka dito.
0: Nagpalit ako wedge. Para mag-prepare jug
1: ko. Okay naman sa kuan mo, split ka kung masakit akong batang, haplasa naman ako, Santon Herbal Oil.
0: Hoy, FYI, ako partner dito, si Miss Yolanda Abais. Pilihan sa si Miss Yolanda Abais.
1: Umiikat pa rin ang siya di.
0: Umiikat pa rin si Yolanda.
1: Nga ba sinday mo, try mo si kuan po, si Bricks Flores, kanabi na sa ikanta.
0: Gabi, knock-knock.
1: Who's there?
0: Bricks Flores.
1: Bricks Flores who?
0: Bricks Flores. Tapos yung nang hamakin. Hoy, shout out na mga dito dito sa Davao City. Ito ang ating bayan. Ito ang mga kauban niya. Nga di ba sa isa-isaw na ito na kayo.
1: Sige.
0: Ang isa niya nga pagkumangko ni Chief Boy Logro, si Chief Toto Gab, no? Slash DJ Tuti.
1: Ampo dag nabre na sayo ano DJ man na si
0: DJ Tuti man
1: ampo na ka DJ man na si Uncle Tuti na mayo bay kinasa mo gitik ay kanang balibuo po na sa dila sa
0: grabe kanang grabe kanan siya oi kay nanay kuan ang dila anak kuya kanang yan dila niya kay mura kanang ay balibuo ga maestro mo eh
1: abadi ay
0: oo mura kanang buko-buko steel as bang
1: syempre mga mari atop good morning po nato ato mga suki kay namati karon sa pagadian
0: oi ay dere sa XP pagadian na ang ka siyempre ka umari na ito niya mga katulang pamalalay si Stanley Duhinyas.
1: Ang siyempre po diyan sa Efil.
0: Ay, sa Efil sa Buanga. Shout out sa Efil sa Buanga ang very pasok ay sa Asay o ka
1: ilay Asay mga 13
0: kung ano yung 14 midya taas kayo taas kayo eh grabe gibalot o bina
1: so buta sa buta na namatsing pa siguro na uli ha namintana na ang patsing
0: ay ang saman di ay di lang kayo namintana nalimbaw pa.
1: Uy,
0: oh, grabe.
1: Ako ano din nagbuna ko na gamit ang mercury.
0: Dili na ginag, dili na nakinala gamit ang mercury, oy.
1: Sarapon ako na, oy.
0: Sarapon. Mosquitero lang dai.
1: Okay, dako magrano ang iya.
0: Yes.
1: Ang iyang bulawan.
0: Ang iyang bulawan. Ang siyempre, I'm very beautiful and very sexy and very oh my god. Si Miss Abigail.
1: Go Abi.
0: Diba?
1: Da.
0: Ayaw siya ko, gara-garain ninyo.
1: Ay, mga mari, mga antami taod-taod ha, sa muang pagbalik kay kuang pala ni sa salida pa, introduction pa lang.
0: Introduction. Oy, si, wala pa na isang kakuan na sa ang Cebu. Ken, kuan na ang Cebu, Ken. Kaya na nga i-access si SM John Lee.
1: Ang sa'yo nang ipangyay ka ng kuan?
0: Oo, wala pa daw sila ka, wala may na-access daw, mga ayaw daw siya.
1: Sige pa, tigayin sila ka-access, arang makasood sila mga igala, diri sa mga taga Cebu. Oy, mga taga Davao de Oro ha, ay mo og

0: Kopyansa diha kay live nata karon diri sa tuang panag-uban kay mugitik mi taud taud sa mga kanta sa tuang katropa. Okay,
1: yes,
0: ningin ni ato anto laman o
1: kung ako o ikaw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, basta makainan na gamit ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili na yun ko kapuyin. Kay daghan na yung mga sustansya ka makatabas ko sa kalawasan. Kung ang kalinot ka kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbahan ko dili manusama sa ubang kape. Daghan na yung mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Ako nga sa Santon Plus Coffee Mix sa yun ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Puti Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Alright, Orient Pearl, ladies and gentlemen, and that song was brought to you by Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Aga, siyempre, kung gusto nyo kape nga ay collagen, ay glutathione, aba.
1: Ino mo na naka na mga maring og Santon Pla Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: Para sa mo diri bisag nga nila may diri di gamitan tong guwapa.
0: Pero, totoke, di ba oso? Oh, di ba?
1: Totoke lang, di ba kay makapangagdak ka?
0: Makaingon ka mo, modern ni di ay, modern ni mga dagwayan ni.
1: Modern ni mga lamion diri sa mugat di ay.
0: Modern ni mga kagumgum diri sa mugat.
1: For your information, ang mga habal-habal drivers diri kami ang gigagubtan.
0: Ang habal-habal driver diri mga asa tong kamera nako kani
1: kana de imo?
0: Ang mga habal-habal drivers sa mugat kay amo tanang gitaklaan ang mga itmi games. Labi na gid sa Double City.
1: Ora ka City game.
0: Ayaw ko, labda, ayaw jud kog labda.
1: Ayaw ko labda kay basig palinyahon ta mo.
0: Ako labdon, ako labda ninyo. Panaklaan ko na tanan, linya mo tanan. Di ba kanang rainbow sa inyo mga itmi games?
1: Ako sabi.
0: Ay, ako yun na.
1: Ayaw jud man ninyo og labda kay.
0: Diyan sa imong kamera, diyan sa imong kamera.
1: Asa man imong ako ani kini?
0: Kana kana.
1: Ayaw man ninyo og labda kay, wa jud ko mahadlok og pilasa ning ako ah.
0: Ako di ko papilde be. Ako be, Ano na imong kamera?
1: Kana imo?
0: Ang kani akong kamera.
1: Imo na.
0: Ay, jugog labda.
1: Ah, sige daw.
0: Kay, kanang imo ang kalukalo, mabaliktad yun na.
1: Hoy, maragka-upas. Isa mag-inaan?
0: Ayun, jugog garagarain na.
1: Ayun, kung kuhan ko anang paghambog-hambog na imo, kay ingon-ingon ka nga sa kuang nga magkita ta, kay imo, marag-uhong. Sa di pagkita ta, marag lipgos na di ay.
0: Ay, bebe. Ako, bima, di jugog mapilin imo po, di jugog mapilin. Ikaw, asayang, muna akong kamera.
1: Kana imo na.
0: Ikaw. Ayoko saan sa ari ka magkita-kita, kaya ka magkita ta, katanawa. Kanang buling si mong bungan, ibaling ko na si mong liog.
1: Wala kami sukul o yun kay...
0: Nga naman.
1: Panang luod naman ang imuha.
0: Ayoko, ano ka, ingon-ingon ka sa kuwanga. Ingon-ingon ka sa kuwanga, marakag, mura nagpipino. Pero ka ba, maramang ganun ang kulikot.
1: Pipino lagi, pero katong Bisaya.
0: Ha, katong ihas nga pipino.
1: Ay, patila din, sa nato ni Marinko.
0: Be.
1: Gapaabot pa sa ito ang uban na itong mga constituents. Ernesto Adolfo, patila. Sige, Alvin Goong, patila pa daw siya. Dili na tapay ni Master kay Bayulit.
0: Aba, kasi si pas lang sa mga Alvin Goong sa imo. Kaya di may mukha o junk food.
1: Makayuti ay
0: kang dakong bayota ka.
1: Si Nining Garcia, patila po siya mga maring. Good morning. Request na lang ko song
0: For Strong Wind.
1: Sama ani?
0: For Strong Wind Basta Grand Prix 77 Dine.
1: Asa naman ka palangga, anha lang ko mingaw ko yu.
0: Gigi mo na kayo si ikaw Alvin Goong kama na.
1: Ngayon ay produkto atong kuan, katong pag lusot yung cellphone na keypad pa. Where are you? Here
0: to me. Katong rap call.
1: Katong mga kuan ba? Can you be my text me?
0: Aba.
1: Pasalud be? Dos lang. Ito ang hotline, mga maring abli gihapon, pinaminti 0966309569, 0966309569. Live na sa Facebook page XFM 107.1 Tagom. At ang imi karong Domingo di sa
0: may San Juan Agdao. Magkita ta diha.
1: Magkita ta diha ta magtrukis ta diha.
0: Lagi mo pakita lagi nako tanawang kalang inyong mga
1: kana inyong itmigis
0: nga mura nagsikot tanawa lang.
1: Kana inyong mga itmi games nga mura nagnalaos nga kuan.
0: Mura nalaos nga kay Mito. Kala mura bayulit nga kay Mito tanawa lang gyud.
1: Ay tingala ba din na maglinaguto. At ang imi diha maring kay nadiha ang team sa pwersa sa XFM Davao o Tagom.
0: Yes, tanya. Siyempre, matang mo ato na yung ang taga mati, lipod no?
1: Si
0: Pikong. Outgoing naman na si Pikong. Outgoing. Hoy, mga tata. Taas na kayo, as on si Jis na, oy.
1: Asa na sa oras? May pamaning oras kay
0: taas?
1: Taas.
0: Ay, naku.
1: Medyo bawag pag yun. Ang oras ba?
0: Ang oras,
1: mawag yun. Sige, mo kantahon diya.
0: Bet, kantahon na request ni Nining.
1: Sige.
0: For Strong Wind.
1: For Strong Wind.
0: Tarungan ko na kung kanta kayo. Apil ba yung gugukuan? Apil rabadyo ko ka na nga singing kundi sa una.
1: No ba?
0: Sikan rabadyo ko.
1: Uy, ako, accomplishment na ka ay na dahil kay sikan, kapila mo kabuok.
0: Kaduha rin, me. Sige, be, takay, be, for strong wind yan, me.
1: Sige na, be. Og, kineng, gitaiping pang kanta.
0: Gitaiping pang?
1: Nagala sa Santon Herbal Oil. Ang panuhot, malagpot, ang mga pamaol, ang maguol.
0: Oo, ka na.
1: Masakay mahaplasan og Santon Herbal Oil. Sa mga batang, alam niyo, kihaplasan sa batang oil.
0: Alam niyo, ka na nga pangiyuran?
1: Labi na magtalikod, dyan doon na yung mga laom-laom gamay dali sa pita, oh.
0: Ka na.
1: Mugin na yung giingo ni Kuan.
0: Kinsa.
2: Ayaw naman.
1: Ralph.
0: Ni Ralph. Ay, si Joy Crismondo Permito. Aba.
1: Isama na.
0: Good morning, shout out ko, Drake, ni Alma. Aba, pangal ni Bandil mo. Okay, si Bea.
1: Ladies and gentlemen, her song from PBB Vocalist. Tris Vocalist, Inday Tanini, ladies and gentlemen. Keep on clapping.

0: Salamat, salamat, salamat. Salamat kayo.
1: Pasensyahe kayo ha, kay AI manggod po niya, daot lang.
0: Nadaot sa ako, ano, nadaot lang siya.
1: Nadaot sa typing.
0: Ang AI, masaya di mao.
1: Ang sabi ito ng AI, no, kay may palagi AI. Kay mo na magka di mao pa.
0: Correct. Ay nako mga people, mga my friend.
1: Alas 10:15 na nga itong oras, mga higala, mga maring. Live na karon, mabati mga higala ha. Diri sa XFM Cebu.
0: Aba.
1: Ano Cebu?
0: Ay sa Cebu wala pa. Kaya ang nagdan pa karon, panulong pa sila sa Palawan. Ay shout out. Shout out naman diyan kay Roll Down Rock sa Tasiko, Salbona. Ay, padalong daw sila ang Palawan. Request daw sa exchange of heart. Aba nga.
1: Ay, gingon na rin ang ana ay bag o screenshot sa pamitay ni Kenneth.
0: Ay, ato ni katawan ni si Pops B, si Pops Roldan kay.
1: Matod na diyan Daria, i-comment sa comment section.
0: I-send na nila Daria. Ay, na si Kwan-Kwan. Maring, ato ning kwanan si Pops Roldan. Basig palungan tagtukwan na yung signal.
1: Ay, sorry po, Pops.
0: Exchange of heart daw. Kantahan na exchange. Kumalo ka na exchange of heart? Exchange gift ramay yung gudato ni Balano eh.
1: Ay, ako na ibawaan po.
0: Oo, gana.
1: Sige, Pops, salamat kayo sa ibang paglili, Pops, ha?
0: Oo.
1: Ismaila Sabiliano Asuncion, good morning, pretty katropa. Request ko og song, Heal Our Land, Boys and Girl, Mawa Forever, Song Not Dong. Song Not Dong?
0: Don't, Song Not Dong. Sige, okay, basta kay mauna to.
1: Sa kanta ni Roldan, katahanan ma rin kayo mo. Back up ako ni mo.
0: Sige.
2: Check. Once I'm in love, broken, she's so down.
0: Hawa! Oh, yeah!

0: either too late for a second chance.
1: Alright, tama na kay wala tayong oras. Ha?
2: Ay, salamat kayo sa pagkanta ni mo, mga maring. O, syempre, katong kantahan nga daw sa Marag EI lang.
1: Marag EI, grabe. Ay, maraming bitag EI bitaw.
2: Ay, dahil ka, na nag-PM sa kuha kagahapon nga, ano ko nang guwapa ko nung kaayo ko.
1: Hmm, sa'yo niya.
2: Nagtanaw ko sa amin, nag-anak ko nga, wapos siya masayop, oy.
1: Makaingon, mag-yugod, tinuod po. O, dilipod
2: po noon ko, Miss Tisa, kay pure mga Pilipina, manjugod.
1: Correct, correct sa kukikol.
2: Ako, dili ko nagtago sa kuha ang mga sikreto nga unsa ako ang ginagamit kay ako ang ginanusnos mga marin labi na gid sanir sa kuang mga di kaya hikitan nga mga party kay nagan ang ako ang clear skin herbal soap.
1: Yes.
2: Lahit to si Auntie
1: napamatutan
2: Claire.
1: Napamatutan magid na. Lahit to si Claire, si Auntie Claire.
2: Si Auntie Claire. Uh-huh. Kanang kumplot to sila atong mangwanay balde. Mga
1: Malo siya ka ng konsapo to siya itong kwento, mamakyaway balde.
2: Eh, kahapon ma rin ba kay tanaw ko sa mga balde sa bahay gagmay man, so na problema ko kay dagko mo nang dapat tapokon ginato ng mga uwan. Oy.
1: Alangan, kaya mag na pwede niyo kwan, i-recycle ganda dahil mo.
2: Kaya hapit na biya daw mo abot ng El Nino.
1: Oh, kanang strong El Nino pinuminon. Grabe yes. Naman na. Oy.
2: Clear skin herbal soap, mga igala. Bahala magkaulan init ta. Basta ang permente ato ang pamanit. Mm. Healthy forever. Nus-nus sina siya mga maring o clear skin herbal soap. Hindi mo siya sa Yes to Health mapalit na sa mga pharmacy butika nga dal mismo sa inyong mga lugar. Diri as tagon.
1: Kaya
2: mapalit diri as sa Yes to Health Clinic and Pharmacy sa my door 8 first floor M Central Building dol sa Mr. DIY Paliko sa Palingke. Ganti Road, Barangay Magupo, West Tagum City. O kung asa makadapit na mitaw, naminaw karon nga XFM. Paminaw mo na permiti ko ahadapit ang ilahang mga Yes to Health Clinic. Less on si Bainty na nga itong oras, mga higala. Ayun siya salamat sa Santon Gold Coffee Mix. Sir Eric Manait, God bless you always. Ingan pa si Cebu.
1: Aba?
2: Cebu A and J. Travel PH. Aba.
1: Aba. Grabe naman kaya. Grabe naman yan.
2: Trabila ko naman, be.
1: Papatuloy na nga patrabilon mo ninyo di.
2: Sa mga taga Cebu.
1: Abi.
2: A and J. Travel PH. Salamat sa paglili. Pinaminti, ha?
1: Mm-hmm.
2: Pakishare po sito ang live karon. Oy, mura gamay na magalili. Oy.
1: Naniod to pang uban. Naniod to pang uban. Sinita Maldirosa. Kag-share na nyo ni. Kag-share na ni mo ni Ma'am Nita.
2: Salamat kaya, Ma'am Nets. Aktibo ginis kalihukan si Ma'am Nets. Amputa ka ni si Dras sa Balyo kay narakpa na
1: Salisi Maring.
2: Kasili Maring.
1: Kasili dahi, Salisi. Mayroon kong pagtago ano na unsa naman tao niyo.
2: Dangog
1: kayo. Da, dalug kayo ng ano eh. Dalug kayo ng kasili.
2: Dangog din ang kasili sa.
1: Mm-hmm.
2: Mura din ang siyagkuhan kanang baguhay lang na human. Wala naman tayo yung oras mas natambagay na nyo sa resulti ni mo.
1: Ako matambagan nyo itong sindro. Papam good way.
2: Oh, pwede ay. Okay, so welcome sa ito ang live drama ng ito ang Tulumanon.
1: Kung ako, ikaw.
3: Adun ka ba iswiran na dili din mo mapasahan na ikaw raswata ka na o ipada ning Tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakukwapa nga kuyo kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Ginilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: Good morning to you.
1: Good morning, boys and girls.
0: Good morning. And how do you do?
2: Hi!
0: Mga maring, mayong buntag kaninyong tanan. Ingon man sa mga libuan, minilyon ninyong tigpaminaw ng inyong programa ang gigagubdan sa Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw. Mga maring, usa ako sa mga suki ninyong tigpanubay. Gani, malingaw ko mga maring, kanang maminaw ko sa inyong programa. Labi na gyud makita gyud ako nga may imagine ako ang inyong mga dagway nga arang mga gwapa. Oh! Mga maring, dinal ko dito kayo, ako dai si Sibyo. Nagpayo din sa Efil Sambuanga. Nako yung asawa nga si Lucy. Mga maring, gani ako ang problema rin mga maring. Ako mga, masultin nyo ko sa inyo, alay ko nga pagkalalaki mga maring kay wadyo kay madungon nga mga sweet-sweet nga gikan sa kuha nga mga words, mga flowering words mga maring. Kaya ko, astigon may agigo, kanang brusko mo gani ako nga amahan ba itong buhi pa niya. Siyempre, nadala na ko pagkadako na ko. Anto dahing ko go, naminyo na ko ni Lucy. Apan di ay mga maring, kanina ako pagka-brusko, pagka-isugun mga maring, dili ko siyuwi sa kong paghigog magpagbate sa kong asawa maring. Mao na ni nagdala o problema karon sa kuang gugulingon mga maring. Para masahiran ninyo kung usagay buot pasabot na niya kong swat inaning mga panghitabo.

0: 빵! 빵 씹이요.
1: Sa may kuyo, nimo kang kapiot ko diri glass to. Mo ni kung kuan mo lang last to kasi lu ka patala lang last to nga wa man ay kuan oi, may dog daog na oi. Okay, dog happy ni slide man gani kung kuan ganina ani slide lang. Slide. Kuno ko baluto i kuan bisa gingbi. Katong sab abak gitagaan mo guni Romeo Amogis good. Ugni Ismaila Asuncion. Eh paglutod to gimo oi, gyud mo ko gutom. Gutom gimo nito. Ah grabe naman kay kapang oi.
0: Ay, good pag inana si Bion.
2: Lo si. Kung gigutom ka pagluto, o kung wak ka gigutom, ala pag
0: puyo. Saro nga tingog. Saro nga tingog.
2: Nambot, saron?
0: Saro nga, guwan. Saro nga ang tingog lang. Ay, ano tingog?
2: Samukha ni mo, gagawaan ko dito. Kumpiyo ko dito. Kaya na si, kung ano mo, pare, maniron dito. Ay, sige.
3: Pre!
2: Ay, dan. Ananagali na. Dayon, pre, dayon, pre. Abre mo na.
3: Babog now ang lasang
2: ang akong gipuy-ala. Pre, kaya kuhan, pre, kanang...
0: Sige na bang luto eh, sa kulito kuhan, pre.
2: Sumuka ni mo eh.
0: Gusto ko mukhaan na lang, kaya grabe, bila kayo nagsakit akong likod ba niya.
2: Magpalito lang nito sa gawas.
0: Kailangan ng potassium mo, pwede potassium.
3: Pare, saan yung problema na? Mare, saan yung problema na, mare?
2: Alam ko, samo kayo si... Ano ba, di mo siga na itong kuhan niya? Di mo siga na itong tangke, dili ikaw mo santik, ana? Nailagay ni mo eh?
0: Nailagay ni mo eh?
3: Oh, pre, ayaw na po na si Maring Lucy, pre. Gusto niya, Maring? Gusto niya problema ni Maring?
0: Ay, gusto lang ko magkakuan. Gusto lang ko magkuan panso eh. Kanang, kanang kuan ko kuan ba? Saging ba?
2: Saging, pre.
3: Ay, susoy, bibibibig. Pagsunan mo na, kaya gulong ang dami.
2: Sama ko eh. Ay, pre, mahugaw yung mga kapalimpi ba yung mga gamot, pre?
0: Okay. Damay pa na si
2: kuan. Pero hero, manis pare.
0: May pag- ay, pag- kung may panay mong kumpare ni mo ba? Kaya kung kayo, ikaw nung wadyo kayo sa team mo ba?
2: Maingon ka nga, mas mayo pa siya kaysa nako.
0: Dili pa kayo, siyempre yung...
2: Samok niya mo, Lucy, ka na kung hiligi ka magkumpara. Salabihan na siya nga kuwana, salabihan na magkumpara ka.
0: Ngayon ako siya ako mga, sa asari ko mga wala, asari ko mga hangyo diay. Ha?
2: Ay, so samok ka ni
0: may... Asari ko mga hangyo.
2: Ang hangyo ka ba siya asari to?
0: Paps Roldan, nga busy pa to si Paps Roldan. Nga lang, sige pa to, cut og tawir.
2: Ah. Dito ka kung dito ka mapahangyo ka dito.
0: Oh. Kuyawa naman mga story yung uy, samang ka, usamang ka si Bio. Ayun, pag-inahan na Bio. Grabe naman kay ka, grabe naman kay ka, uy.
2: Ay, si, di ko makatarog kong Bio.
3: Pare, kinakasin naman eh. Ayun naman si paglalis niya.
2: Pare, di ka tamasunog.
3: Ay, wala, ako itong nagpuan ko dito. Nagdalam ako, gikuha man ako itong katong buti ni kuan ni Gab. Akong gikuha ni Tuti dito, akong gidala.
2: Mayo, mayo.
3: Sige, mo kamay mo paglalis na maring. Ikaw maring. Ay, relax na maring. Ay, kumala. Kung naako na rin maring, pare, ako na ibala. Ay, no, pag-istorya na rin mo niya.
2: Sige, pre, mo atos ko sa gawas, pre, kay...
3: Asa mo ka, pre?
2: Mayo rin, akong kumpiyo to, awo. Klaro kay pre.
3: Sa ako na yung kwan. Sige, pare.
2: Balik rin ko, ha?
3: Oo, sige, pare.
2: Mayo, kare, bahala ka, pare, niya.
0: May pakapans kay kuan kay kabaw kanang nung sultiya siguro sa imo ang kuan imo masawa nimo puhon no
3: balok ka maring ako di magi ko daga kuan na inaanay man jugo kay naanad ko kanang kuan ba di ko kanan ano simple man kayo na di magi nabugat nang inana magpila raman pila raman ang paglungag og sabaw nya naa naman may mga kalos kag tubig just because barrio
0: bitaw intang ginana ni grabe jud kayo nang akong bana nga seryo ba kuan kaayo kanang kada kaning kuan na siya, kung nang baka kay kung naghangyo anak niya na bigo niya pagbigyan. Kung nagong na simpre sawa ba yak kuno niya? Nabigyan ko yung mga panginanglan, nabigyan ko kapoy ba kayo niya? Ako rin mong labad din siya mga gamit, may brief na nga, itsa niyo pa rin, kabalok ka?
3: Ang ano mo na yung maring?
0: Mutindog na!
3: Ano?
0: Sa igari mo, baktas na, panulong dito sa kuan, dos planggana.
3: Buwang ako na ng pari, good. Sirayan na lang ko naman eh, relax lang kay... Kuna ka yung mga kuandre, ako lay, matamingan nga na ako. Kung ikaw rin sa andre, kanya na kayo gusto ipa-cupout niya, ipa-putol, pero siyong bali. Hey, boss, ako, tawag ako. Kung wala sa pare. Okay?
0: Ay, salamat yung kaayo, paring seryo, ha?
3: Sige, paring. Ados ako.
0: Mga maring! May buong gusto kong asawa, mga maring. Kay kadalalis na mo. Iyak, i-mention niya ng akong amigo si Sirio, kung ikumpare na ako. Ngayon sa kawantay mo lang, mga maring. Eh, siyempre ako, di ba dyan ko mo kuhaan yun? Kaya nga, siyempre, nakanigin siguro niya akong tunada. Kanang pinasingka, marang si Darwin ba? Kaya nga nagot. Muto mga maring, dahil sa kadlangan ha, nagsistorya na yung minsan kong asawa, kaya nasa higi hangyo sa kuha. Nga kay kapoy mga eko, inaan yung mga pangitapo.

0: bien. Sakit kay kung likid biyang bang.
1: Sa mo kay sa katulog na kay ko si si panguhit ya, mura man kag ano kag aning-aning.
0: Lain lagi ka man kasteria biyong. Luta ba ka sakit biya kay dang labab biya ko kanina.
1: Samtang kay ako man bigay mo kuno. Lucy, pwede magpagmasahe to sa kuan sintro. Namin si kuan ito si Auntie Auntie Magda. Magpahilot tayo ka dito dahi.
0: Grabe ka ka mga istorya.
1: 100 na may minimum.
0: Grabe ka ka mga istorya ba?
1: Kasi ano rin kung kisa dahi. Asulon pa ko ni mga hilot-hilot. Mga ngati mo buko-buko ni mga buko-buko gamprag.
0: So karang gamprag. Ha? Gamprag. Pero sa una ka ito nanguyab ka sa kuha. Grabe lami kay kag mga istorya.
1: Sa mo kayo. Sige pagbalik. Balik ka ng mga nangagi.
0: Ikaw. Ikaw. Ha? May pa man si... si kuha mo? Si paring siryo ni mo? Kaya si paring siryo pag kuhaan? Na initiative.
1: Oya, sama. Pulihan ko ni mo.
0: Pulihan?
1: Pulihan ko ni mo.
0: Ha? Wa ko din yung pulihan. Ang akong gingon ni mo, ninalang taka nga pagabana. Kay gay ikaw. Wala kay pulong nga pagabana ba?
1: Kung mas lami, isa mas lami. Kaysa na ko din, pulihi ko.
0: Kaya kay ka mga istorya niyo?
1: Muro pag sige sa mag-kumpir-kumpir sa kuha.
0: Ha? Pero hindi pa ka mukuan sa kuabi. Nga asawa man ko ni mo. Ha?
1: May paman si Kwansi mo, may paman si Ismaila.
0: So ka na kay Ismaila?
1: Kaya patughan ko sa kung gusto.
0: Si Ismaila, ganahan din kay Ismaila. Mau na.
1: Samok nyo. Samok.
2: Ang dukhan.
0: Pre, saman yung away mong asawa gabi ni Maring Lucy, pre.
1: Ngayon saman, ingon ni Sisimo, ni Tugan ni Sisimo.
0: Ah, wala ko, pre. Magsingon nga ni Tugan ko.
1: Ay, samukan. Mukhang asawa ko na ako. Sige.
0: Madungkan man ako ba? Nga, sige ni mong gagawin ba?
1: Masa maghihapahapa rin kasi bahay pa rin. Ay, madungo ko, layo raman ang bahay niyo. Dito naman ka sa purukto niya, puruk una wanda sa iman mo eh.
0: Pare, wala pa, madunggan naman ako na pare. Madunggan man ginaan. Pero kita ko kaigtingo, ako magigagtingo pare. Ayun na naay mong asawa po pare.
1: Dili pare, abini mo, bisa yung anak lang ko. Dili mong kukupas uban mga laki ko nga showy kayo. Good? Mahal kini ko na kong asawa eh. Abi, kini mo na si Lucy. Ah, hindi ko mabuhi kuwa na.
0: Doon na, ayaw na pare.
1: Pinangga kayo na ko, hindi ko mabuhi kuwa na. Pero lain mong kuklase pagka lalaki ko. Pero masasawa na ko.
0: Nga naman?
1: Hindi mong ko, dili ko para sa uban nga ginapakita ang hinigugma ba, gugma ba. Lahi ko kay taguro na ho. Pero gihigugma gina ko si Lucy eh.
0: Pare. Ayaw na pare. Istorya ko ni mo ginay. Ayaw kayo sigasingka. Ayaw mo sigasingka ha na.
1: Gitambagan ko ni mo pre.
0: Wala ba kayo mag-istorya na yung magod biyana pare. Mayingon magod na siya sa kuwa nga. Grabe daw kayo ka magkasingka siya. Ano sigasingkahan daw ni mo siya.
1: Nagipon sahay.
0: Panghagkanin mo. Walain mo na siya pre.
1: Nagipon mo sahay. Nagipon nga ganun. Masaka po na kong heblad ba. Kanang sa puton ko pa tinuod gud pre.
0: Alang nga di ka sa puton. Nga kaunong kaga gusto magkaka ng humbang nga puno uga ng kuwan. Ang tambok.
1: Mo gani no. Mo gani po na kong kahinaan.
0: Ayaw pag ginala pare. Dapat asawa man ni mo pare. Imo ang istorya ki nay. Ayaw pag sigig pangagi.
1: Ay nako mga pare. Sige na lang.
3: Pang.
1: Unsa naman pod?
3: Pang. Wala sa kuno ako til pang pikay kuan pang kanang sakit pre akong bagtak pang mo eh.
1: Alag di mo sakit imong bagtak ni mga dako naging lawas ni mo. Di na kadaog na sa imong bagtak.
3: Grabe mga istorya pa. Mura man kag dilibana sa lay kadi ay asa ra mapahilot ani di ay.
1: Dito rin kay Kangguan, kang dito kay kapahilot Kangguan ka dito?
0: Baby, ayaw na.
1: Match Mary Joy?
0: Ako'y kwa na rami, ako'y iloto na ko ni Mary. Tiyel na bang match?
1: Iloto ni mo, pre.
3: Sige pa siya lang, match o yung...
1: Di aras tiyel na rapi niya, basig mabot ka to sa ang.
0: Gani, ayan, nalisan eh, naiugat na rin nga na ba, nakuan ba?
1: Pre, ako'y haplas diri o.
0: Baby, tiyel ka haplas, baby.
1: Santon Herbal Oil.
0: Kana, kinautan ko, baby.
3: Mga nabansoy.
1: Piyong-piyong ang kanahan,
3: oh. Oh, shit, memeng.
1: Ginoo ko, murag lamian ni kong asawa.
0: Okay na nila, okay. Nemas.
1: Pre, di harataman si bagtak, pre, ha?
0: Pre,
1: basig maabot ka sa pa sa bingkungan.
0: Ayaw na ba?
3: Pasaka ba kay Pats kay Rinuli-ulian pa?
0: Ipasaka naman. Pasin ako, mali. Pare, malis ako, pare. Malis ako, pare. Gani, napamari ko ilang ka, pare.
1: Hindi naman kahalos katindog, pre. Mamuyok ko lang ka, pre.
0: Mamuyok ko, medyo, pare. Lain mo, tiyan ako, pare. Lain mo, tiyan, pare. Hindi ko katindog mo, straight.
1: Sige, pre. Pare. Ikaw, uy, no, uy, ka pa, pahilot ko na ka ng laing tao, no? Mura kang... Pre!
0: Ano
1: eh? Ayok-ayok mo lang yung saging, pre! pre.
3: Sige,
1: dihalang ka, pre. Ikaw ba? Ginahan mo rin ka, pilot-hilot lang tao nga. Ginahan ka, pika-pika pa na lang yung panit ni mo lang laki?
3: Isa mo na yun niya! Ikaw may ako pahilot, hindi magkapahilot!
1: Kapoy man.
3: Kapoy ka? Ha? Pero dito sa lain.
1: Yan mo rin ka, gilamian man lagi ka.
3: Lami mo tinagumot ko buto ni mong tiili mo, kaya si pre, haway ba kayo?
1: Ayun nga ako yung hilot, si mo rin may kalamian lagi.
3: Naingon bita ko sa'yo masibyo nga, ikaw may hilot ako, hindi magkapahilot!
1: Ikaw...
3: Tungan na ni mo rin mong gago ng aning-aning, siguro ka?
1: Amok ni mo, matukos gawas mo, pabahangin ko dito.

0: agonia.
1: Alam ko isulti ni mo, pre.
2: Saan na, pre?
1: Ganingati ning sa gunso naman kasi duldoors kong asawang kasi Lucy. Nakamatikod ko ni mo, murag dahil na yung mong interes, pre. Nanakay personal interest.
2: Pare, ayoko na, pre. Kay mga asawa namin ang magsigdol-dol ako, pre.
1: Amo lagi, pero asawa mo na ako na.
2: O niya, kayo, di ba rin mo, alam nga, kagulang nga, isalik ko ay mga asawa nga, manukul ba sa kuwa, niya, waman ay Malaysia na ako.
1: Ah, wala Malaysia nga, magpagtindog ni mo, di ka sa kayo street, gini.
2: Alam nga, sakit kayo, di ko sakit kayo, diyan, pre.
1: O niya, masang ko.
2: Gilok mo, pre. Ayoko wala pa, ayoko wala pang istorya, pre.
1: Masuko, mga.
2: Bukul, suko.
1: But pasabot, masukur ba? Kinood ko na ko na.
2: Ikaw rin doon ako rin, pare. Yung mga asawa, maayo na kayo. Ikaw kayo, kung tarong pagkangaban na, dili mo na nanahon ni mga asawa ang pag-istorya?
1: Tuod rin, no?
2: Oh! Grabe kayo kayo pag-istorya, parang dili mo na asawa na. Kanya karoon, kung magpakuha ng lain nga sa diri, magsilos ka?
1: Sige lang kayo, paningwaon ako, pare nga. Usabon ako akong mga tirada na ako. Parang ipakita na ako doon sa asawa na ako si Lucy nga. Mahal gina ko siya.
2: Matapa lang, ha? Alang yung ipakita ni mo?
1: Sa tinuod lang, pare, pinangga mo gina ko na si Lucy.
2: Kunya, ano di ba siya, di ba siya pagbigyan?
1: Dali man ko sa puton ko.
2: Kunya, karoon ako yung pasagin na nimo.
1: Pero, wak man yung kay Malaysia, pre, kanang lawi. Mahilot ka sa kong sawa, pre.
2: Oy!
1: Basig bingong kang ngati, nang mapahilot sa mga likod niya, mahisugot po ka. Ayaw kisugot, ha?
2: Depende. Ah, dili ko masugot na rin.
1: Dili ko masugot
2: na, pre.
1: Lang. Ayaw ko yung...
2: Hindi ko mong wala na. Kaya ako, di ba po, ako, pre, sultiya taga. Pag wala man ay, wala ko, pre, wala man ay lain nga, Malaysia na ako, pre.
1: Agree ko ninyo, predura kay lima ka spray lang.
2: Usap na lima ka spray. Usap na lima ka spray.
1: Ah, lima ka spray lang.
2: Ganun, usap na lima ka spray.
1: Ah, Julian Gun.
2: Bungat sa ito, bungat sa ito.

0: kuning. Buto ako kagun, wala ko na kontento. Ako ang gikumpronta to, doon nagsiriyahan na yung mesa kong kumpare. Wala man ganoon siya ay malisya. Ang kuwan man, I love you so much, magkuwan niya akong asawa nga si Lucy, pero dili ko kanana nang magkuwan, kuwan, di ko kanana ng babaeng paraygon kayo, kanang uwi kayo, uwi hon, magkuwan niya akong asawa ko. Buto mga maring, usa ka gabi ni Ana, pag uli na kong ikas trabaho, nakugang ko, kinan yung mga pangitabo.
1: Kapuya, mayroon pong gabaktas ko, ganagatipid ko sa pamasahe. Kay mahal kay British pedicab. Minga mong sabay? Lucy! Lucy! Uy! Ginoo ko?
2: Nani,
1: siya mara? Mura mag... Babangas. Mura mag doon nagdadaguok sa suod sa sabay. Mukhamang ko na si Luyo. Mukhamang ko. Diri ko, napit sa kuwan. Pero ako, asa ko mo, ganda ko si Lucy ron.
2: Kada... Pads, lamig anak, Pads. Lamig maligid ka mo, inaanak,
3: Pads. Oo, lugay na ugay ko
1: na rin. Uy, si pare, gihilot akong asawa nga si Lucy. Nahubutan ang lawas. Hindi ko makapagong. Brihan ko niportahan, be.
4: Pare.
1: O niya.
0: Sibyo.
1: O sa may mong explanation na pre. Nga nasakpan mo gimo ga. Gaubo kasi kung asawa na ko si Lucy.
4: Pare.
1: Ha?
4: Ayaw di ba?
0: Nagubo ko si mong asawa pare. Kaya pa gitawag og body massage. Kaya haoy na kay ko mga kamot pare.
1: Oo, no, nagbit-bit ka og usa ka botila Santon herbal oil.
0: Talaga ka pare. Kabantay ka nga ako lawas na ko gidikit diri sa buko-buko si mong asawa.
1: Unsa ni siya pre?
0: Mo na gitawag og kick-kick style.
1: Kick-kick style?
0: Walang kamot ka gigamit pero lawas lang.
1: Pero mo mo ka baybaw nga. Namo diri sa so, kwarto na ko yung kamuran doon niya. Inaanak yung gibuhat.
0: Pare, papase sa siguro ko. Pare, blanco siya, pare.
1: Pare. Di magkamag-aksyong.
2: Salamat ka, Bansa.
1: Pare, di magkamag-aksyong tindog, pare.
3: Ay, huwag kayo, Bansa. Huwag kayo,
1: pare. Ikaw, Lucy.
4: Ayaw naman.
1: Bigat lak ang klase niyang pagkababae?
0: O si bigat lak?
1: Ano, paisa dilot, magkasi kong kumpare diri sa itong bahay na to.
0: Alam na, di magkabailap. Huwag kayo, polos ka mga kamaran. Mungkuhan, pito ko siya, dilika mungan.
1: Gisagpa.
0: Kanya karan magkuan-kuan ko ni kaning Sirio. Ananaon ko ni mo, istorya ko ni mo gina. Kay kung di pa ka ako tarong pagkabana. Ha?
1: Nakabaw ba kang gimahal ta ka?
0: Oh!
1: Pinangga ta ka?
0: Gimahal ko ni mo. Apan. Sa ako mga hangyo. Ha? Kuto bra ka sa ba. Wakas buwat!
1: Subot pa sabot. Subot pa sabot. Di mo nga mas ganahan kasi kung kuparin ako. Kaysa na ako.
0: Naturalmente.
1: Tanawa na?
0: Sa usultihan na kasi doon! Nahulog na akong buot ni Sirio. Tungod nini mo.
1: O siya ka na nanungong na nainlove ka sa kukupare?
0: Ha! Pasaylo ako.
1: Lucy, ayaw po pag-ana day, oy.
0: Pasaylo ako.
1: Pinangga ba yata ka day?
0: Pasaylo ako, Sibyo.
1: Lucy, mura malagig.
0: Di, salan ako! Salan nini mo! Diyan ka na!
1: Lucy! Lucy!
4: Ayaw naman!
0: Mga maring, mo na akong problema karon. Ngay, na akong asawa diri pero ang yang una-una, to asa kong kumpare nga si Sirio. Magsigimig away, magsigimig lalis. Unya si pare Sirio akong istoryahan po, bingura pa po siya nga, wag mag-uwi mabuhat na pare, kaya siya magkunin mo duol diri sa kuwa. Saan ako na yung pagbawi ano yung mga maringa? Akong asawa dito naman na fall in love naman ni Sirio. Mga maringa, usapay usbon rin ako ang akong batasan? O pasagdala na ako siya nga muuban siya kang Sirio akong asawa? Mga maring, tabagi ko ninyo. Di nilalang kutob. Sibyo. Sibyo.

0: Alright, so mala to ang suwat karon mga katropa, no? Salamat kayo sa to ang sender nga si Bio, no? Nasa po kayo ng inanamaring?
1: Ang ako alam po nung kuhan ani ka salty nga kuhan po doon kanang wala pa delikadisa ni si Sibiu oy nga nisuri ba sa relasyon nga doon ay relasyon
0: si Sirhiyo
1: o niya ka nang kuhan po baka na sa ko alam po ang apas ani doon naman po ay kakuhang ganyan si kuhan
0: si Sibiu
1: kay spoko mo nang mahangyo ganyan sa awas si Muha isa pa mag kanang kuhan hindi mo gusto pero hatang isa na higayon oy
0: mogi
1: kaya lisod kayo yung asawa kung dito mangitag lain nga muna kong iingon ba nga dito mangitag lain kalipayon sa lain ang imong asawa so naging posibilidad nga ang kalipay nga imong iyahan na tagamtaman sa imo mas malipay pa na dito
0: yes muna nga mga ilala nga mga lisod kayo na mga maringoy kanang ang dapat ikaw ba anak kayo imo ginangwa nun imong asawa kaya yes. makakita ganina og lain nga mo comfort na impas yun ka
1: so ito na pangayoon ang komento sa ito ang mga kuwan na ito mga liliers sige mga maring comment ang mga tambag sa ito ang live karon sa Facebook sa may masulti niyo sa kaagi ni kuwan be kaagi ani ato ang sender na ito nga si Sibio
0: Be, sulti ko na may be. Kanang naaral sa inyong una-una. Ayaw po nang una-una sa lain.
1: Asuyi, me.
0: Sulti, me. Kaya para makabalo, me, sa inyong nasa inyong una-una.
1: Ingin pa si Wilma, walk-in nga, naas sa babay ang desisyon, anak.
0: Aba, tama po, no?
1: Yes, abda.
0: Dapat kamo, mga bana, musabot mo sa inyong asawa. Aba, ayon si Wilma, juwakin. Marag si Wilma, raman mo yung nagkot.
1: Si Wilma, raman yung
0: kuya. Silos man na iyang bana, pero bati o bata. Asan ha?
1: Ngayon pa si Ismaela nga, hala, ka-enjoy ba ninyo katropa? Mm-hmm. Ang ako mga friends, mom, smile, dramatist naman di ay ka sa XFM?
0: Aba? Sige.
1: Sige. Mm-hmm.
0: Bebe, kay...
1: Si,
0: kisa pa?
1: Si Marie Moato na kay Pari. Dito gina siya. Napa si Romeo, kakita na mo sa viral karon?
0: Kita na ay
1: bayulit kayo
0: na muraga na ko na murag obike ko ay nga gipagahi ay ginoo ko
1: kita giday ka
0: ay maraga kita na lang
1: tabagay niya ni Marin kaya kung anong tanan ni ato na yung sa Tagalog bali lisahan niya na natin to
0: yes well ani ana mga Marin ato ang tambagan ni Sibio paminaw dong Sibio
1: sige Sibio
0: kaning imong suwat karon sultiyan tagadili ni sala sa imong asawa sala ni nimo aba? Ang obligasyon ni mo, wala ni mo gihatag sa imong asawa.
1: Alo, eh.
0: So, ang imong asawa, kabalo ka, babae, humo kayo nagkasing-kasing. Pero, delete na, may mga babae po nga, ka nang mungkuhan po, magdipindi ba?
1: Oh, gani.
0: Pero, imong asawa, humok man ni kasing-kasing, so, dito siya na-fall in love sa imong hangkwa, nakagusto siya sa imong kumpari. Di mo na sila sa imong kumpari.
1: Gani.
0: Kaya, bisat pa, huwag mangulayo na imong kumpari, masigil mo siya kunot-unot dito, kaya ganahan man na siya, sige, hilot sa imong kumpari.
1: Alo, eh.
0: Mauna. Ha? Mula ikaw si Bio, paminaw niya, ayaw pang sige patanga-tanga, ayaw pang sige pang sulirap-sulirap yung mata niya, sige kang duyan-duyan. At sige kasuwa na, si isitol na yung asawa para mahumana na yung problema.
1: No.
0: And that's all, thank you. Kung ako ikaw di mo si Bio.
1: Sige pa, puni pa.
0: Kung ako yung manundong ka ni Kwan, Toto Richard.
1: Toto Richard?
0: Nasa Toto Richard. Niulig yun. Niulig yun si Toto Richard. Kaya mag yung kwan. Namag yun siya kwan sa iyang pamilya, sa iyang anak, o sa iyang asawa. So niulig yun siya. Pero kung si Ray Pirarin, doon kayo manalistakot mo. Niulig yun siya dito. Tungkol kayo na ayang anak ba? So, ikaw po, ibang obligasyon ni mo, nang lagot ako, inom kong tubig, babe. May inom kong tubig, babe.
1: Narito na yung mong kape.
0: Narito akong kape.
1: Maraga, ni Klimaw, ay mong panagway.
0: Muna akong gingon.
1: Murag isapot na sab ka.
0: So, salamat kay Sibio. Ha? Sa pagpadangat ng imong suwat diri sa imong tulumanong. Kung ako ikaw.
1: Hantod ug mapohon mga higala ay kamagkalimot din ha sa taliwala ning ini ato ang nasinati karon nga mga pag-ulan.
0: Mm-hmm.
1: Ay kawala diha sa mga baldi.
0: Ay, magpasenda si Toto daw ha. Sindan ta ka, IPM ko to, sindan ta ka.
1: Okay, siyempre, ayaw kalimti ang pagtumar sa mga produktong gigama sa Yes to Health.
0: Mm-hmm.
1: Labi pa ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang ato ang mga kape nga tulok klase depende sa imuhang gipangita nga panlasa.
0: Mm-hmm.
1: Ang kape mga maring nga muna sila ang
0: Yes, ang kape nga premium D3 coffee mix.
1: Okay.
0: Okay, siyempre ang atong kape ang... si Uncle Ray. Si Uncle Ray Pirarin. Ay kabala ka kol kay dita kontra. Bala na basta kay ang ato diha permanente ang tako. Uy, kaya ba kani si Ray?
1: Si Ray?
0: Si Ray, si Uncle Ray, kaya ba naibukton sa bata?
1: Maba di
0: ay. Naibukton sa bata.
1: Kasi da, tumor. Di po tumor.
0: Makaiwan mo na si ate Belen sa bata. Uy, Diyos ko.
1: Nakalang, gusto mo mura magka ng tumor nga. Mura magtumor nga stage 4.
0: Grabe kayo, no? So, malala, no? Atong kape nga, nindot kayo ang atong Santon Gold Coffee Mix nga na iglota tayo ng collagen. O ato ang kape nga pinaka nindot pa nga kape. Ang ato ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Wala may kong oras mga higala, salamat sa mga galili sa mga naminaw karon sa mga nagadaiya nga mga XFM station sa Tibok Mindanao.
0: Mm-hmm.
1: Hantod og mapohon, salamat kaayo og
0: thank you for watching.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jimmy, basta makainom na gamit ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko o dili na yun ko kapuyin. Kaya daghan lang yung mga sustansya ang makapabastog sa kalawasan. Kaya ang karimit pa ko sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubaan ka dili manisama sa ubang kape. Daghan lang yung mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Ako nga sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum.

0: Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para maligayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
4: Ang mga pauning headlines, atid po sa atin mga katropa ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Headlines.
4: Trust rating ni PBBM umangat sa SWS third quarter survey. BP Duterte matatag pa rin.
3: Headlines.
5: 51% ng mga Pilipino gustong personal na tumistigo si VP Sara Duterte sa impeachment trial ayon sa Pulse Asia.
3: Headlines.
4: Kampo ni VP Sara naniniwalang walang sapat na batayan sa three articles of impeachment kaya't iniurong ng prosecution.
3: Headlines.
5: Dating Health Secretary Janet Garin at iba pang health officials absuelto sa Deng Baksha case.
3: Headlines.
4: Taas sahod sa Central Visayas, epektibo na ngayong araw.
3: Headlines.
5: Cardinal Tagle mangunguna sa misa sa Vatican habang nagpapagaling si Pope Leo XIV.
3: Headlines.
4: Palitang regional, PBBM pinangunahan ang 2026 National Peso Congress sa Cebu.
3: Headlines.
5: Sa balitang international, Pope Leo XIV tinanggalan ng cancerous tumor sa nagarap na lung operation.
3: Headlines.
4: Balitang showbiz, Wawi de Guzman ligtas sa naganap na aksidente sa Batangas.
3: Headlines.
5: At sa balitang sports, kampanya ni Alex Ayala sa Wuhan Open China natapos na.
3: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, pananghanian po tayo ng Wednesday, October 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
4: Magyang tumaas ang tiwala ng publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikatlong quarter ng taon. Pero nananatiling mataas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte Batay sa survey ng Social Weather Stations na kinimisyon ng Strat-Based Group. Sa survey na isinagawa mula September 21 hanggang 27, nasa 36% ang mga respondents na may malaking tiwala kay Marcos mula sa 34% noong June. Bumaba naman sa 40% mula sa 45% ang may kaunting tiwala sa Pangulo, habang tumaas naman sa 22% mula sa 19% ang undecided. Samantala, nanatili sa 56% ang mga respondent na may malaking tiwala kay BP Duterte, bahagyang mas mababa sa 57% noong June. Ayon sa Strat-Based Group, kabilang sa mga isyong sinusubaybayan ng publiko, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, flood control anomalies controversy, at impeachment trial ng Vice Presidente.
3: XFM News Nationwide.
5: Mahigit kalahati ng mga adult Filipino ang naniniwalang dapat personal na tumistigo si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court batay sa survey ng Pulse Asia na inilabas ngayong araw. Sa survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24, sa 2,400 respondents, 51% ang pabor sa pagtestigo ni Duterte, habang 34% naman ang tutol at 14% ang undecided. Samantala, sa mga nakakaalam sa aligasyon ng unexplained wealth laban sa pangalawang pangulo, 39% ang hindi matukoy kung totoo o hindi ang mga paratang, 30% ang naniniwalang hindi ito totoo at 29% ang naniniwalang totoo. Lumabas din sa survey na 55% ng mga adult Filipino ang interesado sa impeachment proceedings, kahit 53% ang nagsabing kaunti lamang ang kanilang nalalaman tungkol sa kaso, kung saan sa internet at television ang pangunahing sources ng kanilang impormasyon. Sa usapin naman ang pagiging patas ng mga senator judges, 60% ang naniniwalang may mga senador na magiging patas. Ang survey ay may margin of error na plus or minus 2 percentage points sa 95% confidence level.
3: XFM News Nationwide.
4: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi sapat ang mga press conference at panayam sa media para sagutin ang mga aligasyon ng pagbabanta at maling paggamit ng confidential funds laban sa Vice Presidente. Ayon kay Defense Spokesman Michael Poa, nais nilang makapagharap pa rin ng mga testigo at ebidensya sa impeachment court upang maipaliwanag ang panig ni Duterte. Ito ang sagot ng depensa matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment, kabilang ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, grave threats at bribery. Hindi naman tinukoy ni Poa kung sino-sinong testigo ang nais nilang ipatawag, habang hinihintay pa ng kampo ang magiging pasya ng impeachment court sa kanilang kahilingan. Inaasahan po magpapatuloy impeachment trial sa Senado sa Nobyembre 9 matapos ang deliberasyon sa 2027 proposed national budget.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
5: Kinuwestiyon ni Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, ang umano'y pag-aaksaya ng pera ng taong bayan matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Panelo, umabot sa 20 araw ang pagdinig sa dalawang aligasyon, habang tinatayang 25 million pesos kada araw ang gastos sa operasyon ng Senado o nasa kabuuang kalahating milyong piso. Git pa ng abogado na sayang din ang oras at resources ng Senado dahil sa naging hakbang ng House prosecution.
3: XFM News Nationwide.
4: Kampo ni BP Sara Duterte na niniwalang walang sapat na batayan ang tatlong articles of impeachment, kaya't iniurong na lamang ng prosecution. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
5: Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, na nagpapakita umano ng kawalan ng sapat na batayan ang mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo matapos magdesisyon ng prosekusyon na bawiin ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban sa kanya. Sa pahayag nitong Miyerkules, October 14, igreet ni Panelo na ang pag-atras ng prosekusyon ay indikasyon umano na walang sapat na basihan ang mga paratang laban kay VP Sara mula pa sa simula. kinwestiyon din niya ang umano'y kawalan ng matinding reaksyon mula sa mga miyembro ng Senate Majority kaugnay ng naging hakbang ng prosekusyon. Matatanda ang formal na iniurong ng House Prosecution ang Article 1 na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, Article 3 tungkol sa bribery at Article 4 hinggil sa grave threats. Samantala, Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth na lamang ang ipinagpapatuloy ng prosekusyon sa impeachment trial laban kay VP Sara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
5: Iginit ni former IBP National Executive Director Attorney Antonio Ligon na may karapatan ang House Prosecution Panel na iatras ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ituon ang paglilitis sa natitirang aligasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na bilang ang Kamara ang naghain ng reklamo, may kapangyarihan silang magpasya kung aling mga aligasyon ang itutuloy sa paglilitis.
6: Tinataya na nila yung accountability issue against the Vice President doon sa latest article na present nila, yung unexplained wealth. Mm-hmm. Sa kanila, hindi na kailangan tugay-gayin. Dito na lang tayo sa unexplained wealth kasi matibay na ebidensya at dito, eh kahit na abutin sila ng detalyadong presentasyon, mm-hmm, confident, you know, assumption ko na maku-convict on the accountability issue, mm-hmm, si Vice President.
5: Yan ang tinig ni dating IBP National Executive Director Attorney Antonio Ligon.
3: XFM News Nationwide.
4: Sa kasabay na panayam, hindi nangangahulugang nasayang ang oras ng Senado sa tatlong inatras na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil naihain na ng House Prosecution Panel ang mga testigo at kanilang testimonya. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na ang hindi na lamang matutuloy ay ang mas mahabang proseso ng paghaharap at pagsusuri sa mga documentary evidence kaugnay ng tatlong artikulong inatras ng prosecution panel.
6: Sa gastos, binabawasan nga natin ang gastos para hindi na humaba pa to, usapin na to. Ngayon, ang gagawin ng prosecution, inuurong impeachment. Aba, pati ako magagalit. Bakit? Ginastos nyo pera ko tapos iuurong nyo pala. Ang ginagawa nila, hindi naman inuurong. Paghahandaan ko ngayon, itong sinasabi mong i-impeach mo ko dahil dito sa unexplained wealth. Dito ko ipo-focus at tingin ko, sa paningin din ng taong bayan, kung makalusot dyan sa unexplained wealth at wala talaga, pwede itapos ang boxing.
4: Sinabi ni Ligon na maaaring pa rin idulog sa Korte Suprema ang pag-atras ng House Prosecution Panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung may batayan para questionin hakbang dahil sa grave abuse of discretion.
3: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, nakatakdang tumistigo si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang whistleblowers laban kay Senator Jinggo Estrada sa kinakaharap nitong plunder case kaugnay ng umano'y kickback scheme sa flood control projects. Ayon sa prosecution, maghahain ito ng 21 witnesses sa bail hearing ni Estrada mula October 20 hanggang November 12 upang patunayan na malakas ang ebidensya laban sa senador at sa mga kasamang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang sa mga testigo ang isang Senate official, mga opisyal at human resources personnel ng DPWH Central Office at isang National Bureau of Investigation officer.
3: XFM News Nationwide.
4: Dalawang dating security aide ni Saldico ang tumistigo sa Sandigan Bayan tungkol sa muli paghatid ng mga manetang puno ng pera sa mga tirahan ni Late Representative Martin Romualdez. Ayon kay Hill Navidad, 5 beses siyang nasaksihan o personal na naghatid ng mga maleta, kabilang po ang delivery noong September o November 21, 2023. Samantala, sinabi naman ni Christopher Esquivel na sinabihan siyang naglalaman ng pera ang mga maleta at nasa 10 milyong piso hanggang 17 milyong piso ang laman ng bawat isa, depende sa laki nito. Sa kanilang judicial affidavit, sinabi rin ng dalawa na may nag-alok umano sa kanila ng ₱10 milyong kapalit ng pagbawi sa nila mapayag. Ngunit hindi nila pinangalanan ang pagkakakilanlan na nag-alok. Kinwestiyon naman ang kampo ni Romualdez ang testimonya ni Navidad. Ngunit ibinasura ng korte ang karamihan sa mga pagtutol ng depensa.
3: XFM News Nationwide.
5: Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Health Secretary at ngayon House Deputy Speaker Janet Garin at ilang dating opisyal ng Department of Health sa mga kasong graft at technical malversation kaugnay ng pagbili ng 3.55 billion pesos na dengue vaccine vaccines noong 2015. Sa desisyong inilabas noong October 13, sinabi ng korte na nabigo ang prosekusyon na patunayan ang pagkakasala ng mga akusado. Nagugat ang kaso sa paglilipat ng pondo ng gobyerno para pondohan ang pagbili ng bakuna laban sa dengue para sa mga mag-aaral. Ayon sa Sandigan Bayan, walang sapat na ebidensya ang magpapatunay na may pandaraya o masamang intensyon ang mga akusado at kinumpirma rin ng Commission on Audit na walang nawawalang pondo sa transaksyon. Sa kasong technical malversation, sinabi ng korte na hindi natugunan ang mahalagang elemento ng krimen dahil inaprubahan ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa pamamagitan ni dating Budget Secretary Florencio Abad ang paggamit ng pondo.
3: XFM News Nationwide.
4: Samantala, tiniyak ng Kamara de Representantes na nakahanda na ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027 para tugunan ang epekto ng matinding El Nino na inaasahang magpapatuloy hanggang kalagitnaan ng susunod na taon. Kabilang sa Manilaan ang 10 bilyong piso para sa mga magsasaka at mga isda, 4.96 billion pesos para sa kalsada nag-uugnay sa mga sakahan at pamilihan, 1 billion pesos na subsidy sa gasolina para sa mga tsuper at iba pang manggagawa sa transportasyon. Samantala, maglalagay ang Department of Health ng mga espesyal na pila sa emergency room para sa mga pasyenteng may sakit dulot ng matinding init, kabilang ang heat stroke at heat exhaustion. Nagpakalat naman ang Department of Environment and Natural Resources na mga sistemang tutulong sa pagsubaybay sa panganib ng sunog sa kagubatan, pagkasira ng mga bahura at kakulangan sa tubig.
3: XFM News Nationwide.
5: Dagdag sahod sa Central Visayas, epektibo na. Mga kasambahay, may dagdag na 500 piso bawat buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Epektibo na ngayong araw, October 14, ang dagdag sahod ng 42 pesos kada araw para sa mga magagawa sa Central Visayas. Alisunod sa Wage Order Number ROBI-27, kasabi nito, ipatutupad na rin ang 500 pesos dagdag sa buwan ng sahod ng mga domestic worker o kasambahay sa nasabing riyon. Layunin ng dagdag sahod na maitaas ang minimum na kita ng mga magagawa at matulungan silang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa gitna ng patuloy ng gastusin. Dahil dito, pinalahanan ng mga employer sa Central Visayas na maigpit na sundin ang bagong minimum wage rates at tiyaking tama ang naayon sa batas ang ibinabayad na sahod sa kanilang mga manggagawa. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, pangungunahan po ni Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle ang isang misa sa St. Peter's Square sa Vatican ngayong Miyerkules. Habang nagpapagaling si Pope Leo XVI matapos ang operasyon sa baga. Ayon sa Vatican, alas 10 na umaga, oras ng Vatican, o mamaya po yan na alas 4 ng hapon, oras sa atin sa bansa, ang misa na dadaluhan ng mga leader ng Simbahang Katolika, mga mag-asawa at iba pang eksperto kasama ang mga panalangin para sa kalusugan ng Santo Papa. Kamakailan lamang inaprobahan ni Pope Leo XVI ang pagkakatalaga kay Tagle bilang Dean ng College of Cardinals na siyang nangasiwa sa mahalagang proseso ng mga kardinal. Kabilang din ang pagpili ng bagong Santo Papa kapag ka nabakante ang posisyon. Si Tagle ang kauna-unang Asian cleric na nahalal sa nasabing posisyon na karaniwan pong hinahawakan ng mga European kardinal.
3: XFM News Nationwide. mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayong katropa sa iba pang XFM station sa Pilipinas. XFM 101.7 Bukidnon, XFM 103.9 Bacolod, at XFM 100.7 Iloilo.
3: Balitang regional.
4: Si Pangulong Bongbong Marcos ay dumalo sa mga aktibidad dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Patropa natin sa update, Almi Mata na XFM Cebu.
8: Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang aktibidad sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong Miyerkules. Kabilang sa mga aktibidad ang paglulunsad ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating Disadvantaged Displaced Worker o TUPAD na naglalayong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong magagawang nawala ng hanap buhay. Inilabas din ang Department Order No. 239-E Series of 2026 ni Dole Secretary Francis Tolentino upang mapahusay ang pagpapatupad ng TUPAD programa. Dumalo rin ang mga kinatawan ng pamahalaan at sektor ng paggawa sa 26 na National Public Employment Service Office o PESO Congress na ginanap sa Jay Park Island Resort at Water Park sa nasabing lungsod. Tinatayang 1,200 ang lumahok, kabilang mga opisyal at personal ng PESO at iba pang stakeholder sa sektor ng empleyo ang nakibahagi sa pagtitipon. Layunin ng mga aktibidad na palawakin ang oportunidad sa trabaho, magbigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga kwalipikadong magagawa at upahusay ang mga serbisyo sa paghahanap ng trabaho sa bansa. Mga katropa, simulan ang araw sa sarap ng Santhono Coffee Mix, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
5: LTO nag-issue ng show cause order laban sa rider na nagsagawa ng driving stunt sa Davao City Coastal Road. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
9: Report. Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office, Regional Office 11, laban sa isang rider na nag-viral dahil sa mapanganib na pagmamaneho sa Davao City Coastal Road. Inatasan ng LTO 11 ang rider at ang rehistradong may-ari ng motorsiklo na humarap sa Regional Intelligence and Investigation Unit, Regional Law Enforcement Section sa Davao City sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng show cause order. Inaatasan silang magsumite ng sinumpaang salaysay o paliwanag kasama ang mga kaukulang orihinal na dokumento. Sa viral video na ibinahagi ng Davao Idiot Drivers 2.0, makikitang nakatayo ang rider habang umaandar ang motorsiklo at hindi niya hawak ang manibela habang bumibiyahe sa pampublikong kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villacanilao, maaaring maaksidente ang rider at malagay sa panganib ang buhay nito at ng iba pang mga motorista dahil sa ganitong mapanganib na pagmamaneho. Samantala, inilagay na sa alarma ang motorsiklo at sinuspinde ng 90 araw ang lisensya ng rider bilang preventive measure. Inatasan din itong isuko agad ang kanyang lisensya para sa kaukulang proseso. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Marvin Emano, XFM News.
4: Ito naman yung inflation rate dyan sa Puerto Princesa City noong September 2026 ay tumaas ayon sa PSA. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
10: Tumaas ang inflation rate sa Puerto Princesa noong September 2026. Ayon sa PSA Palawan, nasa 4.3 ang inflation sa lungsod, mas mataas sa 3.5 na naitala noong August 2026 at 3.2 noong September 2025 o noong nakaraang taon. Ang dahilan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Pangalawa ang transportation at pangatlo ang pagtaas ng presyo at serbisyo serbisyo ng restaurant and accommodation services. Ayon kay PSA Supervising Statistical Specialist Cheryl Lynn Policarpio, ibig sabihin ito na bumaba ang purchasing power ng peso. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang General Gales, XFM News.
5: Room boy natagpo ang patay sa loob ng lodging house sa Molo, Iloilo City. Katropa natin sa balita, John St. Crisostomo ng XFM Iloilo.
11: Ng buhay ng matagpuan ang 44-anyos na room boy sa loob ng tinutuluyang lodging house sa Barangay North Balwarte, Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa imbestigasyon ng pulis, pasado launa ng madaling araw na mag-check-in ang biktima kasama ang kaibigan nitong isa ring room boy sa lodging house na katabilang ng kanilang tinatrabahuhan. Nag-inuman umanong magkaibigan sa loob ng lodging house kasama ang dalawa pang mga babae. Nauna umanong nag-check-out ang mga babae at naiwan ang biktima at ang kaibigan ito na natutulog sa kani-kanilang mga kwarto. Pasado alas 5 ng madaling araw nang mag-check out na sana ang dalawa, subalit hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang biktima. Pinilit na lang umano ng room boy na pasukin ang kwarto ng biktima dahil hindi na ito sumasagot. Nang makita ang nangyari, agad na humingi ng tulong ang room boy. Dinala pa sa ospital ang biktima, subalit idiniklarang dead on arrival. Ayon sa pulis, posibleng inatake sa puso ang biktima. Samantala, kinumpirma naman ng asawa ng biktima na dalawang beses na inatake sa puso ang kanyang mister. Survivor na rin umano ito sa sakit na stroke. Naniniwala ang pamilya na walang foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak at pinili na lang na hindi na ipasailalim pa sa autopsy examination ang bangkay ng biktima. Hindi na rin nagbigay pa ng pahayag ang pamunuan ng naturang lodging house. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
4: At panghuli, mag-asawang nakatakda po na operahan sa CBMC. Nasunugan naman sa Tugigaraw. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
12: Alas walang naisalba na gamit ang pamilyang Paracua matapos tupugin nga po ang kanilang tahanan sa Lecaros Extension Barangay Ugag Sur, Tugigaraw City. Dito ay 12 ng Oktubre ngayong taon sa isang iglap. Abo ang inabot ng lahat ng kanilang pinaghirapan at tanging suot na damit na lamang ang natira. Bandang alas 4 ng hapon nang biglang sumiklab ang sunog na nagsimula umano sa kusina ng kanilang bahay. Mabilis na kumalat ang apoy at nilamon ang buong kamahayan. Agad namang rumesponde ang Bureau of Fire Protection or PFP Tugigaraw matapos makatanggap ng tawag mula kay Gladys Paragua at naideklarang fire out naman ng sunog. Bandang alas 5 ng hapon ay kay Gladys nasasakahan umano kanyang magulang na mayari ang sunog at wala rin umano sa kanilang bahay ang kanyang kapatid nang sumiklab ang sunog. Mabuti na lamang at walang naitalang na sawi o nasugatan sa insidente. Samantala, kasama rin sa nasunog ang mahalagang dokumento ng kanyang asawa na nakatakdang sanang operahan sa Cagayan Valley Medical Center or CVMC. Isang mabigat na dagok ito para naman sa kanilang pamilya na ngayon ay humaharap sa magkapatong na problema. Samantala, na damay din sa sunog ang isang bahay kung saan may nakatirang bedridden na agad namang nailawas sa tulong ng mga kaanak at kapitbahay. Sa paunang ulat ng BFP, bagya lamang ang pinsala sa ikalawang bahay kumpara sa bahay ng pamilyang Paragua na halos abo ang natira. Patuloy pa rin inimbestigahan ngayon ng BFP Tugigaraw ang tunay na sanhi ng sunog at inaalam pa ang kabuong halaga ng pinsalang iniwan nito. Paalala naman ng ahensya sa publiko na laging biyakin ang kaligtasan ng mga tangke ng LPG at mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Weather
4: update. Katropang Brian, nakaka-peg to point or traffic convergence zone sa Visayas at Mindanao, habang northeaster wind flow naman ang umiiral sa Northern Luzon ngayong araw.
5: Katropang body, localized thunderstorms pa rin ang iiral at mararanasan sa Metro Manila sa nanalabing bahagi ng Luzon.
4: May bagyo rin minomonitor ng PAGASA sa layong 2,340 km east ng extreme Northern Luzon, mga katropa, pero hindi po ito inasang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin direkta epekto yan sa lagay ng panahon sa bansa.
5: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.47 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 5.37 ng gabi.
4: Ang weather update, inihatid po sa atin katropa ng Santon Plus Oil.
3: Balitang International.
4: Ang Balitang International, ihatid naman sa atin ngayon ang Santon Plus Capsule. Matagumpay na sumilalim sa thoracic surgery si Pope Leo XVI sa Gemelli Hospital dyan sa Rome nitong Tuesday matapos makumpirma ang lung adenocarcinoma, isang uri po ng cancer sa baga. Ayon sa Vatican News, tinanggal na mga surgeon ang lower lobe ng kanyang baga at tumagal na humigit kumulang sa 90 minutes ang operasyon. Iniulat din ng mga doktor na wala po namang naging komplikasyon. Matapos ang operasyon, normal na nagising ang Santo Papa at ibinalik sa kanyang silid para sa monitoring.
3: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Tiniyak ng aktor at dancer na si Wawi de Guzman na ligtas siya matapos bumangga ang kanyang sasakyan sa concrete barrier sa Santo Tomas City, Batangas madaling araw kahapon. Sa Facebook post, sinabi ni Wawi na wala siyang malubhang injury at nasa maayos siyang kalagayan matapos ang aksidente. Ayon sa pulisya, inamin na aktor na nakatulog siya habang nagmamaneho kaya bumangga ang sasakyan sa mga harang sa Maharlika Highway, Barangay San Bartolome. Galing umano si Wawi sa isang show sa Ginayangan, Quezon at kasama niya sa sasakyan ang dalawa pang individual na naiulat din ligtas. Sa kabila ng insidente, pabirong sinabi na aktor na kaya pa niyang mag-warm up para sa susunod niyang commitment at hinikayat ang kanyang mga fans na huwag mag-alala. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting.
3: Balitang Sports.
4: Ang Balitang Sports sa tetsante ng Premium D3 Soft Gel Capsule, katropa. Kampanya po ni Alex Ayala sa Wuhan, China ay natapos na. Nabigo siya at ang Turkish partner na si Zeynep Zonmes na umusad sa doubles event ng WTA 1000 Wuhan Open matapos matalo sa Ukrainian tandem ni Diana Yastremska at Angelina Kalinina. 6-2, 6-3 dyan sa China. Yan ay ikalawang sunod na pagkatalo po ni Ayala sa loob ng wala pang isang araw. Matapos siyang mabigo rin sa singles event contra Chinese player na si Han Shi sa round 1. At dahil po dito ay maaga nagtapos ang kampanya ni Ayala sa Wuhan Open kung saan inasaan sana mapagtatala sa mas magandang run bilang number 13 seed.
3: XFM News Nationwide.
4: Katropang Brian, 72 days na lang.
5: Pasko na.
4: Ay, bilis. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ayun, tumatakbo pa.
5: Oo nga ba? Magalaw-galaw na yan.
4: Ibang klase. Kami po ay yung mga katropa. Sigurado na ako. Ako si Buddy Oberas.
5: Opo, at ako po si Brian Tepas.
4: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nation.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Siyempre, hati pa rin po sa ito ng Santone Plus Herbal Capsule at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remili Tuoy at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung linggo Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopath, mga kasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre mga kapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw muli mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, napakagandang talakay naman po ang ating pag-uusapan at kung paano na-address ang problemang ito ng Santol Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
0: Samahan kami nila Doc Ron dito sa ating pong talakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasala ninyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po at address ninyo kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga ka-wellness natin dyan na gusto makasubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, pwede po ninyo ma-avail yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ganun rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pwede nyo ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto. Ang napakasarap na kape ng Yes to Health, ang ating pong Santone Gold Coffee Mix ay available din sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay pwede yung ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
1: Of course mga ka-wellness, ang lahat po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. At kagandahan po sa Yes to Health clinic kayo bibili ay meron po tayong mga discounts mga ka-wellness, lalo-lalo na sa ating mga senior citizen. Dalhin lamang po inyong mga senior citizens ID para maka-avail ng discounts. And of course, these holiday seasons, meron po tayong papromo sa ating pong Yes to Health products, lalo-lalo na ating Yes to Health vitamin C. Meron po tayong buy one take one ng Yes to Health vitamin C. And also kapag bibili rin kayo ng Santone Plus Herbal Capsule, meron po tayong 50% discount kapag bibili po kayo ng Yes to Health vitamin C. And of course sa atin pong mga Yes to Health clinic, meron po tayong libreng konsultasyon sa buong Pilipinas mga ka-wellness. Yes, yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course pag meron mga iniindang karamdaman, meron po kayong mga sakit na kung saan napakatagal na ninyong dinadala at wala pa din kagamutan, subukan po ang ating mga services sa mga Yes to Health clinics po natin. Meron po tayong mga program, modalities na kung saan pwede po natin gawing personalized upang mas mapadali ang inyong gamutan, ang mapadali pong gumaling sa inyong mga karamdaman. And of course, wala pong side effect, purong natural at herbal ang atin pong pamamaraan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, meron po tayong herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy by Zapper Therapy, Terahertz Therapy, and also Natutrad Therapy or Hilugtok. Yan po ay services exclusive po sa ating mga Yes to Health branches dito po sa Southern Luzon, mga ka-wellness.
0: Ayan, kaya sa mga ka-wellness natin na gustong masubukan, gusto po ninyong matry ang mga service na in-offer ng Yes to Health, pwede po ninyong bisitahan, pwede po ninyong puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910 0187529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-retail. Yung bukong sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito edit sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwan po natin sa araw-araw na pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito, pag-uusapan naman po natin, mga ka-wellness, ang mga panganib na naidudulot ng metabolic syndrome. Ano ba itong metabolic syndrome po na ito, mga ka-wellness, ha? Ito ang pag-uusapan po natin dahil marami, Doc Ron, ang mga tao na nakakaranas nito. Ay, actually, milyon-milyon mga tao sa buong mundo ang nag-suffer from this kind of problem. At itong problema nito, Doc Ron, hindi lang basta-basta. Ano? Well, actually, napaka-common niya na problema sa karamihan, but then, yung effect nito sa atin pong pangangatawan is very devastating. Mm-hmm. And actually, karamihan ng mga degenerative diseases ay nakapaloob dito sa problema po na ito, mga ka-wellness. Kaya pag-usapan natin, ano ba talaga itong metabolic syndrome na ito? O sa ibang term nito, tinatawag na syndrome X. Ano? Mm-hmm. Paano natin ito kokontrolin? At higit sa lahat, paano ba nakakatulong ang atin pong mga suplemento, especially ang ating Santone Plus Herbal Capsule, sa pagtugon at pagsolusyon sa ganitong problema, Doc Ron?
1: Oh, ang metabolic syndrome, ito ay isang set ng condition na kapag pinagsama-sama, that means tatlong klase ng degenerative disease that results three or more or hanggang sa lima na pagkakaroon nitong metabolic problem na ito ay nagpapataas ng risk ng isang tao ng pagkakaroon, number one, heart disease. Pangalawa, pagkakaroon ng stroke. Pangatlo, ang pagkakaroon na tinatawag natin type 2 diabetes. Ang kabilang sa tinatawag natin mga criteria, ito yung mga criteria. Tingnan ninyo, baka mamaya is naisali po kayo sa ganitong criteria. Isa is pagkamataas ang blood pressure.
0: Nako.
1: Pangalawa, kapag dinagdaan na mataas ang blood sugar. So, mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar. Pangatlo, sobrang taba sa tiyan or tinatawag natin belly fat, malaki ang belly fat. So pag meron na kayong tatlo na yan na pinagsama-sama, that is called already a metabolic syndrome. Mm-hmm. Also, pag naidagdag pa dyan ang abnormal na cholesterol o di kaya triglyceride level. Kapag present itong tatlo or more or hanggang umabot sa nga lima na factors na ito, ang tawag na po dyan mga ka-wellness is metabolic syndrome.
0: Kaya pansin ninyo mga ka-wellness yung condition ng inyo pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano? Kasi yung iba Doc Ron, mataas ang blood pressure nila pero hindi naman mataas ang blood sugar nila. Mm. Yung iba naman, mataas yung sugar level nila, hindi naman ganun kataas ang BP nila. Oo. Pero pag chinek, nako, eh, taas din pala ng triglyceride sa kanilang pangangatawan. Mm-hmm. And then sa physical figure nyo pa, eh napapansin nyo na mas nauuna yun tiyan pag naglalakad.
1: Kaya nga, meron nga sabi Doc L na isa sa test ng metabolic syndrome is kapag naglakad ka diretso sa bader, pag nauna yung tiyan na sumabit kaysa doon sa buong katawan, that means indicator na yan ng pagkakaroon din ng metabolic syndrome.
0: Ayun. Mm. Kaya pansinin nyo yan, ha, yung mga pagkakakilanlan na yan. Doc, paano ba dinadiagnose na ang isang tao ay mayroong ganitong problema, itong metabolic syndrome?
1: According sa ano sa medical world, merong limang criteria. First na criteria na pagkakaroon ng metabolic syndrome is yung mataas na waistline. Meron nga tayong kasabihan, the longer your waistline, the shorter your lifeline. And also, sobrang laki ng belly fat sa belly area.
0: Naalala ko, Doc Ron, yung nakita ko, no? Explanation ng isang doctor na dapat daw yung circumference ng tiyan mo ay hindi lalagpas sa kabuang sukat
1: size
0: ng iyong
1: leg.
0: Kabuang sukat at ng iyong height. Ng height mo. For example, ang height mo ay sumusukat ng sabihin natin na sa 160 or 5'5 ganyan, yes. Sabihin natin 5.5 feet or sa cm ay 160 cm. So dapat yung circumference ng iyong ano ng iyong tiyan
1: waistline
0: ay hindi lalagpas sa kalahati noon.
1: Oh, so that means nasa 160 80
0: 80 cm
1: 80
0: or lower pa
1: or lower
0: yung waistline po ninyo. E pagka nasumukat na yan ng ano nasa 30 inches or sumukat na yan siya ng ano ng 90 cm. Eh ang height mo lang ay 160 cm. So indicator na
1: indicator
0: yan siya.
1: Indicator na yan siya. Oh. Yes, so number one is malaki yung belly fat. Number two is pag makita na mataas ang triglyceride level.
0: Yeah, isa pa.
1: Kapag kalimitan yan, kailangan yun ng ano ng lipid profiling kapag para makita ang triglyceride. Number three, mababa ang HDL cholesterol. Pagka mababa ang HDL cholesterol tapos mataas ang triglyceride, that is indicator, mataas na blood pressure, pang-apat, and mataas na fasting blood sugar. Kapag merong tatlo, tandaan niyo ha, pag merong tatlo doon sa lima, either case na pagka nag-combine yung tatlo, that is already diagnosed as metabolic syndrome.
0: Kapag napansin nila yung Doc Ron na ganyan, at nakita nila na ganito nga ang kanilang ano, ang kanilang condition, mahalaga na dapat mabigyan na kagad ng hakbang ito. Mga paunang hakbangin na kinakailangan gagawin. Ngayon, maraming nakakarinig, Doc Ron, about sa insulin resistance, which is closely linked sa ganito pong problema. Paano ba, Doc, na i-coconnect yung problema na insulin resistance or pagiging insensitive ng atin pong mga cellula sa insulin in relationship with dito sa mga metabolic syndrome na ito?
1: Ang insulin, Doc L, sa mga ka-wellness natin, ang insulin is a hormone na kung saan ang primary role ng hormone na ito is para pababain ang blood sugar level. Ang problema, kapag kayong cellula natin, yung mga receptor or insulin receptors, ay hindi na siya nagre-react o nagiging manhid na siya. At hindi na nagre-react doon sa katok o pag-trigger ng insulin hormones, ang nangyayari, tumataas ang blood sugar level. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag natin ng metabolic syndrome. Nagdudulot din ito ng pagtaas ng taba sa tiyan. Kaya mapapansin niyo, those people who are really working hard in order to reduce their weight, pero parang wala namang nagbabago.
0: Tama.
1: So, ang pinakaunang ano dyan, pinakaunang problema, i-check po ninyo yung tinatawag natin insulin sensitivity po ninyo. Kasi ang insulin hormones, siya ding nagtuturo sa ating mga fat cells to deposit more fats sa ating katawan. Kaya yan po ay nagpapataas ng taba sa ating tiyan and also nagpapabago din ng ating cholesterol level, especially pagtaas ng triglyceride level at pagbaba ng HDL level sa ating katawan.
0: According to one known doctor, Doc Ron, ano, na ang mga Asian, they don't need to be very big, ano,
1: sobrang laki
0: to have a diabetes, especially yung type 2 diabetes. They only need to have a bigger belly. Or bigger waist, ano. Ang mga Asian kasi kahit na payat sila, payat sa braso, payat yung binti,
1: tapos
0: pero malaki yung tiyan, indicator na po yun. Pwede maging indicator yun na pagkakaroon po ninyo ng problema sa inyo pong sugar level or pagkakaroon ng type 2 diabetes, ano? Compared dun sa mga ano, sa mga western
1: ano, na, no? Kasi makita mo sobrang laki na nila, pero yung mga lipid profile okay. Tama. Pa blood pressure okay. Pa blood sugar okay pa, kahit na kung titingnan mo sa atin sobrang
0: na kung ikaw compare mo sa atin
1: sa mga Pilipino.
0: Kaya yun yung problema sa atin ng mga Asian people, ano, na yan talaga yung isa sa pinakapalatandaan, itong pagkakaroon ng bigger belly, kung tawagin. So kung ma-manage natin, Doc Ron, yung insulin resistance sa ating pong pangatawan, makakatulong ito, Doc Ron, para maiwasan din yung unti-unting paglaki ng belly size.
1: Tama ka dyan, Doc L. Kaya kailangan na pinakaunang primary na i-address natin is to control or mapaganda yung sensitivity ng ating insulin sa ating katawan para magkaroon ng better chances na hindi magkaroon ng type 2 diabetes o di kaya tinatawag natin na heart problem, which is closely linked doon sa insulin resistance.
0: Maraming nagtatanong, Doc Ron, pwede bang daanin in a natural way or meron bang mga natural remedies para mabigyan ng solusyon yung ganitong problema, like yung pagkakaroon ng bigger belly, pagkakaroon ng insulin resistance, or pagkakaroon ng ilan or karamihan dun sa mga nakapaloob sa metabolic syndrome na problema?
1: Well, meron po tayo niyan. Merong natural supplements na pwedeng makatulong. Isa na yun, yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Why? In what way that the Santon Plus Herbal Capsule could really help with you guys with this metabolic problem? Number one, ang Santons po natin, isang antioxidant na nakakatulong na pababain ang inflammation sa ating katawan. Hindi lamang ang inflammation, pati na din ang oxidative stress na konektado sa tinatawag natin insulin resistance at metabolic problem. Kapag mataas kasi ang metabolic stress natin, mataas ang cortisol level, adrenaline level din natin sa ating katawan, tumataas din. At yun ay nag-i-inhibit ng sensitivity ng insulin sa ating mga selula. Also, ang Santon Plus Herbal Capsule ay pwedeng suportahan ang regulation ng blood sugar and cholesterol. Especially dun sa blood sugar, kasi binabypass yung GLUT4 pathway na kung saan is nagagamit yung sugar po sa dugo na hindi na dumadaan doon sa insulin pathway, natatanggal. Ibig sabihin, hindi na niya. Kung meron kayong insulin resistance, it bypasses insulin pathway at didiretso na maa-absorb na ng katawan. So, hindi tataas yung blood sugar level.
0: Uh-oh.
1: And also, kapag matatandaan, closely linked kasi, Doc L, yung mataas na blood sugar at mataas na cholesterol level.
0: Yeah,
1: so, once na ang blood sugar natin is nasa normal range, our cholesterol level, especially your triglyceride level, will be babalik din yan sa normal, at also yung pangkalahatang metabolic health. Ang kaibahan ng ating Santon Plus Herbal Capsule sa napakaraming, kasi napakarami binabaha ng ng mangustin na products sa market with regards to food supplement. Ang kaibahan ng Santon Plus Herbal Capsule dahil sa santons at moringin ito. Alam nyo ba na yung powder lang ay nasa 0.4% lamang ang absorbability noon ng mangustin. Pagka natural powder. Pero kapag ka pharma grade, mas mataas ang absorbability nito sa ating katawan. At nagkasama pa yung catalyst

0: to cope up more with those metabolic syndrome kapag a healthy lifestyle at meron kang Santone Plus Herbal Capsule.
1: Yan ang agandahan mga ka-wellness sa Santone Plus Herbal Capsule natin. Ano? Nakakatulong din siya, Doc Ron, dun sa karamihan ng mga inflammatory diseases or inflammations na nangyari sa ating pangatawan, especially yung low-grade inflammation,
0: yes,
1: or yung chronic inflammation kung tawagin na yan din yung mga factor para sa pagkakaroon ng mga degenerative diseases. Ang Santone din natin, Doc Ron, yung Santone na nandun sa Santone Plus Herbal Capsule natin, ay tumutulong din siya sa insulin sensitivity ng ating pong pangatawan. And it works like the work of insulin sa katawan po natin, like yung na-explain mo kaninang umaga, ano, na binabypass nito yung daanan, yung pathway ng insulin dun sa ating cellula para mas maging efficient yung trabaho nito at mas maging maganda yung metabolism ng sugar sa atin pong dugo, mga kaibigan. Okay. Isa kasi yun sa mga problema, Doc Ron, pagka nagkakaroon tayo ng hyperinsulinemia,
0: yes,
1: kung tawagin, mas toxic yan kesa dun sa asukal na dumadami dun sa iyong bloodstream. Ano? At yun yung hirap sa karamihan ng mga tao, Doc Ron, na meron silang, ano, meron silang mataas na insulin level sa kanila pong dugo. Halos hindi nila napipigilan yung cravings nila.
0: Mm-hmm. Kasi nagdudoble kasi Doc L yung ano eh, yung inflammatory markers.
1: Tama.
0: Insulin in its pagka nasa threshold siya is anti-inflammatory. Mm-hmm. Pero pagka lumagpas siya, it is already pro-inflammatory. So yan, pag mataas ang insulin, pro-inflammatory. Mataas ang blood sugar, pro-inflammatory. Uh-oh. Both 'yun pag nagsama-sama, that causes yung tinatawag natin chronic inflammation sa ating katawan, at pinakaunang naapektuhan talaga yan ang mga ugat po natin, especially yung endothelial lining ng ating mga ugat.
1: Kaya ugaling po mga ka-wellness ha, na uminom ng Santone Plus Herbal Capsule natin. Syempre, isabay pa rin yung proper lifestyle or yung proper diet po natin with the aid of Santone Plus Herbal Capsules.
0: Yes.
1: Okay. Sa ating pagbalik mga ka-wellness, ay atin pang pag-uusapan kung ano yung mga tips na pwede din maibahagi sa ating mga ka-wellness in relationship dito sa pinag-uusapan natin na metabolic syndrome or yung syndrome X kung tawagin po nila. Kaya sa mga kabayan na dyan, tutok lang po dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. At sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, i-text lang yan sa atin pong numero, mga ka-wellness. Doc Ron, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga steps o ano ba yung mga pwedeng gawin ng mga ka-wellness natin, like mga aggressive prevention strategies para maiwasan itong pagkakaroon ng metabolic syndrome?
0: So, ibig sabihin, pagka-aggressive, you need to act now before it's too
1: agaran
0: late.
1: Agaran yan.
0: Oh, agaran po yan.
1: Kaya sabi nga, daig ng maagap ang masikap.
0: Kasi mas maraming magagawa kapag ka maagap.
1: Oo naman.
0: Yes.
1: Maagapan mo yung mga karamdaman bago pa lumala ito. Mas maganda yun kaysa paghisikapan mo na gamutin yun.
0: Gamutin.
1: Mas lalo mahirap, na pag lumala na.
0: Mas mahirap pang gamot.
1: Tama.
0: Kaysa mag-prevent. Mas madali mag-prevent. Kasi mas maintain mo na lang. Mas lesser din ang maintenance. Number one, na aggressive lifestyle. Number one, kumain ng balanced diet.
1: Yan.
0: Puno ng whole grains. Ang white rice, hindi po yan kasali sa whole grains. That is already refined na grains na po yan. So, whole grains, brown rice or unpolished rice, also fruits and vegetables.
1: Ibig sabihin ng balanced diet, Doc Ron, dapat yung mga macros mo, dapat balanse.
0: Balanse.
1: Hindi pwede na puro carbs lang.
0: Puro carbs.
1: Hindi pwede yung puro fats din.
0: Hindi din puro protein lang. So, kailangan balanse. Kasi yun ang nagko-complement yun sa isa't isa. Kaya nga ginawa ng Diyos na iba-ibang klase ng prutas, iba-ibang

0: asin ng gulay para meron tayong choices at hindi din tayo maumay. Kaya dapat balanse yan. Number two, regular exercise. Meron akong nabasa sa isang isang devotional na it said there it is a duty for every person to do physical exercise. Ibig sabihin ng duty, kailangan natin yung gawin para mapanatili yung ating kalusugan. So regular exercise, it helps na maayos yung insulin sensitivity, lalong-lalo na doon po sa selula ng ating mga muscles. So when you do exercise, nagagamit yung stored energy. And then it pag na-empty yung stored glucagon stores doon sa ating sa ating muscles, pwede nang siyang humugot doon sa sugar mula doon sa ating dugo. Kaya hindi na magkakaroon ng insulin resistance. Also, iwasan din ang mga processed foods, lalong-lalo na mataas sugar, ultra-processed foods, and also unhealthy fats. We all know unhealthy fats, especially burned fats and mga fats na galing po sa animal animal fats. Kasi ang ang animal fats is doon naka-store. Yung kalimitan is yung mga metabolites. Yung metabolites yun yung dumi sa katawan ng ng animal. So iwasan po yan. Also, you need to stop smoking, you need to also to stop drinking alcoholic drinks, and also lagi pong tandaan kailangan pong magpa-check up. Huwag po palaging huwag pong haka-haka lang. So you need to monitor your blood sugar level, yung blood pressure po ninyo, yung cholesterol level, especially yung triglyceride, kung anong taas na. And kung minsan yung iba hindi dahil sa meron na silang metabolic problem, hindi agad-agad na kayang-kaya agad ng ng tinatawag natin ng healthy lifestyle. Kung minsan kailangan pa ng medication, kung minsan binibigyan ng maintenance medicine. Pero isa sa pinaka pinaka-suggest talaga natin is yung complementary supplements na napakarami nang natulungan with regards sa metabolic problem is ito pong Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
1: Parang straightforward, pero kailangan natin yan, ha? Sa mga kababayan natin. Kasi yung iba, Doc Ron, kumbaga lang sa kanila, they take very little effort about those yung mga nabanggit mo kanina na dapat nabigyan ng pansin, especially yung yung pag-monitor ng po ninyo, ng health po ninyo. Napakahalaga yan, mga ka-wellness. Minsan kasi sa mga kababayan natin, likas na matiisin eh. Likas na matiisin tayo, pati yung mga nararamdaman natin sa ating pangatawan, tinitiis-tiis lang
0: at
1: natin.
0: At kuminsan din, wala din, kumbaga, wala din capacity para magpa-check up. At sa ating, sa, kasi sa, yung tinatawag natin sa health health line sa Pilipinas, sa healthcare natin sa Pilipinas, sobrang mahal. Tapos yung mga kababayan natin, they could only afford to feed their family. Sometimes, kaya ang nangyayari, ganun ang nangyayari, iniisip, imbis na pang pa-check up ko, pangbili ko na lang na pangangailangan sa bahay. But then, ito po ang tandaan ninyo na yung regular check up is that would make you able to provide for your family. Once you are healthy, you could able to provide for your family. Kasi kapag ka may sakit ka na, maliban na, let's say, pagka breadwinner, maliban na hindi ka na makapag-provide sa pamilya, magiging another, another na dagdag na gagastusan ng iyong pamilya kapag ka nagkasakit. Kaya alagaan po ninyo talaga, mga ka-wellness, inyong kalusugan.
1: Hindi naman sa pagpapa, self-pity sa mga meron ng problema sa kanilang pangangatawan. Ito ay bali parang opener, eye-opener para sa mga ka-wellness natin dyan na sikapin natin na maalagaan yung ating pong pangangatawan. Sikapin natin na maging able pa rin tayo para makapagtrabaho, mabigyan natin ng maayos at pang-araw-araw na needs.
0: Support.
1: Yung mga umaasa po sa atin, mga kaibigan. Well, lalo-lalo kung ikaw pa isang public servant na marami ang umaasa sa iyo na tao. So, kailangan talaga, kumbaga yung priority mo, first priority mo talaga is yung pag-iingat sa inyo pong kalusugan, mga ka-wellness. Kaya mahalaga yan, ha? Yung pag-monitor ng health po ninyo, and of course yung pag-supply ninyo ng mga sapat na nutrisyon sa inyo pong pangangatawan together with healthy lifestyle para ma-secure natin yung atin pong health, mga kaibigan. Ngayon, Doc Ron, ano yung mga tips na pwede mong maibigay sa mga tagapakinig natin para ma-take charge nila yung mga metabolic health or maging maayos yung metabolic health ng kanilang pangangatawan?
0: First thing na para ma-check yung status ng health ninyo, isukatin yung waistline. Sa lalaki, greater than 40 inches or 102 centimeters. Sa kababaihan naman, 35 inches or 89 centimeters. But then, sa Asian, sa tayo bilong. Ito, kaya ito yung binabanggit mo kanina ng L. Sa mga Asyano, Southeast Asians, mas bababa yung threshold.
1: Mm-hmm.
0: So, it's either 35.5 inches or lesser. Mm-hmm. ang waistline, so that is 90 centimeter for men, 35.5. Kapag umabot ka na ng 34 ay sigurado kailangan check na po yan. Also sa mga babae, kailangan hindi lalagpas ng 31.5 inches or 80 centimeter sa mga babae. So check your waistline sa mga kalalakihan at mga kababaihan. Also you need to check your blood pressure, check your blood sugar, and also check po kayo ng cholesterol po niyo, especially yung triglyceride. Yan po ang pinaka-importante, yung triglyceride and HDL ratio. Doon po makikita ang yung tinatawag natin na isa sa mga indication ng inflammatory or metabolic markers sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Of course, drastic talaga, you need to take charge of your health kasi hindi man ibang tao ang gagawa nun para sa'yo. So, I myself, I am healthy. Wala naman siguro, malibad dun sa may mga congenital problem, may congenital disease. We are born able and we are born healthy. So, if you get sick, you are the only person who could take it back. Ikaw lang ang kayang gawin na bawiin mo yung kalusugan na meron ka. Kasi sa'yo yun. Natanggal lang kasi kung minsan nawala dahil sa kapabayan natin, our negligence or also yung ignorance natin. Ngayon, if you had known this method, take it back. Kaya po ninyo yan at magagawa po ninyo yan. And also, kasama din dyan yung support ng natural supplements, lalong-lalo na yung ating Santon Plus Herbal Capsule, at lagi pong magpakonsulta sa mga inyo pong mga doktor para po kayo ay mabigyan ng advice with regards on how to deal with your problem.
1: Okay, simulan nyo na yung pag-change ng lifestyle into a better lifestyle, mga kaibigan, mga ka-wellness, ano? Kung napabayaan nyo yan before or some reasons, minsan kasi Doc Ron, yung iba, no choice. Lalo-lalo na yung nature of work nila. Ganoon. Ano? So, unti-unti, kinakailangan ibalik natin. Ano? O, pagka nasukat mo na yung waistline mo dyan, pumapalo na ng 35. or more than pa. Kinakailangan, unti-unti na po yan paliitin, mga kaibigan. By doing physical activity, kasi yun lang naman, Doc Ron, ang healthy way. Kasi marami namang way. Ano? Yes. Marami namang paraan para yan ay paliitin yung bigger waistline na yan.
0: Pero integration yan, Doc. Integration ng healthy lifestyle and also exercise and also some points with regard to sleeping. Kasi you do your exercise, you do your healthy lifestyle, but then salat talaga kayo sa tulog ninyo. Inflammatory markers, mataas pa din talaga yan. Kaya mahirapan din talaga kayo mag-recover.
1: So, kaya nga, balance dapat sila.
0: Integration ng mga mga factors na yun, mga ka-wellness.
1: Okay, ha? Monitor nyo yung mga metabolic markers, mga ka-wellness. Lalo na pagka tumataas na yung timbang. Okay, dapat maging anxious na kayo sa sa timbang po, mga ka-wellness. Kasi minsan, yung iba, baliwala na sa kanila yung kaya nga, hindi na namomonitor yung timbang, hindi na nagiging hindi sila naging aware na pabigat na pala yung timbang po ninyo. So, ang kailangan ay maging maayos po yan at maisaayos po natin at maibalik natin yung pagiging malusog at malakas ng atin pong pangangatawan.
2: The secret of health.
1: And ngayon, Doc Ron, ano ba yung mga bagay na pwedeng gawin ng mga kababayan natin para mapataas yung tinatawag na insulin sensitivity? Kasi ito yung isa sa mga isa sa mga factor dito sa ganitong problema pagka hindi nagiging maganda yung pagiging sensitive ng insulin natin para makagawa ng maayos sa ating pangangatawan. Ano ba yung pwedeng gawin nila para maging mas sensitive yung mga insulin sa kanilang pangangatawan?
0: Isa sa dahilan kasi is yung accumulation of fats. So, insulin causes more fat production and pagka merong fat, nagiging insensitive yung ating mga cells. Ang pagkain ng high fiber foods, nakitaan na yung mga tao na kumakain ng mataas na fibrous or mga fiber foods, ay nakitaan yung mga fats is na itatapon doon sa stool. Nagka-clump doon sa fiber. So, you need to eat high fiber foods, green leafy vegetables, vegetables and also beans, having beans at least 3 times a week. Mm-hmm. Sa amin halos araw-araw
1: beans,
0: kidney beans, tapos sunod na araw munggo, sunod green peas, sunod na araw pagka may lentils, naging lentils halos araw-araw, lalong-lalo na pagka Biyernes at Sabado, maraming beans. Also sa prutas naman, yung mga berries kasi mababa yung low mababa yung glycemic index.
1: Yes,
0: citrus plants. Huwag niyo lang huwag niyo lang i-juice. Ang orange is napakaganda, huwag niyo lang i-juice. Huwag niyo tanggalin yung pulp kasi dinisenyo niya na may pulp para hindi mag-surge yung sugar sa ating dugo. So also healthy fats katulad ng nasa nuts, and also ang common sa atin at affordable ng lahat, itong coconut yung niyog or yung
1: buko.
0: Coconut oil or buko.
1: Yan,
0: yung coconut milk and yung VCO or virgin coconut oil.
1: Yan, so mga ka-wellness natin yun. How about yung Doc? Premium D3 natin. Makakatulong ba yan sa insulin sensitivity? Lalo na yung VCO na nandyan sa ating premium D3.
0: Ito ang kagandahan. Alam nyo ba na napakaganda? It was na-demonize lang yung fats ng ng coconut. For many, many years, ginagamit yan ng cuisine and also pangkagamot. Papansin nyo, di ba, yung mga panghaplas.
1: Tama, Doc.
0: Kapag ka nasusugat, nilalagyan ng oil. Napakadaling nag-heal. Yung mga peklat, lalagyan ng ng virgin coconut oil na numinipis yung peklat, yung mga keloid. Ganyan kaganda ang MCT. At ang MCT na nasa premium D3 natin ay nagpapataas ng insulin sensitivity ng ating cells. That is according to study na yung mga insulin receptors na yan ay nagiging active once na yung mga yung MCT ay nandoon. At ang combination, kaya mapapansin nyo, combination ng Santon Plus Herbal Capsule at ng premium D3, Santon Plus bypasses yung insulin kapag insulin sensitivity. Tapos dagdagan mo pa yung that makes your insulin to become more sensitive. So ibig sabihin na address yung metabolic problem when you combine the Santon Plus Herbal Capsule at premium D3, and especially doon sa may mga problema na sa diabetes for very long time, you've been taking years na ng mga maintenance medicine, yung iba nagtuturok na ng insulin. Why not subukan po ninyo pag-inom one capsule, tag-iisang kapsula ng premium D3 at saka ng ng Santon Plus, tatlong beses sa isang araw. Do it for 3 months. Sigurado kayo na din mismo, para kayo din naman masubukan nyo din na kayo din mismo magbibigay ng testimony sa napakaraming testimony for more than a decade ng testimony with regards sa effectivity ng Santon Plus and also additional na product natin, yung ating pong premium DT, mga ka-wellness.
1: Yun, kaya sa mga kababayan natin dyan na gustong makaikyas na o makatakas
0: makaalpas na
1: dito sa problema ng metabolic syndrome. Para kasing parang nakakulong ka sa isang nakakadena ka sa mga problema na kung saan napakahirap makaalpas, mga kaibigan.
0: At nakakapagod yun, yung araw-araw, yung stress lang ng pagtusok ng karayom.
1: Tama,
0: Kaya, ako matakotin sa karayom.
1: Ayan, kaya sa mga kaibigan natin dyan, na gusto yung ma-resolve na itong ganitong problema, subukan nyo ating pong Santon Plus Herbal Capsule together with premium D3 po natin, soft gel, mga kaibigan. Take po kayo niyan para maging maganda, mas maging maayos na. Lalo tigit Doc Ron, pinupuntirian nito yung mga underlying causes ng mga karamdaman natin, especially yung metabolic syndrome na ito. Mas maging mabilis at maging maganda yung recovery ng inyo pong pangatawan, mga kaibigan. Sa mga gusto makavail nito, puntahan lamang ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Maraming salamat Doc Ron sa mga infos na yan na naibahagi natin sa ating pong mga ka-wellness. At ipagkapatuloy po natin itong ating mga talakayan patungkol sa ganito pong mga problema, mga common problem na kung saan nagpapahirap sa ating pong mga kababayan. Kung kayo po yung mga katanungan, i-text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret, of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Makaraya isulot piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May tagline na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Pagkape, dapat Zanthon Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
7: Zanthon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The secret of health. Live advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bagay na sa mga ka-wellness natin dyan na mayroong mga katanungan, text lang yan sa atin pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Dokron, bago natin sagutin ang mga katanungan ng mga ka-wellness natin, ay batiin ko lang na malusog na pakikinig at malusog na panonood lahat ng mga ka-wellness natin na nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan. Malusog na pakikinig po sa inyong lahat mga ka-wellness. Ganun din kung sa mga nakakabot ang ating pong programa. And happy listening sa inyo pong lahat mga kaibigan, ha. Now, Dr. Ron, meron nag-text dito sa atin. Stella Malabag po ito, 66 years old. At isa pong PWD at Balo. Wala po akong trabaho. Dito po ako sa Riyaya, Quezon. Ang result daw, Doc, ng kanyang lab, ang hemoglobin niya ay 10.6 at ang hematocrit niya ay 29.4. Sana matulungan daw natin sila. Itong result na to, medyo mababa ito. Based dun sa normal at normal level ng hemoglobin mo at saka ng hematocrit sa kanyang pangangatawan.
0: So yan is possible may kidney problem.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kalimitan na nagkukos ng pagbaba ng hemoglobin at hematocrit is malfunction ng kidney especially sa pag prompt doon sa ating bone marrow to produce red blood cells, hemoglobin and hematocrit.
1: Oo.
0: So if you have I suggest that you need to check kung ano ang problema ng kidney, pa-check din yung kidney.
1: Oo.
0: And with regards doon sa kung paano matulungan, ang Santon Plus Herbal Capsule is napakaganda po in increasing production kasi meron din yang folate na meron doon sa moringin, meron ding folate kasali yan sumringin yung folate. So folate and also yung antioxidant that would greatly help sa natin sa ating overall function ng ating katawan. It's also yung ating yung tinatawag na kidney functions po natin. So take Santon Plus Gold, gawin po ninyo 2 capsules 3 times a day. Sabayan din po ninyo ng Yes to Health Vitamin C. Tigdalawa, 3 beses sa isang araw. And also, yung pagkain ng mga green leafy vegetables.
1: Mm-hmm.
0: You need to stop now eating any protein from meat products. Mm-hmm. Any protein, kasali ang itlog. You need to stop it and then go on more on vegetables, also yung mga beans para hindi po magkaroon ma-burden yung kidney ninyo to dispose. Kasi posible talaga yan, mataas ang possibility na ang problema, isa sa konektado problema is itong problema sa kidney.
1: Oo, kasi yun yung isa sa mga problem ng mga ka-wellness natin. Even they take yun lalo na yung may mga anemia ng mga kababayan natin, even nag-take sila ng mga iron supplementation, hindi pa rin naaayos yung kanilang hindi pa rin tumataas yung hemoglobin nila, mabawa pa rin yung RBC nila sa kanilang pangangatawan dahil yun pala yung problema,
0: kidney.
1: Yung kidney pala
0: underlying problem.
1: Kasi yung kidney mga ka-wellness, isa yan sa kailangan ng katawan natin, especially yung pinoproduce niya na hormones, yung erythropoietin, na yan yung messenger to create or manufacture new red blood cells sa ating pangangatawan. And without that messenger, kasi yung hormones na yan, erythropoietin, kapag wala yan, hindi ganun kaganda yung manufacturing ng panibagong red blood cells as well as yung hemoglobin sa ating pong pangangatawan. Kaya nga, pagka bumababa yung hemoglobin nyo, ipasheck nyo rin yung inyo pong creatinine.
0: Creatinine.
1: Usually yeah, kasi, ano yan, yan dalawa na yan, magkasama lagi siya na pag tumaas yung kriya mo, possible din na bumababa yung hemoglobin. Mm-hmm. At pag bumababa yung hemoglobin mo, yun din, tumataas din yung kriya sa inyo pong pangangatawan. Isa lang ibig sabihin nun, yung kidney mo hindi na nag-function na maayos. Oo. So yan sa mga kababayan natin, na ganito po ang problema, nako, huwag yun ang hintayin na magkaroon kayo ng kidney failure o yung CKD kung tawagin, chronic kidney disease. Ano? Napakahirap yan, Dok Ron. Pagka yan na yung situation ng kidney po ninyo. Lalo tigit kapag maumpisahan na yung dialysis sa inyo pong pangangatawan. Isa yun sa napakabigat na problema na kakaharapin ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
0: Share ko lang yung ano yung experience ng pinsan ko kasi she is now studying nurse. At nag-ano na sila, nandun na sila naka-OJT sa sa hospital. Nandun siya sa ward ng ano ng mga dinadialysis. Sabi niya, kailangan talaga nating alagaan kasi once you undergo sa dialysis machine, hamakin mo 'yan. Kapag ka sa na-dialysis ka na, it takes 4 hours to sit down in the machine and the only thing that you will feel is pain. Kasi masakit 'yun eh.
1: Oo.
0: Masakit 'yung ano, 'yung tusok ng karayo,
1: kalaki
0: also
1: 'yung
0: ano,
1: karayo. 'Yung
0: pagtanggal, pagtanggal ng ano ng dugo, tapos nilipat doon. Tapos 'yung pagbalik, masakit 'yun kasi natural 'yun, low oxygen na kasi 'yung dugo eh. Walang oxygen 'yung dugo, 'yung dugo galing doon sa makina. And that is the reason why you will only feel pain. At 'yung iba, on the worst cases, merong mga tao, Doc L, na yung dialysis nila, hindi lang isang beses sa isang linggo. Yung iba, nagtatatlong beses sa isang linggo.
1: Oo.
0: So, how many hours? That is 12 hours within a week. That is, within a week, multiply mo, that is 48 hours sa isang buwan. Na ang the only thing you will feel is pain. Sa dialysis yun, pag uwi mo, ganun din ang nararamdaman. Sakit din sa katawan. So, please, take care. Especially once you have kidney problems already, do away with animal protein products. Kailangan nyo talagang i-discard yan para ano, para hindi na mag-worse pa ang kidney functions po ninyo.
1: Yan ha. Sa mga kabayan, actually, ang kidney natin is very durable naman sana na organ sa ating pangangatawan. At dalawa pa nga yan na organs na nandyan sa katawan po natin. Which is, they have very big function sa katawan natin. And yung durability niyan, kaya nga yung kidney problem, sa
0: hanggat kaya.
1: Sa first onset ng problema sa kidney natin, halos walang symptoms.
0: Walang
1: maliban na lang sa mga ano ha, UTI, yung mga acute kidney
0: UTI,
1: disease.
0: Yeah.
1: Oo. Pagka yung acute UTI, mararamdaman mo talaga yon, masakit sa pag-ihi at masama sa pakiramdam to the point na magkakaroon ka ng mga fever or chills. Pero pag yung chronic
0: yes,
1: yung unti-unti ba na
0: namamatay
1: bumibigay,
0: yung
1: oo, yung kidney ano mo functions, halos walang symptoms yon na naipapakita o nararamdaman ka. Ganun ang ganun katibay ang kidney po natin, mga kaibigan. Kaya huwag nating abusuhin. Huwag po nating bugbugin ng husto sa trabaho yung atin pong kidney. And of course,
0: overconsumption ng protein.
1: Yan,
0: animal protein talaga isa sa contributing factor yan ng pagkakaroon ng kidney problem.
1: Keep hydrated, sabi pa nga. Kasi yan tubig, yan yung pinaka need ng atin pong pangangatawan. Yung tubig na walang kulay, ha?
0: Soda din. Yan. Soda and also yung mga chichirya. Lalong-lalo na yung mga ano, yung ito, masarap to. Kapag nilalagay sa ano, sa french fries at saka sa popcorn.
1: Nako.
0: Yung mga ano, yung mga flavorings.
1: Ay,
0: kapag malakas kayo na, nako, ako pagka makakain ng ganyan tapos mapapasarap ng kain, ako, hirap na iihi pagkasunod na araw. Kaya mas maganda po, as much as possible, is iwasan ang pagkain ng mga
1: May naalala kong isang kakilala din natin before. Hindi siya umiinom ng alak kasi nga daw masama sa kalusugan. Pero ang lagi niyang ang lagi niyang dinadala, yung iniinom niya, mga soft drinks. Nako, mas nauna pang bumigay yung katawan niya kaysa nun sa mga alcoholic users.
0: Tapos noodles pa.
1: Nako. Kaya sa mga kabayan, gano'n na rin sa mga ano, mahilig dyan sa mga energy drink, ha? Yan ang mga grabe makapagsira ng ating pong kidney area, mga kaibigan. Iwas-iwas po tayo dyan kung gusto natin maalagaan at maingatan ang ating pong kidney organ, mga kaibigan. Okay? Doc, another inquiry. Doc, yun bang dark spot sa mga binti ay cause ng diabetes? And okay na ba mag-take ng Santong Plus Herbal Capsule kahit umiinom ako ng mga metformin or yung iba pa ng mga ano niya, mga maintenance niya? Thank you po. Sa Lee Laurel po ito ng Talisay, Batangas.
0: Kapag ka dark spots, kalimitan yan is yung ano, kulang ng tinatawag natin ng hemoglobin sa ating katawan. Kaya nakakaroon ng dark spots o mabilis na pamamasa ng katawan. So if you have diabetes, kalimitan na complication ng diabetes is kidney pa din. Kaya nga 50%, nasa 50 or more than 50% ng merong chronic kidney disease is also diagnosed with diabetes. Kaya when you have diabetes and you are taking metformin, possible na naapektuhan na yung ano, yung tinatawag natin yung kidney po niyo. That means you had already your diabetes for a long time that was hindi na manage po ninyo. Siguro na hindi niyo lang napansin na mataas ang blood sugar ninyo. Not until nagkaroon na ng ano, ng symptoms. That's why nung na-address na ninyo, meron na din complication doon sa kidney.
1: So
0: when you ask if taking Santon Plus Herbal Capsule could help, it would greatly help. As we have mentioned sa discussion natin, na binabypass niya ang yung tinatawag, ini-encourage niya yung GLUT4 pathway ng sugar absorption sa ating katawan. Kaya pagkalimitan kasi ng may type 2 diabetes is yung tinatawag natin insulin resistant. So Santon Plus Herbal Capsule, napakagandang tulong yan sa may diabetes. Sabayan mo na, especially ganyan na ang meron ng mag-itim-itim or dark spots o baka pasayon. When you do Santon Plus Herbal Capsule, sabayan mo na ng premium D3.
1: Yeah, no.
0: Gawin mo isang kapsula tatlong beses isang araw. Do it religiously. What do I mean by religiously? Araw-araw gawin mo. Sa tamang yung tinatawag na method mo na pag-inom araw-araw. Balik yun ang gagawin mo for sa loob ng 3 months. And then pa-check ka before ng blood sugar mo, HbA1c, before you take the supplements. Go it for 3 months religiously together with healthy lifestyle, yung mga pag-iwas sa mga pagkain, and then afterwards, after 3 months, pa-check mo HbA1c mo. And then I'm sure ikaw na din isa mismo magte-text ka uli na ganito ang nangyari sa akin.
1: So yan, sa mga kababayan natin ha, na meron pong problema sa kanila pong sugar level. O yung iba nagtatanong, ano daw yung kaibahan ng HbA1c sa FBS or fasting blood sugar?
0: Ang FBS kasi is that is your sugar the day before. Ang HbA1c, that is your stored sugar within 3 months doon sa iyong sa iyong system. So if you have a higher load ng within 3 months ng blood sugar doon sa inyong ng sugar doon sa inyong cells, that means napakataas na yung sign niya ng pagkakaroon ng insulin sensitivity, kasi yung load nandun ay punong-puno ang punong-puno yung sistema, yung cellular ninyo ng mga sugar. So yun ang kaibahan ng fasting blood sugar at saka ng HbA1c.
1: Kumbaga yun yung pinaka-accurate talaga eh. Kung gusto yung makita talaga yung average ng sugar level nyo for the past 3 months. Dun lalabas yan sa HbA1c nyo, mga ka-wellness. Kasi yung FBS naman, okay din yung FBS kasi ano. Kasi after mag-fasting, yung base na sugar level mo, dun nakikita. Pero malaki din kasi ang mga ano nun. May mga factor din na pwedeng maka-alter doon sa FBS. Result ng FBS mo. For example, this fast few weeks or fast few days, nakakain ka ng mga high sugary ng mga pagkain. So, pwede yung
0: tumaas din.
1: Pwede yung makabigay ng mataas na result ng sugar level sa inyong pangangatawan. So, kung gusto mo ng mas accurate talaga at makita mo kung ano talaga yung situation ng sugar level sa pangangatawan mo, do the HbA1c. Kasi yun, 3 months yun na makikita mo ano talaga yung flow
0: sugar level
1: ng sugar level sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. No? So yan, para sa mga kababayan natin ha, na namang problema kayo sa sugars, Eh, yung mga nabagit natin, Doc, Ron, mga tips natin, mga ano, mga ways, natural ways kung paano po mas magiging maganda and efficiently magamit ng katawan natin yung mga sugars na yan sa ating pangangatawan, ay gawin niyo po yan, mga kaibigan, with the help of our supplementations, ano, Santong Plus Herbal Capsule natin, Premium D3 Premium especially. D3. Meron din tayo yung tea natin, yung Santong Gold Herbal Tea, which has, meron yan siyang, cinnamon, bark extract, as well as, ano, turmeric extract, mga kaibigan, na mga ano din sila, Doc Ron, eh, mga mild detoxifier din sa ating pangangatawan. At the same time, yung cinnamon, napakalaking tulong
0: yan. Yes, para sa ano, para sa blood sugar.
1: Oo, sa sugar metabolism ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. So iba, hindi mahilig sa ano, sa kape. Doon sila sa tsaa.
0: Sa tea. Oo, sa tsaa sila. Lalo na doon sa kalimitan din, sa may mga mataas na blood sugar, palaging bloated.
1: Oo, yan.
0: Ang sarap. Oo. Subukan po ninyo yung Santong Tea, lalo-lalo pag bloated ang yan. Ay, napaka, ano, with the, sa tea naman, hindi ako masyadong mati. Pero pagka merong, ano, merong problema na may napakain ng hindi fit doon sa tea yan, kasi may mga hiyang-hiyang din yung
1: talaga
0: tea
1: naman
0: natin.
1: Doko,
0: pag inom ng tea, maya-maya, digay, labas na yung hangin sa tea yan. Yan po ang kaganda. Pero pag gusto po ninyo ng pang-araw-araw, ito, kumbisan, dalawang beses na ito. Santong Gold Coffee Mix, dalawang beses isang araw. Yeah, kaninang umaga nga, pagka after ng worship, nagkape, tapos dalawang Premium D3, sarap sa pakiramdam.
1: Yun, sa mga kababayan natin, maraming tayong mga products, pwede po ninyong ma-consume, ma-enjoy po ninyo, mga kaibigan, na wala kayong alahanin na mga komplikasyon nito or mga contraindications nito sa mga karamdaman nyo or even din sa mga medications na inyo pong iniinom, mga ka-wellness. Okay? Katok, may nagpahulang katanungan. Open pa po ba ang QC ninyo? Sarado na po ang ating Quezon City branch.
0: Makati na po tayo.
1: Makati branch na tayo, na transfer na po tayo, na relocate tayo dyan po sa Guadalupe Commercial Complex. Dyan po sa Guadalupe, Makati City, mga ka-wellness. Dyan po lang po tayo sa ano, MP Pass Building, ground floor lamang po tayo. Katabi tayo ng Cebuana Lulier at katabi ng signage ng ano, Pag-Ibig Fund.
0: Pagbaba ninyo ng ano, ng Guadalupe Station, northbound, kaliwa, kita na ninyo mismo yung atin pong Yes to Health Clinic and Pharmacy. Yun, and bukas na po tayo, pwede na po kayo makabili. And pwede, I don't know if pwede na pa-consulta, pero I'm sure, what I'm sure is pwede na kayo makabili ng mga products, Yes to Health products natin. Buy one take one yung Yes to Health by Yes to Health Vitamin C natin. Grab nyo yan until supply last, kasi pag bumalik sa dati, mas maiging naka-imbact na kayo.
1: And at sa mga kababayan din, ha, abangan nyo rin yung mga raffle promo natin, ha? Mag-ipunan ng mga entries dyan, ha? Empty ano, blister pad ng Santong Plus Herbal Capsule at empty sachet ng Santong Gold Coffee Mix. Huwag yung itapon yung mga empty blister pad nyo ng Santong Plus Herbal Capsule. At kung palakapin naman kayo at lagi po kayo nag-iinom ng Santong Gold Coffee Mix natin, ipunin nyo yung mga empty sachet po yan. Dahil pwede yung gamitin yan na entry sa atin pong raffle promo, mga kaibigan. Antabayanan, abang-abangan kung kailan po mag-umpisa yung raffle promo natin na yan, mga ka-wellness.
0: Malalaking pa-premium yan.
1: Okay, Doc Ron, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc, sa ating pong mga tagapakinig.
0: Yan, mga ka-wellness, you need to check triglyceride, yung inyong pong waistline, yung inyong pong timbang, inyong blood sugar, and also yung inyong pong blood pressure. At para po ma-address as soon as possible, para hindi na lumala ang pagkakaroon ng tinatawag na metabolic problem or metabolic syndrome. And also sabayan ng Santong Plus Herbal Capsule at ng Premium D3 together with healthy lifestyle and exercise araw-araw para ma-address po ang inyong problema. Ingatan po ating katawan, pamana po yan ng Diyos sa atin.
1: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin, lagi nakikinig at lagi po nanonood sa ating po mga Facebook live streaming, as well as ganoon rin sa mga tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad, mga pharma grade na mga produkto. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remedy Tuoy at sa ngalan po ni Doc Algie Bacala, ito po yung lingkod Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong ng pukaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
8: The Secret of Health.

Wow. Okay, dagang salamat. Kaayos sa inyohang pagpamalakpak. Once again, be, palakpak, be. Ano na. Lami apod paminahon, ana, oy. Higala o mga suki natong tigpaminaw, maayong buntag, udto naman deron, maayong udto kaninyong tanan. Kumusta ka mo mga pinalangga ko mga kaparientihan? Kumusta ang mga suki natong tigpaminaw all over the world? Visayas o Mindanao? Kamo nagpaminaw nining atong tulumanon X-Rated. Higala, duha ako ka oras nga makiguban kaninyo. Puno sa mga matahom nga mga alawiton. Aw, oh, alawiton sa simbahan man din ano. Puno sa mga matahom nga mga awit. Duna pay suwa tampo nga gipadadin hi. Duna pay mga balita. Basta daghan mo mapopo mga pariente. Basta maminaw mo ani atong tuluman nun, no? Kaya pinaagi nini ato tuluman nun, makakuha ka mo, makakutlo ka mo og mga butang na arang pwede ninyong magamit sa inyong panginabuhi, char. Kita, oy! Maayong hapon ninyo, ha? Atangi ang atong suwat suliran. Sugod na ta sa atong tulman nun, mga pariente ko. Gikan sa akong nahimutangan, paingon diha sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dapit, sa inyong maasa mo ro na himutang, maayong udto na lang kaninyong tanan, ha? Okay, samtang nining orasa, ako sa hot don ang ako ang gitumar din nga akong giinom nga Santon Gold Coffee Mix. Kamu po diha, samtang naminaw mo, amina mo sa inyong radyo, pakusgi na diha kay maminaw tag mga nindot nga musika o niya mag-enjoy ta sa atong kape, no? Nakapalit na ba ang tanan og Santon Gold Coffee Mix, ha? Kape, pagpalit po mo, aron nga inyo hapong matagamtaman ang amo akong gisulti din hi nga kalipay, kalami, basta kana tanan, ha? So, hangtod kita alas 3:30 mga pinalangga ko mga tigpaminaw, ha. Hangtod kita alas 3:30 kauban sa mga nindot, mga taho, mga awit. Ato nang sugdan. Adi aran na.

Kauban man mo kayo. Naminaw sila o kauban po nila ni si Sam. Kisa ni nga Sam? Mauban ni si Sam text missing? Maayon, pagpaminaw sa makahigalaan na ito dinapitan sa May Pagadian City. Kining gitawag og Hong Kong in the Philippines. Bitaw no? Hong Kong in the Philippines. Ang yuta, pero dili ang building. Kalayo ra? Higala nga itong number ha. Basi gusto mo magsamok-samok na ako, ang akong number din ni 0997 615-6267. Usbon ko, 0997-615-6267. Ala, i-text ang inyong mga number karon, inyong mga number kay pilian ako, ha? Pilian ako nga akong pangayuan og 1,000. Ha? Oh, text lang mo. Nakuha mo yung lingaw diya. Wala man po ko yung lingaw diri. Okay, ninindot ni. Naminaw mo din hi, siyempre sa XFM Philippines, ang inyuhang paboritong istasyon. Kung asa madunggan ninyo, manindot ngayon ang mga musika, mga pariente, no? Apan siyempre kay mga higala naman ta, mga suod naman tang higala, di igyog ko malimot sa pag-remind kaninyo nga ang Santon Plus Herbal Capsule available sa mga butika, mga pharmacy nga duol sa inyong dapit. Kahibao ba mo nga kumupalit mo og Santon Plus Herbal Capsule ngadto sa Yes to Health Wellness and Pharmacy? Minawan nyo ha? Yes to Health Wellness and Pharmacy dinhi sa Pagadian City, maingon man dinhi sa Davao, maingon man dinhi sa Tagum City og sa Cebu City. Hingsayod ba mo nga sa pagpalit ninyo og Santon Plus Herbal Capsule, dunay 50% off. Ha, 50% off sa Yes to Health Vitamin C. Mukalimutan na ha, Yes to Health Vitamin C, 50% off na. Basta magpalit mo aning box, aning Santon Plus Herbal Capsule. Okay, samtang padayon gihapon na to, dili na to gubon ang inyuhang pagpaminaw ron, ang kanindot o kalipay sa inyong pagpaminaw sa atong mga awit. Niya ako ang idalit kaninyo karon, mga matahong awit alang kaninyo. Hatod kaninyo sa Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee.

0: Xanthon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, basta makainom na gamit ko ang Xanthon Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyin. Kay daghan lang yung mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa ko sa Xanthon Plus Coffee Mix, dili ko kubahan ko. Dili man usama sa ubang kape, daghan lang yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Ako na sa Xanthon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Xanthon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Xanthon Plus Herbal Capsule. Ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
0: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para maligayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
4: Xanthon Plus Herbal Capsule.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Handong mabala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
1: an-an. Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

Yes, welcome back, Pag-usap. Dugaya po matapos ang inyong palakpak. Uy! Mahigala ang mga suki natong ti paminaw. Kumusta Pag-usap ha? Katong mga late o karon na lang nakapaminaw mga higala. Ang akong number, akong ibalik gihapon paghatag ninyo na unsam ni among cellphone nga. Kinanglan pa manidokdoko na iya mo andar o dara. Pasensya na mo mahigala kay di uling mangguni mo ang kwang. Ni ay nag-text na to din ni karon nag-chat ingon siya si Ronalyn Lopez din sa May Almasin, Calamba. Asa lapit ning Calamba? Laguna ni nga Calamba o asa may lapitan ni? Naminaw daw siya karon. Hi Ronalyn, maayong pagpaminaw ni mo diha palangga. Og ingon man Kuya Helen, maayong hapon. Ganina ra ko nagatang sa imong programa labi na sa inyong drama si Alex Kabuhayan ni sa May People's Village sa Davao. Oy, si Alex, no? Lex, maayong papaminaw di sa imong mga kaparintihan sa May Malungon, Lex, no? Ayan, maayong hapon ninyong tanan. Okay? Sugdan na nato sa di out. No, sa di pa ta magsugod sa atong kuan di ay, sa atong balak, no? Kaya atong balak, mga higalag, yatod ka ninyo. Wala lang kung dili sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaning ilado kayo, sikat kayo nga kapsula, mga higalag, Santon Plus, kini bang maroon ang color na kini available sa mga butika o mga pharmacy. No? Mapalit ninyo ni diha sa inyong mga suking tindahan, sa inyong suking pharmacy, maukini ang makatabang ninyo labi nagdunay bukol-bukol sa inyong lawas. Doon na mo gibati diha nga gustong maalibyuhan. Suwayi dahin karon ang Santon Plus Herbal Capsule. Okay. At to sa takaroon sa ato ang kuan, kini atong paborito na ito nga balak. Oh. Nindot kini atong balak karon mga parinti. Ready na mo sa atong balak? Kay di anak! Pailisan sa nato ni kay mura man ka ng karaan nagyu kaayo. Ilisan nato ni background nato nga nindot kaayo. Okay. Dire oh, asa naman to dapat. Yan kini. Together again. Oy, ang daot man ni ambak man unsa man ni akong CD diri ni ambak ko CD.

lugar nga ako nagdako. Abunda kaayos sa mga maayong tao, ha? Unsa ni? Dunay mga gitawag og mga politiko nga perting hayahaya. Ang tawag kanila, mga tao nga mga buaya. So please, my love, don't ever, ever go. Mga kugihan, buutan, mga Pinoy, kami kadto. Maong ang mga dayo, ganahan kayo namo. Wa mani marayim? Mga bisita, amo silang ati manun. Ilang gustuhon ang among pagatumanon. Gani sa Bohol pwede kamong makabisita. Dito gani manganghaka ka kay ang isda perting mahala. Kay dito inigpamalit nimo og mga ultimong sudan. Ang imong bulsa gayud mahubsan. Mga bisita, dili sila magmahay sa among pagkaon. Mga isda, prisko, lami kayong tulahon. And nobody but you, I remember. Among mga prutas hasta gyung lamia. Mga bata, tiguang, pwede mo kaon, pwede mo birada. Kung ikaw mo kaon, pwede gyung sariwa. So please, my love, basta'g makakaon ka. Imong bakbak mo wag mahiwa.

0: Maayong ngod to pag-usap kaninyo mga pinalangga na tong tigpaminaw. Nanginaot ako nga naka mo sa maayong panglawas karon. Maayong panglawas o pakighilawas. Kay dili baya tanan. Maayog lawas kamaupa makighilawas.
1: Sana all.
0: Mahigala laing suwa tampo na sad ang atong tagapagtagad. Gipadaa dinhi sa atong tulamanon X-rated. Gani ato ning tagaan mo pagtagad, ablihan na nato ni mga higala.

0: Ganit kuya sa dili pa kamo mga libog sa kuang suwatan po. Sugdon ko kuya sa maning panghitabo.
1: Unsa? Uyab na mo ni Eman?
2: Orot?
1: Hala, uy! O mani buot ba taa, uy? 24 naman unta. Pero wapay buot. Nagsalik paghihapon sa mama. Mama's boy!
2: Na-challenge man bitaw ko. Maong, gisugot na ko siya.
1: Oh my God! Si Joanna lang totoo yung magisugot, uy! Parehas pa mong edad, 26. Unya matured na. Bagay kay mong duha. Sustiya pa magkasabata nga way buot.
2: Ah, sige lang, Ruth. Ako lang nanggidawat nga rest tungod kay naamasap ko'y na-feel ni Iman.
1: Oh, sabakay. Oh, ikaw man nagbuot sa imong kaugalingon. Kaming yung mga hikala, igo raman sa pagtambag.
2: Suportahin lang ko sa akong mga desisyon, ha, Roth? Kamong akong mga suod, ha ba?

0: Namian yung kudis. Bangkaruhan, oy. Ganaan ko din yung mahigop o init nga sabaw. Oh, dilit na ko. Busog na ko.
1: Ako sab, busog na kayo. Wala may ay.
0: Wag yun kay buot iman. Wag yun mo pug niya ako panugap. Nay, oh, kitang kakas mga tao. Kusog kayong imong tugap.

0: Eman, love ko ni mo.
1: Oh, tan naman ka. Di ba gira ka kung bisido nga love di ka?
0: Kung love ko ni mo, ngano di man kang patuo sa akong mga tambag ni mo?
1: Adi masayangon nga di ko mo patuo. Ginahinay lang ko, God. Di wala ko magtaliw adjust pa. Di mo gina dali-dali nga mausap din ko. Ang ako lang, sabtol na sab ko ni mo ba? Nya, i-guide lang ko permi, anak po.
0: Tungod kay love di ka, i-guide di ka permi. Ug badlungon sab sa imo mga sayop.
1: Salamat.

0: pagi hapun pa?
1: Kapoy ni mo eh. Huwag yung kami gugman ako. Kada ko na mga tagang sung gusto.
0: Ipasapot na ti kaana, Iman. Oh, Iman? Hoy! Naunsa man ka? Mipadool mag-u ka sa sakyan nandi ha? Mangihi ka?
1: Naramday!
0: Hoy, hoy, hoy, hoy! Makita ni taong kastagiyaan ang sakyanan nga. Nangihi ka di ha? Naapagyo sa iyang likid.
1: Ta, toom ka.
2: Hoy!
0: Oh! Oh!
2: Buang ka! Imo gihian na akong sakyanan, buang ka!
0: Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, basta makainom na gamit ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya ang akong paminas akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubaan to dili man isama sa ubang kape. Daghan man og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Ako nga sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas. Sul, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Handong mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit.

0: Kuya Helen, gubot gyud kaayo. Amaon pang hitabo. Naabot pa Miss Barangay Kuya kay gireklamo lang si Iman. Wow kaayo oy. Pero wala ko'y mahimo. Gawas na lang sa pagdawat sa kamatuuran, Kuya. Unya, sa paglabay sa mga pipila ka mga adlaw,
1: magtuna ka adlaw nga, wa pakita si Imak, o wa sab siya mag-online. Naunsa man siya? Unsa may naitabo niya? Wa man sab gyud magparamdam kun unsa may naitabo niya? Iman, asa naman taon ka?
2: Naunsa ko taon ng uyapa? Makaako siya nga dili magparamdam ni mo pila ka adlaw?
1: Nabalakap itaw ko, Ruth. Basik, unsa niya natabo niya?
2: Ah, grabe sa nang tawhana na, uy.
1: Oh, mamalihog ko ni Mupi. Naapit ako kay igagaw nga silingan nila. Ipasusi ko na unsa siya.
2: Sige. Akong chatan.

0: gipalabi nimo ang pagduwa og game sa computer kaysa pagpakikita nako.
1: Di ba ganda mo yung rasyon nganong wa sa kumpita nimo?
0: Ha? Unsa man dahil laing rason ha? Akong nahibawaan nga nagbabad ka sa kompyuteran, magsige lang kag duwa, hapit na gani buntag mo uli.
1: Eh, insam kayo, ako lang gilingaw-lingaw akong gagalingon. Kay gibawalan ko ni mama nga makikita nimo tungod atong na itabuha itong sidente nga tabot sa barangay.
0: Oh, kadto? Nga no, ako tong sa? Imo man tong sa? Nga no, ako may i-blame?
1: Oh, ambot ni mama. Palikayan man daw kaniya. Mung nag-deactivate ko sa FB kay samo kay si mama. Gamonitor na ko. Mung wasa ko pagkita nimo.
0: Maupa.
1: Pero ay kabalaka, ubalik ako. Ako sa palinaw-linaw ng tanan. Haba?

0: Oh, hila, nasab.
1: Ma?
0: Ang imo nasang uyab nga bataon, nga way buot, ang imong gihilakan, ha? Nalong di man tur nimo buwagan, ug mangita kaglain nga tarong. Kanang seryoso sa kinabuhi.
1: Ma?
0: Na may daghan di ha? Nga na mag-antos man kaadto, nga wak man to'y buot. Suma! 24 ng edad, pero wa lang gani mangita og trabaho. Gasalig lang sa mama. Mama's boy. Unya, di makabarog sa imbakataw.
1: Ma!

0: Onya, okay pa ka sa setup ninyo ni Eman? Nga kung ganahan lang siya nga duawon ka? Akong libawan girl no? Nga grabe gid ang pagkaungo sa duwa sa computer. Nara ko na nagbabad sa computeran.
1: Ambot Ruth. Galipog ko ang saon ako ini.
0: Oh, o sara may sulbad ana, uy. Bugi eh.
1: Oh,
0: og mangita ka og lain.
1: Ruth!

0: Gipapaabot ko ni mong duha ka oras kapin. Una ka na human sa imong duha.
1: Sorry na gud.
0: Wa na lang ba ko'y bilhin ni mo, ha? Imo na lang gikong gipahiloan ang computer.
1: Ay, di ta din himog si Tugabi. Basikit anta ni Mama. Malintian ko.
0: Mama! Mama! Mama! Mauna lang na ang kanunay nga imo ipasangil. Ang imo, Mama!
1: Oh.
0: Wa na lang git kay baruganan, ha? Kanunay na lang ka magisalig sa imong Mama. Ha, Eman?
1: Musa mo to kasuko kung makita anta? Ha? Dito taglay kisturahan?

Kuya Helen, ang kunon ko, love, kaayo na ako si Eman. Pero, wala na ko'y mahimo gawa sa pagbiya niya, kuya. Aron siya makakat-on. Aron siya makahimata. Makahimata siya sa kamatuuran, kuya. Ugang ako mga pangutana maukini. Human sa among panagsulti, ug bisa gabuwag na nagbuwag na mi, pero ibalik na sa check paduol nako kada adlaw mapakita siya nako unsa may akong himuon, kuya. Ikaduhang pangutana, totally nagyud ang akong nga ako siyang kalimtan ug buwagan. Dili na ba nako siya tagaan og chance, kuya? Ikatulong pangutana, kuya, angay ba nga balikan pa nako siya? Matud niya nakaamgo ko na siya, pero ang ako ba kadugayan mo balik ra gihapon siya sa iyang naandan? Balihog, kuya B. Tabangin taon ko ninyo. Inyong magtatampo, Susan.

0: lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santhrone Plus Herbal Capsule, ang mga butika.

0: bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gida welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum.

0: Bueno, karong hapuna mga higala, ato nin tagaano pagtaba, Tambag. Kining atong letter sender karon. Nga si Susan, gani, sawa pa kita kasugod, may color dahil yung tanong. Kinsa man yung color nga, nagsayo yun og tawag, kinsa ni? Ha?
1: Yeah.
0: Kinsa, hello. Kinsa ni, yes. Kinsa ni, gani?
1: She is Amy Kuya Helen.
0: Kinsa, kinsa, sorry kayo, naputol-putol yun tayo. Unsa yung nga na ito lang ga?
1: Si Miss M.
0: Miss M, ha? Miss M. Unsa man ni, mayaman or mahirap nga M?
1: Mahirap
0: lang. Taga-asa man si Miss M, be?
1: Taga-Bunawan, Davao City na po ko, Kuya Helen.
0: Ay, taga-Bunawan ha, medyo duol-duol lang ta ha. Murag, anyway, sige. Tell me about your life, Kadiyot B. Gusto lang, intriga lang ko. Unsa man ang imuhang kalingawan sa kinabuhi karon? In English, what do you do for living?
1: Nag-massage therapy
0: ko. Uy, kanindot anong massage therapy? Uy, tagpila man ron ang masahi?
1: Nag-depende sa kuhan, Kuya Helen. Or ang whole body din sa Kuya Helen is 450.
0: Pila? 450?
1: Yes, Kuya Helen.
0: Wow, 450. Unya, mauna na ang linggam na tagpila. Tagpila pa doon na yung linggam?
1: Oo, linggam. Depende sa butan sa anak.
0: Ah, libre lang siguro na yung mga.
1: Libre lang mo kung adunay na.
0: Bitaw. Unsa man mo ang kwan? Nakay pwesto yun? Or mga turkas mga balay-balay, ha?
1: On call lang Kuya Helen na tapos na pong mga customers.
0: Wow, oh, nindot ako ganahan kay ko mapamasahi sa usa ka semana di gyud pwede nga di ko mapamasahi. Mapamasahi ko ko. Ha?
1: Nindot kay ko Kuya Helen ay kanang kan lama po iban ko Kuya Helen nga sa isa ka semana pa, sa isa ka bulan ka upat na iban ka tulong.
0: Mm-mm. Pero
1: man kuha, ano ba?
0: Pero mamili ko kuan, mamili ko gang masahista kay kaduha nang kuan gibikil akong itlog ana.
1: Lagi siya Kuya Helen
0: kay Daltan, siya Kuya Helen ay. Maglagot kay ko habi ko tarunga kay tarunga ko kay babae ra ko anak ko ba inja nga. Oh, sorry kay ma'am kanang ako lang hiluto ni yung prostate ma'am.
1: Nahilat dito siya Kuya Helen.
0: Wala ay. Ikaw po da chika po kay ka. O sige be, tambagi na ni si Susan Binga. Mao daw ni, kuno lagi, bata-bata daw kuno kaya ni iyang uyab, oy.
1: Lagi, oy, Kuya Helen, ay ako magpaano. Pwanda siya, Kuya Helen, tama doon to yung decision, Kuya Helen. Dahil kay nga nang Kuya Helen, kung magkadayin mo siya, wala din siya makuan kay, kuan mo doon siya, kanang, pakimama mo doon kay siya, mamas boy kay Kuya Helen. Oy, dapat, sakto raman po doon ang dibuhat ni Susan Kuya Helen. Isa pa, hindi na siya magpadayo. Ang paano din niya anak Kuya Helen? Kumbaga, tagan sa niya kagawasan ng iyang uya pa, tagaan sa niya kalinaw ko. Okay na pa ang iyang kuhan. Nagili na pa siya mataon, kaya nang balingkamot na sa sarili niya. Balingkamot, mag-una-una na bang pang pamilya na bang yun. Alam niya, wala na ako niya Kuya Helen. Kahit ka nang, kumbaga,
0: 24 na gud ang edad gud na pakimama kaayo kusog siguro gyapon tumututoy siguro.
1: Oh,
0: kusog pa siguro tumututoy mauna ano
1: yeah, pakimama kay Kuya Hilin ay gisa mapangaan na Kuya Hilin ay
0: bitaw oy mahirap pod di ay sa imo mahirap pod
1: mahirap ito pero ang kwento niya Kuya Hilin paano sa niya kumbaga paano sa baka ng obserbahan sa niya kung makiangin na ba niya dawa tunag-usap na ka nang magtarong na dito siya.
0: Bitaw, tinuod na yung resulti. Oh. Nahala, sige, salamat kayo sa imong tambag, no? Salamat kayo, Miss M. Thank you, kayo.
1: Thank you.
0: Oh, siyempre, go all good at it.
1: Okay. Una-una siya mga Kuya Hengel, may hapon. Lagi na tayo kuan kay Miss Gina. Kay Eman po na pag-alete. Kang kay Tati mo ng ako. O kay Dexter ng Sambonga.
0: Aba, kalayo ha.
1: O kuan po tayo Kuya Hengel kay Julius.
0: Taga-asa man lang si Julius.
1: Taga-Pakibato District siya sa Metanabu, Kuya Helen.
0: Wow, okay.
1: Pinakaipuan ko siya ay kay Mr. Bayan. Mr. Bayan, doon sa Metasila, Unawan.
0: Yes.
1: Kay Dinitron, kay Patching, kay Maymay, ang DP Boys o DP Girls.
0: Wow, ha?
1: Pinakasiliin si Kuan, si Kuya Bayan.
0: Ayan, salamat yung kaayo. Na pa?
1: Wala na Kuya Hilen.
0: Ay, salamat. Salamat eh. Wala na po, no? Salamat. Oh, daghang kay ikag mga friends ba? Ingna imo mga friends ha? Kung mamalit mong baldi, ingna ko ha? Yes, namaligyan na kong baldi ron. Oh, sige, ayaw mong kabalaka kayo. Taka na mong discount. Naikabudaan. Salamat kaayo ha, Miss M.
1: Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Mauto si Miss M ha. Ang atong caller karong hapuna. Huwag daghan po tag mga text messages karon din hi. Nga taga na itong pagtagad sa di patamo dito o laing caller, no? Anhi o tata sa itong mga messages. O sa, dunay mga mensahe diri nga nag-ingon. Kuya Helen. Uy, unsa man ni? Ay, lahi man di ay ni. Ay, nako, ang TM man di na nag-text ako. Ah, may pang TM, kaya di makalimot na ako, pero may mo remind. Oh, ang number na to, 0997-615-6267. Nasubong ko ha, 0997-615-6267. Muna atong linya karon aron niya makatawag mo, mga higala. Pait po niyong kahimtang po ni Susano. Naagyoy mga tao nga sama ni Ana, sigurado ko nga dependent pag yung kay silang mga parents pero naguyab-uyab na. Ah, sumagod, ano yung mga high school? Mura nagsikinsa, maguyab-uyab, ah, sa ilang chat. Pero, sugua, paghuga sa balay. Lisod, kayo pahugason, samo kayo, no? So, naagay mga tao ngayong anak. Nagyo mga tao nga ingana gyud. Sige da nimo mali kayan, may mga tao nga bata out pa kaayo. Dual ang pagkatao na matured usahay unya na po yung batasan pud bata. Pino. Grabe no. Mura gigibate na ba ninyo ang kainit sa panahon karon? Okay, gabaktas-baktas man kog lakaw-lakaw ko ganina. Mga sobra usa kilometro, init pud oy. Pero ang atong gipaabot man gud nga kining kainiton, ang init nga atong gi-expect. Kinig yung drought man. Kana bang ang yuta ba kay mangliki gyud? Ibalita ganito ni Kuan, auto gitarotan aw ganina si Kuya Lar about sa nang liki. So itanaw ni ba babae, kisa man to ganina imong gibalita. Nalibog ko kay ang title sa balita kay Kuan. Grabe kadako ang liki. So nag-expect ko nga sa Kuan to sa drought to siya, no? So, ana mga pariente, mag-andam kanunay. Kay base og wala niyay ikahatag ang gobyerno nato sa atoa, nining umalabot na to nga, umalabot nga drought, siguro kinahanglan nga atong tabangan atong kwan, ay atong kaugalingon. Number one siguro bugas, murag magtigom-tigom siguro bugas. Ninduta ipuyo sa kwan ni ani, oy mubalhin siguro ta anig mawab, siguro mamuyo, siguro ta SM og mawab. Nakay kaila sa mawab SM nga kanang bisag gamay lang luna. Kay atong puyan sa mawab Davao di Oro ba, kay murag nindot gyud kayong tubig di gamay lang kalot nimo sa yuta, do na gyud tubig dayon. Pagka ninduta ning lugar sa mawab, oy. Mahintag natay kaila diha SM. Atong atuon ba, no? Pwede dugang pa mga pariente, dagang patag mga awit nga ato ang idalit ninyo unya, ha? Watwata lang nyo gamay. Doon na pa'y nag-chat din nato nga miingon, tama jug ka, kuya. Suguon ni mo, tando-tandoon lang ka. O, katong mga bata lagi. Pero kusog ay manguyab niya human madisgrasya uli sa balay ginikanan gyapon ang magbantay imbis kay may ang ginikanan ma minusan minus 1 na plus 3 na hinuon. Imagine na na plus 3 na. Mga higala o mga suki na itong tipuminaw, sama sa akong gibalik-balik pag-ingon din hi. Sa init gani ang panahon, ayaw gin mo kumpiyansa kay magdagi na o grabing sakit. Kanang bugnaw sa ang panahon, ayaw sa mo kumpiyansa kay daghan po nagbalatian. Kung dili ligon ang imong immune system, wagyan. Paliguna na, tumar og Santon Plus Herbal Capsule. Katong brown bitaw ang box. Santon Plus Herbal Capsule, kanunay imna. Pwede nimo nang ubanan og Yes to Health Vitamin C. Yes to Health Vitamin C unya imuhang parisan og Santon Plus Herbal Capsule. Ayan. Lig-on nga panglawas imong mabatnan. Nala sa mga butika og mga pharmacy duol sa inyong dapit.

Higala ko, ako gyapon inyong kauban karon ni matak na, Kuya Helen. Atong pagpanimbaya sa mga tigpaminaw nato din Hidapitas, General Santos City, Dinis Pulumulok, og Sarangani Province, og ingon man din sa Malungun. Maayong pagpaminaw ninyo, mga pinalangga nako. Dini usab sa Negro, sa Gihulngan, San Carlos City, og ingon man din sa Canlaon City. Maayong pagpaminaw, maayong hapon ninyong tanan. Unsa bay inyong gikalingawan diha karon? Dili man ako makita dinhi. Ato mga higala dinhi dapita sa Lapu-Lapu City, sa Mactan. Ingon man dinis Cordoba. Maayong pagpaminaw ninyo mga pinalangga na tuntik paminaw, no? Pasensya na mo ha, medyo daot-daot atong cellphone, di gani makagadawat kayo o kwan o messages. Di po na ito. Pailisan siguro na ito ni oy. Pailisan na ito ni kay katong mga higala na ito nga nag-text din hi. Bagi ko yung nadawat bisay sa kabuok ron o. Mga higala ha, doon na tayo umalabot nga dako kayong raffle promo. Pag makapalit mo og Santon Plus Herbal Capsule, Premium D3, Santon Gold, Coffee Mix, ingon man Clear Skin, iko ano ninyo na inyong mga, mga box diha o mga blister pack, i-ready ninyo na daan kay para na sa usakadako kayong promo nga atong paghimuon, no? Labi na din sa mga taga-bukid noon. Standby lang sa na inyong kuhan diha. Ang inyong mga napalit. O kan inyong mga kuhan, interest ha. Standby lang kung sa kayo. Mag-announce man ta din hi. Sa atong programa, no? Bueno, ako na yung mutambag ni Susan B. Kaya naka-upos na kayo ng atuang kuhan. Atuang oras. Dai Susan, kung naminaw man ka karon kay imor baning suwat dai niya, malaim po kayo gula ka naminaw no. Naminaw ha. Dai ka nang iniganig mahigugma ganita. Sa ato man ginang kasing-kasing. O mahigugma ganita, dadon po dato atong utok. Dili lang kay puro kasing-kasing. Kay kung ang atong utok madasad nato, hayan, makahuna-huna tagtarong. Katabi itong gihimo ni mo nga wala ni mo gisurinder ang bataan. Wala ni mo gisurinder kay napakay gihuna-huna bitaw. O niya na, kanang kaslunta. Ano ba? Maayo na? Mayo kay mature na gyud ka. Unang imong mama usahay makaminos na imong mama, moingon na lang nga naunsa naman in taong ka, nangita naman in taong kag buhion nga bata. Kay kini man kung pagrelasyon dai. Maguban gyud ni ang panghuna-huna og ang pagbati ani, ang utok ba. Kay ngano? Kinahanglan man gud nga kinahanglan jud nga magtembayayong mo sa inyong pagkinabuhi. O, magtambayayong sa panginabuhi, sa desisyon. Mao nang daghan kayong magbuwag, mag-away tungod kay mga bata pa. Nga nangaminyo og 18. Pag-abot og nga 21, 25, buwag oy. Wa magsilbi. Tungod kay wa pa mamatured ang utok. So, ayaw pagdali. Total, bata pa man kapila ka, 24, baka to 26. Makita ka lang lagi. Ayaw po huwata. Kung halimbawa, buwag na mo ron. Kunya, gusto po ka magminyo, ayaw lang po huwata ang kung kinsay lalaki lang ang muabot ni mo. Ayaw huwata. Sugata ba kamanga para igat? Sa laktod nga pagkasulti, ayaw lagtago diha sa imong bahay po. Kuan po ka nga, timana po ang imong kaugalingon, pagkihalubilo po, kaya makita na rin mo ang taong tarong alang nimo, no?
Bueno, salamat kayo sa imong papadag suwat din sa atong tulumanon. Og hangtod, og mapuhon na sad, magdungog na sad ta din sa atong programa. Magdungog ta, doon na napod tay suwat ng atong pagabatbaton. Ato ning anaman amon atong programa hangtod nga mudako ning mudako nagyug kaayo hangtod mag-live nag hangtod mag-live di kita hinuon. Mag-live tag balik. Kaya ka na to mag-live tag balik murag nga maulaon man ta sa tong naong oy. Mura may nungkog ang naong kin, mura na kog jam magnukin. Mura na si Jam Magno, no? Nala, salamat kayo mga higala. Akong ibilin yung usa kami ng matahong nga awit alang kaninyong tanan.

0: Tila ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam? Kabag yan!
0: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
0: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyong
1: magaan.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang kape na may xanthan at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuwala kong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong ginom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may xanthan at vitamin D3 ka pa. Mapibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8. M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.

0: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life!
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po og inom sa tong kape. Kapakara kong ulcer. Inaging una po. Sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po. Wala na gatukara kong ulcer. Dami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na. May tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-butiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
7: No.
1: Santone Plus Herbal Oil. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santone Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga-Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
8: Nganong man?
9: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong paminas akong lawas. Energetic ko og dili na yun ko kapuyin. Kaya daghan na yung mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa ko sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubahan ko. Dili man yung sama sa ubang kape, daghan na yung mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga magbihan. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Ako nga sa Santon Plus Coffee Mix sa yun ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Nganong man?
6: Na, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuro kong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: people ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent of real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: ใจติง
1: ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala.

Bud sa Dios nga ang tao masayon o maandam sa maungadlaw. Bud siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao ang pangaliya kaniya na wala man niya tuwi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon ang tingo sa rabon mo na isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo sa rabon mo na ang tingo nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang Dios sa Romans ang Dios sa Romans ug karon aniya.

mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o yung mga sub sa atong mga katrupa sa nakalainlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Zamboanga, Bayugan o San Franz o sa XFM Mati. Susbon ko, mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol. Live no sab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-imbita no sab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa karon, ang tingog sa reformasyon. Mag-aisgot no sab kita ang mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. When troubles come, apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga ato usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Then I am still, og ang nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa karon, ang CEO nining istasyon Welaen Doc Remilito Oy, yung usab sa iyang pinalanggang kapikas kinabuhi Vice President Ma'am Olibayan Oy, nusab sa ito ang General Manager Sir Edwin Garing, nusab sa itong Station Manager Sir Arnel Curtis, o ginusab sa itong Mabtikong Technician Sir Kane Acevedo. Mayong gabi kanyang tanan ng mga kaigalaan, o ginusab sa itong mga suking tigpaminaw no sa kanginan o nagasubaybay usab sa itong live karon. So mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan o inusab sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City. Mayong gabi kaninyo doon na tayo kaigsuunan mga kaigsuunan nga nagaspadayon sa pagsubaybay sa atong programa Sister Wilma sa Bisayan Village, inusab sa atong kaigsuunan din hi sa Garcia Bell, bra Sister Plinios, o ginusab sa iyang pamilya, no, mayang gabi ikan ninyong tanan. O ginusab sa pagsabangan, Brother Oliver Lumando, mayang gabi ikan ninyo brother, usab sa imuhang kapikas, kinabuhi, o sa imuhang pinalangga nga na. O ginusab sa ito nga kaigsuunan din hi sa Maximo, Dok Manasis Dumagit, so mayang gabi ikan ninyo Dok. O ginusab sa imuhang panimalay, mga kauban usab sa panimalay mga kaigsuunan. No, mayang gabi kanyong tanan. Usab sa itong kaigsuunan din hi sa Santol, Brother Rodgen Rubino. Mayang gabi kanimo, uban sa imuhang pamilya. Usab sa itong kaigsuunan din hi sa Public Works, no, nagapadayon sa pag-Bible study, Brother Jasper Ibanez o Brother Janber Ibanez, Ibanez yung usab si Brother Ryan Co o Brother John Ortiliano. So mayang gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Yung usab din hi sa Sinangguti 1, no, Rubino Family. Yung usab sa Sinangguti 2, Tagapulot Family. So mayang gabi kaninyong tanan. Nusab sa itong kaigsuunan din hi sa Brace, no, sa 9S Carinderia, no. So mayang gabi sa Francisco Family, no, uban sa inyohang mga alalay, no, din ha sa inyohang Carinderia. So mayang gabi kanyong tanan. Nusab sa itong kaigsuunan din hi sa Lagunsad, Brother Vincent King Dumagit, no. So mayang gabi kanimo brother o inunusab, no, sa imuhang kauban sa panimalay. So mayang gabi no sa tanan mga kaigsuunan o inusab sa mga nakalainlaing mga kaiglesyahan nga di nagsubaybay usab sa ato nga programa. So mayang gabi kanyong tanan. O ingon mo usab sa mga suki nga tigpaminaw sa kanginan. So ako magaingon mayang gabi kanyong tanan o ako manghinaot nga kamo anaa sa kanunay sa mahimsog nga panglawas. O niini nga kagabion mga kaigsuunan, so paimutang kamo tungod kay importante no nga topic nga to nga pag-isgutan karon.
tungod kay kini nag-uluhan o ang kalainan sa duha ka mga kasuguan o balaod. So mo ni ang ato nga topic mga kaigsoonan atong isugutan karon kung unsa ang kalainan o unsa punis nga mga balaod o kasuguan. Apan sa dili pa nato sugdan no sa pagtuon kana nga mga topic at maminaw sa ta og mga pinasahi nga awit.

0: Malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office

0: Xanton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, basta makainom na gamit ko ang Xanton Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko o bili ba yun ko kapuyon. Kay daghan na niyong mga sustansya ang makapabastog sa kalawasan. Kung ang karinat pa kay Xanton Plus Coffee Mix, bili ko kubahan ko. Bili man yung sama sa ubang kape, daghan na niyong mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Ako nga sa Xanton Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Xanton Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanton Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Xanton Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Xanton Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Xanton Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanton Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Xanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Xanton Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan. Mag Xanton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanton Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Xanton at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
5: Ay, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
5: Ngano man?
6: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Xanton at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban ta sa pag-uswag.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Confident sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng mag-Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Santia, Sakel, Mamawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
5: mag-Santon Plus
6: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Plus Herbal Soap. Kaya
8: Ida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Para sa lig-on nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Play best music nationwide. This is XFM.
11: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: pagsalit ka na. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para maligayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Salton Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Salton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Salton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Salton Plus Herbal Soap.
3: Marami na ang natulungan ng Salton Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Salton Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thanks sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Salton Plus. Lima na din ka tuwid niya din ito makatulog dahil ang gaon niya. Kumakil ako ang tulog, magdamgulagod ko. Kaniya ito, dili man, masama ginong ko Salton Plus.
3: Kamusad, mag Salton Plus Herbal Capsule na.
0: Salton Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Salton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Salton Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Salton Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom ko'y kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha kadlaw, tulog kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko'y ni bata akong lihok ba.
8: Sao na?
7: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Masay,
8: labi na kong lahin ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini, kay nasulayan na yun ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: down out o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibong naanamo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sing it, make it yours.
1: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigungan ako og inom sa tong kape, kapakara akong ulcer. Inigingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix, hihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No harm.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahi si Neil Caniero. Taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuhan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Namin na kayo ako paminaw sa Jubertainiser, tagamatan.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Nationwide.

0: Malipayong Anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para maligayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: exciting.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Mayong adlaw mga katropa, and welcome dinhi nga atong programa The Secret of Health. Ani ang inyong magkauban, yung health consultant si CJ Nedruda. Ini nga ato ang bagong oras sa ato ang Secret of Health Mindanao. Ang programa sa yapon maghatod kanyang informasyon alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay anining atong lawas. No, syempre ning atong programa ato gyapon hatagan og pagtagad kini gayong atong mga balatian sa unsa nato kini matuldukan og malikayan ang mga katropa pinaagi gyud sa herbal ug naturala. Busa welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar ha tungod kay live ang atong programa karon kini sa gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Labi na din sa 89.1 XFM Davao.

0: Sa kamutanan din ha, no? Dabawan niya, kamusta ang iyong adlaw, kabuntagon? No, I hope and I pray nga din anang kamu karon ha, sa kahimsog kapisgay sa panglawas. No, samtang gayod, nagkapaminaw nining atong programan The Secret of Health, mga katropa. Live po sa mga atong programa. No, madungog ninyo mga katropa sa XFM 107.1 na Tagum. No, kamusta kamu din ha, mga taga-Tagum? Ilabi na sa atong mga avid listeners. And abi the client po ng Yes to Health Clinic. Kamusta ka mo o welcome sa ato agayong programang The Secret of Health, mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong oportunidad. Nganhi ka na to, hilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Ayaw taon, kawalas paglaom ha. Bisan pa man, luyunin mga panghitabo sa ato ang palibot. Paningkamuti, nga diin ato ang matuldukan. Kana gayod ang inyong mga balatian, mga katropa. Ayaw pong kumpiyansa, kahit kung okay mo ang paminaw ron. Nakabitaw sa gitawag na ito kalagsik sa panglawas, ay kumpiyansa kay ang atong panahon raba di na ito mahibaluan. No, mamurag atong panahon ba nga karon lami kayong panahon, no, init. Para pag-abot sa paghapon, natuak kalitlag ulan, no. Ang lawas sa tao, inanausap mga katropa, karon murag himsog ta. Tawatan na sayod, pila kaadlaw, pila kasimanag bulan, tuan, no. Kalitra kag kalintura, kalitra kag lubog. Tungkod kaya lagi waatan na sayod mga katropa. Mo nang gikinahalan kini atong pagpangandam, no? Welcome kamo mga katropa. Tungkod kay unya, adon na usap kita'y pagkatunan nga din usa sa pinaka-importante nga atong ilhon nga kondisyon sa ato agayong mga kababayan karon. Tungkod kay daghan raba ang nakasinati ni-ini o nagdala-dala na lang taon tungkod kay waman na sayod kung unsay angay buhaton. No? So ato pagkatunan unya mga katropa sa ato agayong health information, ha? May tungkod kayo nining gitawag na itong arthritis. Tungod kay bago lamang, no, sa ato agayong Yes to Heart Clinic at Tagong Branch. Doon na kita ay pasyente mga katropa nga diin taon. Dugay-dugay na gitaw ni Anto sa iyahang tuhod. Talaga na siya nasuway niya mga pagpanambal. Nakadug man sa radyo, nisuway sa ato ang pagpanambal mga katropa. Gani, ongoing ang ato agayong gihimong ang medikasyon. And syempre, we're praying sa ato agayong buhing ginutungod. Siya man ang tuburan sa tanan. Ilabi na gets kayuhan ng atong ginaampo. Kanunay, no, tungod kay kini ato ang mga pagpanambal. No, mga serbisyo sa Yes to Heart Clinic. Tinudlang, imagine ni makayod. No? Tungod kay ang kayuhan. Gikan rama na sa gitawag na to gabuhing Ginoo. Okay, kung adunay mo ingon din nga makaayo. Dili na tinuod mga katropa ha. Tungod kay kini atong mga produkto, mga serbisyo, mga instrumento lamang kini. Alang kayo da sa pag-uswag o pagkahimsog sa atuwag panglawas mga katropa. Pero ang kayuhan, ato ng pirming ginapahinumdom nga din kana nagikan lamang sa ato ang buhing Ginoo mga katropa. No? And that's why, atong ginapuhan, labi na sa mga katropa na ito, ubay-ubay karon ng mga nag-undergo medication. Labi na sa atong Yes to Health Clinic at Dagong Branch. Ubay-ubay ang mga nag-undergo medication. We're praying, no? And hoping nga din na mahimong okay and good result ang ato agayong gihimong medikasyon. And speaking of Yes to Heart Clinic, mga katropa, ha? Welcome ka mong tanan, no, sa atong mga katropa din, ha, nga din na naminaw ka ron. Asa man mong lugar, nga din nagapaminaw ka ron sa atong program The Secret of Health. So welcome ka mong mga katropa, ha? Tungod kaya nga ito ang Yes to Heart Clinic kapadayon. Ang paghatod kaninyo og libreng check-up og libreng konsultasyon. Abrido kita matag adlong Domingo hangtod Bernes. No, adlong Sabado lamang kita sarado mga katropa. Unom ka adlaw sa usa ka semana mga katropa o sa semana. Abrido gayud ang atoa gayong Yes to Health Clinic para gayud sa paghatod kaninyo og mga libreng serbisyo, no? Labi na kini atoa gayong libreng check-up og konsultasyon. O sa akong gyawag ang tanan, labi na kung aduna mo gipambati din na sa inyong panglawas, ay mo kaikog. Og ay na mo paglangan na bisita ha ang Yes to Health Clinic. Dinhi gayud sa Davao Region, ha? Doon na kita'y duha ka branches mga katropa. Makaapas pata, makahabol pata tungod kay bago tamo ato bang nining bagong tuig sa ato agayong kinabuhi. Palingkamutan na itong kadin mahimong mahimsog ang ato ang lawas. Ado na kita hinagiban. No, bisan pa man sa mga panghitabo sa palibot ang mga katropa. Abrido ang atong Yes to Heart Clinic alas 7 sa buntag. No, hangtod alas 8 gayod sa gabi mga katropa. Dinagayod sa atong Yes to Heart Clinic at Tagum Branch na nahamutang sa M Central Building, door number 8, narata sa first floor. O ang atong pinaka-landmark, tapad data mismo sa Mr. DIY Public Market. O sa mga taga-Davao, ha? Abrido ang atong clinic usab mga katropa mataga Domingo hangtod Bernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong address an akita sa Cellpol Building, door number 3, no, GSIS Heights, MacArthur Highway na siya mga katropa, dali na kay nato na i-locate. Tapad ta sa Tagum Cooperative at banggayod sa Durian World. Sharo daggan kayo ga landmark, no? Mana ato ang Yes to Health Clinic Davao Branch, ha? Ilabi na sa mga nagpaminaw karon mga katropa ng mga taga Davao. And the good news, ha? Tungod kay matag adlong Lunes o adlong Martes, magayod ang atong schedule para sa libreng check-up o libreng konsultasyon. Dinhi sa Davao, mag-uban-uban ta matag adlong Lunes o adlong Martes. Sa mga taga Tagum, every Wednesday, Thursday, and Friday, kauban usab ang adlong Domingo, no? Ilabi na sa atong mga katropa din, ha? Ang adi nagasimbag Domingo. Kasi di ay doon na mo'y panahon, hugikan niyong simbahan na pwede usab ka mo hapit, no? Sa ato agayong Yes to Health Clinic, mga katropa. Tungod kay abrido kita og adlong Domingo, okay? Ayaw kalimot, Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And good news, no? Ato ipahabol mga katropa, no, tungod kay padayon na sa gihapon kini ato agayong gitawag nga raffle promo. No, nga din gidalit nga na kaninyo sa Yes to Health Clinic mga katropa. No, nagsugutan niya itong September. No, mapataman ta December mga katropa. Ha? So doon na pa'y mga pipilang kabulan. Pwede pa kamo muhabol mga katropa og muapil, no, nini ato agayong raffle promo mga katropa. Dili lamang kini usa ka simpleng raffle promo. Tungod kay usa-usab kini kadakong benepisyo ilabi na sa ato agay mga katropa din, ha, nga din na pirmi nagagamit sa ato mga produkto, na. Tungod kay aduna kitay gitawag mga bundle promo. Ilabi na sa atong mga katropa din, ha, nga din nagagamit pirmi sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod kay karon mga katropa, grabe mas gipabrato gayo ng ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, dati ang usa ka box 1,350 ang SRP. Karon kumuad to mo sa atong Yes to Health Clinic, ha? 1,000 na lang. Isipon niyo, no? Dako kayo og discount mga katropa, ha? Busa sa mga listeners nato din, ha, ilabi na sa mga nagagamit sa ato ang produkto. Adto na mo sa ato ang Yes to Health Clinic tungod kay, no, talagsaon lamang kini og wata na sayod hangtod kanus a kini nga promo. Busa i-grab na mga katropa. Adtoy ang Yes to Health Clinic tungod kay only for 1,000 only. Adto na na kay usa ka box nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. How about sa ato ang Santon Vitamin C? Mas gipanindot kini ato ang Bundle 2 promo mga katropa. Tungod kay buy one na get one. Kung mapalit ka og usa ka box, doon na pag-ipakapin nga usa ka box sa Santon na Vitamin C. Di ba? Inanak kanindot mga katropa, ha? Busa, bisitahin lamang ang Yes to Health Clinic, ano, din sa Davao or sa Tagum, asa mang kakaroon nga lugar, para gayon maka-avail sa ato ang mga promo mga katropa. And then of course, no, if you avail 500 worth of purchase mga katropa, automatic na po kayo gitawag na ito nga one ticket entry, para gayon sa ato ang paghahimuon nga raffle promo mga katropa. So, maong ka na, ano? And then, syempre, mato na naman dyan ka sa atong Yes to Health Clinic, i-avail na po ng ato ang libreng health check-up o konsultasyon. Balik kita mga katropa, humanggad sa mga pipila ka mga pahinomdom, ilabi na sa ato ang paghahimon ng health information. Apa na, maminos ang kitag manindot ng testimonya, nagigikan kayo sa atong master controller, Sir Gab. O gaya mo gawa ha, balik kita mga katropa, humanggad sa mga pipila ka mga pahinomdom. Hello, maayong adlaw. Live kita karon mga katropa at tumakaoban si Nanay Melinda Daog sa gayot ka active user po ng Santon Plus Gold. Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa ato ang Santon Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santon Plus Gold nga pinagi niya ng produkto. Mm. Ang akong pagkatulog, yan, normal na yun. Yan, salamat sa tanang mga uban nila ng mga produkto na isang pulsa vitamin C, mm-hmm. yan, coffee, nakakanasa ako, nakakasangan ako, aligyo sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na tayo gagamit po kao sa itong coffee.
1: Oh,
0: gamit po kao sa itong vitamin C.
1: Oh, vitamin C.
0: Mm. O niya, dati, maglisod ka o julok. Pero karon nanay, kumusta? Sa diyang na-maintain na kaog sa itong class goal, kung sino ang kadugay na gamit sa itong goal? Magkuhan ng goal. Ah, so it means sa
1: itong class goal? Sa usaw na pa sa itong class, pero mas, ang ako na pamita sa itong goal is mas kuhan din siya, mas nindot ako pa magpamina.
0: So na okay na gina imo ang pagtulog karon?
1: Okay na gid kaayo.
0: Wow, so praise God. So tumod na sa pag-inom nimo sa
1: Santong Gold.
0: Santong Gold. Unsa po imong nimo na lang sa Yes to Health Wellness Center ida dinha sa atong mga tulog?
1: Yes to Health is really good.
0: Mm-hmm.
1: Yes to Health is maayo gyud para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang sa kung dito sa iyang lalanan sa mga sintetik. Maayo na siya.
0: Estate
1: and
0: probe. Yeah. So, daghang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
1: Okay.
0: Yan.
2: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.

Bali kita mga katropa, ining atong program The Secret of Health, kauban sa gyapon ninyo ang iyong health consultant CJ Nedruda. Pag inyong nandungog no atong manindot nga testimonya nanay Melinda Daog. Presko pa kayo sa ako ang panghunona mga katropa sa diyang ato ning interviews nanay. Tungod kay lagi makita nimo sa iyang panagway. No nga din gusto gid siya mo paabot sa iyang gayong kalipay. No, og syempre para usab mahimo siyang usa ka buhing testimonya alang kay sa mga katropa nga din adunay gipambatis panglawas ug nagduwa-duha pa sa paggamit sa atong mga produkto sa pag-adto mismo sa atong Yes to Health Clinic no. Indot kayo ang testimonya ni nanay. Yes to Health is good. No, ang iyang pagtulog, nahimong manindot na. Mga problema sa panglawas, mga katropa banstaban sa atong buong buhing Ginoo. Nawala gayod og nakaangkon siya kayuhan. O sa iyang gawa, gantanan ha, hilabi na sa mga naminaw karon asa man mong lugar. Bisita ha ang Yes to Health Clinic, mga katropa, watay gipili edad, basado na problema sa panglawas. Welcome ka mo nga muadto og bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic ha. And then again, ayaw kalimot, libre ang ato ang servisyo. Libre atong check-up, libre atong konsultasyon, napagitay dietary guidelines, no, kayong uban manggod, libre ang check-up lagi. Pero basig magka-problema po ta, kawa man tayo pang avail sa mga medication. Sa Yes to Health Clinic, dili na problema tungod kay bisan man, wa mo'y budget nga mo aton sa atong Yes to Health Clinic mga katropa. Aduna man tayo libreng dietary guidelines. Kana ato ang dietary guidelines, ang pinaka-purpose niya na nga diin tudluan mo mismo no, sa inyong health consultant nga diin unsay pwede ninyong himuon. No? Pansamantala, labi na kung wa pa mo'y budget, pwede ninyo nang himuon sa inyong panimalay. No? Halimbawa, warm water every morning with 11 leaves of manga, 2 leaves of pandan, sand bathing or sun exposure, pipino, sayote juice with carrots. Depende na kung sa inyong kondisyon, buko juice every morning, hot seat bath, hot compress, dagantag mga modalities especially juicing therapy. Nga din atong pwedeng i-advise sa inyo ha, depende kung sa inyong kondisyon. Nga din, bisan pa man, wa mo'y budget mga katropa, di mo magka-problema. Nga din, muli sa inyo ang panimalay, no? Nga din, mas na-stress no, tungod kay lagi na hibaluan ng balati, ano niya, wa mo'y pang panambal, no? Muna, inana kanindot ang ato aga yung dietary guidelines, no? Bahalag di kay gwapo mo sulat na inyuhang health consultant basta atong paningkamutan og sulat na mga katropa din sa inyo mga papel para lamang mapadala sa inyo ang atong dietary guidelines og pwede ninyo na susihon pag uli ninyo sa iyong panimalay hilabi na gusto mo may sayran or nakalimot mo kung si angay mga buhato no? So nindot kay na mga katropa ha og kana inyuhang makuha or ma-avail kung kamo gayod mo ato sa atong Yes to Health Clinic o dini gayod sa Tagum og sa Davao okay? Ato ta sa ato aga yung gamay health information tungod kay nagtanaw ta sa atong oras paspas kayo mga katropa ato ang sugitan kadali kining gitawag na to ang arthritis nga kondisyon nasayod ba ang tanan hilabi na sa mga katropa na to din hangarin ado na arthritis nasayod ba mo kung unsa nga klase ang inyuhang arthritis nasayod ba mo nga ano nagsugod ka na or nahitabo ka na ano kay basig duga na taong panahon kadadala ninyo na mo nasayod nga inani di ay nga arthritis ang anaas ko ah ug inani di ay rason no? Nga anong aduna ko'y arthritis so ato ang sugyutan kadali mga katropa no? Kung di man kaya sa oras edi atong ipadayon ugma no? Sa ato agabi nga programa maugya pong oras sa mga katropa dinigayod sa ato ang radio station ah, XFM mga katropa. So kini gayong gitawag nato nga arthritis no ngano man nga nahitabo kini sa atoang lawas particularly kini sa atoang gayong mga lutahan no kay diha man gid na ma-develop kini gitawag nato nga arthritis mga katropa. So mala pa sa bagton sa atong mga eksperto ang arthritis usa kini ka dili lamang simple or usa ka gitawag natong sakit kundi usa kini ka halapad nga termino nga di na ginagamit sa mga katropa sa mga health experts na to nga di nagsilbi kining kondisyon nga nakapekto din na gayod sa atong mga lutahan. No, nga di kini magresulta og sakit, pagpanghubag, no, pag ubos sa paglihok no, sa imuhang tiil, sa imuhang kamot. O usahay gani adunay kondisyon usab gani na deform ang mga pipila ka mga lutahan gayod sa usa ka katawo mga katropa. Kini magong gitawag nato nga lutahan nato dapat ang normal condition ni ini dapat hapsay nindot ang paglihok way sakit no
Ani nga mulakaw-lakaw ka, wakay bation sa imong tuhod, no? Sa imong mismong lapalapa, sa imong hawak, mao na'y normal, no? Nga diin nga kalihukan dapat sa atuang mga joints. And that is the help, no? Pinaagi kayo din yung gitawag na to nga cartilage. Apan, unsa maday na itabo nining kondisyon sa arthritis, no? Di na sa atuang mga kabukugan, mga katropa, doon na magunay gitawag na to nga cartilage, no? Kanang cartilage, para mas dali ninyo masabtan na kung ato mo og mga motorsiklo, mga sakyanan, basta mga any pwede nimo masakyan nga basta adunay mga brake, no? Nga din adunay brake pad, mga katropa, ha? Sa amin naman sasakyan or motorsiklo, no? Kung ang brake pad gani, no, mahilis na, mga katropa, delikado nga nakain na tungod kay ang imuha nga mismong tawag ni ana, rotor disc, hindi mo automatic mudikit gina sa imuhang rotor nga din wa na may brake pad. Saba na kayo na hantun maguba ang imuhang rotor nga din mas dakong problema. Inana po na ang lawas sa tao, labi na kung kining gitawag na to nga mga bukog. Kung nahilis na gani kining gitawag na to cartilage, nga murag nagsilbing brake pad, mga katropa, sobra kasakit tungod kay dili pwede nga magdikit kining mga bukog na to, mga katropa. Adunay duha ka bukog or ang uban na sobra, nga din dapat dili gina siya pwede magdikit. O kana dapat pirmi ma-maintain ang kondisyon gayon nining gitawag na to nga cartilage. Apan lagi adunay kondisyon nga gitawag na to arthritis. O ang pinaka-common kining osteoarthritis nga ang mismong cartilage, no? Nga atong giingon kanina nga murag nagsilbing brake pad, no? Diya gayod sa ato ang mga kabukugan, nahilis na, mga katropa, o kana nagresulta og tumang kasakit, ang panghubag, no, ang paglihok medyo lisod na, o maunay kasagaran nga nahitabo karon sa atong mga katawan, and it is the most common form of arthritis, kining gitawag na itong osteoarthritis. Although dagag klase nga mga arthritis karon, no, adun na po yung rheumatoid arthritis, adun na po yung gout, no? O na yung mga pipila ka mga klase gayon sa arthritis. Pero ang pinaka-common, kinidyong osteoarthritis, no? And then kining gout, naapod na, mga katropa. So kinahanglan atong ilhon, especially kining gitawag na to arthritis. Ugma atong ipadayon kung unsay angay na to buhaton. Especially sa mga katropa na to din ha, nga din adunay osteoarthritis, dugay na nilang gidadala. Lagan silag mga pagpanambal nga din gipang gamit, gipang inom, pero wakmang gihapoy kayuhan. Ato ang susihon ugma, mga katropa, unsay angay na tong buhaton in a very natural way, no? Especially sa mga pamaagi usab sa Yes to Health Clinic, at huwag ayong pag-aistutan ka na ugma, mga katropa. Panwa naman tayo igong oras, no? Dagan salamat especially sa mga katropa na to din hanga din na minaw. Na bago tamo human, ato sa hatagan o pagtagan, no? Kini mga nagpadala sa ilahang mensahe from 982 Mayong Adlaw, Doc. Na ako'y bukol dok sa akong liog, tabangi ko dok unsay angay itambal, salamat sa pagtubag. Bukol ha, sa liog, mga katropa, ato araning dalion tungod kawa na tayo oras. Pag doon ang ganin mo'y bukol ha, asa man nga parte sa inyong lawas, especially pag sa inyo ha ganing liog, I highly advise magpa-check up na dayon mo. Okay, basig dili ra na normal nga bukol ha. Basig dili ra na simpleng nodule din na gayod sa imuhang thyroid gland. Mas maayo ipa-check jud dayon na asa man nga parte sa inyong lawas kini mga bukol-bukol bitaw, ipa-check up dayon. Labi na kun diya sa inyong liog, no? Og nya kung ang inyong lugar, labi na sa atong texter mi kung layo-layo mo sa gitawag na tong hospital or asa man nga pwede ipa-check. For the meantime, kung dunay butike din ha, pangita agayod ang ato ang mga produkto, no? Natay mga produkto nga din para gid sa bukol, especially kini ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Uban ni sa ato ang Santon Vitamin C, paspas kay na mo ta mga katropa, mutabang tungod kay kini lagi hataas kini og anti-inflammatory properties, para paspas mo kuyos. And then syempre likay pugas mga bawal kining tamis og tambok, mo na yung mga pinakabawal ning gitawag nato nga bukol, ha. Unya kung duna nay panahon, bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay aduna tay libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan, ha? At doon na tayo branches sa Tagum, doon na po tayo branches gayon din higayon sa Davao. Wala naman
matay igong oras mga katropa. Daghang salamat no sa mga katropa na itong adiniuban. Ugma na sa mag-uban-uban ta sa mga pong stasyon, mga pong orasa. Inigayo na inyong health consultant si CJ Nedruda. Kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo.

0: Kining tumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman na po og inom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
6: No.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Kung sumading kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa wa? Nganay uyap nga 10 anyos. Apan na sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay. Pero kung bungod, ito yung mga higala.
1: Hawa!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Nga nagkaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
5: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
6: Ta-da! Good morning!
3: Exciting Pilipinas!
7: Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke o sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw o nauban sa inyong pamahaw.
3: Exciting Pilipinas!

0: All right, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, ladies and gentlemen. Yes, welcome, welcome, welcome, welcome sa programa Exciting Pilipinas. So, syempre, kaman ninyo ka rin line, Master Nir Kanini. O, ako kaoba na niya na si Paring Lord.
1: Yan lagi, muna tsaka.
0: Pare,
1: muna tsaka. Utre.
0: Ani na si, ang akong partner wala lang, si Paring Lord. Ba.
2: Good morning! Good morning!
0: Grabe.
2: Good morning, world!
0: Sabi naman na
2: kumusta nga ito ang mga pagbuntag karon sa pagbangon?
0: Mm-hmm.
2: Sino ba yung mga dahon? Team Kasambunga?
0: Team Kasol? Sino ba ang ito ang pamitay niya?
2: Kasi kang kwan na may kwan ha? Welcome kapag mga hurot mga katropa sa itong paraguman. Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: 4:44 na itong oras. Sabaan yung gardo.
3: Exciting Pilipinas!
0: Sabi kayo ni Kakasi, naagyapon Kakasbay.
2: Alas 4:44 itong oras, mga katropa. Siyempre, ang tuang parang-uban karon. Pinangod di ka na ito, gikan sa tuang produktong herbal. Kining gituwag, mga katropa, mga pare. Og Santon Plus Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
2: Ang Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa. Labis kini siyang inamon sa mga... Labi pa itong doon na mga gipamati niya. Sangkiling na.
0: Aluluya niya.
2: Inumin na ka na mga pare og Santon Plus Herbal Capsule. Ang color mga pare, Master, ang colors to ang box basi malipat sila ba?
0: Kalangamura na siya kamay, may pagkamaron. Yan ay makita nimo dito ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Now that siya kailang picture sa mangustin nga giputol. Ang muraga, pati labi alagi.
2: Pati labi ya. So, manayaw sa takadali mga katropa kay basin nga...
0: Basin luya mo niya.
2: Basin ni ok-ok na na inyong mga ugat niya.
0: Basin
2: ni ok-ok na na inyong hang mga ugat din na mga pare ha.
0: Basin
2: tanawan ninyo na. Basin kung saan naman na inyong ugat niya ha. Unsa naman na inyong ugat mga pare?
0: Mura naman na kuan ang inyong ugat niya. Mura naman na siya o kanyang kasiling nga giasinan. Kasiling nga giasinan.
2: Mura naman na varicose veins.
0: Maala sa naman.
2: Basiga.
0: Musa na, muok-ok na magtaman.
2: Dapag i-andam diri nga ato sa ning isayasayawan kadali mga katropa aron nga ang atong ugat atong ibinat-binaton ba?
0: Bebe, kalami kay.
4: Dime lo que bailas.
2: Hey!
0: Okay, sige, plaster. Alright, sabo. Okay, ditindog na. Tuara.
2: Ang bako, sige, luwagan.
0: Luwagan, tuwa pa nilos kusina. Naguwag bunot.
2: Ano na, mga senior. Anong ni una mong bangon, di pasayawon tamo.
0: Bebe.
2: Katong hapit na po mga senior.
0: Ato panulong na mga senior. Wala na dito. Automatic na.
2: Hapit na mga senior. Gamay na lang kulang.
0: Gamay na lang kulang. Mapirma.
2: Mga ito na sa uska. Labi pa sa mga paingon sa palingki. Nagka-tune in sa XFM Tagom.
0: Mm-hmm.
2: Ano na?
0: Hoy, ato mga labasira diyan sa karnihan, diyan sa protasan, diyan sa isdaan, diyan sa may manukan. Mayo morning na tuntunan, may pagpapalik kay Sikay, magkagagali ang mga merkado publiko dito sa Davao del Norte, labi dito sa may Tagom public market Pariglar. O ka, siyempre, dito sa may Nabunturan, diyan sa may Mawab, Bonamino, na silang tanan diyan. Asa mo napita karon na nahimutawa katropala, sige!
2: Sabi na ganito, mga gabi ira income, nga sayos buntag, mabay pag-uli. Barag-barag pa, kaya tungod lagi ka, gabi ira income.
0: Ako ba, mabay pag-uli, kaya ka nag-pickleball. Panulong pa po naman nag-pickleball.
2: Ang uban kay lagom na kay tapay.
0: Ako ba, kay lagom na kay kigol.
2: Kumusta ka na yung mga tapay diya? Aron nga dili na mulagom.
0: Ayaw mo. Asama na.
2: Mas nosin na, okay. Santon Plus Herbal Soap. Mas nosin na, kaya aron nga dili ma-stress ang inyong mga
0: tapay. Mga tapay diya, kaya layo na raman na kayo. Una raman ito yung bago na viral. Nagkakita ka?
1: mo gani.
0: Mo ko kita ato Cindy. Cindy si siguro ko.
1: Si Daria mo iko. Ah. Siya may itong source.
0: Cindy, gawa mo rin ko gisindan ninyo.
1: Ka, Cindy,
0: no, gawa ko gisindan.
1: Sabi kayo, eh. Murag ka ng tapas, babo.
0: Uy, uy, uy, uy, uy. Gapon kita ka, gapon. Pero mo ipoy ka, ha? Pag na mo ipoy ka.
1: Murag ka ng, kanag ganing manok nga giungasan. Murag ka na gana na ungas, eh.
0: Murag ka na gana na, kanag kulo ka din. Kamantay ka ng tapay sa manok nga kanang magsampok mo niya. White gloves. Parang inana ang kolor ka na nga. Nabunog lang, nabunog lang iningkitan. Kanang tinuhikas ko. Ah.
1: Kanag kasinatian ba? Ah, dah kena
0: gas. Espresiado na.
1: Murag karaghan na lagi maungasi, ganador na.
0: Ganador ba brood kang na dito dai?
1: Abroad ka. Dili kay wabay man broodhen.
0: Abroadhen na.
2: Ah, kumusta mga pare? Yung mga tapay-tapay diya sa mga namati karon diri sa Davao City.
0: Hoy, mga taga Davao City,
2: labi na dili. Ay, luya luya, way kapoy kapoy bangon.
0: Si Junji ato ni Ilyao, good morning na, ready na sa balde dia, ready na pong balde oy. Andaman-daman na yung mga balde dia.
2: Ayun mga baldi di, ayun na naoguan ko ane di ha, ayun na nataklubi na.
0: Ang
2: ito mga ginamos, ipangyabo.
0: Ipangyabo itong mga sanaw na sa inyong mga ginamos, mga uyap di ha, kaya importante nga magtigot ng baldi di ha. Kaya kung ignamin ninyo ha, kung mamalit mong baldi, kaya nag-stack sa big baldi, nangumpra na big baldi na. Traktor na yung baldi na mo.
2: Ah, nami baldi di rin nga ka nang di mabuak. Ah, dili po siya makuha kay guma.
0: Baga pa jo kay baga. Baga pas na ang sanang announce.
2: Ah, baga pa ni pamita ito ni Bayra.
0: Ah, tanaw na ko labi para kwan kwan.
2: Tanaw gyud ka, muli li gyud ka.
0: Hindi sir ko yung screenshot ala og kwan oi link ano.
2: Ah, alas 4:49 na atong oras mga katropa, siguro nagbangon na siguro sila master to na ng dangon nito ang sayaw na to.
0: Bibi
2: kay. Sumingon sila sa mukha pud mga tuhana nga
0: labi pa kay mong paghagop dre. Okay, so
2: exciting Pilipinas, mga katropa, payailami. Ako si Paring Lar, ang anak sa pobreng Tabadidoy.
0: Master Ineta Dini, mga katropa.
2: Okay, syempre, ka, mga pare, mga paring, madungog tigaron diri sa toang dial sa radyo. Ito nung lang ang sa 107.1 Tagum. Anyara mga katropa, kay taon to na liliyon kini to ang mga balita. Nga hatod kina to mga katropa sa buruktong nga gihimo sa Yes to Health. Dunay kuan ba oh? Dunay mga video ron bang kini si kuno si gisan siya sa DSWD ang kuan director niya kining niya tining nang sila baldi ba ilang ipambangagan ang baldi magkuan siguro sila mag fertilize sila magkuan sila
0: kuyon ni ilang mga kuyon ni ilang kuan nila mga nag DIY po talag DIY
2: kuyawo ato na siguro ang sundogo ni mga katropa kay kaya man gay nila. O yan, nagbuhat, mag-ipod sila ng kini mga adunahan ni sila diyan sa kauluhan.
0: Na nag-chat rin, oh. Si Junji Anthony Ilyao, siya, amagam, order na lang ko sa Shopee, anamaster, naman ang inaana, amaster. Daghan mo na mga made in China.
2: Alam mo diyan, mag-order mo, Shopee, basta ako dito, doon na lang ko yung mga upat kalaton nga akong giandam to buy. Di ko mag-kuan-kuan na ng baldi, kaya pikira man ang baldi mo.
0: Kung baldi may istoryahan, ako na itong ikontrata itong Manulit Big Shop o itong Dian Big Shop. Kinagaganan silang mga dagko kay mga kuan niya, mga...
2: Ginasudlan sa margarin.
0: O, margarin.
2: Piti pa diyong liguna.
0: Liguon kayo.
2: Muman na akong trabaho kanina ito, mamalit ko din sa kanilang mga Big Shop, kay liguon mo na, imura ng napuaan.
0: Kuan ito, para matanggal itong mga large ito, large.
2: Mga tanggal itong mga sibo-sibo.
0: Sibo-sibo?
2: Kay, wala na baldi na.
0: Sa mandi ay.
2: Nako mga katropa, alas 4:51 na itong oras. Dito maglangay master to sang liliyon. Kini ito ang mga balita.
3: Exciting Pilipinas.
2: Headlines to ang balita mga katropa. Insidente sa tuli sa burger store sa Tagum City imbestigahan. Duha ka mga posibleng POI gitutukan sa kapulisan.
0: Oy! Exciting. Ah, dinatay-solti.
2: Ah, mga POE.
0: Mga POE o POI.
2: Masama ng POE.
0: POE kanang kuan ma Philippine upaw. Uyaway ah. Philippine ang asa na A? Ikaw eh?
2: Philippine upaw imbestigahan.
0: Imbestigahan. Ay nako, sige.
2: Samtang mga mag-uuma sa lobby sa Davao de Oro, makadawat nag medical assistance.
0: Uy!
2: Lamia, mahimong taga Davao de Oro eh.
0: Importante. Alangol.
2: Ako taga Davao de Oro, madyog ko mga pare. Kahit taga Mungkayo, madyog ko. Pero nanan mong kustagom. Pero kining mga katikaran karos Davao de Oro, mga katropa. Lami, ibalik sa Davao de Oro.
0: Kaya naman?
2: Kung ma-hospital ka dito,
1: Libre dak walay mga walay gi bajara ni mo.
0: Limpyo talan.
1: Limpyo gyud. Onya ang kada best is daw di oro mga katropa. Kay ato manguna na, na sinatin ato sa mga dagong ospital diri sa Dakbayan o bisan pa man siguro sa Davao. Na yung mga programang libre. Pero ang katong mga tambal nga medyo mga may kamahalan, why libre?
0: Why libre di?
1: Wala available ang pharmacy sa kining gobyerno.
0: Wala sa dito jo pa gawas. Mura ni.
1: Mas ubon akong katingad-an. Kay imbis kay nagpa-hospital gali ning mga anak sa pobreng tabalido sa mga pampublikong ospital kay wala gi mga sapi. Mo avail sa libre. Anyway, ang kanang libre nga mga programa dili ginagikan direktas pang kamot sa mga politiko. Gikan nas mga ka, mga buwis sa pus mga tao. Oh, kanang mga programa sa gobyerno, gikan na po na sa tao, gisumbalik lang sa ato ba? Anak ka bahog, itisigbing lagi, kay kanang yati na yung dunay mga resita nga medyo mahal nga tambal, wala sila.
0: Dito mo palitan sa mga butika?
1: Oh, wala sila. Yeah. Katulang mga bartuhol ng taon, mga piros-piros.
0: Ay, nalalang.
1: Oh, mga kanang kuan lang. Pero kato mga tambal nga medyo mas mahal na gid ba? Kato na, ibutang na to mga 60 kapin ang buok.
0: Kato murang tambal, wala mo ito, murang tambal. Kaya kung magainom ka to murang tambal, mura na po kag maayo.
1: O gani, masubraan ka, mura po kag malipo. Ito na isigutan.
0: Importante niya, wala angol.
1: Wala angol gid.
0: Okay, si Ate Mel, rilap takos niya. Kuan na pala, salamat kay Ate Mels, no? Sa tuang...
1: I-pay-out na niyo.
0: Oo, niya, i-pay-out na totoo niya.
1: Samtang katropa diriya sa DepEd Panabo nagpalig-on sa koordinasyon batok sa mga hulga sa kaluwasan sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Panabo.
0: Hoy,
1: wala yung pinakadabes diya. Nga importante gini mag-iusa gini nga tuang DepEd o ka tuang Men in Uniform Authority. Aron nga mapakgang ka ng mga unsa na mga hulga-hulga diya. Lago ta ba siya kung high blood ko ang mga
0: hulga-hulga ba? Ako kumpare si pareng Intot. Tao diya sa Patima, diya sa mga ikwan na Bolivar.
1: Hindi
0: na ka naga hulga-hulga ako diba? Tingala man ta hulga. Kuyaw na kumpare na ako.
1: Samok ng hulga-hulga ba? Samtang diri atas karon katropa ang mga headlines to ang XFM Mindanao Reports. LTO 11 nakakolekta og 120.2 million.
0: Pila?
1: 120.2 million ka pesos.
0: Oy.
1: Nga multa kapin 72,000 violators.
0: Oy,
1: na dakpan.
0: Libon po.
1: Apil na si Gaban. Apil na si Paring Gaban.
0: Apil na, pero wala naman na ito.
1: Sitol na ito.
0: Ang importante ito kay wala angol. No? Wala angol.
1: Limpiyo na ito kang Gab. Kanang kuha na yan. Kanang finish.
0: Clean up na ito. Clean up.
1: Samtang diri as mga balita sa Bukidnon. Katropa, Ayala, gihangit ang mga barangay officials. Walay angay ikabalaka sa investigasyon sa isyo. 10% na kickbacks. Kung limpyo ang konsensya. Yawa eh.
0: Yawa, wala nang istoryahan ha.
1: Yawa. Tapag yoy, kuhaan din rin ay kanang bulto-bulto.
0: Maunsa.
1: Kining gitawag siya bo.
0: Uy.
1: Nakatidad og 3.6 million ka pesos ng katidad sa siya bo. Nakupis ka sa Iligan City. Usa sa mga sospek. Napusilan.
0: Wow.
1: Ni Sulay mag-ikyas.
0: Na-aksyog pasi.
1: Matod pa ni Michael Ricabo. Ato ka na sa Aeron, mga katropa, ang kumpleto ni Dali eh. Samtang diriya sa Jensan o sa General Santos City, idaran na dead on the spot, human bibangga sa motorista nga nalambigit sa drag race.
0: Grabe ka na kung bungot sa ito yung history.
1: Anak, sigbing mga drag race.
0: Kamu ba ka, makitaan mo sa kumparing, sa parang Intot. Hindi mo magmay, lukot-lukot nun yun ang mga dagway. Pagpirma yun ang mga dagway niyo sa krasada.
1: Ako, lukot-lukot nun ako, iso dyang ilong.
0: Lagot, maglagot na magkumpare yan ha.
1: Matod pa, ang sumpay aning yung headline, kidyo taas man eh, idaran did on the spot, human ibangga sa motorista nga nalambigit sa drag race. Matanon nga nag-superman stand, patay!
0: Aba, ang importante, wala angol.
1: Patay, gani no?
0: Tama. Alam itong angol, patay.
1: Angol kay katang mo ba na siya kanang mo ba na di kadungog?
0: Ay, bungol to siya.
1: Samtang diri asab mga katropa ang mga labas mga balita sa San France. Nako mga pare, adunay kining gitawag diri. Asa man niya, kalaruhan siya na ako.
0: Kalaruhan na niya, kay para di mamalian itong kwan niya.
1: Matod pa sa kapulisan sa Prosperidad, padayon sa investigasyon sa lalaking gipusil patay sa may barangay Lucena.
0: Asa na sa?
1: Barangay Lucena.
0: Ah, naga.
1: Ano din daga mga pagkaon dito magluto?
0: Kusina to, kusina to.
1: Kusina dito.
0: Kusina to, to daghan to gata, daga kwali to nang dagang tubig nga gikausan para labay sa inodoro.
1: Ah,
0: kusina to, kusina. Nagpudong tubig pa. Ah. Okay, sige.
1: Katunong inuman to kape ni para putunong.
0: Imni na bi kay ingon pa si paring into to, nagkaos sige do siyang tubig pang plus daw sa inodoro, di basta-basta.
1: Tarungan na dai mga steeping to ha.
0: Tarungan na dai pare. Ah.
1: Napagod mga katropa, si Matugas giklarong wala mipirma sa kontrobersyal nga Mahayhay Tuburan Road Project sa Surigao del Norte.
0: Aba?
1: Kinsa man si Matugas.
0: Matugas ha, sa parinti ni
1: Lab... Laki ni kay Tugas good.
0: Parinti ni Lab Heart Rigor.
1: Mao ba din?
0: Parehan na sila, parinti ni sila.
1: Una katropa, ito ang lilion sa ito ang pagbalik kini mga labas ng mga balita. Samtang itong oras, alas 4.58 na sa buntag.
0: Mm-hmm.
1: Saman, mango na mo?
0: Mango na mo di ako. Okay, ganina na ka ninyo mga hambol. Tusking na lang kayo. Humuli na ninyo.
1: Mura na lang ka ng kwan yung mga kwan niya. Mura na lang salbaro.
0: Huwag ka ng inyong hambol. Pwede na i-double-wall sa inyo ang balay niya. Mura na lang plywood ka tusking ba?
1: Mamangon mo. Sapot tayo ngayon.
0: Na. Narot na naman mong kape na niya.
1: Sige, ana di mga kwan na.
0: Di na ba mo pa ana? Ano pa ana ba?
1: Hapot may gani kita may lagom nga tapay.
0: Kita kita kay lagom nga tapay dai.
1: Ano og dai ka?
0: Ano og dai ka? Og gud mo gi pahibalo gapon ba.
1: Pagkita kasi dali gapon grabe kayo.
0: Ambadro ra kay
1: screen record.
0: Ah, screen record gud ni ana.
1: Mga wa dai mabalik may man lang sa pipila ka mga pahinomdom. Siyempre kini ang XFM.
0: Exciting.
5: Sing it, make it yours.
6: XFM. Wow, guapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Diyan tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kung nag-inom ang Santon Coffee Mix. Salang kabula na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamig yun kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No.
11: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako dahil si Neil Caniero, taga-Sityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape. kape, tambal pa. Busa ka mo pag premium D3 coffee mix na. Garantisado.
8: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
13: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko. Premium D3, nami na kayo ako paminaw. Jubertelisem, tagamatan.
8: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Nationwide. Exciting Pilipinas!
16: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: programa y sa inyong Pilipinas kaya ito oras ng 5:03 na.
1: Ay, sa mga wapan na KKI, kaya naiwit kini na sa toong pag-KKI. KKI na mo naman ang pagkari kay... kung ano na yung mga pickleball niya.
0: Oo, oh, kanan yung mga...
1: I-practice.
0: Kung ano nyo dahil, kanan andaman na yung mga pickleball.
1: Ay, yung mga tapay niya. Binat-binata na.
0: Baka na i-stretching na dyan, ha?
1: Kalilia, mga pare, ang inyong mga kuan ba? Kanang una kariya mo jogging, dapat ka mag-kuan. Binato ni mo yung mga ugat. Kanang gitawag og warm up.
0: Warm up na. Warm up, tama-tama.
1: Warning mo na.
0: Sorry. Warm up.
1: Onya, una ka mo, kuan diya, una ka mo push up. Dapat nga imo sa nang binato ni mga kaugatan, aron hindi makalitan.
0: Ayaw mo kuan ya.
1: Sa mga regular sa relasyon, biyaan imo sa kalit, makalitan gina siya.
0: Mo yun.
1: Dapat imo sa inyo, ma'am, mang, ugma ba? Biyaan ta ka ha?
0: Ano man, asa man ko ni mo, ano biyaan man ko ni mo?
1: Biyaan ta ka kay... Kita mong tapay gano'n.
0: Kita mong tapay gano'n. Tapay kay grabe kayo. Ang tapay gano'n. Kaya nga makapanglimbaw at ugbalibo.
1: My morning sa mga namati karon diri ang mga pare sa tuang probinsya sa Davao de Oro. Diri apod sa tibuok Davao del Norte. Sa mga lagyo nga bahin sa Davao del Norte kamang hurot niya. Maayo ang pagkisi-kisi, maayo ang pagbuto-butos yung radyo.
0: May pinag-isikay niyo niya.
1: Namati mo sa pinakangilngig niya programa sa kadlaon. Kini ang Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Kaoban Japon mga pare ang pinakangilngig, pinakadidli. Ang mga kuani, mga...
0: Mga di basta-basta ni.
1: Mga rare.
0: Mga rare talaga saon kay mga dagway, no?
1: Dagway na po.
0: Dagway na saan?
1: Dagway na po talaga saon na to. Ako si Paring Lar, ang anak sa pubring Tabadidoy.
0: Mubo siya ka Tabadidoy, pero lapad. Lapad kayo niyo.
1: Ano mo naghantakan?
0: Makaing ongkak. Ay, kini.
1: So, siyempre mga pare, akong sparring partner karon di po ni basa-basa mo niya kagubtan sa kuan.
0: Ang kagkabisayan ng binalaw.
1: Ah, ni iskirda na gikan dito sa kining. Asa gigay repeat imong lahi
0: gani. Puerto Rico de Grosso Rental
1: sa isa ni Molito.
0: Okay. Paano overqualified.
1: Overqualified diri na wala na kay Paris dito.
0: Wala na kay Paris dito. Wala na magoy, wala na magkay mo ko sa kwarto, wala na kay musukol sa pagpapuhay ba. Mo na nga sa di ko di pase ko dito.

0: rubur-rubuhan na.
1: Ayaw kay bunuga, ayaw kay bunuga.
0: Amumahan ay mong kasing-kasing mga pare. Inamina adwadlaw o mga produktong herbal na gigihimo sa Yes to Health. Nagko na perminti kung capsulized gutan ako. Nagko na perminti ang grabe kay epektibo. Ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kana?
0: Parisin isi katropa mga pare. O aron nga mas maprotektahan ang itong klawasan batok ani mga viruses. Inamisap adwadlaw o premium D3 capsule.
1: Kana?
0: Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Uy!
0: Ano mo atos layo kay bakan mong iro?
1: Ano may mga iro di ang mga dagko kay mga baba kay mga roro belza. Mga irmuxilla.
0: Sabi naman yan sa mga ato ang namati karon diri sa mga pinikamer. Naka-income na ba?
1: Mga turnoer sa to mga balabal driver. O sa pa na diya, mga behidor.
0: Ay, kondo, na yung mga napa mo yung nabilin gapon ng mga multicab.
1: Ah, napa?
0: Gikan sa... Pahingon sa... Paingon sa kuan? Paingon sa Madaom?
1: Madaom, ah.
0: Paingon sa Mako? Doon na pa pipila.
1: Gamay na lang.
0: Pero kay... Na-interview man ko na sila. Nakalabay yung tuig yung sanga. Sir, sa kuan may kabuok ka ni Adto, sa daghan dulo kay isla kani Anton pero nakit ani mo terminal stago moron gamay na lang
1: kayo. Gamay na lang kayo
0: nya sukat tong mga nagmaneho hantun nanghimo sila mga senior citizen
1: aus kat kadu kayo
0: na bulba ko sila giundangan nila
1: ano man
0: di na matabang ang mga kompetensya nila nga mga illegal
1: kada mga baw-baw no na magkasagaran mga baw-baw magil mo yung mga kwandri may kasagaran mong bebyay kamo mga baw-baw bantay lang gyud mo
0: okay ko na sa kay ila pud na ginabuhi pud na sila
1: master grabe pud ka master ay mo na master
0: onya murag ka nang kwan mangod ka nang luoy pud ba ang nangundang baligyan na kung isa pud sa ilang mga gikaundangan sila ang pag-operate anang mga biyahe kinig yung grabe ka mahal sa gasolina wa na iguan gud
1: wala na puwas
0: ya sabi tubig anang kwan gasolina gud na
1: may pwedeng may tag pwede nang tubilang tubig na
0: may tag kaya kang magbaha
1: okay magbaha ta kay des magsabang ano diya ka magtubig og magbaha
0: diya ka sa kining kwan diya ka sa Asunsyon
1: ya ay wala pa gud
0: oh da kana di gina mapugngan na diha basta kay tinguan gani di gina mapugngan na yung mga lugar mo baha gina diha walay makapugong diya mga katropa mga pare. Alas 5:09 na katong oras, Master! Exciting
1: Pilipinas! Alright, sa ito mga headline na ito mga parilang, birahin na niya parilang!
0: Ito anang atagag ba pagtagad kini ito ang mga balita, mga katropa. Tungod kay kagahapon, Master, saksi man juga kay balay tulog katuruta mga ginahurot ni mo.
1: Sabaday.
0: Kagahapon, ito ang gisubay kining bagong lang insidente at nung 12 nga tulis ba sa usa ka tindahan. O burger store o kining gitawag minute burger dito sa may Mangga ato nahipos mga katropa nga imbisigan na sa kapulisan sa Dakbayan ang insidente sa pagtulis sa burger store sa Mangga Bisayan Village Tagum City nga naitabo ni atong Oktubre 12 sa Kadlaon. Sa to ang pagiginabi kagahapon kang hepe sa Tagum City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahana. Base matud pa sa gisaysay sa biktima sa maong tulis aduna kini gitumbok. O aduna kini gitumbok nga posibleng mamahimo ang person of interest kon POI sa maong krimen. Mahinon man ka tropa nga nakuhaan sa CCTV ang insidente. Tundiin nagpakaroing nun pa nga customer ang sospitsado nga nakakaloog nakataptap sa naong. Mayon mibunlot og pistola rason nga wala na makapalagpa ang crew sa maong tindahan. O gihatag ang kwarta nga sumalapan na katidad og 15,830 pesos. Bayon misibat sakay sa usa ka motorsiklo nga giingong nga posibleng gipahimuslan lamang ang oportunidad sangit na ginusara ang nagbantay sa maong tindahan. Sa pagkakaroon gitutukan ni Colonel Bahan ang deployment sa iyang mga personahe o hugtanon sa diining gipatuman ang pagpatrolya adlaw gabi. Din siya mismo ang nanguna ilabi na ngadto sa mga lugar nga adunay tindahan nga abli 24 oras. Kagahapon subuntag sa iyo, Master, na ito yung nakita si Colonel Bahan nga wapag itaw ito.
1: Pikot pa kayong mata.
0: Imbis kayo magpahuway siya, pero nibangon ko siya katropa kay aron nga saya paghatag o impormasyon sa media. Salamat kay Colonel Bahan, sir. Sa imuhang panahon, ha, kinanganing kanang partner magiging media o police.
1: Dili lang kay
0: mga accomplishment ato ang ginabalita gikan sa police. Ato apong ginabalita unsay mga update sa mga nahitabo nga mga insidente.
1: Yes,
0: mga krimen sa Dakbayan kay dili magina pwede nimong itago na. Ay man nagtapay kay tago.
1: Taguan may men ako. May men na siya og nang kwilyo kay pwede ang taguan ang kwilyo.
0: Pero ako alam ni Master. Ang kining insidente sa pagtuli sa burger store.

0: daghan ba yung mga daghan ba yung nakalabay ng mga bulan nga nahitabo diri nga mga shooting incidents sa Tagum City nga paglabay wala maabti og pipila ka mga adlaw na dakpan ang suspect. Ha? Nya kini kuyaw libya ning intelligence si Bahani. Kay basin og pipila ka adlaw ani basig basikop na puning mga suspect.
1: Maghilang-hilang na pud ni.
0: Suko gid biya sa kagahapon. Suko gid siya kay
1: suko kayo.
0: Suko mo na ikaw ang hepe sa usa ka syudad nya makaako sa pagpanulis kining mga wa pa ilhing nga mga personalidad. Muna tong atangan mga katropa kay one of this day basin og usasa na po na.
1: Gigamitan ni mga one of this day ha. Gigamitan ni mga inana.
0: Nabasa na ko
1: din. Nabasa din ni mo. Ang ingil-ingil kag mga buha mga words of wisdom karon taga.
0: Giklaro usab sa hepe mga katropa nga dili pa sa dali pa ang mga insidente parayon na nilang ginahimo ang inisiyatiba sa paglibot-libot sa dakbayan aron mapugngan ang posibleng mga krimen apan sumala pa nga ang daotang mga elemento pulis ra usab ang bantayan. Mabitaw na iuban. Mabitaw na yung sahay master nga makakita nil makita lang ng mga suspect o kanang mga daotang tao makita nagkalo sa pulis.
1: Sibat na yun.
0: Sibat na sila. Pero
1: akti
0: lagi
1: kayo.
0: Okay, ang pulis ay spoko mo na master. Ang pulis mangko dili gid nila maato og libot ning dakayan. Kadako-dako ani. Yang pila hay rabi ay pulis di Tagum. Kapin na ba ya mga
1: mga more or less mga more or less anak
0: correct me if I'm wrong
1: gamitan sa dito kita lang ang mga wording
0: ana ara sa 157 ka mga personnel sa Tagum nya pila ka barangay ni 23 nya sa isa ka barangay pila ka purok di na matog bantay sa pulis mabita na lang na sila yung mga hotline na sila yung mga gaga mga police patrol mga bike patrol
1: mga
0: mga nasilay ka ng gabaktas-baktas gani ng mga patrol
1: mga walking patrol
0: no mga
1: walking patrol, gabaktas mga
0: muna siya niya kung ang giyawag po ni Hepe ang ato ang Tagumenyos niya gilayong mga ayod nagtabang sa kapulisan kamudiha mga naas establishmento kamudiha nga nagbantay 24 hours sa inyong mga tindahan ayaw gid mapapakawala og punbok anang hotline sa PNP aron nga makadali ka mong pampanawag kung doon na ka mo yung mga hangyo. Di ba ka, manawag mo sa 911. Pero ang giingon ni Hepe kagahapon, Master, bisan sa personal niya nga numero mo manawag, iya ka ning tubagon, hatagag pagtagad. So, siya man niya, lubat na niya ako ang...
1: Ano nga sa laruan na diyan
0: na monitor, lubat na niya ako ang monitor.
1: Asa nito yung mong kwa niya, isa na yung mag-heriminta niya.
0: Mula gina, lubat lagi siya, Master. Sige lang, kaya parayon takaroon mga katropa kay lusod kay magprograma nga dito ka monitor kay masin nga tinig ato.
1: Sila si Jongjong rin ang masing si Jongjong Ray na kuha dito.
0: Lubat ako ang cellphone, ako ang monitoring sets di ready ay. Ayara ka kay kuhaan pa.
1: Ayan, ayan.
0: Ipa-ipa. Ayan.
1: Ayan.
0: Good morning guys, ito ang tower man nga si
1: Jongjong. Kumusta ka na Jong?
0: Walay paglubad ni Jongjong na basta-basta ni
1: Jong, kumusta Jong? Kumusta na Jong?
2: Okay Raman.
0: Salamat kayo Jong ha?
1: Salamat kayo Jong
0: Hinihin ba kayo si Jong? Sa pikas bahin mga katropa Master no? Ato asang taga-agpagtagad
1: gibahin na gini gibahin na na
0: gikuan gi pikas oy
1: pikas
0: ang king tapay
1: oy
0: mutan aw giday gapon
1: aw di iPod
0: diri asab sa Davao de Oro mga katropa grabe kanindot nga balita ni Davao de Oro ba ba kay mga mag-uuma sa lobby sa Davao de Oro makadawat nag medical assistance masibot pasabot ani ang mga hintabang assistance ba ngadto sa to ang mga kaigsuon na mag-uuma sa lobby nga ang panginabuhi ka ng siyempre lobby sa
1: manguprasay manglugitay
0: matod pa diri sa to nakuhipos nga impormasyon gikan sa Davao de Oro laumang makadawat og medical assistance ang mga mag-uuma sa probinsya sa Davao de Oro kini human gipirmahan tali ni Governor Raul Mabanglo og Philippine Coconut Authority 11 ang memorandum of agreement kung MOA ni adtong Oktubre 12, 2026. Sumala pa nga ubos sa Republic Act 11524 o ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Makadawat sumala pa hangtod 40,000 pesos ang registradong mag-uuma lakip na ang ilang kwalipikadong mga kabanay. Samtang dugang 5,000 pesos alang sa outpatient o post-confinement allowance ngadto sa upat ka mga provincial hospitals sa probinsya alang sa konsultasyon, tambal o laboratorio. Exciting! Pilipinas. Tawag ining mga stepping ning Davao di Oro, mga katropa.
1: Kuya Paul.
0: Adaghan kayo sila mga libre diya. Ako ang nabantayan, no? Nabantayan ako. Ang ako lang po niya. Sukad pag sulod ni Governor Raul Mabanglo des Davao di Oro ba? Siya himong governor. Ako lang po ni nabantayan nga...
1: Ay, mo harap po na.
0: Ako yung nakabantay, ani. Nga gitutukan ganyan, iyang prioridad kininkuan yun. Kanang hospital ba? Itutukan niya ang kanang kuan. Ang kanang mga programa diya nga pagpalambo sa pag-atiman sa mga masakiton, mga hinabang, nga to sa mga tawag aning mga taga Davao di Oro. Kaya di mong ginman kayan, Master. Bisag, unsa ni mo ka healthy diha?
1: Kung
0: masakit jud ta.
1: Natural. Oh,
0: kay
1: gabog kay nang putaw.
0: Matud pa sa ko ang pagduki-duki. Giduki-duki kina ko, Master.
1: Gigamitan siyensya ug lohika.
0: Gigamitan kina ko nag kanang mga kuana, mga laglom kay nga mga pag-research. Samtang ang tao mukaon pa og buhi pa. Aduna gyud tsansa nga masakit. Asa di mo makuha ang mga sakit?
1: Sa kinaon.
0: Dito sa imong ginapangla-la, gipang kaon imong
1: lifestyle.
0: Lifestyle kanang pares na kanang ganing kusog ka ikam inom o kanang kape healthy
1: kana
0: kusog ka inom o bino
1: kanang binong kulatang
0: sakto na kusog ka mo kanang ganing narbaho bisag wapay kaon na trabaho na
1: di ba ka naot ang hinay ka himino o niya kusog ka mamulutan di ba ka naot na
0: kanan ako kay Ayla na lami kayong tukon. Sige, akong ginan nga, dili na panihapo na, pulutan na. Wag yapo ko kadungog, oy. Nagikuhaan na nung plato noon.
1: Wala lagi si batana.
0: So, congrats ha sa mga taga Davao di Oro, katropa. Pero ang kuani, katuning mga kwalipikado, nga mga kuan gyud. But pasabot, ani, wala man kayo na ko ni makuha ba. Lahit gitong kita yung naka-interview. Unsa yung mga katikaran, ani. Masikato lang gining mga kuan po. Katong mga nanigiyag mga kuprasan, unsa baka diya. Kaya mag-umas lubi man. Mutin baka, appeal baka, ma-appeal ba sa qualified ang kantong mga manakaig lubi. Kaya lubi ko yung trabaho na ito.
1: Kaya ka lang manungkitay.
0: Manglugitay. Mamunutay. Sige lang, kay Dres Davao di Oro, katropa, kung alang sa inyong mga kasayuran, alang sa dugang kasayuran sa maong programa, pamalita lang mo din sa inyo nagkadaiyang mga LGUs. Kabahin aning gitawag nga libre nga medical o medical assistance ngadto sa mga mag-uma sa lubi, mga katropa. Congrats ha.
1: Congrats.
0: Ay, mga parinti din sa kuana. Yeah, man si Baribubong ako si Muntipay sa
1: mga parinti. Ano na mga parinti? Para kay grab ng opportunity kay Was Baribubong.
0: Ako mga parinti din sa may Purok Ono 1-8.
1: Ah, yeah.
0: Sa Barangay Rizal Mungkayo.
1: Sa Mamakaw din. Kasi wala kay parinti sa Mamakaw.
0: Nahurot. Nahurot na ako mga parinti sa Mamakaw. Namalihin man. Wala ako ikaw. Nakay parinti din sa kuana.
1: Sa Tibalog. Sa Mako, hindi na ko isa sahon kay malangay ta.
0: Sige. Og sa Pikas Bayan sa mga katropa, mga master, sa atong oras ka na alas 5.20 naman is buntag. Kining oras sa atong kinato, mga katropa, mga pre, sa tuang gitawag og Santon Herbal Oil. Kabi, lami kay akong katulog kay Kwan. Yep, haplasan ako ang likod.
1: Pirti okay ha kayo.
0: Kaya kading mabati ni mga init o sa bugnaw.
1: Manuhop-tuhop.
0: Nanuhop-tuhop sa imong kinailagman.
1: Kanak minigay kayo.
0: Nga daw sa kanaganing gikuan ka, kanaganing itulak ka sa imong pamati. Paingon sa unlan ba?
1: Kanak.
0: Lami kayo mong tulog, mga katropa. Nya, tanday-tandayan gamay.
1: Di iPod.
0: Okay kayo.
1: Marami si Quintasio, namuhi po yun po si Quintasio.
0: Diri ka tropa sa Panabo City. Oy, good morning sa Panabo City di ay.
1: Ate Meli Relampagos di ay. Si Charles o si Preto. Buta di nga. Mayor Joe. Ay, yung kumpensa dito mato. Mato ka to Mayor Joe niya. Magkara-kara ka dito.
0: Magkara-kara. Basig mawalo ka.
1: Ay, dito magkara-kara.
0: Pero butan man si
1: Butan na si Mayor Joe.
0: Wala pa may kay... Wala pa kay mamatsukad kang...
1: Actually, butan man na siya. Istorya na nila nga. Kwa na, inana nga.
0: Sabi niyo mo, kung nakas politika, puro silang isyo.
1: Isyo yun. Kasi ako din ka gusto
0: mo. Ikaw, kung mabot ang panahon nga mahimo kang konsyal sa Dabao, muting kayon gito yung mga nangabay niyo.
1: Oo, muting gito.
0: Muting kayon gito.
1: Wala na sila lang pasispas, never discuss. Wala na sila, ha?
0: Muting kayon to. Ang pinakaunang muting kayon, maana mo to mga kalaban nga aka na si Tanini. Kalaban man ang kinit kanya to.
1: Maana man sila nga. Kaya muna yung kwadi kinit. Kaya muna yung perminti dumta ni kinit sa una. Kaya nga naman, perminti mo na matayan ni kinit sa, perminti mo na matayan ng mga baso na o mga...
0: Issue na to.
1: Oh, issue, wala yan.
0: I-relate man nila. Unsaon niyo pag, halimbawa, kung yana ang klaseng tao, unsaon niya pag-alagad sa katawahan kung yana ilang gani iyahang behavior. Mana man na.
1: Mana man na siya. Mana man na ikuha sa kalaban.
0: Sa kalaban mo na iba to. Pero dili tanan isyo gibato tinuod.
1: Ana man, ana man siya.
0: Munay ko andi na, munay ko na ako. Ila kong kuan ko nila. Mingga man sila nga. Ah, sige ko sa kwan sige daw.
1: Ah, okay, spring lar, hiling man ang mga senior high. Ana ba?
0: Para kay bolog sila mo tinuod gyud siguro. Kapi po na tinuod.
1: Ang ga, wala dili ni ko istorya ra lang.
0: Sila mga screenshot. Ah, wala gawas na sila mga screenshot. Bitaw kanang nakas politika, puno juga isyu dia mga pare. Kisa kung tayo nasa politika rin nga isyu be.
1: Oh. Dakan, oh. Isa na politisya na ako nabalaan nga, wala ganyan siya giangkon ganyan yung mga isyu siya personal. Kaya kaya babay, dikong. Oh. Ako, dakan ako nga, istorya nila nga lang ako babay, tinood na. Sa mga buhato lang ko na yung bulang puso ko sa ako, si buhato lang ako, dito tarip pa kaospato. Di ba niya ma-brinda ni?
0: Mag-bayot kayo. Mag-bayot kayo, di mo pag-bay.
1: Mauna dia.
0: Mauna dia. Misan ako na ang politisyan ko. Ako na yung sumunay pasarang-sarang na yung mga ko na... Labutong ko na yung mga
1: tao. Na. Ayaw yung karakaray.
0: Oh, sa Pikas, bayan sa mga katropa Dres Panabo, ipaligon sa Department of Education, Panabo City ang pinag-iusa sa nagkaraiyang ahensya sa gobyerno o mga hingtungdan sa komunidad aron masiguro matudpa ang kaluwasan sa mga estudyante batok sa mga hulga sa kapintasan nga gipakahilap pinaagi sa social media o ban pang online nga plataforma. Kini ang tumong sa Interagency Conference for School Safety and Security on Online Threats of Violence nga gipagayon isip kabahin sa pagsaulog sa National School Safety Week. Ubos sa papangulo ni Division DRR o DRRM, Pukal Hernani Resueño Jr., isgutan ang komprehensya o gustong pamaagi sa pagresponde sa mga hulga. Lakip ang pag-report, pag-verify sa impormasyon o dali nga paglihok sa mga otoridad. Di pa si ugda usab ni Police Major Janice Natyal sa PNP Anti-Cybercrime Group nga seryosong angay tagdon ang mga hulga nga makita sa social media o gikinahanglan matod pang i-report dayon ngadto sa mga hustong mga otoridad aron matino ang kamatuoran o mapahigayon ang gikinahanglang aksyon.
1: Ba.
0: Mga kanina ato ang giingon po ni Diri Astagom, giingon ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga ang tanan nga mga hulga online man o pinaagi sa text, kinahanglan nila ng itrato nga seryoso.
1: Seryoso gina siya.
0: Para dili na matawag nga ulahin ng pagmahay ba?
1: Correct.
0: Hulga, ituring nilang seryoso o niya ilahang atbangan kini og seryoso nga aksyon. Kung man tagbaho sa mga stepping diya.
1: Kabalo niya sila muna-una. O magkakabalo sila itong una.
0: Kabalo niya nga. Wala ba yan? Sa pag-iingon diyan mga katropa o atik rani. Si tinoo diyan eh.
1: Masimingin sila nga. Adita mong kumpiyansan eh.
0: Wala pa man tayo detector karon nga. I-detect ang text ba? Tinood ba nang
1: diyan? Tinood ba? Dito. Isa lang. Parang lie detector test ba?
0: Puro rata mga hugun-hugun. Tinood ka ni dili. Pero ang importante diha nga action sa to ang kapulisan, seryoso yun. Ganit diriya sa to ang kuan ato ang mga nasubay ng mga eskulan po diriya sa Tagum City. Particularmente diriya sa Manga National High School. Grabe ka hugot ang ilahang kuan diya.
1: Grabe ka. Nagato magita rin to.
0: Gawas nga daghan kaayo ang ilahang mga security gikan sa eskulahan. Doon na po yung mga team. Doon na yung mga si isyo. Doon na yung team news palibot. Doon na po yung police personnel. Nga nag-tanaw gida ba? Spoko mo na ultimo ilamang kaobang ng mga teachers musulod. Lilion gud ang bagod.
1: Wagi makalusot.
0: Wagi makalusot din na mga katropa. Doon na pag ito yung nagdalaog kuan. Dalaog ka ng... Kanang beer ba?
1: Beer
0: kan.
1: Basta-basta.
0: Kanang flavored beer ba?
1: Ah, flavor. Ah, ah.
0: Giharang sa kuwarto ang principal.
1: Katong principal nga nas gawas.
0: Amang wala gid lagi pasulod. Katong dili to principal, katong ilahang head sa security sa eskwelahan. Harang nga dili gid pwede, sir. Dili pwede bisag ani, bisan pa og ani ni siya. Namog bisay metal. Metal tong kan. Pwede mo to himong hinagiban to.
1: Pwede man to. Gisiyon to nimo dito.
0: Sobra pas kutsilyo to.
1: Importante niya kay walangol.
0: Alas 5:26 na ngatong oras, mga pare. Exciting Pilipinas. Siguro ng istoryahan, happy naman mahurot amo ang kape diri.
1: Ano, hurot kaya ko ang kape gani?
0: Ah. Inyo nabati katropang ato ang mga balita. Diri sa ato ang Dakbayan Stagom o Dakbayan Hudli sa Panabo o man pa na itong mga probinsya. Ang hatod ka na ito, mga katropa, sa ito ang kape nga kung saan eh. Miag yung
1: kape. May kayo santo na gold coffee mix ni. Hindi basta-basta ni. Kaya ang itong santo gold coffee mix na ako ni siya, glutathione o collagen.
0: Ako, master, no, kung buto na ako, no, kulangon ang isa ka box, isa ka adlaw na ko ba?
1: Ay, ako,
0: kulangon gud kayo.
1: Ako, sa karoon pa lang daan na, muhurot ako kung, karoon pa lang ha, muhurot ako kung tulog ka sa shit.
0: O ba diya?
1: Saan ko man naman? Pulo rin ka sa shit na.
0: Butangig S kayo pulo man.
1: Sa shit sa.
0: Sa shit sa.
1: Sa shit sa.
0: So, sa mga kuan, sa mga dunay mga budget diya, ay mo paggalimit. Wala man niya sa'yo overdose. Kapi gali may butak ko ito hapon, doon na pag-jig gabi eh. Yan na pag-jig kadlaon.
1: Alam mo pag-jig mong tulog?
0: Alam mo pag-jig tulog. Ikumpara niyo mo sa klaeng kapi, mga buto-buto ako, giundangan na
1: ganyan. Mura ka ganang, nakapakitag utang. Usa man yung gigi. Barang-barang naman siguro ko.
0: Ito ang mga steeping ni Gisrel Itang. Teacher naman si Gisrel. Balik man siya si Sir. Good morning, Sir Gisrel Itang.
1: Good morning, Sir Jess.
0: Good morning, Sir Jess. Hilig mi kani ato manginom o ka na mga in-one nga mga coffee. Pero sa diyang nabati na mga grabe among mita, saka ang iyang blood pressure. Ako po, kakuan ko, palpitit akong heart. Bisag manhid ko pero gapalpitit akong heart. Muna giingon nga gituldukan na namo to. Healthy living na mikaroon, nagainom ng perminti o Santon Gold Coffee Mix. Sahay akong birahan kining Santon Plus Coffee Mix kay pampalantip ba na siya nahuna agad.
1: Sahay akong birahan ako kaya nga gusto ko isog premium D3 Coffee Mix ako.
0: Katong tapay, kaya to.
1: Katong tapay, hindi ko sa kwanling ka. Ay, kalimot ba? Ay, kalimot yun.
0: Mga katropa, temporaryo kaming manamilit. Temporaryo manamilit, may kayo mabalik ko taon-taon sa tuang XFM Mindanao Reports. Master, birahin na.
1: Yes, nakasalamat. Ang ugma naman po nung doon sa exciting Pilipinas. It's bye-bye time for the meantime. Nakasalamat. Oga, maimbuntag. Exciting Pilipinas.

0: sing it, make it yours.
1: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, lali na.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, katakara akong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kung inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na katakara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Caniero, taga-Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong Maltes atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Kami na kayo ako paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Jack!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan. Nationwide!
2: Pilipinas! Balik na mga katropa, alas 5.35 na itong oras. Maligapos ito ang Paraguban Exciting Pilipinas. O garoon na ito ng sayroon mga katropa, ito ang XFM Mindanao Reports. Live na tayo makita sa ito ang page. Search lang paliyog mga katropa ang XFM 107.1 na Tagum. Exciting Pilipinas! Unang hanig sa ito ang mga balita, mga katropa, hatod ka sa Santon Plus Herbal Capsule. Paligun ang imuang immune system. Inam ang doadla o Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasyag butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Exciting Pilipinas! LTO 11, nakakolekta matod pa og 120.2 million kapesos nga multa. Kapin 72,000 bioliters nadakpan. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Nakakolekta na ang LTO Regional Office 11 ug mukabat sa 120.2 million pesos nga multa. Gikan kana sa nilibo ka mga road safety operations nga nalusad sukat bulan sa Enero hangtod September 26 ning tuiga. Sumala ni LTO 11 Regional Director Attorney Ernesto Rafael V. Robillo, niabot sa 72,133 ka mga individual ang nadakpan sa ilang mga personahe ug sa deputized law enforcers niini tungod sa nagkalainlaing paglapas sa balaod trapiko sa tibuok rehiyon. Pinakadaghan matod pa ang violator sa Republic Act 4136 nga adunay 48,581 ka-apprehensions. Diin lakip na niini ang pag-drive nga walay lisensya, paggamit og peke nga lisensya o student permit lamang ang ginagamit, dili rehistrado o kolorum nga sakyanan, ug mga violations tungod sa paggamit og dili otorisadong suga o vehicle accessories. Sunod sa pinakadaghan nga natala mao ang violator sa Motorcycle Helmet Act of 2009 o ang pagbiyahe nga walay helmet nga adunay 11,951 ug anaa sa 9,223 ang nadakpang violator sa Seatbelt Use Act of 1999 alang usab kana sa mga nakasakyanan. Subling gipasabot sa LTO ngadto sa publiko nga ang nag-unang katuyuan sa pagpahigayo niini og mga operasyon sa kadalanan ug pagdakop sa mga traffic violators mao ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga motorista gikan sa mga aksidente ug mapugngan ang kriminal nga mga kalihukan sa nagkaraiyang kadalanan sa rehiyon. Mga katropa, aron kanunay tin-aw ang nanaw ilabina sa mga biyahe, imintinar ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
2: Samtang katropa, ayala gihagit ang mga barangay officials, walay angay ikabalaka sa investigasyon sa isyo sa 10% kickback kung limpyo ang konsensya. Alang sa kompleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
3: XFM Mindanao Reports.
5: Gipabuhagay ni Kusya Jason Chad Ayala ang iyang mahait nga birada o pahinomdom sa tanang 46 ka mga barangay kapitan sa Malaybalay City nga kinahanglan silang magpabiling abli sa pagsusi o dili magka-onion skin silang pagservisyo. Din natural lamang nga ma-scrutinize ang ilang mga buhat o kinahanglang andam sila kung adunay imbestigasyon. Kini ang pamayag ni Kusya Ayala atol sa sesyon sa sangguniang panlungsod sa Malaybalay niyatong October 13, 2016.
6: Hearing none from the chair to all our 46 barangay captains who are here. Well, I just want to remind you, as a elected official, you are open for scrutiny. Do not be an onion skin politician, just like sa amo nga ginakomen. In general, syempre, public official mo, you are open for scrutiny. And that's the time, if you are not guilty, then you don't have a problem. If you are guilty, then you have a problem. We will just wait for the quasi-judicial invitation.
5: Giklaro usab sa konsyala nga ang iyang kontrobersyal nga post sa social media o sa lamang kaimbitasyon sa mga kontraktor nga nagreklamo nga gipangiyuan og 10% nga SOP.
7: Sa katong Facebook post nako is, it was merely an invitation sa mga said contractors nga gareklamo nga gapangayuan sa mga kapitan og 10%.
5: Gipa si ugdan niya nga ang tinuod nga public service na kinahanglan o kaingpitan sa kaakuhan o pagkamatinud-anon sa katawan. Bisan pa man sa mga pagsaway o kontrobersiya, gipadayag niya nga ang labing importante mo ang padayon nga pagserbisyo sa matag barangay nga walay gitaguan. Mga katropa, likay nga matubuan o bukol ang imong lawas. Inom adaw-adlaw o Samson Plus Herbal Capsule, ang mas gipakusog nga kapsula nga dunay taas nga anti-tumor o antioxidant properties na makatabang malikayan nga matubuan o bukol ang kalawasan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios at Sefanis.
2: Dugang pa na itong mga balita, katropa na nukad gikan sa Bukidnon. 3.6 million ka pesos nga shabu na kumpiska sa Iligan City. Usa sa mga sospek na pusilan human misulay o ikyas. Alang sa kompleto detalye, katropang Michael Ricabo.
3: XFM Mindanao Reports.
8: Valor sa kapin 3.6 milyones nga gidudahang shabu ang nasakmit sa mga otoridad samtang duha ka individual ang nadakpan og ang usa kanila gidala sa ospital human napusilan ator sa paibas operation sa Proxys Palm Court Subdivision Barangay Tomas Cabile Iligan City Martes sa hapon October 13 2026 kila ang samaron nga suspek nga si alias Dito 34 anyos og residente sa Barangay San Miguel Iligan City og alias Jubin 33 anyos driver sa motorsiklo o residente sa Purok City para kay Tomas Cabile Iligan City. Sumala sa report, daling gilabay sa suspek ang iyang pitbit nga 38 caliber revolver o nisulay o ikyas. Human niya na matikdan nga PDI agent ang iyang gikatransaksyon. Hinungdan nga napugos ang mga pulis o sa pagpabuto. Nakaangkon o samad pinasilan si Dito sa iyang tuong paa kinsa gidaladayon sa ospital samtang si alias Jubin bugot nga gihimakak sa iyang kalambigitan o nangatarungan nga nang warta lang siya isip driver o igo rang nagpasakay kang alias Dito gikan sa Barangay San Miguel. Nakuha gikan sa mga suspek ang gibarabadaang 540.8 gramos sa gidudahang shabu gawa sa ilegal nga druga. Na-recover usab sa mga otoridad ang usa ka sling bag, usa ka 38 caliber revolver nga dunay tulo kabuhing bala, duha ka smartphone, yawe sa motorsiklo, bypass money. Ang mga suspek o ang mga na-recover nga ebidensya gidala na sa PDI 10 Lanao del Norte Provincial Office. Magatubang ang mga dinakpan o mga kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot sa ginadiling truga o Republic Act 10591 kung paghupot o illegal nga armas. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
2: Samtang katropa, adunay 2 ka milyon ka pesos nga katidad sa smuggled cigarettes nasakmit sa checkpoint upat dakpan. Alang sa kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
3: XFM Mindanao Reports.
9: Nasakmit sa mga otoridad ang mga smuggled niya sigarilyo nga nagkantidad og 2,081,600 pesos atol sa operasyon sa checkpoint sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte, Martes sa buntag, Oktobre 13, 2026. Gi-intercept sa mga personahe sa 1st Provincial Mobile Force Company ang usa ka dropside truck nga padlong unta sa Iligan City. Humana kadawat og impormasyon bahin sa pagbiyahe sa mga sigarilyo nga gituohang smuggled. Sa dihang gisusi, nakaplagan ang 2,602 karim sa mga sigarilyo nga gitago sulod sa mga icebox. Nadakpan usab ang driver o ang tulo ka mga pasahero o anak sa kustodiya sa Kulambugan Municipal Police Station. Ang truck o ang mga sigarilyo gisumiti na sa Bureau of Customs sa Taguluan, Misamis Oriental. Prayon niya na nawagan ang kapulisan sa publiko nga makigtambayayong sa mga otoridad sa pagsumpo sa smuggling o uban pang ilegal nga mga kalihukan. Mga katropa, kapiba nga healthy yung magipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
3: XFM Mindanao Reports.
2: Alas 5.43 katong oras, mga katropa. O dito maglangay itong sayo ng mga balita na nukagigan sa Jensan. Tungod kay idaran dead on the spot. Human mibangga sa motorista nga nalambigit sa drag race. Patanong nag-Superman stunt. Patay usab. Alang sa kompleto detalye, katropang Chiris Lighid.
10: Nakabsan sa kinabuhi ang 60 anyos na construction worker o 18 anyos na estudyante human magmangga ang gisakyan ni ining sikad ang motor alas 8.25 sa gabi sa Digos, Maca Road, Purok 5, Barangay Katanggawan, Jensan. Giilang mga nalambigit usa ka sikad nga gimanihuan ni John Ray Pugado Rodrigo, 46 anyos nga residente sa Phase 17, Purok Tinago, Barangay San Isidro. Sakay ang upat ka pasahero mao sila Raymark Dalo Villauan, 27 anyos, Elmer Nacario Ababon, 46 anyos, Julius Suyosa Makaraig, 37 anyos, pulos residente sa Barangay San Isidro o ang mitaliwan nga si Ernesto Gangano Rafael nga taga Purok 5, Barangay Katanggawan. Patay usab ang motorista nga si J-Boy Dayalani de Yamora, estudyante nga taga Purok 13A, Barangay Katanggawan. Subay sa investigasyon sa TU Jensan nga nagsundanay ang sikat og motorista samtang ginasubay ang kadalanan sa Digos, Maca Road gikan sa Task Force Jensan Checkpoint padulong sa Barangay Lagaw apan nalambigit matud pa ang motorista sa drag race kung diin nakiglumbaay sa duha kalaing motorista dayon nga nagsuper man stand pa. Pag-abot sa nasampit nga lugar, kalit na bangga sa likod nga bahin sa sikad ang motorista, sa kakusog sa impact nangalagpot ang batanong motorista ingon man ang drivers ug upat ka pasahero sa sikad ug pulos bungkag usab ang motor ug sikad. Gideklara sa mga responders nga wala nay sinyales sa kinabuhi ang pasahero nga si Ernesto Gangano Rafael ug ang motorista nga si J-Boy Dayalani de Yamora samtang ang tulo ka laing pasahero ug driver sa sikad gidala sa Dr. George Royeca Hospital. Mga katropa, likaying ibutang kaugalingon sa alanganin. Busa ang pingan ang panglawas pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Herbal Capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Lighid XFM News.
2: Nagasalamat katropang Cherish Lighid sa detalye sa report. Samtang katropa Indonesian National nga naluwas sa dagat sa Jensan ni turnover na sa mga otoridad alang sa kompletong detalye. Katropang Philip Oligario.
3: XFM Mindanao Reports.
11: Giturn over sa General Santos Maritime Police Station ngadto sa Liaison sa Davao City alang sa Indonesian Consulate ang usa ka Indonesian national nga naluwas human kini maandon sa kadagatang bahin sa General Santos City 120 nautical miles gikan sa baybayon. Matod ni Police Lieutenant Heherson Agub, Assistant Station Chief sa General Santos Maritime Police Station, gitugyan sa ilang buhatan ang maong Indonesian national niadtong Oktobre 12 alang sa pagproseso sa iyang pagpauli ngadto sa ilang nasod. Among lalaki giilang nga si Yohasin Karaeng, 47 anyos nga residente sa Sesiwong, Indonesia. Base sa report na himulang kini sa usa ka payaw nga ginganlang sukot niadtong Setyembre 29, humana putol matud pa ang PC hinungdan nga kini naanod hangtod sa nakita siya sa mananagat nga si Edmond Pangiliwan, residente sa Barangay Fatima Jansan niadtong Oktobre 2. Samtang nangisda kini og nangayog tabang ang Indonesian National gikan sa usa ka floating cottage sa pagkakaroon nakigala malayo na ang mga awtoridad sa Bureau of Immigration ug sa Kapulisan sa Indonesia aron mapamatud-an ang iyang identity, nationality o mga circumstances sa maong panghitabo. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan, mag-Santon Plus Herbal Capsule na aron matagamtaman ang healthy lifestyle. Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. FM News.
3: XFM Mindanao Reports.
2: Alas 5:47 itong oras, mga katropa dito maglangay. Ito si Ron. Ang mga balita nanukad gikan sa San France. Mga katropa, adunay o ang kapulisan sa Prosperidad padayon sa imbestigasyon sa lalaking gipusil patay sa Barangay Lucena. Alang sa kompleto detalye, katropang Ray Alinton.
3: XFM Mindanao Reports.
12: Padayon ang imbestigasyon sa Prosperidad Municipal Police Station kalabot sa pagpamusil patay sa usa ka lalaki sa Barangay Lucena, Prosperidad, Agusan del Sur niadtong Oktubre 12, 2026. Giila ang biktima nga si Ganggang Menedes, residente sa Purok 1, Barangay La Union, Prosperidad, nga giingong gipusil sa ulo sa wala pa mailhing suspek samtang namalit sa usa ka tindahan bandang alas 11:30 sa buntag. Human sa pagpamusil, dali nga may kalagyo ang mga suspek, hinungdan nga gilusad sa kapulisan ang hot pursuit operation aron mailhan og madakpan ang mga responsable. Gipasalig ni Police Major Jerry Fernandez ang hipi sa Prosperidad Municipal Police Station nga ilang paningkamutan nga masulbad ang mong kaso og madakpan ang mga suspek.
13: Kasi sana na recover nga kuan spin cartridge or basiyo, aduna siya tama sa ulo og duha sa likod, mao hinungdan siya nga nalain kamata yon. Pero ang duha ka suspitsado, gilayo ni sakay og motor tinpadulong sa kuan San Vicente or Talakugon. So gikuan man mo sir ang initial ang kuan ni kining personal grudge di namong gikuan pud ang background ani niya, mahimman sa iyang mga kaila kay iyang mga amigo. Nung sa gikuan kay sa pagkakaroon ulo nga naan na tayo kibali POI ng person of interest, pero identified pagit siyang kuan mong suspitsado kay nakakuan nakahod o nakabunit.
12: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Jerry Fernandez. Mga katropa, aron karon ay abtik og tinaw ang imong pananaw, kanunaya ang pag-inom sa Visionix Plus. Alang sa Rekesyang Pilipino para sa Pilipinas, dinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Samtang katropa, doon na 21 ka mga armas voluntaryong gisurrender, 7 ka mga expired nga o 7 ka mga expired giturnover sa gipalapdang kampanya sa PRO 13. Alang sa kumpleto ni tali, katropang Junji Librias.
3: XFM Mindanao Reports.
14: Mokabot sa 21 ka mga walay lisensyang armas ang voluntaryong gisurrender samtang 7 ka armas ang aduna expired nga lisensya ang giturnover ngadto sa kapulisan sa tibuok Caraga Region niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Oktubre 2, 2026. Kini ang gipahayag ni Police Brigadier General Rolando M. Sugilon, ang Regional Director sa Police Provincial Office 13, isip kabahin sa ilang gihingusgan nga kampanya batok sa pagpakailap sa mga illegal nga mga armas. Sa Surigao del Norte Police Office, napulo ka armas ang gisurrender, duha ka armas ang uplan katok. Samtang sa Surigao del Sur PPO, 7 ka armas ang gisurrender, duha ka armas usab ang uplan katok. Sa Agusan del Sur PPO, 3 ka armas sa uplan katok. Butuan City Police Office, 3 ka armas ang gisurrender. Sa Agusan del Norte PPO, 1 ka armas ang gisurrender. Gipasubay ang 7 ka mga expired nga armas pinaagi sa malampusong pagpatuman sa uplan katok diin personal nga giduaw sa mga otoridad ang mga tag-iya niini aron ipahinumdoma ang pagrenew sa ilang mga dokumento. Nagpasabot sa iyang dako nga pasalamat si Police Brigadier General Sugilon ngadto sa mga sakop sa PNP Caraga, particular na ang mga anaa sa field dungan sa pagdaig sa pagtinabangay sa mga opisyal sa barangay o tibuok komunidad. Gipas si og gipadda sa direktor nga ang maong gipanapdan nga kampanya nagtumong sa pagsiguro nga walay mga armas nga illegal nga magamit sa bisan unsang kriminalidad aron magpabilin nga malinawon ang rehiyon sa Caraga. Mga katropa, aron kanunay kondisyon ng atong panglawas sa inadlaw-adlaw nato nga ginbuhaton, mag-premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
3: XFM Mindanao Reports.
2: Oras, mga katropa, alas 5.52 na sa buntag. Inyo na bati, katropa, ito ang XFM Mindanao Reports. Dito mo lang itong siren ang lakad sa panahon.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Sumala pa, katropa, sa pinakabagong forecast sa PAGASA, nagpasidaan kini nga posible ang pag-uswag sa mga dalugdog sa Davao del Norte. Sulod sa 12 ka oras, gikan sa alas 10 sa gabi, niyatong Oktubre 14, aduna sab sila ay Moderate General Flood Advisory, nga nilakip sa pipila ka mga suba diriya sa Davao del Norte. Adunay init, o adunay ato ang nabati nga panganod karon sa palibot o sa kawanangan, mga katropa. Ganina ni subang ang adlaw alas 5:25 sa buntag. Ibarbara ang musalop kini sa alas 5:23 sa hapon. Samtang katropa, unya sa mga alas 6 o karon, no, mga pasado alas 6 sa buntag ngadto na sa alas 9 sa buntag. Alauman ay mapanganuron nga kalangitan apan medyo hayag gihapon. Alas 10 sa buntag, ato na sa alas 12 sa hapon. Init, ato na mabati ang init. Nagdala og 30 degrees Celsius, ato na sa 33 degrees Celsius. Samtang alauna sa hapon, ato sa alas 4 sa hapon, posibleng masinati katropa ang dalugdog o pag-ulan. Samtang paingon na sa kagabihon, ato masinati katropa ang managumon ng kalangitan. Posibleng pag-ulan, dako ang chance sa pag-ulan. Ayan, so ayun na bati katropa nga ito ang XFM Sighting Pilipinas karong adlaw nga Huwebes, October 15, 2026. Sa ngalan sa itong sparring partner sa technical side katropang Kin Coquen Acevedo, ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. Okay na, Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!

0: niya sa kinagkaroon sa gawas atron atong kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
1: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Tara! Good morning.
3: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: Atong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: 1.2 million pesos nga multa. Kapin na 72,000 violators na dakpan. Headlines. DCPO nagadakop kini og 114 ka mga individual sa usa ka semana lamang nga operasyon. Headlines. Sa tong balita nga regional 2 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes nasakpan kini sa checkpoint o patusab ang nadakpan. Headlines. Sa ato ang balitang international, Trump dili mutuo nga gitabangan sa China o Russia ang Iran. Headlines. Sa sports news, Atasha Mula kagiangkong wala kinisukad na kauyab. Headlines. Sa health news, tuberculosis angay kini nga seryosohon apan malikayan kini og matambalan. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: XFM.
3: Hi, this is Piolo Pascual for Omega.
0: Express Balita. Luzon, Visayas, Uga, Mindanao, Higalamay, Buntaga. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Usbon ko adlaw karon nga Huwebes, kitsa 15 ni bulan sa Oktubre tuig 2026. Sa ngalan ni Joveta Espanyol, inyong tigbalita karong oras sa katrupang Alan abay sa balitang lokal.
4: Balitang lokal.
0: Ang atong balitang lokal na tugon ato sa Santon Plus Coffee Mix. Kaping healthy bang imong gipangita? Kaping makatabang malikayan ang mga sakit. Tungod kay aduna kini kamunggay, mangustin og soya, sulay ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga mo pa normal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, og Santon Vitamin C, og ubani pod sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Siyempre, kalimti ang Santon Plus. Mga katropa, niya na ito ang mga detalye sa balita. LTO 11 nakakolekta na og 120.2 million pesos nga multa sa o multa. Kapin na 72,000 pud nga mga violators mga katro o violators ang nadakpan. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
4: XFM. Report.
5: Nakakolekta na ang LTO Regional Office 11 ug mukabat sa 120.2 million pesos nga multa. Gikan kana sa nilibo ka mga road safety operations nga nalusad sukad bulan sa Enero hangtod September 26 ning tuiga. Sumala ni LTO 11 Regional Director Attorney Ernesto Rafael V. Robillo, niabot sa 72,133 ka mga individual ang nadakpan sa ilang mga personahe ug sa deputized law enforcers niini tungod sa nagkalainlaing paglapas sa balaod trapiko sa tibuok rehiyon. Pinakadaghan matud pa ang violators sa Republic Act 4.

0: siguro sa kaluwasan sa mga motorista gikan sa mga aksidente ug mapugngan ang kriminal nga mga kalihukan sa nagkaraiyang kadalanan sa rehiyon. Mga katropa, aron kanunay tin-aw ang pananaw ilabi na sa mga biyahe, imintinar ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Dugang pang hukad sa itong balita nga lokal naka-record o 114 ka mga nadakpang individual ang Davao City Police Office kundi DCPO sa nagadaiyang operasyon ni Nigikan Oktobre 4 hangtod Jazz ning Tuiga. Subay sa datos, 53 ka mga suspect ang nadakpan sa anti-illegal drugs operation o nasakmit ang kapin sa 156 grams na gituhang shabu na nagatilad kini og kapin 1.06 million pesos. Lagip na ang 10.6 gramos nga marijuana. Anasab sa 19 ka mga individual ka mga sugarol ang dadakpan nga nakumpiskahan pa og total 5,890 pesos nga bet money. Samtang 39 ka mga wanted individuals ang nasikop. Lagip ang 19 ka mga most wanted persons og 3 ka suspect ang nadakpan sa operasyon batok loose firearms dungan sa baga kumpiska sa 3 ka armas. 13 ang voluntaryong gitugyan ug duha ang na-recover. Matod sa DCPO, nagpakita kini sila nga padayon nga paningkamot sa pagpatuman sa balaod, dungan sa pagtahod sa tawhanong katungod, subay sa balaod ug ang pagsunod sa police operational procedures.
1: Express Balita.
2: Duga bang hungit sa tuwang balita nga lokal, gipasidunggan sa Davao City Council ang 11 ka mga gipasiugdahang nga tribo. O gipasiugdang tribo sa Dakbayan tungod sa ilang dako nga contribution sa kultura, kasaysayan ug kalambuan sa syudad. Sa privilege speech ni Committee on Tourism and Beautification Chairperson Councilor Mirna Daludo Ortiz, gipasiugdan ini nga responsibilidad sa tanan ang pagrespeto, pagpreserba ug paghatag og bilis sa nagadayang nga kultura sa mga lumad ug komunidad sa Davao City. Lakip sa 11 ka mga grupo ang Ata, Bagubo Klata, Bagubo Tagabawa, Iranon, Kagan, Maginanawan, Maranao, Matigsalog ug Ubo Manuvo, Sama ug Tausug. Gihimo kini subay sa pagsaulog sa National Indigenous Peoples Month, din gipasiugda ang kamahinungdanon sa pagpanalipod sa ilang mga tradisyon ug kabilin bisan pa man sa padayong pag-uswag sa syudad.
1: Express Balita.
2: Katapos ang hungit sa tuwang balita nga lokal insidente sa tuli sa burger store sa Tagum City. Imbestigahan. Duha ka mga posibleng person of interest ang ginatutukan sa pagkakaroon. Ang Express Balita manukad ni Lars Anyol.
3: XFM. XFM. Report.
4: Giimbestigahan sa kapulisan sa Tagum City ang insidente sa pagtulis sa burger store sa mga Bisayan Village sa Tagum City nga natabon nito October 12 sa Kadlaon. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, base matod pa sa gisaysay sa biktima sa maong tulis, aduna kini gitumbok ang posibleng mamahimong person of interest sa maong krimen.
5: Ipakita nato tong rogalery nato sa maong ano no katong nagbantay atong higayuna. So naa say na natudlo na duha ka posibleng mahimong person of interest nato.
4: Kahinom naman nga nakuhaan sa CCTV ang insidente, kundi napakaraing nun nga customer ang suspitsado nga nakakaloog na katatap sa naong dayon ni bunlot og pistola. Rason nga wala na makapalagpa ang crew sa maong tindahan o gihatag ang kwarta nga sumala pa na katinad og 15,830 pesos. Dayon misibat sa kaisa sa kamotorsiklo nga gigong posibleng gipahimuslan lamang sa mga suspitsado ang oportunidad sanglit na inusara ang nagbantay sa maong tindahan.
5: Ongoing karon lang ato ang backtracking sa CCTV regarding aning kanina insidente. Tapos ginapaluman na to ang investigation regarding aning insidente.
4: Sa pagkakaroon gitutukan ni Colonel Bahan ang deployment sa iyang mga personahe o hugtanon ni inyong ipatuman ang pagpatulya adlaw gabi. Din siya mismo nanguna hilabi na nga to sa mga lugar nga doon ay mga tindahan nga abli 24 oras.
5: Kagabi kami gabi at saka kadlaon, so kita nanguna yung taong ano supervise ato ang mga patroler para mabantayan kaning maong labihan ng mga 24 hours na negosyo dito sa Tagum City.
4: Giklaro sab sa hepe nga sa dili pa ang mga insidente para yun ang ilang inisiyatiba sa paglibot-libot sa Dakbayan aron mapugan matod pa ang posibleng mga krimen. Apan ang mga daotang elemento, pulis sa rosab ang gibantayan. Luyo sa mga

0: Tabog yawag ni Colonel Mahan ang publiko ng gilayong mga ayaw og tabang sa kapulisan kung adunay mga insidente alang sa paspas nga pagresponde o gyang mga adunay positibong impormasyon kamayon sa mga suspek nga makikalayon lamang sa ilang buhatan aron kini madakpan og dili na makapruwisyo sa uban. Walay gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Senton Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Aduna kita 12 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Regional.
2: Ang atong Balitang Regional atong kanato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa mga katropa gituyo kini pagimo alang ni sa mata. Aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang kinero nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata mga katropa. Ang Vision X Plus mapalit kini sa mga butika nationwide. 2 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes nasakpan kini sa checkpoint o patusab ang nadakpan. Ang Express Balita Manukad ni Rostom Villafranca.
1: XFM. XFM. Report.
3: Nasakmit sa mga otoridad ang mga smuggled niya sigarilyo nga nagkantidad og 2,081,600 pesos atol sa operasyon sa checkpoint sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte, Martes sa buntag, October 13, 2026. Gi-intercept sa mga personahe sa 1st Provincial Mobile Force Company ang usa ka dropside truck nga padlong unta sa Iligan City. Humana kadawat og impormasyon bahin sa pagbiyahe sa mga sigarilyo nga gituohang smuggled. Sa dihang gisusi, nakaplagan ang 2,602 karim sa mga sigarilyo nga gitago sulod sa mga icebox. Nadakpan usab ang driver ug ang tulo ka mga pasahero ug anak sa kustodiya sa Kulambugan Municipal Police Station. Ang truck ug ang mga sigarilyo gisumiti na sa Bureau of Customs sa Taguluan, Misamis Oriental. Prayon niya na nawagan ang kapulisan sa publiko nga makigtambayayong sa mga otoridad sa pagsumpo sa smuggling ug uban pang illegal nga mga kalihukan. Mga katropa, kapi ba nga healthy imong gipangita mag Senton Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Katapusang hungit sa tuwang balitang regional na idaran dead on the spot. Umano'y bangga sa motorista nga nalambigit po sa drag race. Batan-on nga nag-superman stunt patay usab. Ang Express Balita Manukad ni Cherish Ligid.
1: XFM. Report.
4: Nakabsan sa kinabuhi ang 60 anyos na construction worker og 18 anyos nga estudyante human magmangga ang gisakyan ni ining sikad ong motor alas 8:25 sa gabii sa Digos Maka Road Purok 5 Barangay Katanggawan Jensan. Giilang mga nalambigit usa ka sikad nga gimanihuan ni John Ray Pugado Rodrigo, 46 anyos nga residente sa Phase 17 Purok Tinago Barangay San Isidro, sakay ang upat ka pasahero mao sila Raymark Dalo Villauan, 27 anyos Elmer Nakario Ababon, 46 anyos Julius Suyosa Makaraig, 37 anyos, pulos residente sa Barangay San Isidro ug ang mitaliwan nga si Ernesto Gangano Rafael nga taga Purok 5 Barangay Katanggawan. Patay usab ang motorista nga si J-Boy Dayalani de Yamora, estudyante nga taga Purok 13A Barangay Katanggawan. Subay sa investigasyon sa TU Jensan nga nagsundanay ang sikat ug motorista samtang ginasubay ang kadalanan sa Digos Maka Road gikan sa Task Force Jensan Checkpoint padulong sa Barangay Lagaw apan nalambigit matud pa ang motorista sa drag race kung diin nakiglumbaay sa duha ka laing motorista dayon nga nagsuper man stand pa. Pag-abot sa nasampit nga lugar, kalit na bangga sa likod nga bahin sa sikad ang motorista, sa kakusog sa impact nangalagpot ang batan-ong motorista ingon man ang drivers ug upat ka pasahero sa sikad ug pulos bungkag usab ang motor ug sikad. Gideklara sa mga responders nga wala nay sinyales sa kinabuhi ang pasahero nga si Ernesto Gangano Rafael ug ang motorista nga si J-Boy Dayalani de Yamora samtang ang tulo ka laing pasahero ug driver sa sikad gidala sa Dr. George Royeca Hospital. Mga katropa, likayin ibutang kaugalingon sa alanganin. Busa ang pingan ng panglawas pinaagi sa pagtumar og Senton Plus Herbal Capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Express Balita.
2: This is 5 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag. Anong tanga o atosang luparan mga katropa ang balitang international.
1: Balitang international.
2: Ang atong balita nga international, ato ka na to sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, mutabang nato aron sa pagpalambo sa atong immune system. Aron ang pamilya, di magkasakit o magmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit din sa mga butika nationwide. Nagtuo si US President Donald Trump nga wala naghatag og tabang ang China o Russia sa Iran taliwalag ni sa nagkagrabe o nagkagrabe nga panagbangi sa Middle East. Kini ang reaksyon ni Trump sa mga report nga nagtabang ang duhak o nagtinabangay ang duha ka mga nasod sa Iran sa pag-atubang sa mga sundalo sa Estados Unidos. Mato ni Trump, dako og risgo ang atubangon ni sa China o Russia kung mutabang sila sa Iran. Ilabi na nga gipakusog sa US ang ilang mga lakang batok sa mga nasod. Dugang pa ni Trump nga dali ra nila nga mahibawaan kung tinuod bang nagtabang ang China o Russia sa Iran. Samtang sa pikas bahin, daghang nasod sa Europe ang nagtuo nga naghatag og tabang ang China o Russia sa Iran aron nga mapaligon pa ang ilang puwersang militar.
1: Express Balita.
2: Katapos ang hukad sa tunga balitang international, gibutyag sa Vatican nga malampuson nga naoperahan si Pope Leo the 14th aron nga tangtangon ang ubos nga bahin sa iyang tuo nga baga. Baga, gihimo ang operasyon sa Agustino Gemil Hospital sa Rome, Italy. Nato nga nakalabay nga adlaw human na madiskubrihi ang bukol siya hang baga. Sumala sa medical update sa Vatican, naghuman o natapos ang operasyon nga walay komplikasyon. Nakabaton usab og panimuot ang Santo Papa sama sa gipaabot og gibalik kini sa iyang kwarto ar nga mopahulay. Kinauman nga magpabilin sa ospital sulod sa mga usa ka sulod sa usa ka semana ang 71 anyos nga Santo Papa samtang nagpaayo o nagpaalim kinigikan sa operasyon. Sa pagkakaroon, wala pa magpagawas og dugang detalye ang Vatican bahin sa sunod nga lakang sa iyang pagtambal. Kahinumduman nga napili si Pope Leo the 14th isip pangulo sa Simbahang Katolika niyatong Mayo tuig 2025.
1: Express Balita.
2: Aduna kita ay 19 minutos na paglabay si ka alas 6 sa buntag. O karon sa itong mga hukad sa balita, balitang national.
1: Balitang regional.
2: Balitang national, mga katropa.
1: Balitang national.
2: Sa itong mga balitang national, natungan na ito sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, usa kini ka soft gel capsule nga makahatag kini instant energy. Tungod ano na kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung musulod sa lawas, moderate sugod ni sa itong atay, mahimo kini instant nga kusog. Ang Premium D3, mga katropa, vitamin D3 kini nga doon ay VCO o gamuringa seed oil extract. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Atong siron ang detalye sa itong abaritang national, mga katropa, gikan sa itong sister station ang XFM Mega Manila.
5: Mga katropa, mamamahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng libreng water filtration kits sa mga komunidad simula sa susunod na linggo upang makatulong sa pagtiyak ng ligtas na inuming tubig sa harap ng inaasahang matinding El Nino. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, sisimula ng pamamahagi sa Tondo, Maynila. Uunahin din ang ahensya na mamigay sa mga lugar na nasa ilalim ng State of Calamity at mga komunidad na may maraming gamit ng jerry can, isang timba na may filtration system para makakuha ng malinis na inuming tubig. Gate ni Secretary Gatchalian, may certification mula sa Department of Health na kumikilala sa kagamitan bilang medical device at nagsasaad na potable o ligtas inumin ang tubig na dumadaan dito.
1: Express Balita!
5: Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na palakasin ang paghahanda para matiyak ang sapat na supply ng pagkain, tubig at kuryente sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may nakaimbak na supply ng bigas na sapat para sa 75 days, baboy para sa 170 days at manok para sa 125 days habang magbibigay rin ng ayuda, pansamantalang trabaho at pagsasanay sa mga magsasakang maapektuhan ng tagtuyot. Para matugunan ang kakulangan sa tubig, nakahanda ang 134 stationary water tanks at 182 water tanker para sa mga komunidad na makararanas ng water shortage, habang target ding magdagdag ng supply ng tubig sa Metro Manila bago matapos ang taon. Sa sektor ng kalusugan, sisiguraduhin ang sapat na tubig, kuryente at gamot sa mga ospital, habang magsasagawa ng pagbisita sa mga tahanan ang mga health worker upang mabantayan ang mga senior citizen at may karamdaman laban sa matinding init. Samantala, magdaragdag ng mga reserbang supply ng kuryente at paiigtingin ang kampanya sa pagtitipid ng enerhiya upang maiwasan ang kakulangan sa kuryente sa panahon ng El Nino.
1: Express Balita!
5: Palalawaki naman ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagtatanim ng kawayan at paggawa ng mga imbaka ng tubig para matulungan ang mga magsasaka na maprotektahan ang kanilang mga sakahan laban sa tagtuyot dulot ng El Nino. Kabilang sa mga hakbang ang pagtatanim ng kawayan sa Tarlac, pagpigil sa pagduho ng lupa sa Zambales at paggamit ng mga imbaka ng tubig sa Catanduanes at Soksarjen para may magamit sa panahon ng kakulangan sa tubig. Pagkauulan. Ayon sa DENR, makatutulong ang mga proyektong ito na mapanatili ang tibay ng lupa, mabawasan ang pagduho nito at mapangalagaan ang supply ng tubig para sa agrikultura. Ito ang tugon ng ahensya kasunod ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na maghanda sa posibleng matinding epekto ng El Nino, lalo na sa mga magsasaka at mangingisda.
1: Express Balita!
5: Magpapatupad ang Philippine National Police o PNP ng mga hakbang sa pagtitipid ng tubig sa mga kampo, himpilan at tanggapan ito sa buong bansa bilang paghahanda sa inaasahang matinding El Nino hanggang unang quarter ng 2027. Ayon kay PNP Chief General Jose Melenson Artatis Jr., kabilang sa mga hakbang ang pag-iipon ng tubing ulan, agar pagkukumpuni ng mga tumutulong gripo at tubo at mas maayos na paggamit ng tubig. Inatasan din ng mga polis na isulong ang pagtitipid ng tubig at pagtatanim ng mga gulay o pagkain sa bakuran sa kanilang mga aktibidad sa komunidad. Samantala, hinimok ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na maghanda upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente, lalo na sa mga ospital, paaralan, evacuation center at iba pang mahalagang pasilidad.
1: Express Balita!
2: Balik rin sa ito sa Dagpain sa Dabao, itong luparaan mga katropa, ang balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Sports!
2: Ang itong balitang sports kung napaugnat sa kusog, ito na ito siyempre sa Santon Herbal Oil. May bisita o gamitan ako pa si NBA Hall of Famer Dwayne Wade sa duwa sa University of Athletic Association of the Philippines kung UAAP. Talig ni sa Far Eastern University o ang University of Santo Tomas nagipahigayon sa Smart Aranita Coliseum sa Manila ning milabay ng adlaw lamang. Sumala pa ni Wade, dako og nahimo ang pagduwa og basketball sa iyang kinabuhi. Rason nga gusto sab niya nga suportahan ang maong adula. Gikalipay usab nini nga nakahigayon sa pagtanaw sa duwa sa UAAP. Sa wala pa gini nagpahigayon si Wade uga training session alang sa mga kampiyon sa 2026 sa palarong pambansa gikan sa Calabarzon o ganasya sa Manila alang sa sunod-sunod nga kalihukan kauban ng usa ka show brand uga sports retailer.
1: Express Balita!
2: Sa utang balita nga
1: Showbiz News!
2: Atog na nato siyempre sa Claire Skin Herbal Soap, ang sabon nga malagaron. Atasya mulak giangkong o niangkon kini nga wa kinisukad nakauyab. Atong siron ang detalye manukad ni Maring Erika.
1: XFM Report.
6: Good morning, mga maring! Usa ka maayong adlaw nga Huwebes today. Mainit-init nga balita, mga maring. Giangkon sa aktres nga si Atasha Mulak nga wala pa kinisukad na kauyab. Gibutiyag kini sa aktres atal sa interview, kaoban si Boy Abunda alang sa Fast Talk. Gikompirma usab ni Atasha nga single ko na siya o gituldukan na ang mga espekulasyon nga naglambigit kaniya sa usa ka negosyante nga romantiko. Sadihang gipanguta na ang aktres kung dali ba siyang duulon? Mitubag kini mga maring nga dali ko na siya kaayon duulon sang litbuutan siya. Apan prioridad niya ang iyahang trabaho. Giangkon sab niya mga maring nga dunay pipila ka mga individual nga napakita sa ilang intensyon nga manguyab kaniya. Kahibaluan nga si Atasha Mulak, anak ni Aga Mulak o Charlene Gonzalez nga labing damgo matod pa ang pagsulod sa show business. Sa pagkakaroon mga maring, bida siya sa musical nga Bongga Ka Dai, Daan ni Batong Bakal musical nga ipasundayag hangtod sa October 31 sa Newport Performing Arts Theater. Og mo ta mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Arika Deliguapa Delimestesa. Apan ayaw ko piyansa, basig mapuhon, maako na ka. Sagang kayong salamat, bye-bye! Thank you for watching!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Nasta igata, gining Marie. Ato na kita ay 28 minutos na palabay sa ikalasay sa buntag. Mga katropa, sa ito ang balitang panglawas, mga katropa! Atod ka na ito, siyempre, sa Premium D3. Ang Premium D3, usag ni ka soft gel capsule. Na maghatag ni og instant energy. Tungod ka doon na ginitas nga medium chain na triglycerides. Nga kung musunod o musulod kini sa lawas, mudiritso kini sa imong atay o mahimo kini instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga doon na kini VCO o ang moringa seed oil extract. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Ang tuberculosis angay kining seryosohon apan malikayan kini mga katropa og matambalan. Gibantog ang tuberculosis o TB o nga usa ka makatakod nga sakit nga kasagaran nga moatake kini sa baga nga gipahiba o gipahinabo sa bakterya og mukayla pinagi sa hangin kun ang tawo nga dunay aktibong TB nga magubo kini o mubahing o di ba ka musulti. Nakip sa mga sintomas nini ang ubo nga mulungtad og duha ka semana o labaw pa. Kilanat, paningto na gani ka panahon sa gabi, pagniwang, pagkaluya og usahay pag-ubo og dugo. Aron nga malikayan ang TB, gidasig ang publiko nga magpabilin kining limpyo og hayag ang palibot. Siguruhang maayong bentilasyon, tabuni ang baba kun moubo og magpakonsulta dayon ka kun dunay mga sintomas. Ang mga suod nga na-expose sa pasyenteng adunay TB, angay usab nga magpa-screen na. Ipahinunduman ang tanan nga dunay TB nga matambalan kini kung sayo nga magpadiagnose o makumpleto ang mga dosage nga gipangresita nga mga tambal mga katropa. Ibig nadya sa ato mga health centers kay libre lamang kini sa ato ang gobyerno.
1: Express Balita.
2: Og higala mo ko itong naglangkob sa ato ang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes sa pitsa 15 nimbulan sa Oktobre tuig 2026. Good morning ato mga katropa, si Pedrito Pirol. Good morning niya. Gloria Malala Apilo, good morning from Bayugan City and also Cambro Milan Ulog and Mary Grace Cruzada. Good morning ang Mary Grace Cruzada. Jing Pigarido o Randy Santisas mga katropa. Mga taga San Juan, South San Juan Agdao. Mga sakop kini ni Kapitan na Storby kita kits karong adlaw Domingo mga katropa ha. Sa to ang XFM 89.1 anniversary servisyong katropa, servisyong caravan. Yung makita diya mga angkorman nga di basta-basta mga katropa diri sa to sa XFM. O syempre si Doc CJ Nidroda. Inyong makauban alam sa mga libre po ng mga pag-test diya mga katropa kung sa mga panambal. Diba sa produktong herbal mga katropa nga doon ay mga diskwento. At ang ini mga katropa karong adlaw nga Domingo October 18 mga katropa. Sa ngalan na lamang sa Kritibok ang Puwersa sa News and Carnivores XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiyaw sa Pilipino para sa Pilipinas. sa ngalan usab ni Jovette Espanyol. Ako niyong katropa-katropang Alan Abais. Oga, ako magaingon. Salamat masalam, good morning and God bless us all. Kamatauran ng sandigan.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
8: Hi, this is Piolo Pascual for Omega.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Kapeng healthy, premium D3 coffee mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
3: Ako si Ann Cordova, taga Asuncion. Sige ko ina mag-ordinary nga kape pero magsigipod sakit akong ulo. Akong itistingan ang premium D3 coffee mix. After po inom nako, wala na mo sakit ang akong ulo.
2: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhone Plus Herbal Oil. Santhone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: Kanina na sa mga katropa, sa nakadaya mga barangay, kasagop may galan ng dakbayan sa Davao. Sa ito mga ginikanan, mga nanay, tatay, na silang tasadagsa ka mga panimalay karon. Mga tindirong tindira ato mga katropa na ito mga driver. Mapadulog na mga ikalaw sa mga ito sa ilahang mga destinasyon. Mga nagkargag pasahero, dihat. Ito mga commuters. Ito mga katropa na ito, mga higala nga. Karong mga orasa mo, pa'y pagmata. Karong mga orasa, mga higala, pagkapangapi. Ala, good morning, good morning, good morning, good morning. Pagkapi na mo. Huwag atong kapi may kailan Santon Gold Coffee Mix kita, mga kaigsunan.
4: Good morning!
3: Alas 7.58 na may kailan dag na sa morning. Sana kay, murag kulatahan ko mga higala sa among exam. Sana kay, murag kulatahan ko mga higala sa among exam. Pinakog, di naging makaluya ning mukamit og utok. Makaluya, gini ay. Alas sa 6.58 na mga higala ang tagnas buntag. Huwag may buntag usap sa ito mga katropa. Dinhi mga higala sa nabinaw karon pinagin rin sa 107.1 XFM Tagum. Mayong morning, gininyo na sa ito mga kaisunan. Sa 23 ka mga barangay ka naglangkob na ito syudad sa Tagum. Huwag yung usap mga higala sa mga lalawi, sa mga lungsod o syudad. Nasakop mga higala sa Davao del Norte. Good morning.
4: Good morning.
3: Sa Island Garden City of Samal, Anabo, may buntag.
4: Good morning.
3: Yung mga higala sa Carmen, Santo Tomas, no, sa may Brolio Duhali, sa may Sawata, sa may Asuncion, Yucurilla, Kapalong, Talaingon.
4: Good morning.
3: May buntag ninyo tara naman sa mga katropa. Usab nato dere sa Mako, sa may Davao de Oro, mga higala. Sugda nato dere sa may Laak area. No, Laak. Dere mga katropa sa may Mawab. No, paingon ta mga higalas may Nabunturan, no, Montevista, Mungkayo og diri sa may Compostela, New Bataan og Maragusan.
4: Good morning.
3: Ayong buntag sa ato mga katropa, no, diya sa Mako, Mabini og Pantukan, diri may ala sa coastal area. No, no may buntag niyo diha. Kumusta man ang atong pagpanikay-sikay dinha mga kaigsoonan? Pa sigahi ko no ko anang isa ka kuan gap. Ining isa ka suga kay mura namang gyud og Hindi na pwede ni mapasigan yung usa. Kini. Alas 7. Unto pala 7 na, mga higala. Aga tagnas buntag. Ayong pagpaminaw, Neptali Tindugan, Ricky Misiona. Ayong buntag. Sa atong mga katropa usab, no, dari sa naglantaw sa atong mga higala ang social media. Tulog ka mga pages karon, ha? Upat di ay, no? Upat ka, tulog ka Facebook page o usa ka YouTube channel mga katropa, no, maayong morning ninyo diha sa atong mga naglantaw karon diri sa XFM Katropa Digital Davao, no, maayong buntag diha si Contayoso Jairo. Good morning katropang Arnel, shot puno daw ingon ni Auntie Claire. Nagtagay na bitaw sila mga higala dito sa palasyo. No, ilaha mga higalang kuan gining sani, ila mga higalang inom tong tubig nga gikan sa balde. Awa kay sige man gud mog panaway mga higala anang kuan. No, sige man mog panaway gud anang ilang balde. Panawa. Ang gihimo mga higala ni Ante. Og mga apil pa si BBM ay ni inom na sila mga higala sa tubig. No, sige man kung magpanaway ang tubig sa I mean, balde di, balde, balde, balde mo diha, mga katropa. Mahal na yung balde, no? Ang nagsabay po ni mga negosyante, ba? Sabayan po nila, no? Palit o balde. Kaya gumikan ko ng mga higala kay giingon ni BBM, no? Munang nisaka ko ng precious balde karon. Inuod ba na? Kapila pong balde di sa inyo hapon. Kay...
5: Bullseye.
3: Wow, kanina ramang laton raman akong gamiton. Laton. Kailan mo laton, mga katropa, ha? Akong gamiton, eh. Alas 7:02 na ang dagdag sa tumbag. Para kumanuman, huwag kining oras sa baygala, ha? Atot ka na to sa Santon Plus Herbal. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Mga kaigsunan.

Itong mga katropa na to nga gusto mga pi pero mahadlok sa palpitation. Gusto mga pi pero ang ilang gusto gani kanang medyo mild lang siya mga kaigsuunan, no? Arita sa Santon plus coffee mix ka mga katropa. E kung hingapi gyud ka, ang bagay gyud sa imuha Santon gold coffee mix. Pero kanang di bigyud ka ang imuhang gusto nga kanang mainitan lang ang imong kutukuto. Igmabuntag ba mainitan imong kutukuto mga higala. Nindot para sa imuha is Santon Santon Plus coffee mix. Pero gusto nimo nga kanang sigahay yung mata. Kuana siya kanang kang trilyane ha. Santon Gold coffee mix ang imuha mga katropa. Mapalit na sa Mercury o sa uban pa mga butika, mga higala nationwide ha. Alas 7:30 na mga katropa ang dagna sa morning. Mayong buntag anong ano man sige man balik-balik ning kining mga salida sa AI karon ba. No mo ni makalangan mga igalas trabaho. Pati ko ano magpatan-aw ra bagin siya no. Mo advertise na pud siya mga kaigsuunan. di pud mo sugot di siya tan-aw no nya lang ha. Sabade. Diara. Ano man siguro ne. Di pa ni mo. Adi day.

0: Alas 7:30 na. Good morning ni Elmer Curioso Cabillo. Good morning dia.
1: Good morning, boys and
0: Hinalo,
1: girls.
0: Hinaro Arcio Amaro. Good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Karina TCL Mayung Buntag. Katropang Arnelo, Katropang Briggs. Taon-taon pa ito si Katropang Briggs. Alas 8 pa ito ang kining schedule sa tandem. Si Tiyob, nanalad, Mayung Buntag, Katropang Arnel. Mayung Buntag, sad. Dito sa ito mga katropas YouTube, ha? Si Jocelyn Tipon, Mayung Buntag.
2: Good morning!
0: Si Insan Bangkore.
2: Good morning!
0: Yung Rasinia Babael.
2: Good morning!
0: Matjano Balista.
2: Good Buntag. Morning!
0: No, di ang magaygala sa may ubay, Bohol, loud and clear, sounds great today. Thanks God.
1: Good Lamat. Morning, boys and girls.
0: Prince Jonas Iniego, Mayung Buntag, di sa may General Mariano Alvarez Cavite. Iram BPS, good morning, Katropang Arnel. Maayo sa buntag, tanan, agwanta, partilis, nagpadayon kita sa kinabuhi, malipayon, bahalag, pobre. Ana, good, ma'am, no?
3: Ayaw surrender, agwanta lang. Agwanta, higala.
0: EI na imong sounds, attorney. Asa ba EI yan? EI bago na yan.
4: Pinawa!
0: Romy Sal, Mayung Buntag, Insad Bangkore, si Jans 1028, ma'am. Salamat kaayo, Jans 1028, ma'am, ha? Kaya nagpadala, Gab, nagpadala ni kuwan sa'yo mo, nag-abot na. Musen ko nunik, ana, 1K, para sa katong tambal ni Daniel. Wani mo, wapamansik yung mong Gcash? I-check to, kaya basig na pagtanaw ni mo ito, 1 million ay sod. Tingara ka nga. Hala! Sige. Tisoy Ribadumia, Mayung Buntag, from Sagay City, Bacolod. Oy, good morning.
2: Good morning.
0: Rhythm Reef, Mayung Buntag, Ellen Chungson, og si Abel Manlangit, Mayung morning diha. Sa may Dipolog, Elmer Caniete, ari na kami tropa, gapamati, lantaw pagid. Higit basta-basta ning migo ko ba si Elmer? Si Kotong kag si sino si Kotong Amparado asa naman to mer nadula man mer din to man nawala man mer ako na tong gibasa nalibat man ko kurag na delete man mer alas 7:06 na bagay galan dag na sa tong bagbo na gubanuban sana gitanggal ni Ocho kaya ako na tong gisugdag basa. Rafael Salamudin, good morning Katropang Arnel. Araw-araw kami nakikinig dito sa Nuro Upi, Maguindanao, del Norte. Salamat kayo.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si Katropang Abel Manlangit na watching from Dipolog City, naglanog-lanog.
1: Good morning, boys and girls.
0: Lilia Dumahil, Mayung Buntag, ni Anap Bukon na Minaw, napod nimo sa YouTube while nangapime sa akong banagikans, Gatas, Kalawit, Sambuanga, del Norte. Luis Manza, good morning boys and girls. Ayang surrender, agwanta lang. Apit ng 2028 katropa, Central Visayas, Lapu-Lapu, Cebu.

0: Ito mga katropa niya, ha, nga nag-drive amping mus kanunay, mga higala, no? Ano na ito sa itong pag-ampus bulsay para magkarangkada ta, magkaigala sa itong mga nagunang mga tikaran, mga balita nga itong hatakan na pagdagan sa itong bagbarang kumanuman sa bulsay. Dari lamang mga katropa sa inyong XFM Katropa Station.
1: XFM Katropa!
0: Mau gani. Malibog na magunta. So, timan na lang ginin mo na katropa. Ana na lang yun. Alas 7:08 na, magkaigala ang tagda sa buntag, dari ito sa itong pag-ampus bulsay.

0: XFM Katropa.
1: Inumdumi ka nun ay mga igalang dautan mo sana inining katilingban gumikan kay mga tao. Nga dun ay mahimo nga matarong ng iugpos lamang. Sa mga usapay ka lang kumusta o mayang buntag ka ninyong tanan mga katropa. Adlaw garong Biyernes. Thanks God it's Friday. Webes pa. Ano nabot naman ko Biyernes?
2: Pinawa! Pinawa!
1: Anong kumbinsido bitaw kaya kong awareness na gab? Lord ako. Dili ba na yung Lord? Huwibis pa na Aaron, Lord? Kada kong bungot sa ito.
3: Good morning, boys and girls.
1: Sinsin na, kaya murag naglibog naman na kung utok kasi unahog unahuna ba?
2: Hawa! Ayaw!
1: Good morning, Katropang Arnel. Kanindot sa sounds, inikabuntag. Salamat, ma'am. Adlaw pa na erong Webes? Oh, pasaylo ah. Iba sinog, ang uban ba? Sa'yo nag-uli. Biyernes na di ay, ugma. Adlaw pang Webes karon bang higala, pizza 15. No, pizza 15 bulan sa Oktubre 2026. No? Anak, klaro na. Pagka na kong bungot sa ito eh. Alas 7:12 mga igaladag na sa atong pagbanog umano diretso kita karon sa naguna mga kadigaran mga katropa ng atong hatagan ug pagdagan. Exciting kayo dol si ingon si Cyril King Odrasil. Oh, nalimot lang ma'am. Esperanza

0: Ay no, sir, kadali lagi ka. Gusto ko mo pahuway. Hindi ka po iko.
1: Hawa! Ay!
0: Bitaw mga katropa, no? Huibis pa gani? Mayong buntag katropa Arnel Cortez, pa-shoutout ko ni Danny Boy nga naglata o karning baboy. Oh, gahiya din ang baboy, hindi gigilatan man. Para sa among pamahaw, watching from Pro 4. Ay, pag-gutom-gutom, nagyo mo ba? No? La, sige na! Pangaon na mo diha, oy. Nancy Camilo, maing buntag. Maing buntag ni mo diha, ma'am. Sa mga YouTubers na to, good morning ninyo sa itong mga subscribers, no? Si Rhythm Reef. No, si Arlene Villaforte, gikan sa Hipodromo, Cebu.
2: Good morning, boys and girls.
0: Spearhead, mayong buntag katropang Arnel, og sa tanang hard, diehard member sa nag-agwanta. og sa mga ugok partiles nga magsamok-samok sa programang Bullseye sa XFM 89.1 o XFM Tagum. Pasag din na sila, sir. Good morning. Judeline Rocamora, maying buntag katropang Arnel. Watching live from Manukan, Sambuanga del Norte. Si Josie Apit o Jose Apit ba? Good day, sir. Nakapaminaw, gikan, giginto, Bulacan. Uy, good morning. Des, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Rodolfo Ramirez, mayong buntag, Bulacan. Uy, good morning des, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Rodolfo Ramirez, mayong buntag, watching from Bukidnon. Super Mario, dagan daw si Matibag diri sa Laguna. Sa as governor, bit ka ninyo. Mudaog ka na. Mudaog siguro na, kaya namay malita na. Kaya ba ka niya si Sol Aragones? Depende, no? Depende sa kwarta. Say promising, maglibog yun ta karon boss. Asa ta mag-focus sa isa kabalde nga filter sa tubig o isa katuniladang sabugikan sa Laos og Thailand nga dili gyud sikat sa mainstream media ngano kaha shabu pa. Di kay ang ilagi pasangil ana lagi kanang gikan sa Laos og Thailand nga isa ka eroplano nga met or mitampitamin. Gi padung kuno og Mindanao.
1: Hawa. Ay.
0: No? Laliman mo na mga kaigsuna. Oh, paingon kuno mga igala og Mindanao. Pasumangil. Spearhead, sipiat gani ang kabaw nga upat tiil, katrobang Arnel, kana pang daghan gihuna-huna. Bitaw, silo. Mapasaylo pa ko ninyo? Kanang, kumbinsido gi ko sa unguguling, huwag giampo ko na kong apil, no? Lord, kato nga pag-ampo, Lord, para ugma na to.
1: Hawa! Ay!
0: Para ugma na nanto, Lord. Bitaw, eh. Na, kanang, kumbinsido gi kay ko ba nga, birnis na yun, Lord. Kada kong binuang.
2: Good morning, boys and girls.
0: Kasi alas 7:17 na mga higala, no? Ang flight paingon og Manila. Di, katong pagkabalita ato, ang flight mga higala pa Manila. Pero, murag na, nalipat lang usa ka adlaw. Mga duha ka adlaw siguro. Nalipat lang mga higala, mga higala. One or two days. Pagsunod balita mga higsoon, padabaw na. Hawa niya! Nakapalit ng ticket mga higala, padabaw. Bitaw, katong unang butos balita mga igala, Manila ang destination. Mga nag-i-mention sa balita, nagtanaw kong balita mga igala to sa kanang kanang mga YouTube channel or kining news outlet mga igalas. Malaysia ba to, no? Di ba na ako masabtan pero malitok magun ang Manila, di ba? Sabtan na to nga, paingon na itong Manila. Pagkita ito masabtan. Pero pa Manila, mga kaisunan. Sus. O sa mapagkaunsa, may gala, pag-abot sa... Kuana, kita na yung nagbalita sa Pilipinas nga. Labi na pag-insulti ni Auntie Claire, mga igsoon. Paingon na magdabaw? Kata kong bungot sa ito. Alas 7:17 na may gala, dagna sa itong bag. Panagubo naman, di kita maglangan. Sugda na nato di mga igala na kuna mga katikaran. Noon na mga igala na sa mga balita sa itong tulumanong Bullseye. Sa mga dagong balita, mga igala... Senador Ligarda Subli mga higala nga nagpasaka og extension sa medical leave mga higala sa Senado. Wa na do. Pa may unsa pa may manlalaban mga higala sa Vice Presidente ana. Samtama kay gala Department of National Defense Secretary Teodoro ipamugos mga katropa nga ang China maokonoy tinuod nga troublemaker sa rehiyon.

0: Undangan gani tag-angkat og mga saging, ana. Diwas gyud tang tanan, mga higala. Lagi, tinuod lang, ato ang ekonomiya, mga igsoon. Atong ekonomiya, atong mga, kining mga exports na to. Kadaghan, isa mga higala na sa mga, ato sa Ligando, China. Kadaghan ko nila, 1 billion kong tao diyan. Samantala kita din, mga higala, 111 ra. Saon manin mo na. Vice President Sara Dili angay ko mo atubang sa impeachment court. Emosyon posibleng maka-apekto. Mo gani, okay, masuko magina siya, mga higala. Samtang defense team, mga higala, ni Vice President, gipamugos nga Dili dapat maghatag o conclusion ang witness. Kung para sa defense pero para sa prosecution kasi hawak na daw nila ang bit, panalo na sila. Alas 7.18 na may galadagda sa atong pagbanagumanuan. Samtang average farm gate price sa palay nito, mga higalang Setyembre ni Kunhod. Kunhod ba na pirmi? Ganos ama nalipay ni mga mag-uuma kay niabot og 50 ang presyo, mga higalas, farm gate price. Ha? Kano sa manalipay mga mag-uuma kay paliton og 40, mga higala, ang humay. Kanang tipasi ba ba? Oh. Pila may palit na kanunay? Naas jish. Paingon nga to, mga higala, 23. 25. Pinakadabes na kay nang may lag makaabot. Hayahay na kay nang 30. Eh. No? Tiguwang naman ko. Di ba joke ko, mga higala, mo ingon nga di pa ko tiguwang? Natiguwang na ko ba? Pero ka ng presyo sa humay, mga higala, may pangkupras. Yabot pag utsinta.
1: Hawa! Ayaw!
0: Lagi, pero ang tanan, mga onog kanon. Pero ang di man tanan, mga ukupras. Ha? Pangkubad, ang humay, mga higala, sa una raman na. Mais, maupod na mais po. Palit kag mais ti puso karon, mga higala. Pila may mais ro, mga size city, ana utso. Na bulahag yan, nagpaabot o 15 ba? Ang 15 sa una, kanang lilubo ka binulad. Lubuon ni mo, bularon ni mo, gaan na kaya na mo, nasiya tag 15 ang kilo. Pero kanang tinibuok, tipuso pa? Wala eh, city, utso, no, ibi, jis. Ay, ang pinakabahal diya. Oh, kanang sa mais, mga katropa, bao. Salamat kay katropang gab, ah. Okay, kinamit na. Kay, tungod sa akong, kadagan akong yun na huna, naglibog ko og asa dapit ako ang nabutang akong mga brief.
1: Hawa!
0: Ay pa si Representative Luis Tro kay hawak niya ang brief. No, Ricky Misiona, palay diri sa Norte, 17. Oh, kana. Ano na gyud magdula-dula na muna og sa 15. Maigsoo, no? Pero sa una raman na, no? Yan na mo naman yung depresyuhan pa sa una. Wapak ka, mo man na mo ko albon sa una, mga igala, piso, ano gina, jis, pataas, 20. Nya, hantod karon nadugay na lang. Mahal man kayong bugas, ya. Ang palit, mga igala, farm gate, no, diha sa mga mag-uuma, pas ka man baratuha, no? Pas ka baratuha ba? May palaging kupras, abot pag 80, no? Pero ang tanan Pilipino mo kaog kanon, dili man tanan Pilipino mo kaog kupras.
1: Hawa! Ayaw!
0: Makaog man ng kupras. Ay, kalami sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Samtang sa dugang pa, mga igala, mga katikaran.

0: Katong pulis gani mga igala nga na nag-iya og pusil, oh, katong abogada ra ba to bay, no? Katong tag-iya sa pusil nga gigamit sa school shooting mga igala sa Tacloban. Gitanggal na mga katropa sa pwesto. No, si kinsay pangalan gani ito? Si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya, no, sa Regional Finance Service Unit sa Eastern Visayas Police mga igsuon. No, gitanggal na siya sa pwesto sa National Police Commission. No, kini police gatag iya mga igalas government issued firearm gagamit sa pagpamusil sa San Jose National High School Tacloban City niadtong June 22 gagikamatay mga igalas sa tulo ka mga estudyante. No, base sa pamahayag mga igalas commission, no, kagahapong adlaw Miyerkules gimando sa Napulcom ang pagtanggal sa pwesto mga igala kang Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya sa Regional Finance Service Unit sa Eastern Visayas gumikan mga igala sa grave misconduct o conduct and becoming of a police officer mga kaigsunan kaluoy pod no. Wa man to niya suguay ang pagumangkon mga igala nga dad-an ang armas. Halipat lang yun siguro gigamit. Pero naman nga gibiyaan ko no, di pasensya nga nakasulod ang iyang service issued 9mm pistol sa usa ka plastic gun box sulod sa plastic cabinet sa ilang balay imbis nga ibutang sa usa ka safety vault butang sukwahi sa firearm and safekeeping rules sa Philippine National Police.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Una mga igalay hinungdan. Alas 7.23 na mga katropa.
1: Good morning!
0: Nan, ari kita karon sa itong mga topiko mga katropa. Gumikan kay nigawas karon sa social media kanid kadjot raman nga kanabang ginang ginaingon bitaw nga history repeats itself, murag gisubli rasad mga higala sa kuan kasaysayan, no, kung ato mabalik-balikan nga during the time of kini ba kay galang impeachment, no, ni the late Chief Justice Corona, no, nga adunay walo mga higala ka mga articles of impeachment, excuse me po, ang gipasaka mga higala sa prosecution. Pero duha ka bulan pa lang, nahimo na lang natong tulo ba to? Muto na suko mga higala si the late Senator Miriam Defensor Santiago. Oh, ato daw yung paminaon daw gabi kung balik lantaw raman eh ha. Disclaimer lang, dili ni siya bago balik lantaw lang kini mga kaigsunan niya. Ang nahitabo kani adto sa Politikas Pilipinas by possibly di ay nga mahitabo magyapon karong mga panahon. Kamong mga nasa prosecution, kamo na gani ang nagdrop sa kaso, kini pa sila karon mga igala ang sigig panungog.
2: Hawa! Ayaw!
0: Napay, ridon mga igala nga, mangiugpos pa mga igala o muistorya pagkaway batasan. Maldita kayo!
2: Hawa! Ayaw!
0: Nagigab, kanaganing, muistorya ka in public tapos mo anak ka, mangiugpos ka ba? Kuang kayo, nagyod kay batasan yun. Nagyod kay batasan.
2: Mata.
0: Kuna maayo ka na mo, anak ka. Oh, suwin nyo niya. Ha? Ah. May magunay na.
2: Mata.
0: Kabalo sila nga maglisod og tubag, may galang defense. Gibanatan yun lang pag-ayo. No? Kabalo sila nga maglisod og tubag ang defense na may galang social media. No? Pada sila po nila banghag. Halos tibuok adlaw siguro ga press consider doon ba?
2: Mata.
0: Kuna. Haska daghana nila mga higalag deputy spokesperson, no? Naputo si sa to attorney Matanlaw ba to kasi pangana to mga higala. Ano mo buy bag-o spokesperson ning prosecution? Kuya gyud. Pero ato sa ni paminawon mga higala, no? Balik lang taw lang ha, disclaimer lang, dili ni siya bag-o. Humana ni nahitabo na ni patay na mga ni mga tao diri ang mga higalang uban, no? Ang uban buhi pa na pagyapon nato karon. Pero kini humana ni mga higala paghitabo, just to show mga igsoon nga ang atong kasaysayan sa politika sa Pilipinas gabalik-balik nga naman. O man taga cut on god. Kanang mga tao nga kuan mo man gibalik-balik ra sa natong butar. Kining Pilipinas kina naman ni yagyago para mausab ni. Kinala ni mga igala nga dili lang leader, ani mga oligarch may igala nga naghawid aning nasod, no? Mo naman gyud tong pasabot ni Digong. Ang problema lang mga igala kay well, pila ra may presidency, no? Unumbra ka tuig. Hindi ka napaigo. Hindi ka napaigo mga kaigsunan. Alas 7:26 na.
1: XFM Katropa.
3: Una sabi nyo, malakas ang ebidensya namin kasi 8 ang krimen niya. 8 ang articles of impeachment namin. Bilangin mo, 8 yan. Pagkatapos ngayon, 2 buwan pa lang, wala na. 3 na lang sa 5. Kasi tama na yun, panalo na kami. Wah! Wah! I request the secretariat should record in our journal that I've said, wah!
4: Silence, please.
0: Para mga senador, oh, naman sila kuha niya. Subiri, Soto. Subiri, Soto, sila Recto, Ralph Recto, Rebilla, no? Apa dia? Ba? Oh, di mamaura na yung tabo, no? 2 kabulan. Sa sugod, 8. Lalibaga ng 8 ka-articles of impeachment. Pag-abot mga higala o 2 kabulan, tulo na lang. O, ang reaksyon ni Anhing Defensor Santiago, may gala, niuna na siya, wah! ato siyang pahatagon o reaksyon karon, maray abo na siya may gala nga, wah! Yan naman. Kanungog mo ni Luistro sa una? No? Luistro ba? No? Yung si Luistro nga, malakas na ang kaso. Oh, hawak natin ang bit. Katawag yung kwanin niya.
1: XFM Katropa.
0: Pero karon may gala, no? Tulo na, isa na lang. Hindi na mo kinahanglan ng tulo, isa na lang. Pagkada kong binuang yun eh. Di mo laban mo patas diyan unsa tinuod man ka ng inyong hanggi kuan no tinuod man ka ng inyong gialigar niyon sila nga wali, dapat pa kuno gani malipay ang depensa kay imbes nga upat ilang atubangon isa na lang unya wala na conviction mahitabo diha kay kita amo namang gidrop lagi tinuod man na pero humana na yung gipakaulawan ang tao. Humanan nyo gipasanginlan. Sa inyo bang pasangil, makonstru ba nato tuas tinuod? Na di, buta kaigon. No? Kaya ang kamatuuran dili one-sided. Kailangan na tumadungog ang ilaha. Gumikan lang kay naamoy expert, does it mean nga tinuod na ng inyong giingon? Dili, oy. Even the presence of kinsa na si Ramil Cabrera, ba na, bugado ba na, no? Could be, kuan mga igala, tainted with bias. Yan naman. Katong yaging tuig, sir, nagpa-interview ka, grabe ni mong banat kang bipisara. So, do we expect nga muhatag ka og neutral or, should I say, dili bias nga pamahayag or analysis? Kung analysis, kung anong kakanoon, sitawa ka ni forensic.
2: Hawa!
0: Oh, kanang wag yung bahid sa bias nga ang pag-analisar sa ebidensya, no, kanang imong giton anong tulo ka semana. Oh. 3 weeks man daw niya nagikuan, no. Makasiguro ba, no, ang katawhan nga ang imong gipang-ingon dili siya, no, kining motivated by your political stance or affiliation or your bias. Dili mi ka asertin ana, dili mi ka sigurado ana. O na nga, what nagpasabot, mga higala nga, gumikan kay na ay expert, gumikan kay na ay eksperto o na ay expert's opinion kuno, mga higala, pa nagpasabot nga mauna na siya ay tinuod. Ngayon nga, madungog kung taang pikas, pero saan ba niyong pagdungog, Facebook na lang sila taman. Ay nako, mga higala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:31 na may galandag na sa tumbag ba na gumanuban. Ang daot na magunang ilang tuyo, sir. Oh, exactly, no? Uga sa kana nga pamaagi, nahimo silang malampuson mga higala sa ilang pagpangdaot. Oh, si Wad Kaga. Good morning, Sir Arnel, watching from Mawab, Davao de Oro. Good morning.
5: Good morning!
0: Si Spearhead, malakas na ang kaso. Isa na lang talakayin. Oh, muna yung uni the former or the late Senador Miriam Defensor Santiago. Wah! Nino chay to himuon gab nga kuan ba? Nino to himuon nga sa ni kining effects. Wah! So ko in tao, no? Karon ha, buhi pa to ron. Ah, maura sa gyapo na yung reaksyon. Wah! Dili kompleto ang dili kompleto gulay tabyaw ari nagali. Unahin ko si Gary Didoy Alpon Kutong Ninoy Roni Saldi Saldi Liplipan daw isda merba. sila ni mga tisoy sa Canoyos Fishport Barangay Katunggan. Asa gani di dapit mer? Oh, ano na si Migo ko ba? Elmer Kanyete, maying buntag, mayat nga aga sa imo mer.
4: Good morning, boys and girls.
0: Musta pa na, Gatmer? Si sa pamilya, Carl Martorillas, good morning. Leonardo Aparicio, maying buntag ni Budi Abro. Kuya Toto Villanueva, good morning.
5: Good morning.
0: Ricky Misiona, Mario Baldo, mayong buntag. Esperanza Bueno, Cyril King at Odrasil strategy yun na sa mga nga obdol. Kuya Ogani, no? Jodeline Rocamora, bisag unsaon lagdaot si BP Sara, why effect problema na kaila mag-impeach? Problema na kailaha man ang impeach. Maghudyaka man na sila kay di naman na mga higala kadagan si BP. Bisan pa mga higala og kuanra. Pagkabarangay o barangay kapitan. No, kay perpetual disqualification to hold public office man mag-igsoon but pasabot. Hangtod sa hangtod mga higala. No, hangtod sa hangtod dili na gyud ka mga higala makadagan. Komersyal na na! Alas 7.33 sa mga ikalantag na sa itong mag-ura man ito nagsugod. Kadali lang. Kinangla na siya ipalusot. Oras gini niya, oras. Ah, oras gini niya di ay. Balik tagtago mo eh. Hawa! Pero ito kay, ang atong komersyal isa ka oras. Hawa! Alas 7.34 na may galantag na sa itong pagpanagubanuban. Sa itong magbalik, dugang pa mga katikara at nungatag ang pagtagad. Saluda, pagkuhan na muna, pagandam na muna, may gala. O, so may gamitin ninyo, galon siguro. Galon, or ka ng mga sudanan sa mineral water, mga gala kay nagsala na silang tubig.
2: Hawa!
0: Hawa! Gihagit magun ninyo si Auntie Claire. Gihagit magun ninyo. Pero kung ano na ha, certified na mga igala ng word ng Auntie Claire, pwede na kuno ng gamiton. Ingon siya. Wala na na yung problema, may. Ano man? Iyan man nag-ibang hinambog kagabi, kaghapon. Ingon siya nga, proud na proud kuno siya mga igala nga, tawagog Auntie Claire, pagkahanggaw yun. Hawa! O siya naguna-huna ba nga? Kanang Auntie Claire ba? Sarkasam. No, niya kumulang kagitawag siya mga igala ni BBM mo Auntie Claire. Okay na siya. Anang proud na kayo sa mga igala nga Auntie Claire kuno siya. Pastilan, Dolores. Oras, alas 7.35 na. Kadyot lang.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: XFM.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
9: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, sa taxi driver. Gikag bumtag, mabtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon, ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Seven Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
12: Hana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
13: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom ako Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
12: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
17: Bibili sa mga butika.
18: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado. Si Palo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Insurance Corporation, National ID, hatod ganin nyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage, anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring og iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office. Og adunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Hatod usab namo kaninyo ang libreng kape og libreng lugaw. Og dunay dulaan sa mga bata og uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic, kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG og Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
5: Serbisyong Katropa Caravan
4: 2026.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Marik, alin pagod Marik? Pagkurati na gunay imong bana? Ina nga, nalam yung anak sa inyong driver?
8: Mga katrupa, exciting!

0: Oras Miguel Adretay, 42 minutos na pasado alas 7 bunta. Gini oras ato, gini nyo Miguel's Premium D3. Why magluya-luya? Ako aga kinala, Premium D3, yung kuha ni Permi. Sa kadaghan, mga higala nga mga gimbuhaton. Nagagihuna-huna. Premium D3 tanga naman, doon ay VCO. Doon ang mga higala, virgin coconut oil. Doon ay moringa seed oil. Inya taas kini mga og doon ay vitamin D3 200 ayo taas kayo ni og ang ginatawag may galang monochain triglycerides gani kaya ni abot si mong lawas mo convert kini bagay son into instant kay energy oh. Sa akong gina sos gino ako ang exam lagi ay kinis G promising kay bawo mag ini siya kay nagdunga mamig exam kag habi eh no? Lisa Ross, may buntag. Upat ka balde na ko, puno tubig, ulan, nawala gabi eh. Nawala ang balde! Ayan, naana day loot. Looting. Nanay kawat, des balde karon. Uy, hikti ninyo ng inyong mga balde. May gala ka, importante kayong mga balde karon. Oh, John De Pergis, good morning, boys and girls.
1: Good morning, boys and girls.
0: Lisa Ross, nawa ang balde. Nawa ang balde ni Lisa Ross. Lisa Ross. Hilda Williams, Auntie Claire, that means hindi klaro ang utak. Pero bitaw na yaga bay ng Auntie Claire sa iya habay. Pero gidawat, iya yung gipang gipanghinambog nga, Auntie Claire na kuno kayo siya. Ay, nakunin mo Auntie Claire. Mamanay sunod gab no? Atong tanawon mga katropa kay certified Auntie Claire, iyan ang gipanghinambog kay endorsement kuno na. Di ba para sa to, mo-endorse ko ninyo. Premium D3 atong gabiton, may galag. Kuwag ki anti-cancer ning Premium D3. Tinuod ba na, no? Anti-cancer mo ng Premium D3, bagay gala. Soft gel na, unya. Pagkato ninyo sa butika, pangitaon ninyo, naitatak diha nga yes to health. Na green diha, lingin, may gala, unya. Nakabutang yes to health. Mo na Premium D3, mga igsoon ninyong paliton, ha? Kaya nang kuwag, nagkamayag nagpa D3 diha. D3. Pero kuwag na, dito na diha. Bito mga katropa. O mo na, endorsement. Kaya di ko nung gihimo, may gala ni BBM. Endorsement ko nun eh. Kuya, wag yung utok ni mo, Auntie Claire, oy. Kunya, sugod ka ron, Auntie Claire, nagitawag na to siya kay gihimo. No, kuha naman ko nun, nang gitugtan na. Hawa! Ayaw! Sige. Palminaw na to siya.
2: XFM Katropa.
3: Big sabihin, pwede niyo lang gamitin.
0: Oh, proud na
3: sa
0: proud.
3: Sa akin.
0: Proud na
4: just
0: proud.
4: Like on a lighter note, ano po yung naramdaman po ninyo nung tinawag kayo ng Pangulo na Auntie Claire sa kapihan sa Singapore?
3: Nakakataba ng puso?
0: Op, kadali lang. Nakakataba ng puso. Makuha ka niya, kanang tawag ka na ng tawag ka ng sakit. <ay. laughs> Kanang muhubag ang kasing-kasing ba? Mubag ang kasing-kasing kaya nitambok ang kasing-kasing. Sige. Nakakataba ng puso. Si palino na to si Auntie Claire. Tagaan na to siya. Hustisya, mga igalang iyang pagka Auntie Claire.
3: Dahil ang pangalang Auntie Claire,
0: mm-hmm.
3: Pangulo na ang nagsayta,
0: mm-hmm.
3: Endorsement yan.
0: Ah, tanawa lagi? Dayon, Auntie Claire.
3: Ibig sabihin, pwede nyo lang gamitin.
0: Pwede na daw gamiton mga katropa. Salamat! Alright, good morning, Auntie Claire.
1: Good morning, boys and girls.
0: Proud pa, may galang kanahan. Makalamis kape. May pagmangape ko, Auntie Claire. Sige, padayon.
3: Akin, ang pangarang Auntie Claire. Dahil ang Pangulo mismo ay kinikilala tayong Auntie Claire.
0: Grabe ka, proud you guys yan.
3: Yan. No, endorsement
1: para, endorsement for?
3: Para gamitin nyo. Ang pangalang Auntie Claire.
1: Ang endorsement po kasi karaniwang ginagamit na salita tuwing election.
3: Ay, hindi naman. Suporta lang sa pangalang Auntie Claire. Huwag kayong mag-alala. Nakaano na to, pinarehistro ko na to.
0: Sus, di na mo kailog. Di na mo kailog, ana. Giparehistro na. Bawal na ilogo na mga katropa. Auntie Claire sa Senado. Sige, padayon.
3: Kakaagaw ng Auntie Claire, especially ang Pangulo, ang nagsabi at nagtawag sa aking Auntie Claire. Kaya maraming salamat.
0: Mamo, apoy, mangilog anang Auntie Claire, mamay? Kamo, ganahan mo, ilog mo anang pangalana? Enlargement of the heart, ingon sinaw mi mulanida, kay nitambok daw kasing-kasing. Proud kayo siya, oy! Ano yun? Pagka-proud, pwerte, makahigala niyang garbo kay niyang gitawag na siyang Auntie Claire. Jeffrey Manggilimutan, God bless and more power ka na itong tanan watching from Baguio City. Good morning!
5: Good morning, boys and girls.
0: Naomi Mulanida, enlargement of the heart. Kuno, mga higala. Ang dagway baya ni Auntie Claire, ingos Analisa Toleroso. John D. Perges, maing buntag. Diyoscoro Brizo, mayong buntag. Good morning. Pasagdan na lang na si Claire kay parihas lang yun na sila ni Bungbong o Gabilidad. Pati ang utok. Si Sida Groom, idol, liwat mana nga mga senador nilang amo. May Alba, maing buntag, sir. Minaw ko sa radyo, sir, ha? Kay naan ako duty ron, bawal na sige gunit og sipi, Pampanga, Davao City. Asa man nga namay, namay Pampanga din namay. Asa man gina nga Pampanga, dito gina sa Luzon? murag daghan nanig na kolekta ang utol ay. Judilyn Rocamora, yaks! Dili man mangilog anang imong code name. Nakakataba ng puso na tinawag siyang Auntie Claire kay presidente ang nitawag niya. Gaya iya lang ang buga ni mo diya, Auntie Claire. The Ligon Road, ingon siya nga, good morning, katropang Arnel, enlargement of the heart. Mario Baldo, Auntie Claire ring, jud kaayo, sir. Si Rit Jobert Barbarona, muraman og amaw, nalipay, gitawag nga Auntie Claire. Bito, no? Kaya ka na ba yung Auntie Claire, gitawag na may galas iya, ha? Yung kwan ba yan na? Sarkasam ba yan na? Pero, nakakataba ko nun ang puso. Proud na karon siya mga higala. So, wala na'y tabon-tabon, wala na'y hapin-hapin diya mga higala. Auntie Claire na yun siya. Kay si BBM na kuno mismo ang nag-endorso sa iyaha mga higala nga siya si pambansang Auntie Claire. So, usa naman ka, ma'am? Tarong man ka sa una? Ito ka itong ICC di ay? Ha? Katong ICC di ay? Suko man siya itong ICC kay si Amy Marcos may nagamit ana siya. Kining gitawag siya may galag impactang. Ana. Suko siya ana. Kuan ra yaha Auntie Claire gyud siya mga katropa.
2: Bullseye!
0: Oy, si Super Mario nang utanag, tagpila ko no ang Premium D3. Ang Premium D3, tag-ginsi raman na sa butika, Super Mario, no? Palitan na, no? Nindot na, abin imo, nindot na himoong maintenance. Labi na kita nga daghan kay mga gimbuton, mga driver, no? Nindot yan na himoong maintenance by Premium D3. No, ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria mga kaigsuunan.
2: Bullseye.
0: Pagka Premium D3 ka, bisan pa mga igalag di na ka mag vitamin C. Pero the best gyapon sa bayan imong vitamin C, pero sa Premium D3 pa lang mga igala, sulbad ka na.
2: Bullseye.
0: Shout out ko sa taga Asuncion Tagom, Asuncion Davao del Norte, tingali greet na ko si Anthony Gallo Platino, katropa agwanta lang, no? Salamat. Si Gerardo Flores, no, di asumay Magatos, Asuncion, maayong buntag.
2: Good morning!
0: Nan, dugang pa mga higala sa atong iskutanan, garong buntag, gumikan kay giulan man lagi, og kining pagsaway, kining baldi-baldi mga higala. Karon nagdemo, nagyod og baldi, mga igsoon, dito mismo sa palasyo. No, mga sakop sa media gipainom. Si Auntie Claire gipainom. Pati si Secretary Gatsalian miinom. Si BBM miinom mga higala. Ang ila daing gibida filter. Tawa ka na yo ra kaayo, no? Ang ila daing gusto mga higala nga ibida ngatos katawhan kay purbida filter man day pasabot ninyo nganong balde may gipukusan. Di ba nasala sa mga tao may galang nanaway? Nga naman, kaya ang gilitok sa presidente, balde man. O niyang inyo na yung pinakapunto, ang filter man. Naaba na'y kapasidad ng balde nga musala, mga igala, o lubog, paingon nga to stinaw? Wala man, di ba? Ang inyo na yung punto, ang filter. So, dapat, inyo itong giklaro. Inyo itong giklaro nga, filter yun ang bida diri dili balde. Mata. Kung binua ba na istoryaha, oy. Oh, nganong balde man karon ilapong gipangatawanan kung sa Tagalog pa. Nga, importante man gyud ang balde kaysa may galalis ninyo.
6: Mata.
0: Na may galalis diyan, adugay naman tanabuhi anang balde mga higala. Oh. Amudla ka ng mga kwartahan o dabay balde ng ilang balay, pero kita mga kabos mga higala, balde na yun atong kabanan. Balde ramang yun. Oh, ang inyo na yung pasabot, ang filter. Anong wa na lang ninyo klaruha? Albarico Vlog, di asumay Gunob, Lapu-Lapu, City, Cebu, mayong buntag diha, no?
5: Good morning, boys and girls.
0: Anong wala naman lang yun klaruha in taon, nga filter man na inyong gibida. Purbida siya di mga tawhana, oh. Oh. Pabuton pa yun mga higala nga mag-trending pang balde. Ah, mag-trending pang balde baga katropa. Si ato ning tanaon, okay, nag-demo na sila mga higala o balde, no? Mga kaigsuunan sa Malacañang mismo, no? Balde demo mga higala sa palasyo. Atong sudungon
2: XFM katropa.
7: This is 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao, kailan special na balde. So, ngayon talaga, pag dumadating siya ganito.
0: Oh, balde mo diyan, balde, balde, balde.
7: Hindi nyo tayo na disaster. Any balde sa inyong tahanan, hindi nyo kailangan bumili. Kung ano meron kayo, pwede na yun, basta malinis. So, Asik Leo, can you start the demo?
8: I-drill muna natin yung, ano, yung balde para may outlet.
7: Mm. Yung drill na yan naman is any other drill.
0: Oh, balde, balde. Okay. Pangagan ang balde. Pangagan? Anaon di ay? Sa to pa dili balde. Ang ilang mga igalanggi kuan diri endorso, no?
7: Walang special na
0: ang endorso diri ang filter. Filter mga igala sa aquarium. Filter sa aquarium, sige. Para yun,
7: gamit na kailangan, yung drill na yan ay meron kayo. Jun, ito pa rin. Huwag matatakpan mo sila, Jun. Go around. Alright. Tapos,
0: tapos pagkauman so,
7: oh. Ano sabi ko, the kit is simple.
0: Ito gamay na ibangag ang balde na ibangag. Ana di ay gab. Ana di ay. Ang punto pinaka point yun diri mga higala, ang balde na ay bangag. Tama na may bangag bitaw. Mo na pon muron nga ikaw katrobang Arnel ba wag gyud kay puangot. Tinuod man na tanaw. Na bitaw bangag ang balde, ang balde na ay bangag. Sige, sige, padayon, padayon, padayon.
7: Nalilinisin na tama, it's just washing. Ibababa nyo lang, running water, tapos nasa loob yung membrane niya.
0: Hmm, mauni, oh, mauna ni. Mauna ni ilang pinakagibida diri. No, irritor sa, irritor sa aquarium. Para makaginhawa ang mga, kuan, mga koi.
7: Explain natin, sir. Kasama yung mga gasket. Just ensure na hindi siya
0: makikin. Bebe.
7: Yes, may kasama lang siyang gasket para gaskets para hindi siya mag-leak.
0: No, so, saan naman yung palasyo?
7: Pupunta natin dito. Yan, isi-screw na lang siya.
0: Kana.
7: Lahat ang kanilang kailangan nandun na sa kit na yon. Hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
0: Oh, kana mga katropa, gisok-sok na ang, kuan, gisok-sok na diha ang gasket. Ituyok-tuyok na, andun mahugot mga kaisunan, balde, bangag nga balde. Palit kag bag-o niya, bangagan ni mo. Dabi niya, butangan dayo na og kining filter, be, gitaon naman ang gasket.
7: Ang ulo,
0: Tapa-off
7: na.
0: Anong ang pangutanan na kung anong naaman si Tanini, diha? Master, anong naaman ka, diha? Ano mas Tanini diha, eh? Di kuwang na si Master, bay.
7: Na. Paitetan natin lahat. I-connect natin yung host dito sa, ano, sa output sa spot niya.
0: Okay, suksok na. Cute ba yung host, no? Wag mo na ganyan siyang irritor mga higala sa kuwan. Na. Nya, nailubog niya. Asa tong lubog? Taod na nila ang kuwan. Nusol.
7: Then we have the whole system. Tapos na. So it's a very simple system. Hindi naman kailangan, ano, so drill, May kasama siyang washer. Nilock na natin yung harapan. Tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years. Basta huhugasan lang na maayos. Nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang. Ababa, gravity. Walang kailangan na sabon. Nothing, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Alright, so ako, mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to show everybody, ito, clean water, obviously. So, lalagay natin.
0: Oh.
7: Ito, hinalo na nila, pero...
0: Oh, malagay ito. Halo ang lubog. Ah, ang ipainom sa ito niya, mga gala.
7: Ang flavor, ang excitement to it.
0: Ang ipainom na sa ito, lubog. Pastilan dolor. Okay, sige. Mapatinaw ni mo ang tubig lubog. Wag yung tailalis niya. Bisag mo gamit ka ginits lubi, may gala. Mapatinaw ni mo ng lubog. Ang pangutana, matanggal ba ni mo ang kagaw nga naa sa tubig nga lubog? Sige. Kanang pananglitan, lubog nga tubig, may gala nga gumikan kay nang lapaw na ang mga kanal sa Manila. Pwede ba? Ah, pwede ba? Sige daw, ato na siya, taga-hatag na siya, benefit of the doubt, i-play na nagab.
7: Meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin.
0: Butang ng yuta. Kuyaw, ha? Butang ng yuta, butang ng yuta. Sige, padayo na. Sige lang, give up, anaw, kinugay, mga katropa. Nasa le, planong magbiko. Yab, anag, kinugay. Alam mo, kinugay.
7: Kailan lang natin dagdagan ng tubig, kundi very chunky.
0: Tubig na pod!
7: Okay. Para ito, teka, Leo, pupunta.
0: Pang CR, ginis malakan niyang may galing klasiyas balde ba? sige.
7: Okay.
0: Aha.
6: Hihintay pang minuto, sir?
7: Wala na.
6: Okay.
7: Kasi, remember, the filter is already inside, loaded.
6: Pataas
7: ko yung baso. Sige, yan.
0: El Nino, gide, kahina naman kay Kulo. Wala, mga katropa. Tanggalan ako audio ka ba? Matanggalan man ako dire. Matanggal ba? Kan pag ina-off na ako dire, matanggal mang audio, no? Ana giitos na mga katropa ang duga sa yuta. Maamibagan mo yung kalaki ah. Asa kumuinom na pagsulo mo. Hawa. Apo yung mga media may gala, nag-cheers pa. Hanggaw. Asa kumuinom na. Kadagag tubod aning Mindanao. Wala na. Wala na. Naitos na mga katropa. Sige. Another one.
7: Just to make a point na...
0: Ang pangutada, ron tagpila ng piltira, may gala. Kuya, walang tag 1 million ang usa, ana. Yan ang yung laay na to. Kato. Tawa. Gitapad to mga gala tong lubog. Kulay brown. Yan ka na. Clear na. Clear Castro na ang isa kabaso mga igsoon. Clear na. Sige, padayon. Wawara to? Humana? Sige. Abante ta sa unahan, pero alas 8 uno naman. Pakumrasyalo na pagkunin mo, Gab. Bugot sa ito'y. Sa atong pagbalik, atong saksihan may higala ang pagdimdim ni Auntie Claire, mga katropa, sa tubig baha. Gani ni akong ginaingon ba? Mauni ang essence nganong naaka diha Auntie Claire. Kaya ang imong presidente is very prone or susceptible to misinterpretation. Ngano man, di man kabalo mo istorya.
9: I talk to my worthy.
0: Ang problema dol kay lasa daong chlorine ingon tong isa ka reporter nga nakainom sa tubig. Ay, Jesus, ginoo ko. Kamirara na. kita ray gibinuangan dia mga higala para inon lang. Kamo sige ko no. Kanang lunangan kab-anin nyo be. Musaler ba ng piltira mga higala? Kanang baha ba kay igsuon dia sa kanang ga itom-itom ng baha sa Manila mga higala magamit ba kanang piltira na? Nga dako pa mang iritor mga higala sa aquarium. Yung pangutana karon tagpila mana no? Tagpila mana? Basin og overpriced na mga katropa. Oh? Di ba tamo ingon nga, why ayo na? Okay man na siya, magamit man na siya, pero